0: 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 98 centavos. Canadian dollar 45 pesos og 23 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 28 centavos. Australian dollar 44 pesos og 89 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 67 centavos. UAE dirham 17 pesos og 4 centavos. Euro 72 pesos og 56 centavos.
1: Inyon ang ating balita sa Tire Queen. Goodyear Service, like your first stop in first class at Tire Service. Dalan Binansyo Piting Avenue, Dakbayan, Stagilaran. Ay gigpanapo sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service, like ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang pulong sa Ginoo diha sa Biblia, nag-awhag kanato sa pagpaminaw sa iyang tingog, uban ang bukas nga kasing-kasing ug dili pagpagahi ni ini.
1: Mawkanto ang nagbagang balita karong buntag kanyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanong DYRD. Ug sa ngano sa Mr. Rachel James ug kang Gilbert Tulop ang atong Tech on Duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
0: Ug kini si Gli Orcolio ang Fred Mo Forever.
1: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Dos minutos pasado alas 8.
3: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanap ko yung nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Sa ang atong episode karong buntaga mga higala sa atong line edition sa atong The Capital Reports, magsintro tanan ang atong mga pangutana mahitungod sa ika-126 nga kasaulugan sa Civil Service Month. Ang Civil Service Month pagsaulugon ining buwan sa Setyembre, sanglit Setyembre makita karon mauni nga magsaulog ta sa ika-126 nga Civil Service Month. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol Corps para nga maangkon ang mga tumong ug tinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa malungtaron nga pagpangalagad, sustainable governance o smart development. Kining maong Civil Service Month, ang Bohol naghatag og tribute ngadto sa matag usa ka mga kawani sa gobyerno kansang serbisyo nakatabang sa pagtukod o pagmugna og ligong komunidad og more responsive government, mga higala. Ang ato mga guest speakers karon mao sila si Ma'am Katrina Maria Ritutal, ang head sa Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office, og si Sir Lloyd Peter Istumata, Division Head Human Resource Development Section, Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office. Okay, so sa atong mga guest speaker, ato silang hatagag usa ka minuto para sa opening statement or introduction. Atong unahon ato si Ma'am Katrina Maria Ritutal.
2: Daghang salamat, Sir Atoy. Mayong buntag sa tanang naminaw and who are watching live sa atoang The Capital Reports. Thank you, Sir Atoy, Sir Mark Pernia, and the whole PAIMO team for inviting us over to be the resource persons for this morning. And first, I would like to greet all our civil servants. Happy 126th Philippine Civil Service Anniversary. So this September was declared the Civil Service Month under Presidential Proclamation Number 1050 Series of 1997. So every September, atong tagaan og pasidungog ang atoang mga empleyado who are instrumental in the success of all of our PPAs in the provincial government. So as PHRMDO, we are preparing for this celebration to honor the strong men and women behind all of our successes. So, okay. Thank you so much.
1: Salamat kayo, Ma'am Ritutal. Arita ni Sir Lloyd Peter Istumata.
3: May buntag sa tanan. Daghang salamat, Sir Atoy, for the introduction pod, no? Karong buwan sa Setyembre, ato adyong pasidunggan ang ato ang mga empleyadong nahimong nakakontribute og dako, no, sa ato ang mga ginabuhat, mga efforts nato, mga deliver sa ato ang mga programs, projects, and activities para sa ato ang katawhang bulaanon. So dako kaayo ang ato ang dako kaayo ni siya nga oportunidad ba nga maka ma-recognize ang mga civil servants nga maoy dako kaayo og kabahin sa tanan overall nato nga mga gibuhat para sa mga katawhan. Dili ni siya mahimong successful ang atong mga programa, ang atong mga activities, ug ato ang mga projects kung wala ang mga government employees. So karon nga buwan, daghan kaayo ta og mga activities pod, no, nga mga gipang prepare, gipang andam para sa ato ang mga empleyado ug usab para pod ma-boost ang ilaha.

0: Ana si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
1: May muntag, Ma'am Katrina and Sir Lloyd.
2: May muntag, sir.
3: Okay, morning, sir.
1: Maganda pa kayo sa umaga, ma'am.
3: Thank you, sir.
1: Hopefully, maging maganda umaga natin. Okay, have you heard about this budget hearing recently ni Representative Nasal? If you were aware with Representative Nasal, siya yung party list ng bagong henerasyon. And siya yung lumalaban. Just let me know if I cross the line, ha? Kasi it has something to do with the civil service celebration. And according to him, no, na yung mga JOs and COs over 10 years na in service is parang walang assurance. Recently sa budget hearing nila for the Civil Service Commission. And syempre, kamo ang nasa HR. So it's like proper na i-address ko sa inyo. Do you have any idea about this? Ano yung magiging future ng JOs and COs na sobra na for 10 years? Is there any chance na ma-plantilya sila or what?
2: Sa ato ang mga JOs, job orders and contract of service personnel, kana sila nga mga empleyado nato, wala gyud na sila employer-employee relationship. Kung ang ilang engagement diri sa ato ang provincial government, wala gyud na sila employer-employee relationship. But wala nagpasabot nga wala employer-employee relationship, wala sila benefit, no, nga makuha. Daghan sila benefit makuha, especially as to experience and as to likelihood sa ilahang pag-appoint is a permanent employees or casual at the very least casual plantilla nga empleyado nato. So kani sila mga sa giingon ni sir ganina, no, nga gipangutanan niya nga naka-serve nag 10 years and more. Ang atong Civil Service Commission na siya ay bag-ong gi-release nga guidelines nga nag-grant sa ato ang mga JOs or GOs or sa atong mga COS nga mga empleyado, kung ning-take sila og civil service exam, especially ang ilahang professional level or sa professional level, kung 10 years na sila sa ilahang pagpanerbisyo nga dili pa permanent, tagaan sila og kung makaabot sila 70% ang ilang rate sa ilang exam, for example, 80% man ang atong kinahanglan para mo pasar sa civil service exam. So, ang kung 70 ilaha or 71 or 79, tagaan sila og 10 points, no, nga tagaan sila 10 points sa atong civil service para mahimo silang eligible. Kung eligible na ang usa ka JO or usa ka contract of service, dako kay siya likelihood nga ma-appoint sa permanent position. So dili gud siya ingon nga wala gyud siya assurance. Wala siya employer-employee relationship, pero dako siya assurance nga mahimong preferred, no, preferred nga ma-appoint sa position tungod kay naka-earn man siya experience, naka-earn siya 10 points nga plus og kanang kanabitawong may preference pod sa ato ang mga department heads nga maoy i-appoint to the position kay nakahibalo na sa trabaho.
3: Sir, in answer to your concern, sir, no, as head of the recruitment selection and placement under the administration of Gov. Ari, sir, ubay-ubay na gyud pod ang atong napahiluna nga job orders and contract of service. Kay as what Sir Lloyd has said, during our screening, sir, we give priority to those nga dugay-dugay na gyud nagserbisyo sa ato ang provincial government. Just this year, sir, no, more than 100 na ang ato ang na-appoint to certain positions. So naa dili nagi opportunity for them because we are giving them equal employment opportunities. Thank you, sir.
1: Okay. Nakamutag din rin, no, yung benefits. What are those? Aside from may chance na ma-regular landed on a spot,

0: May buntag sa tanan, katawhang bulanon, may buntag. Mga opisyalis din sa lalawigan, may buntag. Kalungsuran ng mga opisyalis, may buntag sa... Kaninyon duha, sir o ma'am, may buntag? May buntag. Ang akong buntag, pangutana, sir. Ang akong pangutana, akong ipaabot ni mo, ma'am. Ma'am Cristina Maria Ritutal sa Human Resource Management. Ma'am, ang akong pangutana na ay pagka-personal related sa atong tema. Dunay naghatag nako o naghangyo nako nga patabang og trabaho. Ang iyang kalibre eligible ang kurso banking and finance, wa lang makatrabaho kaysa private, unya sa private medyo wa makalahutay ang gitrabahoan na hunong. Kung dawato nako ang iyang application letter, ma'am, unsay ikatabang sa Civil Service Commission o sa inyong opisina kay naagyot graduado sa holy name unya kumpleto og papel sama sa akong ginalito kay wa pud intaway trabaho, ma'am. Naghangyo lang sa ako. Matod ko may pagka-personal relevant, may kadugtungan gyapon sa atong hinabi. Unsay ikatabang para niya, ma'am? She is eligible.
1: Daghang salamat, sir, no? So you are kaning imuha, sir, aplikante ni siya og trabaho, sir, no?
0: Yes, ma'am.
1: Naatay mga gipang publish nga positions karon, makita na to sa ato ang CSC job portal sa careers. Since eligible man na siya, sir, daghan siya pwede nga option kanang mga eligible na to are qualified for entry level position sa officer. Or pwede po siya, sir, nga mo submit og application, i-attach ang iyahang personal data sheet sa ato ang opisinahan, so we can refer it to the proper office. And if ganahan gyud siya mo trabaho, sir, na aman tay job order nga or COS nga pwede natong i-offer sa iya based on the screening po, sir. So pwede siya job order or COS, pwede po siya mo apply sa ato ang mga permanent nga vacant position, sir. So every month mangyud ta, sir, natay ipang publish na atong portal nga mga bakante nga position. So mo undergo siya sa ato ang screening, sir, natay written exam, then napud tay interview. Ingana ka transparent ang atong proseso sa ato ang recruitment, selection and placement.
0: Salamat diyan dapita, ma'am. Sunod na kong pagutana. Kabahin sa mga empleyado kay ato mang pasidunggan tanan. Kumusta man po? Unsaon man pagpasidungog katong top 10 ng mga maayo gyud og effort? Kay pasidunggan man tanan. So, dili top 10 kay tanan man. Ug kadto na yung top 10, ma'am. Unsaon ato sila sa pagpasidungog, sir? Sir Peter?
2: Ang ato ang mga empleyado gyud kung wala ang top 10 man gyud is appeal gihapon gyud na siya sa ato ang rewards and recognition nga initiatives sa ato ang PHRMDO, no? Kay every actually dili gyud siya top 10, sir. Sa ato ang praise committee, namatay ginatawag nga praise committee nga maoy ni siya nga committee ang mag-come up og mga guidelines, mag-come up og mga possibly nato nga i-award sa ato mga empleyado. So natay ginatawag nga model employee of the month. So kani mga model employee of the month, ginatagaan nato ni sila og recognition such as bugas usa ka kuan usa ka sako nga bugas. Ginatagaan po nato na sila og certificate or plaque of appreciation para sa ilahang gibuhat or ilang contribution sa ato ang provincial government. So atong basis ana is ilahang yung performance sa ilahang trabaho. So atong basihan ang ilahang individual performance commitment review ng mga documents, atong basihan ang ilahang punctuality sa opisina, kung dili ba siya, sige ba siya ka-late or early ba siya, ato apod gina-assess ang iyaha pong batasan, no, sa ilang opisina, kung maayo ba siya batasan, maayo ba ang iyang treatment ngadto sa iyang mga co-workers, sa iyang mga supervisors. And we also assess pod ang kanang ilaha bitong in general, ang ilahang kamauhan, ang ilang skill, no? So pero dili na siya limited lang sa overall nga top 10 gyud sa overall sa opisina, kay ang kada opisina napud sila ilahang rewards and recognition initiatives nga pwede sila mag-award sama sa ato na lang example no, ang ato ang provincial budget and management office naagyud na sila monthly nga kanang initiative bang rewards and recognition na sila employee of the month. So mao to ilahang inig assess nato sa ato ang pang kinatibuk-an, mao na to siya basis nila nga kinsa ilang i-recommend para sa kinatibuk-an nga katong ginaingon nimo nga top 10 pero model employee of the month to siya nga kinatibuk-an. So gina-award nato na sila usually September or second semester sa ato ang tuig. So naagya po yung recognition sila, sir.
0: Pareho ba mo?
1: In addition, sir, no, gina-encourage po natong atong mga departments nga muhatag og bisag mga ginagmay nga award sa ilang mga empleyado. For example, katong dili ma-late or wala siya late for the whole month, mga little things, sir, ba nga ma-acknowledge ang ilang mga efforts sa pagpanarbaho. Kaya in that way, kaya ma-boost man po na ilang moral and ma-motivate sila kapunay to do good sa ilang mga tasks. Thank you, sir.
0: Salamat ka sa inyong mga tubag. Unya, katapusang bahin, ako lang, ma'am. Katong giingonay mo, sa sunod semana, magkita tantulo, ma'am. Kaya akong dadon dire. Salamat kayo.
1: Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
3: Salamat kayo. Bro Zabala.
4: Good morning to our panelists. Ma'am Kat.
2: Good morning, sir.
4: Actually, na ako itulog ka questions, pero reserve lang ako ang third question sa next round. Hopefully, kay medyo madugo ginang third question. So my first question is, aside from the usual annual capacity development trainings, does the PGBH have in the pipeline new CAFDE trainings or for PGBH personnel? Aside from the usual annual nga kuanbito trainings, na ba mo gi-reserve or gi- gilinya nga mga additional captive development trainings nga wa ma-implement sa previous years.
2: Sa pagkakaroon, sir, ang ato arag yung gina-offer sa ato mga empleyado every year is katong mga generic nga mga training, ang capacity development interventions. Kay kita sa HR, dili manggood ta maka-provide tanan because sa mga opisina na sila yung mga technical ba nga mga functions. Umingon tag-technical, like for example, OPA, kami sa HR dili gyud mi maka provide nila nga kami ang mo sponsor no or kami ang magandak og agriculture related nga mga training. So ang atong buhaton ana katong mga opisina nga nag need gyud ana nga mga trainings based sa ato ang training needs assessment, ato ana silang ginatagaan og chance or gina recommend sa atong mga opisina nga pa-attendi ron sila og mga trainings outside sa Kapitulyo. So kanang atong mga usual nato nga mga trainings diri, mga generic nga trainings nga pwede ma-provide nato sa mga empleyado kay tungod kay tanang opisina naa ana, like for example, moingon tag records management training, technical writing training, mag-provide gyud ta ana every year tungod kay generic man siya. Pero mga training nga dili siya generic kun dili mas specific siya, mas technical siya, atuan na silang ginasend sa outside sa atong sa Bohol. Napoy uban nga mo requesta o speaker lang gikan sa gawas, dirira ang venue sa ato ang sa Tagbilaran, pwede gihapon ato na ginabuhat. So to answer your question, sir, ang ato ang maorang gihap usually ang atong nakalinya every year is more likely same, pero nagiha po yung mga usahay gidugang nato nga pwede raday nato ika-provide karon nga year.
1: Sir Bruce, from the budget hearing, no, na ay common request from our hospitals ang basic customer skill. So we are lining that up for next year. Kay maumay common nilang need. Yung ato apong gina-encourage or gina-direct ang atong mga department heads nga muri echo sa ilang mga training sa ilang mga empleyado, like mga mahimo siyang in-house nga training ba within the office katong naay usa ka empleyado example nga ilang gisend sa training outside of Bohol, sila na ang mo release sa ilang mga kauban Kay if they will be given the chance nga makapaminaw sa ilahang mga na-learn sa ilang mga trainings, naapod sila yung ma-acquire nga credit sa ilahang PDS, mag-consider na siya nga training credits if na ay mag-re-echo within the office. Thank you, sir.
4: Karon lang nun, nisalta pa sa ako ulo. We've been conducting generic trainings from the PHRMDO. But all these years I've noticed mga murag nindot unta no o kanang naay random bitaw nga murag assessment ang PHRMDO no kada office random assessment kalit lamok ato sa inyong mga offices under the PG base and then i-test ninyo kung katong gipang train ila bagyong kanang na-absorb o na-internalize tong mga na kuan nga training no nga gi-conduct ninyo kay nindot gyud po na nga ma-assess ni ninyo dang kung kay kung aron hibawaan ba nga what needs to be improved or do we really need to retrain this kuan. So my second question is this no. There was a proposal to lower the age of retirement to I think 55 for the aside from the military and the others kuan kaning services no. So unsay nahibawaan ninyo nga status ato niya gi still under deliberation ba or put on hold ba or gi scrap na lang gyud to siya nga kuan proposal.
2: Sa atong paato ang nahibaw-an no wala pa siya gingon gi entirely nga gi scrap gyud or okay. Entirely nga gi deny gyud. Hmm. Still subject for further study gyud siya kay ang umingon magugka og mo retire og earlier luoy po itong uban nga katong gamay pa ang iyahang years of service og mo-retire na siya, 55. Pero good for those nga nagsayo o dugay na or sayo na sulod sa provincial capital for example, or sa provincial government for that matter. So, for example, 20 years old siya, nakasulod, inig 55 niya, he or she is just 25 years in service. Mm. So dili man niya ma-kumpleto ang kung gusto gyud siya og 90% sa iyang rate no sa ato ang GSIS nga benefits, dili niya makuha to kung 55 siya mo retire. Mm. Pero kung 65 siya mo retire, kuha gyud kay niya ang 36 years.
4: Okay, thank you. Ako nang reserve ang third question sa next one. Thank you.
3: Okay, salamat kayo, Bruce. Padayon ka muna paminaw din sa atong tulumanon, the Capitol Reports. Din ang atong episode karong buntaga, mga higala. Mag-sentro sa mga pangutana, mahitungod sa atong 126 katuig nga pag-celebrar kung pagsaulog sa Civil Service Month. Ang musunod nga mo pasupot sa pangutana, mga Municipal Councilor sa Lungsod sa Baclayon, Sen Gingging.
5: Thank you, Paring Atoy. Good morning sa tanan, ilabi na sa itong mga panelist. Kining akong pangutana regarding ni sa plantilya bitaw. Unsa may diferensya sa GU o plantilya? Kini bang plantilya? Covered ba ni sa gitawag nga kanang coterminos?
1: Good morning, sir. Ang job orders, no, and COS, as said by Sir Lloyd, walay employee-employee relationship and dili po siya parehog benefits sa ato ang mga permanent employees. But kaning casual man siya, sir, casual plantilya, equivalent ang ilang benefits sa ato ang mga permanent employees, sir. So kung unsay madawat sa ato ang mga regular man kasagaran atong tawag aning mga permanent employees, maupoy madawat sa atong casual plantilya. Entitled po sila o leave credits, mga tanang atong madawat ng mga bonuses, and clothing allowance. Same register sa regular, but for a period of time. And renewable po siya, sir. Unlike sa permanent, nga kutob retirement na siya, sir. So magdepende siya sa atoang appointing authority og i-renew ba ang casual plantilya or not. And, thank you, sir.
2: And to add po, sir, gingon gimo ganina coterminos. Si coterminos og si casual plantilya is different ang ilang status. Si coterminos is, ang status niya is kuan siya, within the trust and confidence nga aspect no sa ato ang politicians For example, if ma-expire ang term or ma butang nato og nahumana ang term sa gobernador, wala na pod siya. So kani sila mga coterminos are likely kanang tag-as nga posisyon nga does not need any eligibility. No, kay kuan man lagi siya, ang iyang nature is trust and confidence man, confidential in nature. Si Casual Plantilla, kinahanglan ang iyaha is dili siya co-term gap dagay pon siya term, pero dili siya parehas og kana bitawng aspect sa ato ang mga coterminos. Kay si Casual Plantilla is casual gyapon na sila, ang ilaha lang serbisyo is counted lang siya as government service nya, dili siya necessary nga trust and confidence ang iyang gi-enjoy, no, nga sa iyang pagka Casual Plantilla. So mao na difference nila, sir. Si coterminos is more on confidential in nature ang iyang trabaho.
1: So to answer at make it simple, kaning coterminos, sir, it goes with the term. So kas-ara ni sila na to gam-anong appointment. So three years ang term sa ato ang appointing authority, 3 years pod iyahang term. But kaning Casual Plantilla, 6 months ang ato ang term ani nila, sir. So every 6 months, magama na putag appointments for them.
5: So kini bang Casual Plantilla automatic ba ni sa ato ang annual budget na kargang ilang salary and wages?
1: Yes, sir. Naka-embed na ni siya, sir, sa budget nato. Sir, tanan ang benefits parihas sa permanent Plantilla positions nato.
5: So kining Plantilla position, kung continuous kintay ang iyang serbisyo, bisan pa man nga bag-o kintay ang gobernador, mayor, once nga mo retired siya, doon naman siya po'y madawat nga retirement?
1: Yes, sir. Kaning atuang casual Plantilla are entitled to government service, sir. So counted yun ni siya ang ilang serbisyo. Maka-benefit ni sila when they retire, maka-dawat po ni sila GSIS or mga pension if maabot po sila sa 15 years in service.
5: Sige, thank you, ma'am.
1: Thank you, sir.
3: Salamat kayo, Councilor Sin Gingging. Arita sa laing pangutana, gikan ni Bob Goodman. Si Bro Edwin Sarong, murag ihatag lang kunong ihang higayon nga to ni Bob Goodman.
6: Second time around, going out to Ma'am Katrina. Ma'am, you mentioned a while back, depende sa approving authority. What do you mean by that?
1: Okay, so for our...
6: Can you be specific about it? Depende sa approving authority.
1: Of course, our appointing authority is the head of the agency, sir. So, sila gimo pirma sa atong mga appointments.
6: Head of the agency,
1: yes.
6: Right?
1: For example, sa legislative, it's the vice governor. For the executive, it's the governor.
6: Okay. Salamat.
1: Thank
6: Let's
1: you,
6: go
1: sir.
6: To the lighter note, pwede. Lighter note tayo. Kaya murag. What are the activities lined up for this 126?
1: Allow me to present the activities for
6: yes,
1: our
6: please.
1: 126 Philippine Civil Service Anniversary. So I'll start with the theme. This year's theme is Bawat Kawani Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing Para sa Bayan. So last August 20, we started with our ball games to promote a healthy lifestyle. So among these games are basketball, like pickleball, and we also have chess and e-games. So naatay tournament for our employees, sir, and we are divided into 7 clusters. As we all know, almost 6,000 ang empleyado sa atong Kapitolyo, and we have 7 clusters. Our DevAd, okay ra sir, akong ipang-mention ang mga...
6: Sure. Actually, question ni Sir Mark yun eh.
1: Okay.
6: Yung activities daw.
1: Okay, for DevAd, it's composed of the Governor's Office, the Provincial Administrator's Office, the Provincial Planning and Development Office, PLO, PIMO, BDJ, PPMU, and PSF. Our legislative cluster is composed of our Vice Governor's Office, SP Secretariat, and our Bohol Provincial Library. Finance cluster is composed of our provincial accounting office, provincial assessor, PBMO or budget management office, provincial internal audit office, and the provincial treasury office. Economic cluster, BEPO, BIDEPO, our provincial tourism office, our office of provincial agriculturist, Office of the Provincial Veterinarian, PCDO, PIMO, Cafe Caloy. Our health cluster, of course, ang atoang provincial health office and our 10 province-owned hospitals. And we also have our social environmental cluster, BIPEMO, SICAD, at Center, OPSWD, PDRMO, PYDO, BIMENRO, and our infrastructure cluster, BIC, PEO, PMPO, and PGSO. So, mauto siya, sir, last August, nagsugod na ta sa itong mga ball games to promote, of course, camaraderie and to give our employees a break too and to showcase their skills, no, and talents. For September, we opened the month with a walk for a cause. And katong proceeds ato will be turned over to the Civil Service Commission for their pamanang lingkod bayani. These are civil servants who died in line of duty. Then we were joined by the CSC field office last September 1 during the kickoff, wherein our clusters also showcased their Sangsenials and naapot tayo Miss PGBH, sir. Then for next week, nagpadayon gyapon di ayang ato ang mga activities this week, sir. Kay tungod sa kadaghan bitaw natong clusters, naapot padayon ang atong mga ball games every 3 o'clock sa Friday. Then this week also naatay free medical and dental checkups for our employees na sa Capitol Lobby, gipangunayan yun sa ato ang PHO and our Chief of Hospitals and their dental team. Next week, aduna pod kitay doble kara contest still at the Capitol Lobby. September 8, naagihapon tay basketball games and pickleball tournament for our employees, of course. Then September 10, naapod tay Your Face Sounds Familiar. It's a contest. Then September 11, magpadayon gihapon ang atong physical fitness and wellness activities. On September 15, naapod tay lecture or seminar on health issues and concerns for ato ang mga employees. Ang topics nato, dengue prevention, mental health awareness, prevention and the effects of El Nino, breast cancer awareness, cervical cancer awareness, and chronic kidney disease. So September 16, naapod tay Battle of the Bands among the clusters represented by our clusters. And September 17, we are also gonna witness an exhibition game sa ato ang team Abante versus our team Clergy and sa team Sagaliares, and this is initiated by BM Balite po. For September 17, our talent competition for Miss PGBH 2026 will be conducted. And ang atong most awaited is ang September 18, ang ato ang PGBH Family Day, wherein naapod tayo feature ng hip-hop dance competition, ang Q&A sa ato ang Miss PGBH, and we will also be awarding winners. This will gather all our employees as one PGBH family. Kaning ato ang Family Day.
6: Where is the venue?
1: As of today, sir, sa Bantawan na ang ato ang venue sa ato ang PGBH Family Day, sir. And for week 4, naubay-ubay gid ang atong activity, sir. Ama,
6: excuse me lang, kasi last year, inulan eh, di ba?
1: Yes, yes, sir.
6: Are we ready for the same scenario, just in case, sa Bantawal?
1: Yes, sir. We are constantly coordinating with our cluster coordinators, sir, and our kanang offices who are involved in the preparation sa family day. Mm-hmm. Para dili na gyud mahitabo tong unsay nahitabo last year.
6: Yeah, oh, gilupad ang mga kuwan.
1: And naanatay, we are requesting also PDRMO for a weather forecast. Maiman ni manigurado tadaan, sir. Mm-hmm. And so far, ang pinaka-perfect nga venue for the family day is the Bantawan. We already conducted an ocular
6: inspection.
1: Inspection.
6: Okay, kasi according to PAGASA, talagang September, we're going to experience scattered rain showers. So it's pretty nice to know that you are, you know, prepared.
1: Yeah, we should always have a plan B or even plan C. Sa tanan natong mga activities.
6: Tama yan. Just in case na hindi makuhaan yung plan A, we go to the plan B.
1: Yes,
6: maraming
1: sir.
6: Salamat, Mama.
1: Thank you, sir.
3: Okay. Okay, salamat kayo. May tuibo siyang kamo si Sir Loloy Tuta, salang siya yung laing pangutana. Waro gado na po yung laing pangutana, siguro si Bruce Samala. Inighuman ni Sir Loloy Tutas.
0: Naghisgot man kaganina nga pasidunggan kinsa kadtong angay pasidunggan, binulan man o dili, ang pangutana kaninyo sa kinsalay palihog mutubag ninyo, Sir o Ma'am, sa committee o sa bahan nga muila nga kanang tawhana angayan pasidunggan, salamat anandapita. Bahin sa head of office nga maugyoy na suhito kung kanang tawhana Juan de la Cruz, Pananglitan, angayan bang pasidunggan, pila ka porsinto nga matampo parang mapasidunggan ang usa ka kawani gikan sa head of office. Kay siya man gyud ang nasuhito sa tao, kay siya man ang head. Pila ka porsinto, Pananglitan, 80% tanan. Sa 80%, pila ang ikatampo, agig recommendatory officer, ang head of office. Palihog ninyong duha, sir.
2: Wala tayo definite nga porsyento, sir, no? Pero,
0: okay lang.
2: Wala tayo definite yun nga porsyento kung pila ang makontribute, no, sa ato ang department head as to sa kung ma-declare ba ng empleyado nga model employee. Pero dakog yun kayo na siya o kahimuan, sir, kay naman tayo ginatawag nga recommendation, no? Ang hipi man gyud sa opisina ang nakahibaw gud sa sa trabaho sa iyang empleyado. So kami sa ato ang ginatawag nga praise committee, amo agyon ang gina-value. We always consult with our mga department heads kung kani bang inyohang gi-recommend angayan ba gyud. No, dili lang siya based ra sa documents, no? Amo pong i-assess if tinuod ba gyud ni nga angayan ba gyud ni siya, amo pong gina situate nga ang recommendation sa department head mo matter gyud siya sa ato ang overall nga assessment sa ilahang pagka-model employee. So dako gyud siya kay mo answer, dako gyud siya porsyento, dili lang gyud siguro nako ma-definite nga 50%, 80%, pero dako gyud siya o kahimuan ang recommendation sa department head.
0: Katapusan pangutana, sir. Okay, ma'am.
1: Maad lang ko, sir, no. In addition, sir, no, katubi to ang imgiingon nga department head. Ra, usually, mangyud, pag-assess mangyud sa itong empleyado, it's a team. Sa mancom na siya sa opisina, sir. So, naapot sila gina-follow nga guideline. So, ang atong mga division heads and section heads, it's participatory ba, sir? Muhatag sila input. Kay sila mangyud ang nakaila sa ilang mga kauban sa opisina. Mm-hmm. And ate guidelines po, and importante po kay sir nga i-validate katong ingon ni i-assess, i-validate og tinuod ba gyud nga deserving siya nga nga tagaan og reward. Thank you, sir.
0: Katapos ang pangutana, sir. Kun mahitabo nga crucial ang recommendation, buti pasabot lain ang nakita sa committee, lain pud ang nakita sa head of office. Kinsay tumanon, ang head of office or ang committee?
2: Ang ato ang yung mo prevail, sir, ang committee gyud, sir. Kaya ang committee man nato is ang ato amang provincial man siya nga praise committee. So kung naa man galing ambiguity or confusion as to kinsay mafollow, it should always be the provincial praise committee.
0: Mo'y mo prevail.
2: May mo prevail.
0: Dili na ang nasuhitong head of office.
2: Dili po siya ingon nga dili gyud na agyud mo matter gyud gihapon sir. Mo matter gyud gihapon ang opinion sa department head, pero as to decision making, ang final say gyud is ang ato ang praise committee.
0: Salamat sir, salamat kayo.
2: Thank you.
3: Bro Sabala.
4: Third question o niya, medyo madugo gini, no? Duha ni actually, pero kani siya, iyon na lang ako niya. Ang naman tayo follow nga pala siya, no, employee-employer relationship for job orders and COS. The previous years, kaning atong mga JOs, wa ni sila magkuhan og kanang day off, ito? Wa nila, wag implement tong day off except aning specifically atong i-classify na ko no kaning mga service providers sa security services, kaning sa health services, kaning mga opisina bang ang operate 24 hours no. Sa una wa ni sila gi practice nga day off, and then lately gi implement na ang day off. So daghan yun, doon ako, mga na ba? Nganong ingani naman ni sir, di mata ko lawyer or HR, whatever. Maglisod ko o pasabot nila, ako po mismo personally, galibok po ko nga nganong gi-implement naman na nato ng day off, nga di man ni supposed sila under, maklasified as under sa civil service. So nganong mang gi-implement man ni siyang na day off kay, I mean masayang, no? Let's say, 500 ang ilang rate. Sa once a week lang kuan, once a week lang a day off for the whole month, makuhaan og 2000 to 2005 ang ilang rate, ang ilang salary. Samot na kung 5 days a week sila, no? So please help me out kung unsa una ko nila pagpasabot nga why is it nga ingani naman atong gipraktis ng nana naman yung video kaysa una, especially sa BDJ, no? Whole month yun ng ilang kuan, whole month ng ilang kuan, ilang salary. So, help me out to how I will explain to them nga nung ingani na ang sistema.
2: Ang atuag yung nagyutay rule ana sir, civil service rules on government working hours. Uh-huh. So, kita nga mga empleyado sa gobyerno, regardless of status, nagyutay ginatawag na to nga mo render ta og services nga 40 hours per week. Okay? So, ang empleyado, dapat yun siya mo render og 40 hours at the very least. No? Anything nga mulapas sa 40 hours is already overtime. Pero, ang kuan manggod, ang issue nga imong gi-raise is nganong naanay day off? O ngano na day off, kuan maguna sir, ang atoa is gawas sa ato ang sweldo, no? Kinahanglan po nato unahunaon ang health sa ato ang mga empleyado. That is why sa usa ka semana dili jud dapat mulapas og dili ko masayop duha ka adlaw, no, ang ato ang overtime. So dapat naagi bisag usa ka adlaw sa usa ka semana nga naka day off ka. Kay health, kuan man na concern man na, sir. Kung naara ka tibuok adlaw sa imuhang tabahuan, wala na kay sakto nga kanabitang, dili na nimo, wala na kay work-life balance. No? Kay tulo man na siya, dili na lang na siya work-life balance ron. Tulo na siya, work-life og fit. No? Work-life og fit. So dili na siya, kung imuha siyang i-dutihan tanan, tibuok 30 days sa usa ka buwan, wala na tong fit nimo, maluya na kaadto. Kung maluya ang usa ka empleyado, unsaon pa man niya pagka-productive sa iyang trabaho kung luya na siya. So, well, siguro beneficial kay na isweldo, pero unsaon man nato na mutang nabi tatay saying nga paanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? So, kinahanglan gyud nato protektahan gihapon ang welfare, ang health sa tuang empleyado regardless sa iyang status, bisa pag job order na siya, bisa pag contract of service ra na siya. I mean, dili siya permanent, no? Kinahanglan gihapon nga naa gihapon siya wellness sa iyang pagpanarbaho. So mauna nga natay day off. So minimum 40 hours per week, kung ma-extend man gani, overtime na siya. Okay? So dili siya pwedeng mulapas gyud or tibuok buwan jud ka magtrabaho kay wa na kay panahon sa imong pamilya ana, wa na kay panahon sa imong kaugalingon.
4: In general, no, muunay akong typical nga i-answer nila, pero malagi na. Muingon man sila din, 8 oras, bitaw ng among trabaho, napagod may pila ka oras, so kaya pa na mong wipe Hawaii. Pero anyway, sakto mo po na ang punto. No? So I will go to my second question. It's been 5 years no nga sige kong attempt o kaneng upgrade sa akong civil service eligibility from sub-prof to prof. I know nga ginukdanay ng pag-submit kay online naman. O makalusot manggaling ko, ari ko ilabay pa examon ko is either region 9 or region 11. I mean, mangadlawon ko kung inatang ana nga makasud ko, pero I'm just asking for, no, kada murag somehow ang atong PHRMDO makatabang-tabang atong wa gyud maka naabtan na cut off bitaw nga somehow nga murag mahangyo na to ang civil service nga murag hatagan tag kuno kanang slot sa kaning atong mga gusto mo upgrade or as well as kumukuha gyud og civil service nga maka maski kanang murag hatagan lang ta og murag gamay nga what you call this murag a certain quota no sa pananglit daghan gyud nang exam murag hatagan tag slot og quota ang atong provincial government nga kinsa pa tong additional nga magusto gyud mag-take sa exam nga hangyoon ta ninyo ang kuan ang civil service nga hopefully mahatagan tag slot nga di puta mga nang tag kadlawon manguan natong mga tanan and yet is either ato ta sa laing region pa examon or di na gyud tag exam wala na ako nga. Thank you.
1: Okay, sir. Well noted, sir. Atong hangyoon ang civil service if na but sila slots mahatag but so far karon ginukdan na yun na siya, sir, and sa online yun na kay tungod sa kadaghan laging gusto mo take sa exam, but ato lang, so yan po, sir, og hanyo.
3: Okay, salamat kayo, no, nakahuman nagpasupot sa pangutana nga to ang mga kauban sa media arita sa mga ilang mga tinakupan ng mga pamahayo kung closing statements. Atong unahon na to si Sir Lloyd Peter Istumata.
2: Okay, salamat kay sir. So, as closing statement, daghan kay salamat no unang-una pod sa ato ang Provincial Information and Media Office for inviting us karong buntaga para mo share no sa amo ang nahibaw-an, mo share sa amo ang trabaho isip mga HR diri sa Provincial Government of Bohol. So, karon nga month sa atong Civil Service Month of September, amuag yung gilauman no nga pinaagi aning atong mga activities, maka-feel ang ato, maka-bati ang ato mga empleyado nga na-recognize ang ilang kahago. So dili lang siguro ingon nga limited sa atong mga activities, kundi sa mga pang-adlaw-adlaw nato nga mga sitwasyon sa opisina, atuag yun silang tagaan o pasidungog because they deserve that. Pero again, bisan og sometimes dili ta makahatag nila og recognition sa opisina, we always manpod give them the nga due nila nga mga bonuses. I think that's also one of the kanabitang matawag na to nga pinakamaayo or pinaka maayong balita no nga ilang madawat every twice a year na siya, no? So naatay sa mid-year o sa year-end. So, dili gyud ingon nga ang atong mga empleyado, wala gyud sila'y recognition. Kanang bonus palang daan, it's enough recognition for their hard work, isip mga empleyado sa gobyerno. So, ang ato alang buhaton as HR, gyud no, ato agyong i-uplift, ato ang itabangan sila sa ato ang makaya, no, nga mas mo develop ang ilahang nahibaw-an through sending them to trainings, ato ang i-assess ang ilang mga performance and reward them kung deserve nila nga i-recognize. So, mo na siguro to for me, daghang kaayong salamat ug may buntag.
3: Okay, salamat kay sir ni Ma'am Katrina Maria Ritotal, ma'am.
1: Thank you so much, Sir Atoy, to Sir Mark, and all the media personalities who are here. Daghang salamat for having us today. To all civil servants, let us continue to serve with compassion, integrity, and excellence. I would also like to take this opportunity nga mapasalamat sa full support sa atong gobernador, our vice governor, our very active provincial administrator, PA Aster, all the members of the Management Executive Board, and the BOPEL led by Ms. Duvalentan and Bawigs for their strong support sa atoang mga activities for the Civil Service Month. And of course, ang atong team sa HR who are behind all this. Daghan kayong salamat, and we are encouraging karon nga si Manahan no na atay ko answer medical and then medical check-ups sa atong lobby. Let us avail of these services, and we will keep you posted sa tanang aktibidades nato sa HR. And daghan kayong salamat. We look forward to working with you, and please feel free to visit HR og naa mo yung mga concerns atong mga empleyado. Good day to all.
3: Okay, salamat kayo sa itong mga guest speakers, salamat sa itong mga kauban sa local media, salamat sa mga istasyonan sa radyo nga nagpalanog sa itong Sibya. The Capitol Report sa ngalan ni Governor Ari Sumintado, ni Vice Governor Nek Besas, sa Provincial Information Media Office, pinagi ni Attorney Filipina Pulio, ni Sir Mark Anthony Pernia, o sa tanan mga kuru sa PIMO mga higala. Hangtod sa sunod, Biyernes pohon dinhi sa itong tulumanon. The Capitol Reports. Kini si Atoy Kosap. Salamat sa inyong pagpamati sa atong tulumanon. Mayong buhay.
7: Inyong nabati ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Yes.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering ko sir, Denny sir, taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako mabat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una murag ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisira jud ang akong gina-
8: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.

0: na i-chance kang makadao ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Kurang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
3: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
2: Mao ba mare? Kanindot good.
3: Nindot jud gayo pre. Ug naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
2: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
4: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na.
17: Ginsa na, no promo na.
18: With 5 winners na 1 million cash.
19: At over 100 million in cash prizes ang ipamigay.
20: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
22: Para sa chance manalo.
23: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cash shali na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
26: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
27: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
28: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
29: Reactivate. Let's move, let's groove.
30: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
31: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
30: Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
32: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
30: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
33: Go active, go healthy, Reactivate Sports and
30: quality of care is our top priority.
0: Cita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixes.

0: You're going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o M5.

0: Gisagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sariwal de Radyo sa katawahan alasan 9:14.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mom Bulyeser.
0: Igala, kamusta? Maayong buntag.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Exoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad adlaw karon nga Biyernes, mga higala. Apit sa 4 na nining nga bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton nga mga panibaya, kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan, sa tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, labi na di atong mahal nga lungsod sa Luway, sa atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube, samtang ang uban sa cable networks mga kaigsuunan nakatutok ang ilang mga mata, ang ilang mga dalungan sa 1161. Salamat kayo mga suno sa inyo hang kanunay nga pagpaminaw nining atong tudlo manon panghinaot nato nga ang tanan nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyeser, makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin nyo sa inyong magugihon. Kaya mapag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Ay, buntag sa atong Sniper 86. Nga namin na ito karon si Bonifacio Onies. Mga kanunay nakatutok na itong programa mga kaigsunan. Aragada ta sa itong isgutanan karong buntaga mga kaigsunan dito sa ubang nasod, dito sa Venezuela, Colombia, Peru, guban pang bahin, gasunod-sunod ang linog. Apan dinhi sa ito ang lalawigan sa Bohol, gasunod-sunog ang mga sunog. Ngano kaha ni mga kaigsunan kung si angay na itong buhaton, aron dili ta mabiktima ni mga nagpanghitabo nga sunog karon dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kini ba itong isgutan mga kaigsuonan aron makaandam sa mga itong mga katawhan kay simbako-simbako o basin o gaukoy-ukoy ang sunog mga kaigsuonan diha bakas itong palibot tungod ni sa kainit sa panahon. Sunog mga kaigsuonan nahitabo dito sa Kalape, sunog nahitabo dito sa Graham, sunog nahitabo dito sa Luon karong Bag-o, 12 kabay ang nga ugdaw mga kaigsuonan, sunog grass fire dito sa Carmen, sunog kagahapon adlaw wa ta masayop dito sa lungsod sa Obay, 1 kabay ang nasunog. Sa Tubigon, doon na po ilaing sunog mga kaigsuonan sa grass fire. Naunsa naman taani mga igsuon, wapay labot ang Indonesia nga kamuro pang kumbate sa sunog sila dito mga kaigsuonan. Sunod sa ang ilahang itawag o forest fire dito, di niabot ang aso, niabot din yung mga kaigsuonan ang mga aligato sa maong sunog dito sa Indonesia. Mga kaigsuonan, ato kinintutukan aron kita makabantay mga kaigsuonan, dili ta mahimong biktima tungod tingali ni sa kainit sa panahon karon nga dali-dali ra masunog bakaha mga kaigsuonan ang mga masunog nga mga materials, mga light material. Ingon man ang ato ang grass fire, ang ato mga sagbot sa mga kabukiran. Tingali karong panahon na ga-brown-brown na, nangamatay na tungod sa kainit. Dali ra kaayo mo dila abesan imuhang itsahan na nagsigarilyo ang mga kaigsuonan nga upo sa sigarilyo, dilaab na na. Mao nga ato ning tutukan karon mga kaigsuonan, labi na kay nakadungog ta mga kaigsuon nga sa Tubigo na pod. Dunay grass fire dito. Unsa kay mga pahimay no? Now ba nato karong mga kaigsuonan ang provincial marshal sa ato ang Bureau of Fire mga kaigsuonan si Raul Bustalino. Sir Raul, may buntag, welcome sa atong tulumanon sa inyong alagad.
4: Yes, sir, Deba. May buntag noob sa mga tigpaminaw na to sa imong programa, sir.
0: Salamat kayo, Sir Raul. No? Nining panahon nga maghihatag na to karon, angay gyud mag istorya, angay gyud mo communicate sa atong mga katawhan karong panahon na, Sir Raul. Tungod may makabalaka na ning, makapabalaka na ning maong mga panghitabo karon, nga gasunod-sunod nga mga sunog. Dito sa Ubay, usa ka bay ang nasunog or gisunog? Unsay latest na balita atong Ubay, Sir Raul?
4: Actually, sir, kuan sir, asa itong asunog, sir, katong kuan?
0: Ubay,
4: katong nai? Katong mga bata mo ay kuan?
0: Katong usa ka balay nga matud pa, katong balay, tinabangay, hinatag sa itong gobernador nga panimalay. Mo'y nasunog dito sa Ubay, usay latest adto Provincial Marshal Raul.
4: Yes sir, ang kato sir is kung pa ang nasubmit nila is kuan pa sir, ganang initial report pa sir, ongoing pa ang investigation as to the kuan sir, the cause of the fire o tinuyo ba or wala.
0: Okay, so wa pa mahibaw eh, unsay cause of fire, gahapon to nahitabo, si Raul, dili ba?
4: Yes sir, o namatay stages kung sa investigation sir.
0: Mm-hmm.
4: Oh, so kato siya is kuan pa, gapaingon pa sa progress investigation pa sir, progress investigation.
0: Okay, naugdaw yun ang maong panimalay, asa nga itong barangay, Raul?
4: Dili ko kakuan sa kuan sir, no? Kay ang kuan ato agis kuan pa sir, kana ang report ato sir is naasa kana akong investigator sir. Onya.
0: Mm.
4: Oh, may pag-abot pa sa nao gahapon gikan kong Cebu kay naami ko dito meeting.
0: Ah, okay. Anyway, so padayon pa ang pag-imbestigar sa maong hinungdan sa maong sunog. Nakabalita po ta si Raul, grass fire dito sa Carmen, grass fire sa Tubigon. Kamusta unsay partisipasyon nato ani sa Bureau of Fire nga malikaya nato ning gitawag og mga grass fire?
4: Actually sir, naatay close collaboration sa DNR, sir. O niya, kanang lang mga Paris Ranger, sir, naagi na sa area po kay labi na karon ka kanang naagi ta sa Severe El Nino, no?
0: Mm.
4: O, so, dilikalikayan, init kayo ang atong kuan, ang atong area. So, from time to time, naagi na gitawag nga kaning spontaneous combustion.
0: Okay. Sa, sa Tubigon, di ba, doon na po ito'y grass fire, no?
4: Yes, sir. Kagabi eh, sir.
0: Kagabi eh. Kamusta man yes, ang maong grass fire na kuan ra, na control ra sa ito ang kabumbiruhan?
4: Yes, sir. Na control ra, sir. Nga dili siya kadool sa mga panimalay, sir.
0: Di ba doon na gitawag o fire line, if I'm not correct? Mao ba na siya? Butangan mo o samad ng bukid, ana, arundi katabok ng maong kayo?
4: Fire lane, sir. Fire lane.
0: Fire lane. Okay.
4: Yes,
0: so,
4: sir.
0: Giimpos ba na ito karon? Kamusta ang ito ang mga local communities? Ilaha ba ng gihimo karon? Nga butangan o muuwang, no? Arundi katabok ang sunog, si Raul.
4: Yes, sir. Yes, sir. Actually, ang giempower ginato ng atong community fire auxiliary group, pinagi sa atong Uplan Ligtas na pamayanan, naana sila sa barangay level. Actually, sir, nakahibaw na sila kanina okay. Atong mga members sa community fire auxiliary groups.
0: Okay, pero mao lagi nahibaw na ni sila pero watili nila ma-implement ning gitawag og fire lane, no? Kay ron dili katabok ng kayo kay nganong nakatabok man to. Mag-isgot ta og mga fire grass fires din sa lalawigan sa Bohol. Unsa nga lungsod nga very vulnerable nga maigo nga sama ni ana kanang baga kayo ang mga kasagbutan.
4: Actually sir, dere sa area sa 3rd district sir, 3rd district.
0: Sa 3rd district
4: third. Na 3rd district o niya na ako diri sa portion sa 2nd district sir kasagaran.
0: So okay, so unsa may gihimo na to ani karon na si Raul, unsay ato ang mga proactive moves karong panahon na nga potential man ni mga igo ng grass fire tungod sa kainit sa panahon karon?
4: Yes sir, naatay close coordination sa mga sa taga DNR particularly sa atong mga Paris Ranger sir.
0: Kung may muntag close coordination, what are you saying? Nag-meeting na mo, nagtagbo na mo nila aning mo ang mga tawhana na karon?
4: Actually, earlier this year, sir, before pa ning kuan na nga nag-Severe El Nino ta, naghimo kita o memorandum of agreement with DENR Region 7, sir, nga kawal nung gi-anticipate ni Simbako ning may tabo ngayon nga eh. Oh, so, naatay kuan sa Penro, sir, muwa nga kuan ta, resource sharing. Oh, niya apil ani ang mga Paris Rangers nga naa sa areas nga na assign.
0: Okay, dapat karong panahon na ang atong action plan ani si Raul, klaro sa nga tanan. Dapat do natay inunto klaro nga inunto deliverables nga atong isgutan. Buti pasabot si Raul, kinahanglan nga mag-isgut og fire lane aron di katabok ng kayo. dapat doon natin action plan ni Ana. Kanos Ana ito nahimuon, nahimuon na ba na? So far, dugay na taga-escort bahin Ana. So far, doon na ba'y mga communities na ito nga ilang gitrabaho ng giingon na ito fire lane? Aron di kadagan ang kayo?
4: Actually, sir, kaning mo, mag-escort tag fire lane, sir. Kung gina siya, sir, buhato na siya, sir, while si Bako na ay mahitabo nga sunog niya nga area. Muna yung kuhan da yun. Muna gina nga, ang atong mga community fire auxiliary groups, aware na sila silang areas kung asa napita ang pronto grass fires.
0: That's why
4: closely coordinating po sila sa mga na-assign nga mga forest rangers sa ilang mga area, sir. Yes, sir. Mm-hmm.
0: Tinood, no? Kay karong panahon na, no? Di yun na layo sa posible nga mahitabo kay naigo na ang Carmen, naigo ang tubigon, no? So, posible ka itong baga kaayo nga mga kasagbutan. Mauna tingali po tili karong panahon na ang vulnerable sa nga tanan. So far,
4: yes,
0: unsan na may latest report on the ground kabahin na nanggiingon na to sa 3rd District ng mga kalungsuran? Doon na nabay lihok ang atong komunidad to prevent this?
4: Actually, sir, ang atong gipokusan karon, sir, kaning atong community fire auxiliary groups kay mauna okay. Sila sa barangay level.
0: So, gireactivate na to ni sila karong panahon na?
4: Di sir, activated na ni sila sir. Activated na ni sila. Kaya naatay report ani from time to time nga i-submit monthly report. So naatay figures ani sir kung kanusagi pangkandak ang mga repressor nila nga mga training sir.
0: Dapat, no? Kaya dapat alert na karong panahon na. Doon na ba mo yung mga alert status po sa inyohang agency? Red alert na ron, orange, yellow, or ingon na nga. Meaning, ang ato ang kadasig sa pagbantay, dapat mainiton pa, init pa sa kayo nga muabot, yes, si Raul.
4: Yes, sir. Actually, sir, nag-raise na karon o nag-raise ang regional office karon na mo o blue alert level, sir.
0: Blue alert level, no?
4: Yes, sir.
0: So, unsay pasabutan ng blue alert level?
4: Dili lang ni sa sunog, sir, kung dili sa prevailing weather condition like kaning atong na heaguman nga haze karon nga prevailing condition o kaning-kanihit sa tubig, sir, in some area sa Bohol. So dili lang tapoko sa kuan, sir, sa kaning mga fire incident kung dili like na ibang mga barangay nga kinahanglan o water rationing na atong mga assets, sir, with the kuan sa local government po.
0: So buti pa sabot nga ang Bureau of Fire karong panahon na dili lang mupatay sunog kung dili muhatag og tubig sa mga areas nga murag nihit na kaing tubig tungod sa kainit.
4: Yes, sir. Naatay mga regular nga water rationing, sir, per request sa LGO, sir. Yes, sir.
0: Okay. So asa mo na? From tank or tank to panimalay?
4: Kuan, sir, magdepende sa kuan sa kasagaran, sir. Ang gibuhat is kanang ilang mga container ipanglinyaran nila sa ilang kuan sa balay sa gawas. So mag-schedule lang me inig kana nga time nga ting kuan na mo diha ting rasyon ipamutang lang nila daan para inig-agi na mo ditso na me og kanang kuan sa ilang mga kuan fill in sa ilang mga receptacles.
0: Okay, so busy kayo ang atong buhatan karon, no? While we are on blue alert for kabahin ning mga problema dulot sa mainit nga panahon ni apoy sunog nga may gara taman-taman. Kamusta ang ato ang inventory sa ato ang mga fire trucks karon sa mga kamunisipyuhan na serviceable pa ba tanan na abay lungsod nga wa jamoy fire truck karon?
4: So far, sir, kasagaran tagduha tagtulo na may fire trucks na to. So more than kuanta, sir, capable lang atong mga kuan kay mga pag-upo na atong mga fire trucks, sir.
0: Mm-hmm. So wa jamoy lungsod ron nga wa jamoy fire truck nga gadagan.
4: Naay kuan, sir, naay lungsod nga medyo ang partak nila dili kayo ingin na kakuan kaning batuan, sir, pero ang among gibuhat niya is automatic ang Carmen o ang Bilar mo assist sa batuan just in case kung kinanglanon.
0: Kay ang naon sa mga batuan giayo pa ang ilang fire truck
4: kuan ang ilang partak, sir, tungod sa kadaan ng muguna daan ng ilang partak, although priority sila karon sa kuan sa
0: release
4: kanang pag-deploy og fire trucks, pero kuan kining kuan agod medyo taon-taon na po na ilang fire truck niya.
0: Okay, kabahin sa atong mga kabatanunan karon do na bot mo nabot ay programa to reach out nila kabahin ni ining pag-educate po nila bahin aning sunog kay basig magamit po nato ang ilahang resources ato ang mga kusog sa atong mga kabataan, estudyante ug uban pa.
4: Actually, sir, kakasamtangan ta sir nga nag-coordinate sa mga escape federation sir lately gali dito ta sa Lila.
0: Okay.
4: Ga kwanta nila sa ilang Para Olympics. So atong emphasize dito nga dili lang sa Para Olympics ipakita nila ilang nahibal-an sa gitudlo namo kundi li simbako sa aktual nga mga panghitabo kinanglan ilang gamiton kun ang ilang nahibal-an.
0: Tinuod na tinuod. Dunay mga text nato na dawat na si Raul no nga aron dili ta maglisod og kanang tubig. Why won't we use the salt water sa dagat pinaagi sa pagmantinar og stainless nga tangke? Si Raul, doon na ba tayo ingunana? Makapatay bag sunog ng parat nga tubig?
4: Actually, wala rin problema ang parat, sir. Mm. Ang problema lang is ang atong mga parat trucks, dili siya, sa mga karoon, dili pa na siya design nga butangan o ganang salt water nga kuan, sir. So,
0: okay, gilibutan mo buta og dagat, basayang ba mo, biyahe pa tayo makuha sa atong tubig, paglakaw na to kay gabiyahe tawa na, ang sunog, human na. So, rabo na,
4: yes, sir,
0: naara sa kilid ng kasuba-subaan ang tubig na to.
4: Muna yung reality sa ground, sir, pero we make it sure nga ang atong mga fire hydrants identified na sa atong mga kalungsuran.
0: Correct.
4: Mm. So, kuan gina siya, sir, we see to it nga from time to time, kanang kuan gina siya, operational, together with the utilities sa kada lungsod.
0: But we have to note nga tungod niya ng kainit karon, posible po na apektuhan ang mga fire hydrants nato sa atong mga kalungsuran, na si Raul.
4: Yes, sir, amuging gi-maximize ang mga sources, sir, not only sa particular nga kuan municipalities but sa mga municipalities nga naapay mga daghang sources sa tubig, sir.
0: Sa gula na to gamay lamang dagat kaya aron dili kayo parat no. Aron dali ra ba.
4: Yes, sir, kay madawat atong tangke, sir.
0: Ha? Madawat atong tangke. Hinluan ini ka huma sunog, hinluan. Kuan good, washing kaya
4: wala pa may guidance, sir, nga kanang pwede na buhat, sir.
0: Mo ba? Ug ako'y DILG secretary, ako mong tagaan og mga stainless nga kuan fire truck aron tubig dagat gamiton, aron dita magka-problema.
4: Yes, sir. Yes, diba? Sir, pwede na, sir, pwede. Mm. Nindot nga na recommendation, sir.
0: Pero di man ko DILG secretary. Oo. Aron makuha na to na, no. So karo you are on top of the situation karong mga panahon na, no. So nahibaw ko nga naalarma na pud mo niining maong mga panghitabo nga grass fire og mga sunog na to karon. Other than reactivating sa to ang mga fire brigade or fire volunteers, unsa pa uban atong gihimo karon sa atong buhatan isip pagpanagang niining mga posibleng sunog nga magpanghitabo karon?
4: Una, sir, nga ato yung gi-enhance ang atong upland ligtas na pamamayanan nga natay mga bumbero nga mga personnel nga naka-assign per barangay gid siya ang iyang tutukan.
0: Mm-hmm.
4: O nga siya ay mag-coordinate diha just in case ukuhan siya maoy pukang person sa maong barangay, sir.
0: Tingali ka nang giingon mo nga mga vulnerable areas kada adlaw ni siya susihon sa atong mga volunteer o wabay gasugod nga puot-puot ginagmay aron gamay pa mapitol na mapatay na nato kayo kay lisod na patyon tong mo dilaab na.
4: Yes, sir, naatay fire truck visibility, sir, from time to time since nag blue alert status ta naatay fire truck visibility.
0: What do you mean by fire truck visibility? Aron mahadlok ng mga kadyo mo arangkada kay tungod kay naay fire truck, unsa man na?
4: Adi, sir, just to remind the concern labi na tong mga high risk areas magrekurida, sir, magpahimangno sa mga high risk areas nga magbinantayon lang ingana.
0: Mhm. Okay. So tingali targeto na tong mga areas nga vulnerable kaayo katong giingon nimo mga grass fire. Dapat nang kinsa na mga forest ranger nga naanang napita, dapat red alert po sila karon, no? Monitoring,
4: yes, sir,
0: labi
4: yes,
0: ng padung na matuga ng gabi, dapat mo tanaw unas bukid, ugwa ba'y muraga? Siga! Kay aron kay mga tug na tawa na. Ang kadso mo kamang na. So, nabatay mga lihok nga sama niya na. Nga, before we close our eyes, we have to open our eyes, mo tanaw sa kabukiran, ugwa ba'y nasunog?
4: That's why, sir, we are empowering our CPAG, sir, Community Fire Auxiliary Group sa mga kabarangayan, sir, kay sila may dunay first hand nga kuan dito sa area.
0: Nahug na sila nga slime murag mga lookout dito nato, no?
4: Yes, sir.
0: Sa area,
4: yes,
0: no? Kay aron dali ra nato og dili mangali kapungan nga masunog kay tungod sa ka dry sa mga inanto sagbot, pero at least madali ra nato marespondihan.
4: Yes, sir.
0: Unya kani mga sunog sa kabalayanan, unsa man dayto ang buhaton ni ini karon nga naay sunog sa ubay dito luon karon 12 kabalay. ang mga vulnerable nga residential areas karon, unsa may atong gihimo nato karong panahon na?
4: Muna sir, nga atong kuan gyud lamat ay rekurida, part of visibility, pahimangno yun sa mga katawahan na to, nga labi na tong house to house na to nga kuan, nga pag-adto sa mga kuan, mga areas nga high risk, unya, pahimangno yun na to sila sir, nga kanang responsible sila paggamit sa ilang kurente sir, kay may uban yun nga naka-plug lang kanuna itong mga appliances nila or mga kuan sa cellphone, yung nga bitaw.
0: Tinuod.
4: Also, delikado yung nga na, sir, na paagit, pamaagit.
0: Karon pong panahon na nag-burnout niya, ron, inigsiga na ba? Mo-spark na ba?
4: Tinuod, sir. Tinuod na, sir.
0: So, usap, wa ba mo'y connection pa nakita? Nini mga sunog karon tungod na mga burnout? Naabay mga connection na pagkakaroon?
4: Ang amo lang nakita, sir, is kana, sir, kana mga kuano nga, labi na nga rotational burnout, all ito nga, katong mga naka-plug-in nga mga appliances, ato lang itong ikuan batasanon nga tangtangon kay mo lagi na naamo kay surge sa kurente
0: tinuod no
4: kusog og surge ba so tendency mo kuan ina base nag mo overload kalit nga na bitaw
0: og dili ba kaha kun wa mo mga ref sa inyong balay pwede plangka so patay
4: mas maayo
0: o, no wa mo mangali mga gipang mga frozen ba sa balay ba mga freezer no so
4: yes, sir,
0: plangka no kagabi ay burn out sa bay, paglakaw nako giop gyud nako ang plangka sa uban nga areas.
4: Yes sir, that's kay, the best thing to do sir, nga na yun.
0: In kaso lagi jud og mo kuan ba no, iwas lang ta. So mautil ni angay natong himuon rong panahon na si Raul nga simple and doable nga angay himuon sa atong mga katawhan karon at least ma-minimize nato ang cost of sunog karong panahon na.
4: Yes sir, dayon ang atong prevailing weather condition, labi nag hangin kaayo, so sibako. So magbinantayon kita kanunay.
0: Mhm. Si Raul, daghan ka naminaw na to karon, no? Karong nga panahon na labi na ang ato ang mga kabalayanan karon nakatutok sa ato ang tulumanon karon. Tingali ang imuhang mga pagmay-may pahimangno nila epektibo kay rong panahon na. Go ahead si Raul, Bustalinyo.
4: Yes sir, Dave, salamat kay sa kagayunan no nga gihatag nimo sa kabumbiruhan sa Bohol. So, ang akong hangyo sa atong katawang bulanon, magbinantayon lang kita kanunay, tabangan nato ang atong mga kabumbiruhan, nga malikayan nato ang mga kadaot sa sunog. Labi na sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, situit nga, labi na kayo doon na kay rotational burnout, nga dapat naka-plug out ang atong mga kuan, mga appliances, unya kanang mga open burning, bantayan ginato ng daog-daog, no? Nga labi na kay hangin ang panahon, so simba ko lang og biyaan na to na makadamay no nag laing property nga di ato so bawal pud nang mga open burning natay balahod ana so palihog magkinabangay ta kay panang niabot pud sa point karong panahon nga daghan na gyud ang sunog nga itabo sa Bohol so without the cooperation sa tumang katawhan wala po kami dili po tayo na mo mahimo kana no kung walay cooperation so nahinaot mi nga magkinabangay lang tanin niyo no sa mga katawang bulano. So, rest assured, 24/7 na ang atong mga kabubiruhan nagtukaw just in case kung doon ay mga untoward incident, no? Fire incident sa atong mga katawang bulano diri sa Bohol. So, daghang salamat, Sir Dave.
0: Salamat po sa kayo, Provincial Marshal Raul Bustalinyo o ginaot unta nga why sunog nang magpahitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Thank you so much. Maayong buntag ka nimo.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Magbantay kita mga kaigsuunan, init ang panahon na tungod sa init ang panahon, watay kuryente, tungod ka nga guba ang atong mga plantas kuryente. So, usanas factor mga kaigsuunan nga makaingon baka ng atong mga kuryente dihang mga luag, peligro na, no? Ugna ay kuryente nga mukalit o sun, gikan ga-burn out, basin o mo-spark na, uroy o na tapad na siyag mga light materials, kortina o guban pa, peligro mga kaigsuunan. Mao nga kamo dihang nagpaminaw karon ha ug mulakaw manggali mo sa inyong panimalay ala iop ta nang plangka ibilin na nang plangka baka sa mga sa ref no o dili baka ibton nang inyohang mga kwan ibton nang inyohang mga gipang tao diha o mauna na yung nakadugay na turong panahon na mo bija sa bahay mga kaeksunan kay libuton tibuok mga outlet ug wabay naka-on nga mga cellphone na charger electric fan bisag radio. Okay, uroy og nakalimutag tanaw nga naluag dito. Mo burn out lang ba? Nya ning sigas kuryente basin og makurat nang imuhang outlet ana. Mo spark unya na. Oroy og na naay nakapidpid mga kaigsuonan nga light material. Mo na nga peligro ha. Ala sige, ato nang ipahimang no kanunay ninyo mga kaigsuonan aron aron dili ta maimpatso nining init kayo nga panahon karon sa grass fire mga higala. You can do it yourself diha sa inyong tagsa-tagsa ka komunidad no. Nga kun mahimong butangi og pahaki ba pahaki nga dili katabok ng sunog no. So pahaka na to ibutang tag pila ka dupa na usa tulo ka dupa baka. Hinahinayin na og bungay. Okay oron oron kay aron og nay sunog dili ka tabok di ka mukdi mukatay ha. Di mukatay. 43 minutos sumana kalabay ang alas 9 do na sa tricolor. Hello maing buntag. Line 5. Hello maing buntag.
5: Yes, Mitel.
0: Sir Patrick, may buntag.
5: Sa something kung di paminaw ni Dibayan. Okay. Ato yung sure buntaga, Mitel, is kabahin sa sunog?
0: Sunog? Yes, sunog.
5: Okay. Manig, kanong panahon na, Mitel? Bantayanan kayo diyan ng tungkol sa kainit panahon. Kanyan to, March is a prevention month. But this time, considering na nga pay prevention gihapon kay pertingin ni tagyod no niya aron pagpugong sa sunog na methods no as per sa discussion sa atong provincial pay marshal okay la ko ani kay ako ni sakop niya to methods ako ni sakop niya to methods sa Binaybas assign in Tagbilaran City niya mao lagi kana ang ato na methods is hello methods okay. Parang ako lang i-shortcut may tips, no?
0: Okay.
5: Kanang, ato isugod na sa atong purok lang, no? Ang atong purok leader, kinang lang dyan nga mo, usap na nga mo utanaw po sa sitwasyon, sa ilang lugar nga, doon na ba yung itawag o kanabitang critical bitaw, may tips nga, dali ang masunog. So, kini sila, nanay mga instruction na may tips. In case nga, there is a fire, tawag sila sa the nearest fire station or unsa dia.
0: So mao man yun na ang protocol ana Sir Patrick no kay ikaw gikan man yung kani ana
5: yes,
0: napita no. So mao ni kanunay imakmak unta sa ato ang mga volunteers kung sa ba no.
5: Ni, yes, of course, may tips. So ako nga no may tips noon, di ako sa army, undang ko, di ako sa police kadiyo, tingundang ko, himbali ko sa bumbero may tips. During PCINP time, Philippine Constabulary, Integrated National Police time, may tips. Kaya imbali ko sa bumbiro, kaya mamatay ko, may langit na niyo ko, di ko ibutang sa la, impirno. At na joke na metis sa, i-realign ta, arito sa langit. Without metis, no? Kanang sa puro cleader, it should be siya mo mabantay, asa napita ang critical napita ang dali masunog. Siya po yung report in case nga doon ay sunog, metis. Yeah, whatever happen nga doon ay sunog, mutabang po siya og analyze og kinsa gyoy usik kusi sa fire na methods. Natay gingon methods nga. Ing tungunan ako na ing schooling ko dito sa Manila na kanang ito og arson investigation course. Timingan ko, ipangutana ko methods og abogado to siya. Pangutana ko, what is the hardest crime to be solved? What is the hardest crime to be solved? Ang timingan po na ako nga, ano yan ko sa bumbiro naman ko. So the hardest crime to be solved is arson. Tanong, why? Tanong, ano kuno? O di, because a fireman, huwag mo respond dito na pita, it so happen that mostly yun, it turn, structure will it turn into ashes. Mahimo ng, may tips, abog na kutanan ba? Mahimo ng abog. O, sa diha, mauna nga, lisod ang pag-investigar. Yang dapita dia. Gani when I was assigned in Tagbilaran methods kanya
0: okay. 1990. Sir Patrick atong na kontak ang ubay na ron Sir Patrick no.
5: Okay.
0: Atong fire inspector dito. Kay aron okay. Atong tanaw atong sugisunod na tong sunog dito sa ubay karon. Okay, salamat
5: okay,
0: kay Sir Patrick.
5: Okay, tip.
0: Salamat kay.
1: IATF inyong alagata forever.
0: 47 minutos mga igsoon human nakalabay ang alas 9 uban nato karon si Fire Inspector Pasquino II ang fire inspector dito mga kaigsoonan sa lungsod sa Ubay basin karong panahon na duna na tay latest nga nakuha nga balita gikan kaniya. Good morning Fire Inspector Pasquino, welcome to the program inyong alagad si Bong Bulyeserni ang imong ikahanabi karong buntaga.
6: Hello sir, good morning po sa Ningil dihan tanan, good morning po sa tanang mga naminaw sa imong programa, sir.
0: Salamat kayo, Fire Inspector. I suppose you are the chief of the Bureau of Fire diha karon sa lungsod sa Ubay?
6: Yes, sir. Roger okay. That, sir.
0: Okay. Mag-follow up lang ta, ma'am, no? Kamusta tuod itong maong sunog sa Ubay kagahapon? Unsa nigawas mo ko ng mga balita nga gituuhan nga gisunog? Doon na nabatay latest news, kabahin ni Ana, fire officer.
6: Okay, sir, first of all, ako lang i-correction, no, ang sunog na hitabo ko, sir, ipisauno sa September.
0: Okay, September 1.
6: Nahitabo alas 2 sa hapon, pero gitawag sa amo, sa pulis, is alas 5 na sa hapon. Kaya dito man yun nag-report sa ila, sir.
0: Dugaya po. Kisa may nanawa, 3 hours. Ugdaw na, pag-abot
6: yes,
0: ninyo.
6: Yes, sir. Ugdaw na kayo din. Base po sa usasa naka, kanang, ni, nakatuod aning balaya, sir, ingon siya, bisan pag mi-respondi pa daw ni Ugdali, lisod yun siya, sud yun, sir, walay, dili, ma, walay access sa fire truck.
0: Tempat, asa man din yung barangaya, ma'am?
6: Nahitabo ni siya, sir, sa Barangay Tipulo, Purok 2.
0: Ya kinsa may nitawag ninyo nga dugaya man tong tulong oras usa pa nanawag?
6: Mauna siya sir no ang katong nag sungkuan ni taho dito siya sa pulis. Nagisunog iyang balay, nagsi-coordinate na lang atong pulis sir, diri sa amo, gi-report niya. So mao tong amo giatuan dayon.
0: Okay. So ang matud ma'am gamay no so kad ang tag-iya sa bay moy may atus pulit moy may report nga gisunog ang iyahang bay.
6: Yes sir, mao nay kanang sa kulti sir no.
0: Usay ngan sa tag-iya sa bay ma'am pas
6: mga kuan man ni siya sir mga batan-on upat ka doctor din ang isa ka igo nila maoy miabot na og 18 anyos.
0: Usay apelyido nila ani ma'am?
6: April Sumayang. Sumayang sir, yes sir, Sumayang.
0: So, ang gapuyo, upat ni sila gapuyo ang maong bay.
6: Oh, base sa, yes sir, kati sir, upat sila kabok ang nagpuyo ani. Then, base sa unang pakisusi nato sir, pagkasunog, wala daw sila sa ilang balay.
0: So, kaning upat wala sa balay?
6: Yes sir, wala.
0: Okay, mao ba ning balaya ang...
6: Yes, sir.
0: Mao ba ning balaya ang gitabangan ni Gobernador Aris kanang balay paglaom?
6: Yes, sir. Gi-confirm ni sa atong amigo po nila, sir, ni Sir Yet Yet nga mao daw ni ang balay nga gi-donate or gi-hatag sa atong gobernador, sir, o sa iyang mga nakapikas dito aning mga batanon.
0: So, wa ni silingan dito?
6: Sir, pero lagyo.
0: Lagyo, no? So, si April Sumayang, usas mga residente itong baya, maoy ni-report sa polis, human pag-adto niya sa iyang bay, nga naugdaw na iyang bay.
6: Oh, yes, sir. O niya, akin ni siya, sir, no, ongoing, at sa pagkakaroon, tuwagan ni sa iriyang atong mga investigador, sir, kay dili na to ko i-discount ang sulti ni April nga doon na siya kunoy nakaaway sa una.
0: So, okay.
6: Maoy yung itong boxer, which is, hindi siya murag, banar naman niya sa iyang maguwang.
0: So, karon, sir, okay, doon ay nakaaway, no? Bana sa maguwang. Okay.
6: Yeah, ganun po man, sir, dili ka makakonclude na maunagid na siya, sir, kay for us na makadeclare, sir, o arson, yun, dapat doon at kayo mga kanang gitawag, sir, o prima facie evidence.
0: Okay, so sa inyohang mga initial nga pakisusid dito, doon na ba'y trace nga gistuyo o sunog? Unsa may inyong initial finding sa ko sa sunog?
6: Sa pagkakaroon, sir, walay nakita pa ang atong mga investigador, sir, nga doon ay mga prima facie evidence yun na nahabilin dito nga makatumbok gyud nga arson ang nahitabo sir.
0: Okay, let's
6: ato lang pong,
0: okay, ato sa ipadaplin ang arson nga theory. Ato sa nga ilhon, unsay naka sa inyong tanaw, unsay nakakos sa sunog? Electrical wiring ba? Unsa nabay kurinti tong baya or wala?
6: Gisusi pa na sir kay dunay nagsulti nga wala, dunay pa nagsulti nga naa. So mao na gi hilingin karon nga investigation sir, pero ba ako lang i-describe din, no? Ang kining dalaya is light material yun.
0: Okay.
6: Then, pagkahitabuan ng tunog, wala ang mga bata.
0: Okay.
6: So, doon ay posibilidad, sir, kung it's either nagluto ni, nagbibiyaan, or doon na ba'y, o doon naman sila kurente, basig ibiyaan nila, basig nagamit ng mga, kaya bitaw mga electric fan, karoon sir nga, ceiling fan, karoon sir nga ka ng mga, kuan lang.
0: Ibitin, okay, ma'am, September 1 pa na inahitabo, base sa gisulti, sa tag-iya, wala ninyo mahibaw eh, nagagdungag ba sila, nabay kurente sila, wala pa na mahibaw na to, September 1 pa man na inahitabo ang sunog?
6: Ato lang yan ang ihatag sa ang update nyo kay tuwa man karon balik ang ato mga investigador. Ihatag na to niya sir ang information kay kung sila mo ipa ang mga bata ang paistoryahon sa base during the time is
0: Gisunog.
6: Wala man daw sila magluto.
0: Wala sila magluto. Okay, so wadam mo nang factor nga idea nga nasunog tungod sa galuto.
6: Yes, sir. Kaya wala man daw sila nagloto. I guess murag kineng mga manghod, sir. It's dante.
0: Dili ba po ni, waba po ni sila idool o grass fire? Basi doon ay mga kasagbutan dito tungod sa kainit ni Silaob, Lambay.
6: Ang area, sir, surrounded by kanang mga saging.
0: Saging, So, wala mo yung sunog po sa saging? Sa ang surrounding niya? Wala.
6: Oh, wala sir. Onya ang trace sa sunog sir is naragyan within sa balay nila na totally born na walay trace na gikan sa kilid.
0: Oh, walay trace nga gikan sa kilid. So ang maong sunog gikan ragyan sa balay.
6: Gikan ragyan sa balay. So mao na yatong mo update na ngayon ni Pohon sir o makahimo na mi sa among final investigation sir, among progress
0: okay.
6: Report.
0: Yes, we understand
6: sa
0: that. Yes, we understand that ma'am Paz, no? Pero basta kay gikan sa balay yun ang sunog. O gikan sa balay, kung mag-fill in the blanks ta or select the best answer inside the parenthesis, unsa may nakasagaran, basta sunog gikan sa balay, doon ay mga electric overload, electrical wiring bakaha nga karaan na, bag-o man yung abay, butang tanay electric, doon ay gas nga gibiyaan nga gahaling, doon ay aligato kay gahaling bakaha o gasunog sa daplin. Anang dapita ra ang ko sa sunog, unya matod pa sa tag-iya sa bahay nga, wa man may magdungag.
6: So, yes, sir. Karun, wala si amoy ilang alisisin, sir, no?
0: Wa may, nabay kurente nila, wa pa ma-establish po after these 3 days na to pag-imbisigar, wa may bawag doon nabay kurente rawa ang maong dapit?
6: May kurente ang dapit, sir, pero sa ilang mismo nga balay, noon ay atong i-confirman, sir, kay doon ay sa base sa mga silingan na dihaan ng panahon na, naiingon nga wala magamit, napiningon nga nagamit. So, i-confirm lang namo, sir.
0: Ang atop, ane, unsa man, sin o nipa?
6: Sin, ang ilang atop, sir, sin.
0: Ang bongbong, amakan, plywood, sin?
6: Kining atalay, sir, light materials, amakan, kawayan.
0: Dali na yun masunog.
6: So, highly combustible yun.
0: Highly combustible, tinood. Okay, ano sa akin? May bawaan na to? Ang cause of fire, ana, after this investigation na Inspector Paz?
6: Pwede kamutan na mo, sir, na makahatag ni o progress, ani, sir, within Friday mataroon, sir, no? Naan-aman sila sa area. Mahuman naman na sila, kasi makahatag na ng progress report. Maybe, niya, kaugma, or sa Lunes.
0: Ang lungsod sa Ubay, ay baga po kaayo diha nga mga basta kanang mga kuano mga kayutaan na potential for grass fire. Kamusta tuod ang atong pagbantay ni ining grass fire kay moral bag hingsiaw ning grass fire karon sa Carmen sa Tubigon kagabi inspector Des Obay kamusta?
6: Sa tinuod lang sir, no? Ang grass fire nga among nakala na dire sa Obay sa Miagi sir no katong kasagsagan yon niabot na og
0: 50 to 50
6: ka grass fire.
0: Oh, karoon na nang a matter of months?
6: Yes, dali po sir, dali sa itong pagsugod atong summer.
0: Oh.
6: Then mi kuan karon sir, mi kunhod siya pa gatong nagyan ng tiguan uwan na, mi kunhod siya, pero na po nating init, ato na po nang gitanaw sir, kay doon na gani mga area na nagsigin na po o sunog, pero wala lang din nila ma-report.
0: Kisa may report niyo, anong nahibaw makagasigig sunog, nga wak makai-report?
6: Asa, yuk, kanang oban, sir, no, sama sa gahapon, sir, dito mi sa Governor Boylet, naglubong mi sa among kaoban na retiree. Doon ako inaagi-ansyon ng mga area nga grass fire gyud.
0: Grass fire gyud, no?
6: So, grass fire gyud, o niya. Gitanaw man ako, sir, ginaugan ako. So, siguro, wala nila i-report kaya sa tanaw nila. Mihonong raman sa dana nga certain portion, din wala na mutabok ba sa laing pang-area. So, wala na nila nag-report sa among buhatan, sir.
0: Giyunsa
6: ang mga reason na ni Mili dito, wala makahatag o kadaot. Sa ilang area po.
0: Giyunsa man to ni mo, inspector nga, nalabihan ni mo imong itanaw sa inyong pasiritan po naman o pahinungod o pasirit sa man to?
6: Wala naman sir, katong among nalabihan kahapon, wala na siya sir ka nang, trace na lang siya sir ba nga naigrat fire.
0: Oh, so peligro yun, no? So pagkakaroon, tingaling panahon na alerted na nato, alerted na ang mga tao, possibility o possible grass fire nga mo igo sa lang area, inspector.
6: Yes, sir, among di-encourage, sir, na especially sa ilang mga balay, di naging malikayan, sir, no? Among kuanan, sir, na from sa ilang balay, pila ka meters, dapat hinlog yun from grass, tala kung in case nga lagi ay mahitabo, di may naging butabo sa ilang balay.
0: Tinood, mauna lang na yahimuon yun nato karon nga proactive nga lihok, no? Kay og dili ta kapugong yes, ng kainit nga mo padilaab ng mga grass na to, at least makabantay ta nga dili mo kuyanap ang maong mudagan, no? Oh, ang maong
6: yes,
0: kayo.
6: Sir. Maugibay ang mga encourage, sir.
0: Inspector Paz, no? Salamat kayo nining kahigayunan nga naubanta sa atong tulumanon karon. Hinaot nga makuha na nato ang hingpit nga detalye kabahin na ng sunog sa Tipulo Ubay. Unsa gyud na ang hitabo at tinuod ka gyud da nga gisunog na or unsa joy nakaingon sa maong sunog. Atong hawaton ang inyong report ana Inspector Rapa. Salamat kayo, Inspector. May buntag ka nimo.
6: Yes sir, may buntag sa. Salamat po tayo sa oportunidad sir na paabot po namo ang among team kabahin sa maong hitabo.
0: Thank you so much, Inspector Quino the Second. May buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: So, wa pa maklaro nila mga kaigsunan sa fire inspector sa lungsod sa Ubay kung ang maong sunog dito sa Tipulo o gisunog ba yun or wa. Pero kung ang mga tag-iya sa bahay mo'y pasulti yun, pag uli nila, uy, naugdaw na. Alas 2 ang sunog matod pa, pero alas 5 na na-reported sa Bureau of Fire. Pag ato sa Bureau of Fire, wa na. Abo na, mga kaigsunan. Gisunog ko, no? Matod pa sa tag-iya, kaya nasa gigakontra nga sa to. Nakaaway nga bana sa iyang magwang. Family feud. Allah, haduka dahil matinuod, no? Pero ang taga Bureau of Fire wa mo confirm o sunog ba yun. Ila pang investigaron mga kaigsunan o unsa yun ang nahitabo. Sunod-sunod mga kaigsunan nga sunog din istang lalawigan sa Bohol. Tingali ang ato ang pagbantay mga kaigsunan hingpit nga pagbantay niini tungod po niya sa kainit sa panahon mga kaigsunan. Wala matay oras, ako na lang magpasalamat kaninyo. Labi na ni Dors Kaluyog na minaw na to, ni Doki Po, ni Piti Humawid, ni Albino Manlangit. Thank you so much sa inyong pagpaminaw ni Dilly Hins nga naminaw sa panato karon sa gawas si Pedrito Purol, Dudong Jetro Manilios. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtimbaya nining atong tulumanon karon. Ako na lang magpahinom-dum ka ninyo. Tumar kita kanunay o GD Tox plus Herbal Capsule. Kaya epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Busa batasana, take every day GD Tox plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Pupos na mga kaigsunan ang tuusa kasimana nga pagparaguban sa kahinan sa tulumanon inyong alagad. Looking forward mga kaigsunan karong Lunes. Ari gihapon ta magharong sa kahanginan. Dinhi lang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dagang salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
10: Vitamin D complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
18: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
19: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
20: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
22: Ang istasyon sa katawhan.
23: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
24: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mo'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
25: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ng tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran may tungod sa serbisyo o pag-alagad sa pangagamanang probinsyal uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado ngadto sa nagkadaiyang mga lugar ning atong lalawigan sa Bohol. Ang katawhan sa mga kaigsunan, miingon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, case uban sa kanato nining Mount Tolomanon, sila si Attorney Pilipina Asoy Pilio o Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa CBN sa DYRD sa control uban kanamo karong adlaw mga higala si Engineer Kagawad Jerry Cahes nining Mount Tolomanon samtang dire sa video Jerick Ihok uban sa akong kauban sa gihapon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Loloy Tutas, kumusta may mutag?
0: Maimbukag ganaton.
1: Maimuntag ka natong tanan, mga kaigsona namong mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsonan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, o makausap pa, nagpasalamat sa labawang mga gahom, nga karong buntaga, gitagaan usap kitag maing panglawas sa atong labawang mga gahom, o ganiyan usap kita, nag-atubang kaninyo, nining atong programa, Pagpakabana Bulanon. Kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dinha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay takunahin ka man karon gitagaan kamo og kahab sayo kalagsik sa inyong panglawas. Maayong buntag natong tanan. Maayong buntag bro.
25: Bro, maayong buntag.
1: Maayong buntag mga engineers, poging mga engineers. Kaon-kaon naga skin dis. Pabugnaw sayo kamun engineer. Oh, mali ke?
25: Nayuban hey, bro, kanang ice candy. Ay nagtawag bro, ice with candy.
1: Bitaw, no?
25: Bitaw
1: na. Karong buntaga, it's 4 na, Friday. It's, thanks God, it's Friday, no? TGIF. Huwag, dagan kayong naitabo ni aging mga simbana, baga bahig sunog bro.
25: Hmm? Ano ba ito?
1: Ambot lang ka.
25: Basig ang mga puspuruha na markahig 50 matches.
1: Ambot dun sa mga kuangod nining ito ang magbantay kita atong pinumdum sa ito ang mga katawahan. Labi na nining ito ang kanyang mga bata. Bitaw, sahay.
25: Mo lagi.
1: Diriyot may kasunog sa una. Kaya kanyang mga bata na yung magduwa-duwag mga lighter.
25: Lighter.
1: Kaya kanyang, gidakop ang hinayhay. Among hinayhay na sunog mo ang mga hinayhay, no?
25: Unsa kag fire prevention man marso man bro?
1: Oh.
25: Pasirinon pero why anunsyo? Sirena lang.
1: Oh. Hmm? Kanang di tungod ni sa kainit sa
25: tungod
1: panahon.
25: Kainit sa panahon.
1: Grabing ang init.
25: Oh.
1: Ako din pa sa shout out ang ato ang diha sa ato ang barangay, no? Sa Bentig, Kalapi, Bohol. Salamat ta sa pag-imitar sa atuang taga Central Visayas Multi-Species Nursery Demonstration and Training Center diya sa Bentig, Kalapi, Bohol. Kagahapon, God, nagpasiugda sila o launching nining gitawag o MMK 2.0. Galibog ko ani gahapon kay pagtan-aw nako sa programa MMK. May kaingon ako mao na siguro ni mahimo kong artista. Bisag ako na lay kontrabida aning kay abi ko kaning MMK.

0: lan nga mga
1: katubigan,
0: katubigan sama sa suba, dam, sapa, sapa tanan. Una anak kanindot ani ato ning kay usa ni ka contest nga diin kun kinsa asan dapita tong mga lugar nga pirming hinlo ang ilang palibot no, kaning ato ang gitawag o kaning katubigan. Previously kaning MMK 0.0 galangkob lang to sa kadagatan.
1: Kadagatan.
0: O, karon giapil na nila ang
1: kasapaan.
0: Kasapaan, kamaring katubigan.
1: Mm, katubigan.
0: Tanan aning mga lugar, no? Adunay mga inana. Kay sayod man ta, kita ni mo sa dinha sa Luzon area, Luzon, Mindanao, Davao. Nga, doon na din to'y pirming baha. Kung makita gid mo sa mga post nga nay nang lutaw nga mga basura.
1: Basura.
0: In fact, doon ay usa ka lugar dito nga gibalik sa basura dito sa ilahang lugar, no? Inani, mao ni nga ni gilusan ni sa ato ang agriculture o sa fisheries division kaning coastal and marine kanini aha. Ang program coverage si ani mao ang coastal and marine areas. Municipal waters, marine protected areas, rivers, lakes, reservoir, marshes, wetlands, and other inland water bodies. Oh, daghan man tag inani no diri sa atong lalawigan sa Bohol. Unya dapay uban nga kaning freshwater aquaculture system and communal fishing grounds. Kani siya kaning program no. Dunay siya prices sa panglimpyo ninyo anang mga palibot.
1: Tanawa ra ko.
0: How to win the MMK 2.0 search for outstanding coastal and inland communities, na? Nay kuan nila. Atong basahon ni bro ha. Tiwaso na
1: sige bro, sige bro, sige bro.
0: The cities and municipalities must have sustainable fisheries management, science-based ecosystem conservation, effective fisheries and governance, clean coastal and inland waters. Just imagine, ikaw na naghinlo ka din ha sa imong lugar, doon na kay chance nga makadaog, ani nga premyo. Tanawa ra ang ilang premyo mo. No. First prize, plaque. Plus, 5 million.
1: Dako, bro.
0: Oh, dako kayo. Second prize, plaque with 3 million. O niya, ang
1: cinco,
0: third
1: tres.
0: Prize, so, 1 million with plaque of a plaque, no? Plaque. Over inland category. Kaning inland. Kaning mga sapa, mga dam, mga kuan.
1: Basta tuas kamadaan. Bakilid upatag.
0: First prize, okay hapon. Pero ang premyo, gamay-gamay lang, 3 million. Second prize, 2 million. Third prize, 1 million. Nya, dapay kanini sa national category ni, no? Sa regional, bro, ang ilahang kuan is first prize sa coastal category, 1.5 million. Ang second prize is 800,000. O nya, ang third prize is 500,000. Unya, diripod sa inland category, ang first prize is 1 million, second prize 500,000, third prize is 300,000. Mo ni ni ang nindot kaya ni nga programa, ako nakita sa kuan nato no. Kay daghan kay tag kaning mga rivers, sapa, dam, kaning sa paning uban, kaning parehas nakita nako dinha sa matinaw nga nindot gud kaayo nga ako pag ganing giingnan tong technologies gahapon sa Cerebolunes nga adto as matinaw unya i-appeal na istorya ha, ang ato ang kapitan dito sa matinaw sa si kapitan Rene Ranulo nga i-appeal na kay dako kayo ning programa. In fact og makadaog ito ani di ba ka pilar may pagpanglimpyo. Kung hungusan na nila ng ilahang dako kayang lawa din ha, dako kayang lawa.
1: Hungusan duhang adlaw.
0: Duhang adlaw na, hinlo na kayo na.
1: Na, na bro.
0: Mototo ah. Nga, kanini ah, ato ning

0: i-discuss kagahapon nga tanaw na to ang ato ang mga kasubaan nga kinahanglan limpyo. Bisan ka ng inyo, bro, sa Magkapiko.
1: Magkapiko River.
0: Magkapiko River. Ato nang i-appeal. Tanan nga mga suba na to. Atong i-appeal kay... Imagine, huwag mo daog litas nasyonal.
1: Ang punto diha, bro, pahimaloon ang mga LGO. Nga, nabay no. Yung mga suba diha.
0: Kaning LGO, kinahanglan yun ni nga ato aning inganyuhon nga. Kanang inyong mga suba, kanang mga inland inyong mga source of water. No? Inyuhan ang hinluan unya atong i-appeal aning programa.
1: Programa. Nindot, bro.
0: Mao ni niya. Unya, ang nakanindot pag yun ani nga programa. Kay kagahapon, na-istorya na ko ang manager. Ang gada sa ato ang try na ba to ang iyong silpungan ani? Nalimot man ko. Sa diha sa kaning ato ang bintig, no? Kalimot ko, sir. Sorry, sir. Nakalimot ko si imungan, sir. Mario Kinata. Mon siguro to. Adili, Ardi Manisya. Tanawan sa nakos likod, ha?
1: Sige, bro. Sige, bro.
0: Diha sa facility, diha sa uba, sa, bin, kung ano, si, murag si, nalimot man ko nawa man ang iyang kuan. Basta kay ang manager dito no sa bintig. Ina ni bro ang mahitabo diyan. Ato ning i-discuss kay nindot kayo ning programa. Ang bintig kalapi own sa B-Farm man eh. Pero special projects ni siya. Adunay 19 hectares area nya murag sobras katunga ang ilang gihimo nga gidevelop nga mga pispan. Ang pispan din na is for fingerlings.
1: Fingerlings.
0: Oh. Kaning gikan sa ato ang mga hatchery sa bangus fry. Kay panalitan sa Clarin o sa Kalapi fisheries. Do na may mga kuha na to din ha. Anha ihatag nila din ha sa bintig sa kaning lugar sa bintig kanang bintig. Sa fisheries gyapon. So unsay may tabuan na sila mo padako. Ang 1-inch nga fingerlings. Nga bangus fingerling. 1-inch ha?
1: Oh, sa kapulgada.
0: Oh, sa kapulgada is only 1 peso per fingerling.
1: Dako, bro. Barato ra.
0: Barato kayo, barato no? Kuya, ang mura og 6 inches nga fingerling.
1: Fingerlings.
0: Pwede na makilaw kay 6 inches naman. Oh. Mura
1: taas
0: na,
1: na na, bro.
0: Oh, mura bulinaw na.
1: Dako, mura oh, na, mura na nagtambay,
0: five,
1: bro.
0: Ang 6 inches fingerlings. Mahimo ng paliton nila sa tag 3 pesos.
1: Ang usa.
0: Ang usa. So, in aning kakuan nga, dako kayo ang ato ang kaning gitawag na to, support sa ato ang mga kaning duna ba'y mga fish cages. No? Kaning labi na ning mga people's organization nga diin nga adunay ato ang ipanghatagan o mga fish cages. Nga ato na to at unang nanato papaliton dito kay mas barato pa dito kaysa mangita pa sila mga mo mapalitan nila nga mahal-mahal ba ng bangus fingerlings.
1: Mahal na, di na basta-basta, bro.
0: Di na basta-basta. Oh. So naara ang source diya sa binting na to sa fisheries, no? So timing pod nga kining ato ang provincial government nga pinaagi sa ato ang livelihood projects nga nakaangkla sa PCDO ang mga to ang mga fisheries projects nga gitabangan na itong mga people's organization, ana na ito papaliton sa ilahang mga produktong fingerlings din ha sa bintig.
1: Mga similya.
0: Kaya daghan man ta og project sa itong PGBH. Kaya usama na gitutukan sa itong governor, Aris Aumentado, kaning production, ato ang sa production, sa fish production, nabi na ning mga fish cages, no? Nadaghan tag ipangbuhian din ang mga fish cages, ana na lang nato papaliton kay sigon pa ni Sir Leonardo nga ang nindot nga programa nila is mas mo prepare sila sa mga livelihood nga gipangbuhian nato katong mga people's organization nga ana mo palit. Sila maoy priority sa mga
1: maoy palitan
0: sila maoy unahog hatag kay government projects man sila. So mao na nga nindot kayo nga maong programa. Ug nakita nako nga ang ilang kuan dito bro, ang ilahang awa, o kanang dili awa, kay kanang awa kanang mangitlugay man na. Kanang ilahang bangus dito bro, hapit na mayong bagtak
1: dagko na.
0: Dagko kay ang ilang kuan dito no. No. Oh yeah, nakanindot pag yun, kay karon naa silay ready nga mga kuan. Ready nga fingerlings nga mapalit nimo dito. Mana na ang hopefully dugang maka benefits ani mga maka benepisyo ani nga maong mga atong gi yagyag dire labi na ning mga POs nga kinsa nangita og mga fingerlings og diha mo palit sa bintig kalapi kay barato ra i-compare nato sa ubang mga lugar nga nagbaligya og mga fingerlings. So saludo ko sa ato ang taga singan aning CB limot mangukos nga ni sir ay. Pero na ako'y cellphone number dire ato ning isulti sa ini ko kuha na to taon kay pangitaon sa nako ang iyang cellphone number. Og di gani adto ala ninyo dito sa bintig aron makita po ninyo kung unsa ka kanindot ang maong lugar nga dako kayo nga fishman ya yeah, owned by the government.
1: The government.
0: Dili yun private no. O nya nindot kayo ang ilang mga lugar nga dunay training center, nya demonstration farm, demonstration fish pond, dili farm, fish pond. Nga makita ninyo giun-giun sa nila. Nya kanini is owned by the government. Pwede ninini nga para ginis atong mga bulanon nga mga kaigsuunan nga kinsa nagnegosyo og kabahin og mga fish cages og mga fish pan nga kabahin sa bangus. Anak na lang mo palit kay barato pa.
1: So, hey, kining bahin na bro, kining magpispan ay, kanang gustong magpispan, dili na mahasol kung asa sila sa ilang panginanglan.
0: Yes.
1: Si Milya, o sa panadihang uban, kay ang pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, si Gub Ares, na mo'y nagdalas rendas pang gobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban sa mga kaubanan, gaandam daan bro. Murag advance ba? Kay ang magpispan, magkalisod pangitag si Milya, magpadaghantag si Milya.
0: Nara. Na ba? Ang ngan sa ato ang in charge dito, ang head dito, si Sir Stephen Kilario, no? Ng Central Visayas, kung sa ito ako gikuan, sa Central Visayas, saan ba ito? Sorry ha, kaya ako asaning basahon is, kaya taas kayo ng ilang kuan. Central Visayas Multi-Species Nursery Demonstration and Training Center. In fact, kagahapon, maligning launching sa ilahang MMK nga dinha ang nagkalain-lain na itong mga lugar. In fact, di taga-Batwa, no? Kaya na may dako kayong subat inas Makapiko.
1: Oh, Makapiko River.
0: Makapiko River. So dinha nga ga-training sila for 2 days. O niya kaning maoni ang meaning sa MMK. Kaning ilang gi-training to aron mapahibaw po nila sa mga LGO diin adunay mga suba, dunay mga impounding, mga kuha nga, i-appel tanan. Moni ni aangan din ni Sir Stephen Kilario. Moni head din na sa itong CBMNDTC Bifar Bintig Kalapi Bohol. O gusto mo, niya number niya. Aron yun maka halubilo mo o gunsay buhaton kung pananggitan, mamalit mo dito. O kuhaan ka, in fact, makahatag po sila og kanang sa mga individual nga mga kanang magbuhi og kanang magnegosyo og fishman sa bangus.
1: Sa bangus.
0: Niya si Sir Stephen Kilario, ang iyang cellphone number is 0993-529-8319. Ano ni? 0993-529-8319. Nangayo gyud cellphone number ani kay ato aning morning akong giingnan siya nga sir. Kinanglan yung atagaan ko ni mo cellphone number kaya kaning ato aning i-discuss ato ang programa kaya daghang wa pa kahibaw nga ato ang source nga barato ang mga fingerlings sa ato ang bintig kalapi.
1: Wala lima, 6 inches, 3 pesos, 1 inch,
0: one
1: piso.
0: Piso, oo. Manay presyo sa ilahang bangus fingerlings dito.
1: Labaw sa 6 inches bro. Wa na sila, di na sila baligya.
0: Wa na. Di na. Kuan ra. Kana rang dapita. Oh, ana ra kutob. No?
1: Di na taman.
0: Pero maligi na. Just imagine tag 200,000 per month ang ilang ika-dispose.
1: Di basta-basta.
0: Basta-basta ang adag ko ah. Kunya ang ato ang gobyerno, mura ni kanang subsidize ni sa atong gobyerno ni presyo ha.
1: 200,000 ilang ipagawas. Inunta gikinanglan sa tao, no? Di na basta-basta na bro.
0: Oh, mo ni. Nga hopefully naka dunay naka dungog na to dire ang ato ang mga POs, mga people's organization nga gitabangan sa PGBS regarding aning fiscages og wa pa mokibaw aning dapita kung mao pa po'y pagsugod ninyo o paggamag fiscages adto mo dito kay ang atong gobernur usag yun nga gi sulti sa atong gobernur nga nangita tag mga source kung unsaon gyud nato ang isda. Adunay daghang source nya naara di ay ang gobyerno nga mo suportar sa ato ang programa.
1: Programa.
0: O, murag makakolaborate ang atong provincial government o ang fisheries aning dapita. In fact, nakahistorya po namo ang kahistorya po nato ang fisheries diri sa province head no nga siya pod nakinanglag mga POs, people's organization diin sila pod dunay mga ipanghatag nga mga livelihood doon na pagani sila ipanghatag ng mga pambots nga diripod sa PCDO sila mangayo o mga people's organization kana ligo na po nga batagaan nila kabahin na po
1: inunta lang pagkasulti nakasukad na yun
0: nakasukad
1: bro. Nakasukad na yun
0: inana no?
1: So maayo bro kay maulagin eh o gunsay programa sa gobyerno luag kayo sundon sa yun kayo sundon sa tao na ano man kung palitan palag silhig ng PO bro kung silhig bang lukay kanang kod mupalit mang gobyerno
0: yes
1: para ikasayon
0: yes.
1: Para ikasayon
0: tinod
1: hatag maganig dinag ko di ba paluyo man no
0: puraga lam nindot kayo ang imuhang na atinan kaganiya sa capitals report kabahin sa unsa man to
1: mahitungod sa civil service bro
0: sige nya imo na pod
1: dito man kaganina si Ma'am Christina or Christine Maria Ritutal bro.
0: Aha, oh. Sa asa ba na si Ma'am Christine?
1: Sa HR.
0: HR. Oy, os. Dito may buntag, ma'am. Asawa ni Sir Peter Ritutal.
1: Pagayon dito sila. Adili, Sir Peter, Sir Lloyd Peter Istumata, andito ganina.
0: Di, si Sir Peter Ritutal.
1: Oh, may asawa si Ma'am kaganina. Oh,
0: sa ato ang budget.
1: Sa budget. Na, mawala gito bro. Nindot man ay ang plano sa Civil Service Commission bro. Ilang gibutiag kaganina. Unya, maulag ito bro. Balik-balik mo dito bro. Kayo sa awang mapunin mo.
0: Wako ka, hala na lang. Ako, mangutana lang yung kuan. Kaya nga, wako din ha, kaganiha. Kalo natin, gilakaw. Pero nindot siguro ang topic kabahin sa Civil Service Week nga din sa OG sa ulog na nato. In fact, doon natin kick off atong ning aging Martes ba to?
1: Martes matingali to.
0: Martes to nga gaparenta. Intuyok ra pero pared nga tuyok ra tas Kapitulyo no. Gisugda na to nya nagkadaiyang mga kanang cluster sa ato ang provincial government day economic cluster. Sa to ubang mga cluster ato ba DepEd.
1: DepEd
0: no. Dito, apel dito. Sige bro, tiwasa bro.
1: Sa di pa tamuladlad kung unsay mga punto kaganina bro, ato unang ipagawas, apel ang mensahe sa atong Gobernador Aris Omintado, kalabot na ining maong kalihukan pag-able sa civil service man, doon na may gihimong parid bro, work for a cause. Sundan na to, ampay mo bro ha, di man kayo taas. The provincial government of Bohol, led by Governor Aris Omintado, opened that 126th Philippine Civil Service anniversary with a walk for a cause, highlighting the commitment of its workforce to responsive and meaningful public service. Nada'y meaningful sa public service, bro.
0: Oo. Oh, kanang panunumpa ng kanang mabuntag bitaw. kanang kinahanglan og imo nang i-follow na
1: in imo yung pangusgan o pangusgan sa gilitok sa panupa.
0: Mura ba kag kanang ning tick out ka ba nga imo gina panindigan ngang imo ang pag raise your right hand left hand right hand.
1: Right hand.
0: No, nya buntag sa iyo. So kun imuha nang tan-aon ang panunumpa ng isang kawani, di, murag di siguro mahimo.
1: Murag hintindo kung witness tan. Ganon di man mahimo.
0: Kana lang mo yung kag, kanang magtrabaho.
1: Kung sa to, murag di mahimo.
0: Magtrabaho sa lampas na oras.
1: Oh,
0: oh overtime.
1: Oh.
0: Kahit walang walang overtime pe. Alas 5, wapag na alas 5, to na gatapok na sa biometric.
1: Asa na, gatapok?
0: Gatapok sa biometric.
1: Wapag alas 5.
0: Ha?
1: Kayog, sa to, kahit lampas na ng oras.
0: Oo, magtrabaho kahit lampas na ng oras.
1: Magbuhan kayo mo ito, malibot.
0: Maligay na. Yeah, maya kayo, memorize ang panunumpa na isang kawani sa
1: mura,
0: gobyerno. Mura
1: ba po nagkanang manumpa na bro? Mm. Mura ba magtuno o panatang makarayan?
0: Malagi na. Hindi ako papayag sa mga tiwali.
1: Mm.
0: Tiwali ha?
1: Pero katapok.
0: Katapok na. Mura ga pre-over sa biometrics nga. Laliin to.
1: Nakadaan mo pong biometric mo kayo mag-apabalik-balik kong tausahay.
0: Murag, murag ka pre-over o biometric sa'yo. Pagdaliin tao niya, tuyok. Pagdaliin na.
1: Mas di pa magkapura o mo-withdraw sa sa ATM.
0: Oh. Oh,
1: di, nang
0: kumagapura. Okay naman na, kaya sila. Malingin na. Maayok kayo mo sag-on ng ganang oath of allegiance.
1: Oath of allegiance of office.
0: Oo. Oh. Panunumpa sa isang empleyado sa gobyerno. Mm. Pero tanawa o tanawag padali-dali on ganig, ma'am, asa na magmukoy? Nalay mo singha ko, pagawad ya!
1: Kabantay ka. Muna bro.
0: Oh,
1: ato ipadayo ni
0: Bo. Sige, kayo mo naglami mangguning kaning kabahin sa panunumpa o kaning civil service, no?
1: Held September 1, 2026, the activity was organized by the Provincial Human Resource Management and Development Office and carried out this year team Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing para sa Bayan. Puro makahinuklog ni mga kinsa ba ito?
0: Kinsa di makahinuklog civil service
1: Bawat kawani
0: oh.
1: Lingkod bayani
0: ah sa ato pa kinahang lang lingkod-lingkod muro may nomdo man doon dahil sa una nga
1: di dahil tayo bayani bro
0: oh, inomdo man doon dahil police sa una nga
1: police
0: oh, tagaag award most outstanding policeman of the year. Reklamo siya. Dito, dili karon nga PNP ha. Sa una pa.
1: Naglabay ba?
0: Ito naglabay nga mga dugay ng mga panahon ba?
1: Katong ipanagandagan.
0: Reklamo siya. Most outstanding policeman of the year. Ingon siya. Kano sa mga kasel nakakita. Nako, sige kong tindog-tindog. Ni aron man ko sa opisina. Muna ni. Ni so lang magpabayan.
1: Ha? Sa yunan ka bro ha?
0: No.
1: Bawat kawani, matag empleyado.
0: Matag empleyado.
1: Oo. Lingkod bayani. Mualagad ingon sa bayani bro.
0: Patay.
1: Ano bayani ra bag ato nang butangan sa English term bro?
0: Mm.
1: With heroic act. Oh, bayanihong lihok.
0: Oh.
1: Nabay bayanis kawani, bro.
0: Minumdo mong kong ginana nga sistema ha nga. Doon na to'y mga empleyado nga dito sa field ba? Mingon o reklamo ng kliyente. Pag adto pa, buwa pa niya. Ingon na yung kliyente, bro. Martes, wa pa. Merkulis, what na? Mingon ang kuno asa man day ka dapita sir nga wa man ka kunog martes wa pa man ka Merkulis, wa na ka. Ingon siya, ubi. Siya, minig ubi siya, uli bay. Uli bay.
1: Ang lisyo na ito, bro, pag-inyo, ubi. Nga, tubag po ng tanag, nga nung tigad doon, makasubigay na siya.
0: Mana ni ang istab ko na Martes wa pa, Merkulis wa na. Oh, pag pangutana asa madayog ka sir ngano mo wa man kasi mo opisina. Sige lang kog OB eh. Ha, kuya awa ni mo. Adto kas feel permit. Dili uli bay. Sige uli sa bay.
1: Nadaot ang panlupa. Nadaot ang panlupa.
0: Wala.
1: So, mo na ni bro. Ato pa dayon ha. Human ato naay bayanihong lihok bro. Lingkod bayani nagalagad ingon sa usa ka bayani. Naapay puso bro.
0: Puso.
1: Inumduman pong kasing-kasing ba?
0: Kinahanglan nga imuhang imong pagpanerbisyo kinasing-kasing. Oh. Ninduta ka ero. Sige.
1: Naay puso bro ha. Napoy dangal dungog.
0: Oh, dungog. Yes.
1: Oh. Naay kinasing-kasing, muabot yus dangal.
0: Kay mayong pagkaserbisyo ha. Ato pa gadepensa gyud sa iya.
1: Tuman yung panunumpa.
0: Tuman yung panunumpa.
1: Sunod, at galing para sa bayan. Pagka-eksperto, pagka-mayo
0: mayo.
1: Para sa lungsod.
0: Mayo kayo no? Mingon laban ng uban ngayon, pang-apply bitaw?
1: Apply trabaho.
0: Apply trabaho, labi na gobyerno, inig-interview.
1: Ano man, di gobyerno?
0: Ayun na may ubang gobyerno, nga, trabante nga. Kanang, di man, whom I know.
1: Ah, di man.
0: What I know. Ang iya kay, kanang, whom I know. Bakir man ang iyahang uban kasagaran niya. Mga bakir ba? Manay, mingon, no, gusto ba ka? Pananglitan, masood ka diris gobyerno, marigilar ka. Okay ba ni mo nga, ibala kag layo? Adto kas layo?
1: Balhin-balhinon.
0: Balhin-balhinon. Pinaingon niya, bisag unsang orasa, ma'am. Bisa magkinalayoan kayo nga. Basta makasood lang ko gobyerno. Pagka-regular pa.
1: Na-regular.
0: Na-regular. Usang adlaw ra. Nga to, HR. Ma'am, kanang lisod kayo o di ko i-kuhan sa mong lungsod. Ma'am, ato ko i-assign. Kaya na'y akong anak, gamay pa. O di, gani, pasangin lang ba na, bro? Pasangin lang ba na?
1: Pasangin lang.
0: Kailangan lang nga, i-assign.
1: Ah, babae dito, babae.
0: Oh, babae.
1: Na-regular.
0: Mingan, dito, ma'am, ibalik ko sa muang lugar, ma'am. Ato ko i-assign na nandool sa mua, ma'am.
1: Pasangin lang.
0: Oo. Oh. Nga naman, akong ba na, ma'am, sige, kawa sa mua. Mana na?
1: Ngitay substitution bro.
0: So, pero pag pang-apply pa, maayo kayo. Bisa-kasa. Sign ko.
1: Tuway kalsada bro. Bisa ka.
0: Okay bro. Diba sa?
1: Padayon ta bro ha. Provincial Administrator Asteria Caverte, Lady Capitol's employees during the walk, which brought together personnel from different provincial offices and departments. The employees were organized in 7 clusters: development, administration, infrastructure, social and environment, finance, health, legislative, and economic. The Capitol grounds became lively since as employees cheered to their respective cluster and showcased their activity through songs, yells, and group presentation. Pibo dai ni bro atong
0: yes. Kani nga to ang pag kuan sa Civil Service Week. Next week man siguro, 7 to 11 man siguro. Unya ang culmination na is ato ang kanang Family Day, no? Dinha sa Old Airport, no. Dito ta dito magkunti sana itanan, no. Bantog ra kay wa ko ato stage dito. So nindot ka ini. Bitaw kaning Civil Service pila na ni katuig, no, ning exist, no. Usa po ni sa to ang kaning government employee ka kay kanang magbantay yung kasi imong mga trabaho. Kay kunwa pa po ning Civil Service, no.
1: Oh, wow, bro.
0: Ang security of tenure nimo sa pagpanarbaho. Usa po na sa nindot kayo nga
1: mapanalipdan.
0: Panalipdan ka sa security of tenure nimo. Kay dili pareha sa private nga work oriented 8 hours. Unya kinahanglan nga mayo ka mo trabaho.
1: Mayo ka mo trabaho.
0: Bari ang gobyerno kay 8 hours kay 4 hours man.
1: To anas to sa to? Ha? Kanang maglumbay na dito
0: magtapok. To anas biometrics. Murag pre-open.
1: Oh. Bitaw. No. So, mo ni bro nga mapanalipdan pod ang mga kawani.
0: Mm-hmm.
1: Ikadaw sab, mm-hmm, dunay basihanan nganong mm-hmm masayop ang tao, mm-hmm, nganong madugangan ang status sa usa ka tao,
0: yes, kung
1: may mga basihanan. Mm. Padayon ta bro, the activity serve as reaffirmation. The activity serve as the reaffirmation of the employee's commitment to uphold integrity, confidence, professionalism, and accountability in the performance of their duty. Ang ipasabot bro ining sa kining gitawag bitaw bro uphold bro, mm, kanang di kana makita nato nga unta sa pagsugod maunta po sa talita po sa siya ang pagpangalagad
0: panerbisyo okay
1: iyang iyang huptan ba,
0: mm,
1: oh ang iyang pagkaprofesional,
0: mm,
1: Gobernador Omintado in his message underscored the resilience of capital employees in carrying out their responsibilities despite challenges. Walay bisan unsa man ang makapugong sa atong pagserbisyo bisan og dunay mga bag-o nga muagi og ang mga linog mutayog kitang tanan padayon nga nituman sa atong mga responsibilidad. Unya, mm-hmm, kining pulong tayog bro, mm-hmm, o kini pong pulong
0: linog.
1: Linog bro, mga, mm-hmm, sakripisyo,
0: yes,
1: medyo nagpigurative speech, oh, ang atong gobernador ini.
0: Yes.
1: Oh, nagpigurative.
0: Sige.
1: Oh. Unya, kitang tanan padayon nga nituman, amo na tumpugan nga kung, oh, sa ang pagsugod,
0: mm-hmm, maupod
1: na dalis talitapos nga bahin sa pagpangalagad. Kitang tanan padayon nga nituman sa atong responsibilidad. Kakuha ni bro.
0: Mm.
1: Oh, pananglitan ako janitor.
0: Mm.
1: Kurot ang silheg.
0: Oh.
1: Wa mausab ang kakugi.
0: Oh.
1: Oh,
0: wa, bahala wa, kag kamot na lay imong gamiton. Oh. Mahinom do man kog dunay janitor ba? Na wa pa ma regular sayo kayo manghinlo. Alas 4 pa na nas opisina nang hinlo na.
1: Abog-abog na.
0: Abo. Pagka regular pa alas 9 mao pa itong mawa na alas 3 to aga inom na. Wala na.
1: Ug madako namang good og kita bro.
0: Oh.
1: Madako namang good og kaakuhan.
0: Mm.
1: Usay mausab bro.
0: Mm.
1: Bisag ari ta pamananglitan sa tanang simbahan, tanan ha,
0: mm,
1: dili usara.
0: Mm.
1: Diha magunoy kugihan muhatag og halad bro.
0: Mm.
1: Sa pobre pa bro,
0: mm,
1: kugihan na.
0: Oh.
1: Ihatod pa.
0: Mm.
1: Sa nadato na bro kay na sayang na mas usang milyon na halad.
0: Amin na naghanay na ng klasiyas tao.
1: Oh, mga inguna na.
0: Oh, impact ah, kada mga dilang sa dili lang nato specific asang opisina ha, kay da bisan pag ma national o
1: local.
0: Malokal, dunay mga driver nga sa casual pub.
1: Limpyo gyantas.
0: Job order pa bidang limpyo hag sa kenan.
1: Gyantas.
0: Oh nya, mingon og oh ato ta ya. Anang ato tag ubay. Nya alas 4 na. Di mo balibad ba lag sa kurasa mo uli, no? Pero pagka regular na may tigitan og rilo. Di na lang tamulak ka oron kay alas 3 naman.
1: pare sa salad ha.
0: Napay uban driver nga matingaka. Nangayo gasolina rong adlawa. Kay mutubil kay layo, biyahe ugma layo kayo.
1: Layo kayo.
0: Ini ka ugma mo ngayo na po kanang PO, kanang purchase order. Di ba katubil naman kagapon? Yun siya, di ba may mong biyahe gapon? Yan, ano, gipultak mo ito ni mo. Gikuaan de gasolina. Gikuaan de gasolina sa kenan, gibaligya to. Tubilan po gutro.
1: Dali na ba mahalin kung gibaligya po kay bubarato?
0: Barato kayo, siyempre. Barato kayo. Daghan driver, yun na. Ha?
1: Mga
0: na. Mone na ang kung tinud-on ginato ang mandato sa usa ka empleyado.
1: Katong giingon ni gobernador.
0: Oh, giingon ni gobernador. Wapoy komo gyud ubag binut-an ka mag manarbaho. Daghang government employee nga kanang gasunod anang
1: mga ligdong, mga buutan.
0: Ligdong.
1: Daghan.
0: Amo lagi na usahay ba masagulan mong kag masag kaning empleyado kaning usa ka office. Masagulan kag kaning usa ra ka tawo nga ligoy-ligoy. Daghan po mayon. Wa ganit na siya. Kaya musundog na ng uban. Kaya mayon man ng uban. Ikaw kita dako kagranggo niya. Kaning imuhang kuan, janitor. Kabusar gani na ang janitor, ako pa ba? Muna na. O di ba, ang chief of office, makita ni mong ligoy-ligoy? Mm. Yumingon o galigoy gani na siyang dakugsilog mm. kita na ba?
1: Ang lisod o pulihan ang pong ligoy bro, paingos di mabadlong. Muingon, di gani mabadlong ng janitor, ako pa?
0: No. Muna na ay, inana ba? Nga,
1: gusto gusto sa mensahe sa atong gobernador, nga walay kausaban bro.
0: Walay kausaban. Mm. Kung marigilar, magaling ka, ayaw usba eh, sa casual pa ka or sa job order pa ka, nindot ka kay trabaho, no? Sugoon kag bisan kinsa, automatic.
1: Tindog kagad.
0: Lami ka kay trabaho. Ini ka regular na tuwa naman. Kaya nga no, na may security of tenure kay na regular, manggod. Pero, munay mo sumbong sa civil service, ug mga inana nga mga klases empleyado, aksyonan dahil po na sa civil service.
1: Aksyonan.
0: Mauna na ang importante na nga to ang civil service. Nga na ang gina. Kay wak matay kareklamuhan kung na ligoy nga opisina, na ligoy na inyong opisina, pwede mo na patangtang na nimo din na, kung taggamaan nimo nagreklamo, no? In fact, na gani uban nga, na uban nga gustong mga, unsingan ani, mo ma-promote, unya, tulo mo nga gustong ma-promote. Tanawan na nimo, yung paila na dito, labi na nga, huna-huna nimo, tagilid mo kung tagilid ko ning akong kontra o kanang promosyon.
1: Rival lugar sa promosyon.
0: Rival mag-promosyon.
1: Rival sa promosyon.
0: Imo dahil yung pailan o kanang reklamo dito sa kuwan. Imo to. Dugay ka kayo ma. Ang imong kontra, dugay ka lingkod. Tungon kayo na yung reklamo.
1: Na-complain.
0: O, doon na. Nya, imbistagaran mo na sa civil service. Amo na. Usanas mga kuwan. Kuwan gina. Naagi na pirmi. Makita gina ni mo. Natay daghang amigo nga na ina na.
1: So, doon ay sumpay bro. As public servant, sa to pa, sa iyan ni Gob, as public servant, as a public servant of the provincial government of Bohol, we are privileged to serve our fellow Boholanos. In our different roles and responsibilities, we share one purpose, to make government more responsive, accessible, and meaningful to the people we serve, accord in our core values of integrity, competence, and professionalism. Mauni ang panapos ng mensahe ni Gobernador Alex Comintado, bro.
0: Mauni ni ay nakalindot sa to ang provincial government, no? Kay di kay kuano to ang gi ato lang kuan ba nga professional na kayo ang ato ang selection board regarding sa mga ato ang ipang promote na kana yung ninghaom ka sa imuhang gi eskwelahan ning kaning ya ang imong experience taas na nagi kuan ba nay barometro kun asa ra kaning mga applicant na to nga gihasasan no kay og hunonaon na to wa ta magtan-aw na og kaning gitawag na to kaning duganay ba
1: kinsay dool
0: kinsay dool sa luwa professional gyud kayo ang at seleksyon no
1: ang kapares mangod kun kaatbang anong pong walay duganay kinsay angay
0: mao na ato ganang makita na to sa PGBH karon sa administration ni Gobernador Aris Aumentado. Usahay lang ang limang you cannot please everybody no niya og kanegong namagoy uban no nga migon dito magsalig ba nga ako tao ko sa gobernador ang peligro mangod nay nakita nato nga peligro ba kun ikaw gani nga empleyado gasalig kas imong maninoy ito na lang gitawag kong maninoy imong baker gasalig kas imong maninoy tendency ana tapulan ka
1: maoy lusot
0: may lusot kay na maninoy man naman kay maninoy pero wa ka magtan-aw nga privilege na nimo nga gibakiran kas imong maninoy kinahanglan magtarong kas imong trabaho
1: maulay.
0: Kay kun di ka magtarong uwaw kayo sa imong baker nga ligoy man ini nga
1: kuang kay ingon man tuoban bro kisa may gapsod kinsa may gapaluyo.
0: Mm.
1: Nahibalaan mang maninoy, bro.
0: Nanalaba po yung mga opisina, no? Dili, dili lang na to ni, eh, kung anong mention asang opisina.
1: Mm.
0: National agencies.
1: Mm.
0: Ha? Kaang nangasod.
1: Mm?
0: Mga parinte. Ang maunang inig, inig tanaw ni mo, naga regular.
1: Mm.
0: Inig trace up din ha.
1: Mm.
0: Uy,
1: uyuan.
0: Uyuan man ini. Niya, tanaw ni mo labas sa inig mo, file ka o ka ng tingan aning kaning kanibang sa imuhang kanang income ba? Kanang,
1: Income tax return.
0: Dili, kanang ah, sa, kanang ining... sa, singan ana, nakalimot naman kung di man tasig file na good ana. Kanibang sa, kaning i-submit na to sa ombudsman, no? Mm. Na dito, kuanan nga, ini relationship sa imuhang kaning in government service. Mm. Doon na ba kay mga parenting within sa government service? Mm. Di ni may butang. Di butang ang imuhang uyuan. Kamu parihar mo office.
1: Mm.
0: Kay kitan man.
1: Makita.
0: Oh. Mm. Mahog man kag nepotism ana.
1: Mm.
0: Diba?
1: So di na lang butang.
0: Oh. Pero, mao lagi na, nanas daghan kay nas government service.
1: Mm.
0: Yes. Labi na sa national.
1: Mm.
0: Taos dito sa taos sa regional director, down sa dito sa clerk.
1: Mm.
0: Iyang
1: ilatanan.
0: Bo. Mm. Maranig ka ng kuan ba? Nahuog ng usak pamilya ang usak ka.
1: Department. Usak ka kaliwatan.
0: Oo, oh, usak ka kaliwatan. Oh, gika regional
1: generation. Director. Generation. Usak ka generation.
0: Anto sa driver.
1: Ang tiyan na mong snack.
0: Ha?
1: Apil ka po.
0: Oo.
1: Oh. Taguhat mo ito sa abroad.
0: Bitaw. Usan is mga ko ano? Ato alin yung gidiscuss. Tungod kay, kasi liberal ta sa civil service, week karong mga panahon na. O niya, kagaad tong Martes sa Palis, nakita na to nga din ha ang taga civil service ato bisita din ha sa ato ang PGBH din sa atong kapitol, unya gi-emphasize gyud nila regarding aning professionalism sa atong government workers.
1: Mm.
0: Bitaw nang sigit tag take out bitaw nga murag kag take out bitaw nga kanang napanunumpa.
1: Mm.
0: Nga mali gina kun imo ginang sundon away siguro kanang outstanding di ka outstanding.
1: Mm.
0: Kay daghan namang kagkontra. Panunumpa sa isang empleyado sa gobyerno.
1: Motong ang karaang kapulisan sa una, bro. Mm.
0: Reklamo?
1: Reklamo? Aktual? Oh. Mm. Wapabutig ugma?
0: Oo. Oh. Reklamo siya?
1: Kanus amang kong magtindog-tindog.
0: Nga nung tagaan mong kuning, kanus amang kong na-outstanding, guwamang mong kakita na kong gatindog-tindog ko sa kawal. Ha? Wale. Ato sa basahon niya sa itong kuwa, no? Kaya happy na ito mahuman na itong programa. Dors Kalayong, good morning, Sir Lolo, Sir Hill.
1: May butang.
0: Diaz si Eusebio Pacquiao. Uy, sa good day, mga sir, sa Tubigon Bowl. Uy, may buntag sa tanang taga Tubigon Bowl. O kaning sa tanang taga Kalapi din na, labi na din na sa Liburon, no? Kasi sige paminaw na sa ito ang mga programa din ang Dapita. Unya, Diaz. Ni si Ma'am Florami o Saraga Besa sa Texas. Kugos-kugos na ba ni siyang apo? Niya, ingon si Doug. Shout out, Kagawad Baloy, tahan-tahan, Kagawad Roger Miloria sa Kanapnapan, Corilla. Ika ni Dors Kaloyong, taga Kanapnapan, may mga buntag ninyo din na. Nala ba, katanom na ba mag-OB din na? Kay nindot na ba ning OB din na sa Kanapnapan, Corilla? Niya, laghan kayong suporta ang atong gobyerno aning pagpananom og OB. So ito ang inganyuhon ning niang ato ang mga OB farmers labi na dire sa Corelia, Baclayon, Albor, Luway, Dawis, Panglao ning sa Maribohok. No? Ah, pananom og OB kay kuan kayo, daghan kayong potential ang atong OB nga daghang mo palit aning atong OB karon kay ambot nga nung daghan yun yung OB nga kuhan ron, bro. Kanang market sa OB, bro. Tiyan bro.
1: Apidabit o blos, bro.
0: Mm.
1: Antiola, Pilipino, 65. Libertad Baclayon after having jurisdiction. That I lost my automated teller machine, bro. ATM. Oh, no, wala ATM.
0: So slow yan eh. Di ka-withdraw na doon. Over the counter ka ma-withdraw ni ma'am.
1: Ang nakapun ito, wala mampun mahibalos numero, bro.
0: Ay, watakiba, oh. Kuan. Mayo lang ihang gidali dayon, oh, kuan. Nga na-execute siya kapidabit to
1: plus. Oh, yan naman.
0: Oo. Kanang aron kung na magaling withdrawal, dili mo lusot ang pag-withdraw sa tao nga nakapunit sa yung ATM.
1: Dili. So kinsay nakapunit in eh, palihog lang ihato diri sa CBN, senior citizen tagiya bro.
0: Aloya kay. Salan bank. Asa nga kuan?
1: Teller ni bro school ang nawala niya automated teller machine ATM. SSID.
0: Daghana di ay, nga nangawa, no?
1: Nasuod ni sa usaka sudlanan, bro. Nasuod sa usaka sudlanan. Panginaot lang na to.
0: Kinsa to nakakita. Unsa nga, bro? Balika angan?
1: Antiola, bro. Orsino?
0: Orsino?
1: Orsino, Narit, Antiola, bro. Mui na butang dere.
0: Oh, kinsa tong nakakita in town? Kinsa tong nakakita aning mga ID no? Si SSS og sa iyang ATM, iuli na lang na din. Dibita po na ninyo ma-withdraw og di mo kay boss iyang PIN. Oh? Oh, yeah, importante la ba ning ID og SSS kay na imo nga ani imo ang litrato dia, pwede na nimo maoy magamit nimo og mangayog ID. No? Palihog lang uli in town sa nakapunit.
1: Maubitaw ning mga tao karon bro, kadaghanan sa atong mga kaigalaan. O dili mga kaila, ibutantang apil sa kadaghanan bro. Di na magdagdag ang kas.
0: Ay ko, ay di na, karang kuha na. ATM na lang.
1: ATM na lang.
0: Kay, mayo man yung ATM kay, pwede po na ito iprinda. Nadagang. O ay, kanana Asia, og makita naglain, basin ipuprinda na iprinda ng ATM.
1: Si Tim Retrace nawala bro.
0: Kagahapon.
1: Kagahapon si Tim Retrace. Nawala no, palihog lang o kinsay
0: nakapunit. Adto lang na, asa na nga ATM masin ng kuan na bro? Wa ibutang ang bangko?
1: Wa man ibutang bro.
0: No, ato ala lang is kuan
1: i. Pa lisensya ra ba bro?
0: Oy. Oloy kayo.
1: Ako bro ug mulakaw. Murag adto na lang ko lungsod mo adto ini kawala bro kay ang card ra senior citizen ang akong dalhon bro.
0: Oh,
1: mo valid man. Di pud lisod ko haon in kaso og mawala.
0: Hinaot nga ibalik yun in town na kay nalabay lisensya pila ka katuig ang kawala to expire eh, base dog dugay pa to kayo ma expire nya kutil ba ning mag utro taga mag pagamag lisensya.
1: Kutil na bro.
0: Nya kana yung ATM. Basin po doon katong nakapunit, magpa, unsinganan na niya, Orsino, magpa Orsino, i-printa niya, o kanang, i-printa niya ng mga kuan?
1: Mo lagi.
0: Oh.
1: Palihog lang, no? Palihog lang. Nining maong panawagan. Salamat kayo, Engineer.
0: Salamat kayo, Engineer.
1: Tunol. So, una nito. Mga lagi ng civil service man, bro. Daghay may sigutan na to, bro.
0: Tinood.
1: Kaya na may nangausap.
0: Oo.
1: Pero ang gusto ni Gobernador Ari sa umintado, sa pagsugod hantod sa kahumanan,
0: maulang gyapon
1: ang pagtuman.
0: Oo. Magtuman lang ta sa ato ang gibarugan. Ang ato ang gi-out of alid. Panunumpa.
1: Panunumpa.
0: Sa isang empleyado sa gobyerno.
1: Sa isang panunumpa, bro.
0: So, wala naman tayo oras, bro.
1: Kung magtuman sa katungdanan, bro, di magtapok dito sa...
0: di magtapok atong biometrics.
1: Nay, duha-tulo lang.
0: Oh, okay na nang duha-tulo. Pero ka nang muragi, sirkulohan na nang biometrics.
1: Yunsa, yunsa.
0: Gisirkulohan.
1: Inigagis tao, mga excuse.
0: Naot, na? Mauna itong panghinaot sa itong mga government employees. O sabi, buta maigo ang kanang ato ang gihisgutan. No? Pero ato lang tumanon at tumandato. No? So, wala naman tayo oras mga kaigsunan. Mayroon kong dagang salamat ning atong programa. Mayong buntag ka na itong tanan o sa kanunay, Abanti, Bohol.
1: Dagan salamat sa mga higala sa inyong pagsunod ni inyong mga programa. Gikan sa dalang Lunes hangtod sa dalang Biyernes, oras alas 10 ngayon sa alas 11. Ang takna sa sayong kaudtohon. Sa ngalan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, ubos ang pagpadagan sa rindas panggobyerno sa atong talhawrong gobernador, Gobernador Aris Oventado, inabagan sa mga kaubanan. Sa ngalan sa sapay mo, Provincial Information and Media Office, ubansap ka na ito si Atty. Pilipina Asoy Piolio o Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa Sibian, sa DYRD, sa Master Colonel Engineer Kagawa, Jerry Cahes. Kauban na mo sa pagpalupad sa Muntingog o sa video, Jerry Kehok. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas, sa di pa may matapos, mga kaigsunan hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag, kaninyo.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon, pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan yung taani o suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light? Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus orphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo! Blema! Igawas!

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
4: And it's starting bisdat, ana.
5: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
5: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
5: Rexino Forte!
4: Unang ang diskarte na ko. Discarting wisdak na to.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
18: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
19: Balisama na ang isip.
20: Wala tayo choice.
19: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
21: Oh, what nasad kay Energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
22: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
23: Unilab yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
29: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
28: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
29: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
28: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
29: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
28: Oo, uy. Higayon na Junjun ninyo, Mare.
29: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
30: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415.

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun. Every day man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY Arde. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again, mga MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
19: GTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bali

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Yes, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw tagbilanan, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16th, sangguni ang panlungsod city councilors atong mga kaubanan atong mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa siyudad sa tagbilaran atong mga department heads and office heads ilabi na usab sa atong chief of staff sa city mayor's office Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa tagbilaran and our updates and developments ning ato ang dakbayan sa tagbilaran. Ug asaman ko tuling sabihan ng ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre disad na ko makalimtan sa pagtimbaya mga higala ang ato ang mga 15 ka kapitanes, 15 ka mga barangay usab nito ang dakbayan sa tagbilaran sa mga tagbilaranon sa hello ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo na tong programa si DJ Cyrus De Virus nga mao'y nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station. Og labi na usab sa ato ang Facebook page kundi usab naka-live no ang ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9, yes, no? Nga sa ito ang cable TV mga higala, no? So, yes, no, kagalingon channel na ito sa DYRD. So, mga nang taro lang ito mga higala, no? Sa ito, madadaiyang mga stream na ito, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no, ang ataan channel 9. Hello sa Tibuok Bolanos na to. Nga naminaw sa itong programa, hello, og maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no, mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang tagagahapon. But now, live ta mismo sa ito ang programa, mga higala. It's a new month, bir month na mga higala, no, pagkapaspas sa panahon, na feel na ako ang buwan sa Pasko. Sa iyo ay. Yes, og madugod na sad nato ang ato ang mga ano kanta no, nagpakita na ba si Mary Chan? Or nagpakita na jud no. So usahay kay katunga ra man ito makitaan sa Facebook no karon. Iya na jud tibuok lawas atong makita, dili na jud wala na mga silip-silip moment. Kundi na jud no nagpakita na jud si Jose Mary Chan o si Mariah Carey no nga mao jud ato ang masating abli na sa buwan sa kining Burr month mga higala. So yes, sa dili pa natin ipanghatod mga higala ng ato mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong pagamanang ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Yes, saguti sa ako, no, later, stay tuned lang tanong kay ato ang mga news bits atong ihatod diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran o gilaibin na usab mga higala sa ato ang mga dadaiyang mga updates, mga katigaran. Labi na usab sa itong special guest, no, nga ito ang mahinabi sa itong programa, no, before nato ihatod ang ato ang news bits, ang ato ang buhatan sa Human Resource and Development Office, no, ang ato ang City Government or Assistant Department Head nato sa HRMDO nga si Ma'am Karina May Uy Bukoy ang atong mahinabi atong programa. But before that, no, tugutis ako sa pagpangumusta ng atong mga kaigsunan natong mga Tagbilaranons, Boholanons, so asa man himutang ang or asa man ato ang maabot ng ato ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta ninyong tibuok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas man ganita sa itong mga tag sa Kampani Malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ay itong mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas laban sa din at umatansya nga dagan sa panahon. Katong panahon mga higala, usahin mo uwan, init, kaayo. So, don't forget no to drink 8 glasses of water a day or more pasiguro do kay grabe ka init sa panahon mga higala. And let's stay hydrated, plus don't forget no nga magtake putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat, no, kay mao jud niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit mga higala. Pero dako pud di siya upuruhan no nga kanang ang ato mga pangpanerbisyo sa mga tagsa-tatag sa kamo trabaho pangtrabahoan mao pud makaingon pud no nga maka-absent sa manang dapat kumahimo, stay healthy lang jud ta matag adlaw mga higala na ko mga tigpaminaw ni ato ang programa. Yes, so sa dili na ta magdugay no sa ato nang mahinabi ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office mga higala, walay lain ang atong uptick nga Assistant Department Head, walay lain kundi si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw ug welcome sa ato ang programa imong mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Kar?
7: Hello, mayong buntag Kim and sa tanong na itong mga tigpaminaw sa ito ang radio program and happy Wednesday to everyone.
6: Yes, happy Wednesday ma'am, and I know karon ang karong buwana no sa September aduna tay gisaulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony. Ma'am, pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa, mga activities nga ato ang giselebrar karong adlaw, ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang selebrasyon karong buwan sa September, Ma'am Karina?
7: Yes, yes. Ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
6: Mm-hmm.
7: So, whole Philippine team ang mag-celebrate anin niya. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang nandita nga mo participate and initiate pero mga activities for our employees. So, our team for the whole month of September is the same lang for the team Civil Service Commission, which is Puso, Dungal, at Yalin, para sa bayan. So, muna yung nag-guide po sa ato ang mga activities for the whole month of September. And kapag yung ma-expand the month for October, one of our major activities for October, which is the recognition of our employees.
6: Wow. Yes. Yes, Ma'am Kayo, sa itong mga different activities na ito na naka-line up o nakapahilo na diha sa itong buhatnan sa ito ang HRMDO, Ma'am Kar?
7: Yes, so gahapon, we started with flag ceremony na nag-highlight it to start sa itong whole month celebration. So, a message was given by Mayor Jane Yap and through Sir Alvin Acosar, our administrator, to welcome and inform the employees na maon lang at ang whole month celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So, ato mag-inang, himo lang din na from tradition gid nato sa City Hall no nga magpasalamat gid sa ato ang mga gasya nga nadawat.
6: Yes.
7: So we have our holy mass on Friday, and then for September 11 we will have our opening sa ato ang Palarong Lingkod Bayani. So this is an interdepartmental nga sports fest activity. So daghan gid ang mga duwa pangsong sa basketball. We even have a pickleball tournament for our employees. So, daghan kayo itong mga sport activities. Is mga kuansad gym. Itong mga Filipino games.
6: Wow.
7: Like, magkuduko sa baboy, basiganan ka mo, akita na. Kadang-kadang other games pa get. And, i-accumulate na ang tanang points para we will come up with a champion, the second placer, and third placer para na. Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga activity, we will have our, on September 14, ang itong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more of a wellness lounge na employees can visit there anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that.
6: Wow.
7: Since moment siya launching, so naapot sa free coffee anak nga time. So na mga employees can visit the care center. On September 16 to 18 will be our employees there. So last year came, yutugan na to ni siya nga one day lang.
6: Mm-hmm.
7: We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since mag-biting bitaw ang one day. Sisiwal ba siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung kante ng mga businesses, no? It's also one way of supporting them kay murag dili ko tanan anak hibaw nga ay kani di siya na maligya din siya cake gift din siya naa din siya ay gamay nga shop diri aning dapita. So at least ma-expose po ang ilang mga businesses. And then on September 30 we'll have our HR symposium.
6: Mm-hmm.
7: And then on October 14, mo na ni ang kato kong giingon kin na pasidungog.
6: Wow.
7: Nice of recognition and excellence. So this is the awarding ceremony for our employees.
6: Wow. Pagkanindot, Ma'am Karina, ang ato ang naka, mga line-up of activities na to sa ato ang kasulugan sa tibuok buwan sa September, no? Inservation sa ato ang Civil Service Commission Anniversary. And, Ma'am, kibahin sa ato mga activities na to, labi na kat namin bago na to, no? Nga i-launching na to nga care center diha mismo sa ato ang City Hall. Basi, asa na to ni makita, Ma'am? Or asa nga specific area na to nga ibutang ang ato ang, ato ang care center, Ma'am?
7: Ang care center na to, okay, currently located sa second floor dool sa HR na office. So, pagkakaroon, medyo kuan pa siya. Wala siya mong i-open.
6: Okay.
7: Mong i-officially launch man.
6: Yes.
7: But, very simple lang siya na safe road, but it's a space where employees can go there. Feel naman na burnout pa sila or na-stress pa sila sa ilang work sa pwede ito nag-migrate and then they can stay there. As long as kuan lang yun, ma-inform lang po sa ilang department head
6: niya.
7: Breaks off at your chapter and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge at itong care center.
6: So, nabatagi alawa na, ma'am, o pila lang ka minutes, no? Like, 15, just to relax, papawala lang sa ito ang kung na-stress ta, sa itong buhatan. Nabay mga, kuhan lang, ma'am, like, time limit for that? Yes. Kaya basta pong daghan mga na, ma'am.
7: Technically, walang isa yung mga time limit, pero din lang po ta mga whole afternoon.
6: Yeah.
7: Okay, walang... Hindi naman sa production sana.
6: True.
7: So, siguro mga 30 minutes inalil na break
6: enough.
7: Or two.
6: Yeah.
7: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then ibalik mo mas energetic na kasi mo work.
6: True. Pag nice, ma'am, na at least na i-avenue sa to mga City Hall employees just in case kung nakuha na sila stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipang buhat, at least nasa late time no to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon, and after ana, another battle na po no, nga humanun dyan dapat ang usa ka trabaho. So at least natay time, ma'am, no, nga at least ma-relax ang ato ang mind. And ma'am, regarding sa ato ang usapod sa ato ang mga activities ang imong gimension, no, kinato ang show showcase na to nga mga businesses na to nga mga gikan sa itong mga City Hall employees na ito kay no nga usa ka adlaw itong pag last year bitin sa uban, ma'am, no, tungod kay nindot na unta siya kay naarad mismo diha sa itong City Hall atrium, ditsura ta mo na o usap po di siya nga makahatag na ito nga pamparelax, no, labi na ang ang pagkaon, so usa pa siya makatabang sa ato ang mental health, no, mga makawala pud ning basa pagkaon, ma'am. Unsa man to ang mga gina-expect nga mga baligya, ma'am, diha sa ato ang para sa to ang showcase ng mga businesses nato sa gikan sa to mga City Hall employees, ma'am?
7: Yes, Kim, we're exactly the same thing. We're not going to ang pagkaon. Most of ang mga products in the display is pagkaon dyan din.
6: Wow.
7: Ang ato po mga employees, ang ina po mga side hustle din po na involved o baking or cooking.
6: Wow.
7: So, makuha din sa anin. Magmanambok kita sa panipay ka.
6: Mabawa to dahit na ani, ma'am. Marag, kung kada buwan natin nga ni, no? So, sakto ra po nga kada September lang, at least, makontrol po natin ito ang kaon.
7: Correct.
6: Yeah, ma'am, napapatagi hapon ng every Tuesday? Ba ito, ma'am, nga na doon natay ka ng mga suuton?
7: Yes, ma'am. So, this one is, marag, po na siya, it's a simple activity, but it's one way na ma-remind ito mga employees na ito ang public service values, which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality.
6: Mm-hmm.
7: So, balik-balik yun na ni civil service and emphasizing na upang sa buo kay a public servant, marag makita on saan na marag ma-inulate or ma-show din na ito niya nga mga values, no? So, one way ang pag-remind ng mga employees na mga ito mga public service values is pag-merita o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, suotun game. Mm-hmm. And then, mura din po ka na sinita way na mag-discuss dito sa side ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suotun, mura ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
6: Yes.
7: At saka gamay lang na moment with their office kay we encourage them to have a photo man i-post po sila ng mga official na Facebook page. Tapos makaingon po na umang mga tao na nga, ay, sabi man yung mga taga, like, let's say, City Treasurer's Office, say, paano po nila, no? Mga school po din sila kayo, hindi po nila mag-seryoso kayo, mura, very approachable, hindi din sila, anak, kumatiking. So, makita po sa mga tagilaranan sa tao nga, we are employees nga, hindi lang din na work, but naan di time na for personal relaxation po.
6: Yes, that's true, ma'am. No? And in addition po, ma'am, no, it's part po nga, kaya ba po ng mga katawahan nga, muna ang people behind aning mga, aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kiniday si Kuan, kaya lang Kuan, nadin siya sa treasury, di ay nabutang, or nadin siya sa bako, or nadin siya sa HR, at least aware sila nga, ah, kaya ba po nako, asa ni siya connected nga opisina. So, di ba? Usap po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa dyan ko maghinabi ni mo, ma'am, daghan pa dyan tag, dapat istoryaan, kaya ba po nga daghan pa taog, daghan pa taog mga activities, and kaya ba po nga daghan po buong agipahiluna ka dun, ma'am, lang sa itong kasaulugan sa tibuok buwan sa Setyembre, ma, mga ina lang ko mga pahinapos ng mga mensahe, ilabi na sa ito ang mga City Hall employees na ito, no, nga naminaw sa itong matag-adlaw nga programa, Ma'am Karina, imong mga mensahe.
7: Yes, thank you kayo, Kim, for the opportunity to share sa mga activities for the HR, no, especially karon September na Civil Service Month. And I would also like to thank, of course, ang all-out support din tanunay sa ito ang mayor, si Mayor Binyak, together with her husband, si Kong Babayak, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, our city administrator, Sir Alvin Cusar, and of course, ang muang pinaka-active na department head, si HR, si Ma'am Kathy Torremocha, for all the support and guidance na tinahatag in all the activities na ito sa September, and di na sa September, but all throughout. Ang paalang pong message for employees is, padayon ka sa ato ang pagpaningkamot, padayon ka sa ato ang pagtimbisyo sa syudad at Aguilaran. Kay, hindi tanano ang ato ang mahatag. Hindi naman po ni para atua lang, but it's for the entire Aguilaran City. And dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Aguilaran City, ako gitag contribution na atay part sa atay nahatag na contribution for that. So I hope na magpadayon ta unya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong tatagsang kinabuhi ang sa atong trabaho.
6: Yes. Tagan kayong salamat, Ma'am Karina, and of course to Ma'am Cathy Torremocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan, no, karasimana nga mga activities just to ensure sa itong mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities, and of course sa pag-equip, no, sa itong mga kadiriyang mga employees na ito, no, gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare, and of course sa mga lalaing mga kalilihukan, just to ensure ma-ensure lang na matagaan dyan o sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much, Ma'am Kalina, o sa inyo ang team sa HRMDO and to Ma'am Cathy Torimocha, ang ato ang department head sa HRMDO. Thank you, Ma'am Kalina.
7: Thank you, Kim. Good morning, Tanan.
6: Yes, mga higala, maugad to ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang at si Ma'am or Dr. Kalina May Uy Bukoy. Yes, so galing punto ang mga higala, ay naw kita, ari naw sa kita sa ato ang pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa langadlong natawhan karong adlaw, September 2, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuag, Linedes Gabi, Elena Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumaha. Taga Barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Leonides Busnon, Antolina Humawan, and Maria Lelebert Castillo. And also to Nunita Boron. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Taga Barangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akmar, Leonides Abukay, and Barangay Ubuhan, happy birthday to Leonides Delin. Taga Barangay Talot, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chedora Larawan and Lorna Edkilang. Taga Barangay Kugan, happy birthday ni Philadelphia Lumantas, Calextra, Jolagon, Leonides Del Yonida Del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patania, Antoinette Criado, Maria Emma Danila, Lourdes Kagampang, Aileen Ramirez, Denalyn Colientes, and Mary Umos. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Nedes Ampit. Barangay Poblacion 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Angeline Briones and Angeline Castino. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Autorias Valencia Sarabia, Unida Recio Elma Takwer, and Barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alabal, Nedes De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nassis, and to our City Councilor Leonides L. Borja and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ito sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo. Ngayon ang sa ulo ko sa ang anong natawan karong adlaw. Happy birthday nila ni Lord Nilampagos Marapaw IV. O ni Atrin Jonas Orasyon Maglahos, Mary Litley Adoliadas Liko, Mayanita Balakit, Unida Del Puerto Atinid, happy birthday Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Unida Gamutan, Daisy Sabania Torillo, Clien Siroy Membreve, Maxima Israel Salise, Jose Victoriano Samson, and of course ato ang duha ka City Councilors nga nagsaulog sa langadlang natawan karong adlaw. Happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Botalid or Sir Tim Botalid de Loco Consihal, happy birthday, and to Linedes Lagura Borja or Sir Ide Borja, happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, itong mga sunni paminaw na nagsaulog sa ang anong natawahan karong adlaw na wala ko na mention sa itong programa, happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet no ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, itong mga sunni paminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguman, o pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagang-dagang kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uman-uman ang sabita mga higala o mga adlaw sa mga takna ng sitasyon atong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all, and of course to our Chief of Staff Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
8: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
9: Magpakabana.
8: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
9: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gid sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dapit. Hangtod nga ana ang wildfire o mala impyernong sunog sa kalasangan sa Indonesia o ang hanging habagat din sa Pilipinas. Ang haze nga niigo karon sa Bohol o sa atong nasod magpabilin paghihapon. Kinimatod pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ana report ni Zera R. Cayena.
1: Hangtod magbadayon ang hanging habagat ug ang wildfire sa Indonesia, magpabilin ang haze sa Bohol ug daghang parte sa Pilipinas. Sumala sa bagong advisory sa PAGASA ug DENREMB, ang transboundary haze nga nasinati karong semanaha nagikan sa mala impyernong sunog sa Kalimantan ug Sumatra, Indonesia. Gidala kini sa hanging habagat padulong sa atong nasod. Si Ariel Abalos sa PAGASA Bohol nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon September 3, labing apektado sa haze ang Palawan, Southern Tagalog ug Central Luzon. Gipasabot ni Abalos nga magpadayon ang haze tungod sa direksyon sa hanging habagat nga mao'y nagsilbing kargador sa aso.
2: Ang wind direction pamanggod karon, ang dominant nga direction is southwest. Nya naapod tay kining bagyo nga nag-inas ng southwest monsoon, mao ni nga kasagaran ang concentration aning haze is moagi diri sa ato ang nasod. But kung tan-aw nato na may time up sa mga kining tan-aw pod nato sa ubang mga model, no. Ang mas pinaka worst anis diri sa may Palawan padung dia sa may Central Luzon, yung Southern Luzon.
3: So mani ang murag apektado kayo.
2: Pinaka worst nga kuan ang mga ang scenario answer alin may tungod min sa haze.
1: Tungod kay gikan sa southwest ang huyup niini, direkta niining gipalid ang pollution gikan sa Indonesia paingon sa Pilipinas. Gilauman nga sa pagsulod sa bulan sa Oktubre, magsugod na ang pag-usab sa direksyon padulong sa amihan o northwest monsoon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat na Zera Arcayana sa laing abayan sa itong mga balita. Matapos na ang mga adlawan, Sabado ang Operasyon Tabang Bohol para sa mga biktima sa sunog sa barangay Napo sa lungsod sa Luon. Sukad gilusad ang donation drive niyatong Miyerkules aga DYRD Bohol Chronicle. Operasyon Tabang Luon hangtod gagahapon nakahipos na o ginatibok ang 323,000 pesos na cash. Ang mahipos nga cash donation ipalit sa GI Shep, siminto o guban pang construction materials. Nagpasalamat ang DYRD sa mga nihatag ug tabang. Salamat kayo, Bohol Chronicle Radio Corporation, 100,000 pesos. Alturas Group of Companies, 100,000 pesos. First Consolidated Bank, 50,000 pesos. Estelioni Family, 10,000 pesos. Anonymous, 10,000 pesos. Richly Water, 25,000 pesos. Laing Anonymous, 5,000 pesos. Velma Lim, 3,000 pesos. GR Simafranca, 500 pesos.

0: pa gikan sa DYD Bohol Chronicle. Salamat kayo sa mga mihatag sa tabang.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:14 at tangi. Gusto sa pipila ka mga senator judges nga dibatiang iubos ang voting threshold sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. At ang detalye sa tubog balik.

0: Yeah. The best person. But definitely, as the sun will rise, someone will take it up to the Supreme Court and question the decision. But let's see if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate at the moment.
1: Sa kasalukuyan ang paninindigan ng Senate Impeachment Court ay nananatiling 16 ang bilang ng mga senador na kailangang bumotong pabor sa impeachment o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Bagamat wala ang 16-vote requirement sa Senate Rules on Impeachment, itinakda ito sa pamamagitan ng desisyon ng presiding officer noong July 6 batay sa probisyon ng konstitusyon na 2/3 requirement. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.
2: Salamat sa UNTV News. Atong balita sa gawas ni ay talagsaon ra ni. Usa ka lalaki naigo sa kilat dito sa New York. Apan swerte kay nakalingkawas sa kabatayon na pangitabo na kuha sa CCTV camera. Balikan na itong UNTV sa detalye ni ini.
3: Isang lalaki ang nakaligtas matapos tamaan ng kidlat sa Staten Island sa New York nitong Martes oras sa Amerika. Naglalakad si Thomas Fahmy nang biglang tumama ang kidlat na nakuhanan ng doorbell camera ng katapat na bahay.
4: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
3: Agad siyang pinapasok ng may-ari na agad ding tumawag ng ambulansya upang siya ay masuri. Napag-alamang ang katabi niyang puno ang direktang tinamaan ng kidlat, ngunit nadamay siya sa lakas ng boltahe. Ipinagpapasalamat ni Thomas na siya'y nakaligtas sa insidente.
2: Sa itong balita sa sports, ang atong garbo sa Dakbayan sa Tagbilaran o lalawigan sa Bohol, ang bulanong boksidor nga si Mark Magnifico Magsayo padayong nagtinguha nga makakuha og laing world title. Isip ka ba sa iyong bagong dalan ubo sa promosyon sa Zava Boxing? Musaka siya sa ring karong September 12. Pitsani dito sa Amerika o September 13 dinhi sa Pilipinas. Batok sa white fielding Amerikano si Andres Cortez dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Kiningaway magsilbing dako nga lakang alang sa 31 anyos nga taga Tagbilaran City aron mapaspas ang iyang tsansa nga makalansang og world title shot sa iyang bagong timbang. At tubangon niya si Andres Cortez sa usa ka 10 round lightweight encounter. Ang mga engkwentro may usa sa mga supporting card sa dakong away tali ni Ryan Garcia og Conor Benn. Human sa pipila kakalisod sa iyang mga miaging matchmaking. Si Magsayo nilagda sa ubos sa Zofa Boxing ang boxing promotion nga gipaluyuhan ni UFC CEO Dana White og Saudi Arabia's Turkey Alal Sheikh. Tubong sa bulanong boksidor nga mahimong unang Pinoy nga makuha ang kampiyonato ubos nini nga organisasyon. Nahimo si Magsayo nga WBC Featherweight World Champion niadtong 2022. Human niya gipildi si Gary Russell Jr. apan napildi usab niya kini sa iyang unang defensa batok ni Ray Vargas. Sukad ganiadto misaka usya og timbang gikan sa super featherweight ngadto sa lightweight aron marikayan ang dehydration sa weight cut og mas mabalig-on ang iyang kusog sa ring. Mayong pagpaminaw ang atong mga Facebook viewers. Salamat kayo og mayong pagpaminaw ni Sir Aster de Sabas diha sa Habitat Village sa Barangay Buol ni Ansoy Kumiroy diha sa Kanangkaan na Kurilya og mayong pagpaminaw usab ni Ma'am Biti Matiga Humawid diha sa Poblasyon 3 ni Kapitan Berth Remulador og ni City Jesoe Dr. John Turalba og ni Boss Malon sa Munton. Salamat in advance sa para ugma dito sa Lindaville og ni Dr. RR sa Luay. Bago ito mga igalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa untong nga ito. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jere Cajes o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Mayingod to.
5: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa untong tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa untong tutok.
2: Oras sa DYD Worldwide, ang radio sa katawahan, alas 12:24.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
3: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya. But mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride. Knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo-Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Pagpagaling ng Pilipinas.
17: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
19: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
18: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, di ay ni, sir.
6: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
7: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
13: More water, more life.
14: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
15: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
16: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD, aniya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Pangitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T.I.W.B.S. Mong Molyosol.
5: Kamusta pa yung college kaya yung karam kini na usap si T.I. WBS o ginalitan niya sa alauna. At na karoon na biyernes mga ikalapit sa 4 bulan sa Setyembre. Atong mga mainitan ng mga panimbaya kini yung panang mga suki na itong dito minaw din sa atong nagbayan sa Tagbilaran. Mga suki sa Bnado sa atong mga kalungsuran. Labi na gyo diha sa atuang na mahal nga lungsod sa Laway. Kamusta ko na itong itong 24 ka mga paragayan. Ikon man sa atong mga pangamusta sa mga nagtutok na ito karoon kanagi sa online. Pag-inaot na ito ng antalan sa Kapiskay sa Panglawas. Ugaw po si Pidu sa Kandunay. Nga nagalantaw sa unahan. Ganyan yung tanan. Welcome sa atong tulumanon. Litania sa alauna. Idit na kayo ang kalibutan karon na ang mga tao di hingga sa mga sunog.
6: Way balinay, di way ardi kanunay.

Pinatong tulungan ng Republikano sa kini sa Sunny Special. Lumayan na torta, ensemada, empanada, bibingka, siupaw, ugupan sa Sunny Special. At ito na tumangigil mga produkto sa Sunny Special. Pukulit na doon sa City Mall, Altura sa Molog Island, City Mall. Para sa inyong mga order, pwede kong mag-diritso. Ito sa main brand sa Sunny Special, Bruce and Lucy. So, why not for the Aminod kayo mga refreshment parlor sa Sunny Special. Nagtanyag niya lang yung pagkakon sa masabi nung gano'ng puto, tumaya, sikwante, spaghetti, fried chicken, sumbang, tapoy, pansit, o daghan pa sa Sunny Special. Heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Para yung mga ikala sa itong mga pupunikay si Kate Bayon at Happy Birthday ang mga September Birthday Celebrators na itong mga kaiksuhan today, September 4. Itong Tiberong Happy Birthday ang itong mga senyores at senyoras. Diha, sa itong mga lungsod sa Laway, nga tukang Mariana Iting, de sa Tangkasan Norte, sa Tangkasan Sur, si Rosalia Lasia. Happy Birthday, Usaba. Diha, sayo na nga nga tukang konsolasyon na Marapaw Molina, ya sa Calvario, happy birthday ni kagawa Rodrigo Beltran. Ingon man, ya sa Butok Oriental, kang Dominga Yumo, happy birthday, sab. Diha, kang Rufino Cubarol, sang pang sa Tugdong Dako. Oga, si Rosalia Kampahog Daniel, ya sa Kasan Norte. Sa Bonbon, si Marcelo Hipos, happy birthday, sab, sa Tugdong Dako. Christina Dapar. O kang Martes sa Imboy diha sa Agape. O belated happy birthday kagahapon. O yung ako sister, ano si Dr. Judy. Yung belated happy birthday sa kagahapon. Si Aristia Paye diha sa Tangkasan Sur. Si Euphemia Dispres sa Version Ibabaw sa Alegria Sur. Si Euphemia Gran. Si Antonio Lapura diha sa Tayong Occidental. At Lydia is Lingyo diha sa Tambangan. Belated. O nga ito, kumpit sa dos, o belated po, no? Ang atukang Antulin na Tihano na sa Concepcion, Melba Rujo, na sa Villa Limpia, kang Pedro Sopania, na retired police, na Spalo, kang Philadelphia, de Los Santos, happy, no? Nga ipoy, na sa Basin, o Humbos Belated, Juanita Anducao, na diyan sa Butok Oriental, kang Arsenio Ondap, na sa Agape, Junita Albante, diyan sa Villa Limpia, kang Leonidas Betoy.

birthday. Ganun mo birthday o mga dawa o isang katutak ng September 5. Kang Herculano, pamaylaon batilong na isang kasan norte, yung silingan si Eduxia Malmis. Huwag nga to sab kang Edwin Palay o Victoriano Apianes Disto at yan sa Villa Limpia. Huwag ba niya? Kang Donato Blasco niya sa Tumpangan, Norma Hakalan niya sa Blasio ni Babao, sa Caldayo Lorenza Ilugon, Tagasan Sur, Herculano, Patayon, Advance Uma, Alegria Sur, kang Lorenza Dayok, samtang sa Agapisab si Sinon Junio, Ugman Adlawa. Si Nanginday, Minidima Flores, Yulyong Sio, o manitiha, ang tumani sa Amerika, tingali pa, upanay ka uli. Ano ba? Ala, sige. Happy birthday for tomorrow. Consolacion, Hipos, that's Ibabaw, ang Lorenzo Wanted, that's Consolacion, si Rangan, si Consolacion Pantugan, o si Lorenzo Tania, that's ang Kasan Norte. Dagaan sila, o ba? Ala, sige. Happy birthday. Happy birthday ka rin yung tran. Huwag advanced ang Victoriano Kaganas. Umasa. Diyas ng Kasan Norte. Bueno. Init na kayo mga kaigsunan. No? Grass fires, forest fires sa Indonesia. Niabot na din sa Cagayan de Oro City. Mga kaigsunan. Ang haze. Niabot na din ang ibing aso mga ito, ano, sa maong nga sunog. Mao ba na? Pagbiga, no? Kung saan na nga itong panahon, ay naon, Indonesia, the world naman na. Apandilis, buhol. Mga higala, nasunod-sunod po yung mga forest fires na ito, no? Last recorded ng forest fire, it could be just a big one. Huwag tungkol din yung init kayo nga panahon, ang mga kaigsunan. O may labot yung mga balay nga mga sunog, pero hindi man tinin ni directly related sa kainit, pero nakatampo ng kainit, no? Kadali na masunog ang bahay karong panahon na labi na made of light materials tungod kay ugah sa nga tanan ang mga kahoy, ha? Tungod sa kainit sa panahon, labi na ng mga bahay nga gigamaran ka wayan, kahoy, amakan, o yung ugah sa nga tanan, ano, dali na kay matakbuyan o kayo mga kaigsunan, samot na o mga made of nipa, no? Shingles. O, yeah, humainit sa nga kanan. Pag-ibig, ugahag yun na. Gamayang duslit kayo, anak mga kaigsunan. Dela, abin na tamantama. O, mga iwas, iwas ka ng daob-daob sa karong panahon na ngaway magbantay. Ha? Iwas ta nga maghaling nga wala mo'y magbantay. Kay basig mo sila o mga kaigsunan. And kay init kayo ang panahon. Global warming, mo baka niyang nakaingon mga kaigsuunan? O din yung kainit? Mo baka po niya ang nakaingon sa glaciers dito sa Nepal? Nga morag na nga pangatagat na sila sa kabukira, nihilos na ilahang paghawin mga kaigsuunan. Tungod baka ay ang ubos nga bahin, aksyon ang kahilis niya, ang ibabaw nga bugat, o anay mo ugong ilang kusog sa ubos. O nang nga humpa. Huwag na kaingon sa mga floods, mud floods, mga kaigsunan. O mauba ka rin na kaingon ko ron. I suspect mga kaigsunan, usas nakatampo ng global warming. Ining atong panahon karon na perting inita, mga kaigsunan. It's because of human intervention. Tungod ba ka ining panahon karon nga we are puwa na kayo, no? Moderno na kayo ang panahon. Tungod kay basta moderno, nagpasabot na mga kaigsuan o power-driven modernization. Power, electric-driven modernization. Mura ba, o dilita makaisigot o modernong kalibutan, kung dilita makaisigot o power supply, dilita makaisigot o kuryente. Ang moderno is equivalent to kuryente. Tapos moderno karon magama na tao mga robot, natay mga AI, artificial intelligence. Nanto sa moderno karon nga mga gitawag o communication nato mga kaigsuonan kana mga

computer-driven mga activities. Yung computer na kinahanglan na kuryente. Kaya, huwag kuryente, hindi mangandar ng mga computer. So, modernization would also mean mga kaigsoonan, too much usage of power supply. Ngayon power supply, kuryente, direct current o alternating current, AC or DC, o battery, electric relay battery, AC, o man ay mga orientation na po sa unang panahon, mga basics in physics, mga kaigsoonan, na amalan niyang napita, no? Sa atong electronics nga nagian po niya mga subjects, o maumanap, no? AC, DC, power supply. Mao tingali bitaw, dili kay tingali. Mao ning rasuna nga karong panahon nagsigib og brown out tungod kay kuwang ang atong power supply. Sa laing bahin, brown out is good. Lack of power supply is good. Sa laing bahin, ha? Tungod kay kunway mag-andar nga power generator. Therefore, wa damoy pollution ang nahatag. Kaya kasagaran power generators mga kaigsoonan. Like mga dagko nga mga planta na diesel na coal o namay mga emission of kuan na siya pollutants o emission of harmful substance mga kaigsoonan nga makaguba sa atong kalibutan karon no? Mao bitaw na bitaw gitawag sa usa ka tuig og earth hour usa ka oras para sa kalibutan para sa earth pinagi sa pag switch off sa tanang lights. Blackout. Di-offer ang usa ka oras na way kuryente. Aron, ang pasabot niya na, aron wa jamoy power generation anang orasa ba? Aron dili mo grabe ang pag-generate o power. Kaya the more we generate power, the more planta na mag-operate, the more destructive na mga kaigsoonan sa atong kinaiyahan. Ang resulta ni Ana, maunin kainit na to. Pero. So, kaning burnout karong panahon na siya, ay, kung hinuklunta nga, maazor po na naguba ng mga planta. Kaya ron, wadda muna tayo pollution sa may tikahadlog o way kurinti. Ha, mabalik dito sa kariyantong panahon way kurinti, ay. Ha? O, mura magandong din na kaliyok o way kurinti. Ha? Sige, tagsalig na lang kurinte. Labi na kato na buang sa cellphone. Nga murag, di, doon mahiluna. O di ka, abri sa iyang cellphone. Cellphone. What does it mean? It means power. Tungon kay kunwa. Kada mo'y power, di mo na muandar ng imong cellphone. Kunwa kay kurinte, di muandar ng imong cellphone. O, naiuban ang buang tungon sa ginamitay sa cellphone. Naupuiban mabuang tungon kay mawa ang ilang cellphone. Di makahilam silang cellphone, mabuang, mag-alibango na sa kalibutan. Ngano oroy? Ngano oroy? Muna, ang cellphone, mula sumpay na sa kinabuhi. Muna, mga isuun na sa hay. Sa itong pupumalandong, bago na po nagmagsigil burn out kay. Una, makadagin ng tao kurinte, wag na may mudagan kurinte, so, wala kitang tanan mo po. Sa kauras, sa kauras. Kanang makasim, kag 1 hour of use of power. Kitang tarantun, no? Makatabang pa ka sa Mother Earth na wala mo'y generation pulitan sa mga kaigsoonan ang nanggawa sa anang panahon na. Morning, mga ato ng gilisgutan tungkol kay power generation. Kana labing na mga power nga gagamit o diesel. Cool. Morning, mga kaigsoonan ang harmful to the environment. Ang aso, ano nila, no? Money mo accumulate dito sa taas, and this would cover the earth. Ang tungod ni Hana, dili kaalis ngaw ang kalibutan. Ang init sa adlaw nga imbes mo alis ngaw unta, gikan sa kalibutan, mo gawas o balik na Diyos kapunaw-punawan ang kainit, dili na kaalis ngaw. Pero ang kaldero nga nagkulo-kulo, na itakob, adi ito kagawas ang kainit sa kaldero, ay gitakuban man. Moni ang nahitabo ng tatawang ng greenhouse effect na hinyala. Tungod ni ini, init good ang kalibutan.
sa unang kalbiro po ng kalibutan, na ay takob na nag-cover kanang takob mga igsuon mauna ang mga gikan sa mga planta, gikan sa mga factories, gikan sa mga generation power generators, mga kaigsunan, gikan sa diesel plant, coal plant, muna sila ang naghatag o buga, gikan ang mga diesel na sakinan na nanagan sa atong kadalanan, nga daghan na kahirong panahon na. Tanan nga magamit o diesel, tanan nga magamit o anay emission of carbon. O ni mga kaigsuunan ang nakaingon aning usas na kaingon aning kainit sa panahon na ito karon. Nga tungod sa kainit sa panahon, mga igsuon, dili lang kaya nangamatay ng atong mga tanong, atong mga sagbot na nakaingon o grass fire, kundi na nahilis ang mga glaciers, ang mangko ng mga body of ice and snow ba, dito sa North Pole, dito sa mga dapit na tua ang bugnaw kaayo. Just like the boundary of China and Nepal, itong the flash floods karon, ang mga bukid, ana, mga pulos mo na body of ice. Uguban pa, Antarctica, na body of ice. May aksyon nagkahilis. May aksyon nangahilis na dyan. O kung sa metabuog hilis, ang maong tubig, mga kaigsunan, nga, ang maong ice, ang maong hilis, daguy-duy na sa dagat. Munang hisaka ang tubig sa dagat karon. Mauna nga, malunupan na ta. Ang atong bahay sa una, layo pas dagat karon, wala na. Tingtaob, wala na mura na tag ng lutaw sa dagat. Tungod na sa epekto sa global warming mga kaigsunan, ang worst na makapangitabo, kanang mga glaciers, kanang mga body of ice, nga ni dahili karon sa mga kabukiran nga nahimong mako kayo nga kanang trahedya pila na ka volume of water dahili sa bukid mga kaigsuna wasak gyud ang agian tanan tungod sa global warming nabutay mahimo ana mga igsuon na ating ali. We can do some mitigating activities. Kung ang kainit sa panahon is caused by emission of carbon, dapat ang gobyerno mahimo og mga regulation to minimize the use of carbon. So, karong panahon na, doon na nay electric cars. So, just the same. Electric cars, mga kaigsunan, tinood, wala magamit o gasolina. Wala magamit o diesel. So there is no carbon emission. Pero, uli anak, i-charge na nila. Na-charger nila dito sa bahay. What? Ang charger magamit o kuryente. So, ang mga sakyanan nga di baterya karon, tinuod, nanaga na sila, nawa doon mo yung buga o kaso. Pero, iniguli nila anak sa ilahang bahay, i-charge ng battery nila. Therefore, naay kurinti na gamiton. Therefore, dunay planta sa kurinti mag-andar. Therefore, dunay emission of carbon dioxide. Kung diesel plant nang ilang gamit. Okay, rin. But sa bahay nila, na solar powered itong ilahang bahay, at mukuha sila kurinti to charge sa ilang mga baterya. Kuwa dyan mo, dependable mang gihapon ang dili solar. Pero paraho na, mas dependable man kaysa solar. So, largely, huwag ka lagi magamit o sakinan nga mo buga o aso, pero inikuli ni mo, gagamit ka kurinting nga mo buga o aso. Tungod sa power generation. So, mo, dinigihapon. Kumorang istorya, di ba? Na laser tingali kung uli ni mo solar panel ang imuhang gamiton sa pag-charge. So, kung doon na kay mga solar power system sa inyo. So, kana tingali, magkaingon pa nga gamay ra. No? So, muna ang gihimo sa gobyerno karon introduction of battery cars. Asa mo na inigaguba ng mga baterya? Saan na pag-dispose? It's harmful to the environment.
kanang iyang mga components sa mga baterya. Amot na tunan na baka po na sa itong mga scientists karoon o sao na. Di ba namin mga ilabay rani mo kaya makadao kung puno sa kinaiyahan. Naik kanunan ang epekto sa kinaiyahan ang lihok sa tao mga kaigsuna. O sa pailain nga mga lihok na angin na tumuhatan aron to minimize the emission of carbon. Ang ito mga planta sa kurinte, mo nang gi-encourage to do solar power na, no? Mura nga doon na yung mga solar farm. Ngayon, hindi na kaayo mag-generate o pinay diesel. Ang ito mga geothermal, naman ta, mga wind powered plant dito sa Ilocos, doon yung kusugong hangin sila dito. Ang hangin mo patuyok sa sabad, ang sabad mo patuyok sa generator, ang generator mo mo produce og kuryente. So mo nang gipanghimo mga kaigsoonan karon, no? Nga makaingon ta less use of diesel harmful to the kuan. Kasi may uban to mahimo mananom tag kahoy. Tungod kay ang kahoy maunay uhigop sa mga aso. The more trees, the more aso nga mahigop, the more nga safer na siya sa ato ang papunaw-punawan, the more na mo accumulate dito nga takob na sa kaldero, the more na takob sa kaldero ang ma-form sa ibabaw. So inig ang init niya na makagawas na inig wig sa earth, inig bounce back na makagawas na init, makaalisingaw ang kalibutan. If we have more trees, makaalisingaw ang kalibutan. So at least mag-minimize or hindi baka totally masulbad ang global warming kung makaalis ngaw ang kalibutan tungod kay nananom tag kahoy tanan nga mga karbon gipang higop sa kahoy. Nya gagukod man ron unsa kapaspasa ang pagpananom kaysa pagguba sa ato ang mga kalasangan o mga kakahoyan. Mas paspas man ang pagguba. Giguba kay gihimong mga subdivision ang ato mga kakahoyan. Giguba kay gihimong karsada. Giguba kay gihimong mga commercial area. Giguba for other purposes mga kaigsunan. But ipasabot na giguba, ipamutol ang mga kahoy. Kay gipulihan o mga edipisyo, mga balay. Tungod kay nakadaghan ata. So imbes magkadaghan unta ang atong kahoy karong panahon na, nagkagamay na hinoon kay paspas ang pagpamutol kaysa pagpananom. Paspas ang pag-develop kaysa pag-proteger. Mau magkainit dito taan eh. Mau na nga doon ay mga initiative on tangin moon nga masilsil sa alimputakan sa itong una-una. Labi na sa mga kabataan ang importansya sa pagpananom sa kahoy mga kaigsunan. Pero panahon na, importante sa nga tanan. Di lang kayo muhigop na ang kahoy, di lang kayo muhigop na sa aso. Ang kahoy mga kaigsuunan, muhatag po na o pinabuhi sa tao. Dili sa iyang kalandong, kundi sa iyang bunga. Ang bunga sa kahoy, labi na kung fruit-bearing trees, ang ito ang itanom. So naatay pagkaon. Kaya labi karong panahon na, ang mga kabataan, wala na tudloy sa eskulahan pagamang pagkaon. Ang eskulahan, bisis ang tangan, pagtudlo sila mga bata sa pagamang robot. Pero wala na tuloy nila, dili sila busy sa so, pagdamag pagkaon. Una, inigabot sa panahon ng ato mga bata, di na kahibaw mo survive. Kasi gira nang saling og siyapi. Kasi gira nang saling og hatdan. So, uuroy, uwag mo. Ubag daw ng hatod-hatod. Asa mata. So, uwag mo dapat tuluan ng ato mga kabataan to doon og pag-survive. Pinagi sa pagdamag pagkaon. Pagpananong. So, tree planting is so important mga kaigsuunan. Not only to give fruit sa tao, not only to give shade, not only mga kaigsuunan to, not only mga kaigsuunan sa paghigop sa aso, mupotehir po na sa mga baha, landslide. Mao po na yung maghatag og tubig, di sa amin, gikan na ito na yung mga tubig, ilang ilaw man ang mga kayutaan na ito, gikan man sa mga dalid sa kahoy nga tubig na gipanghawiran. Nga nagsiging tukto na sila dito, nga daghan na sila, nagkita og buho agianan mo na himong water source. Di ba di mo matingaan ang bukid, nga nung na ay tubig yan ang
Suba, isa na nagikan. Abre dagat at to, gamuman. Nga na may tubig ng suba. Isa na nagikan, gikan na sa mga bugwak. Kilid sa bukid. Isa man nagikan ng mga bugwak. Gikan na sa ilawang sa yuta. Isa man nagikan. Gikan na sa kahoy. Gikan na sa kahoy. Mao nga, kung atong paboto ng mga kahoy, mawag ano sa tubig na dugayan. Diyan mo na yung muhagi nga tubig ng mga suba, mga sapa. Kung atong pamutlo ng mga kahoy, aron pa mo survive, maakay tubig, the more we will plant trees. Labi na dito sa pit nga to, adito ang atong mga water sources, atong i-enhance ang maong area nga na ay mga kahoy na itong ibutan. Mauunta ni ang angay mo ang mga panahon na, no? Ang kahoy nga sumpay sa kinabuhi sa tao. Dili lang kay himuon ni mong sunod, dili lang kay himuon ni mong lamber, kay himuubay. Kung dili ang kahoy, maghatag ng bunga, maghatag kalandong, maghatag o protection sa baha, maghatag o tubig, mga kaigsunan, o maghatag na sa ekservisyo na ito, pinag sa paghigop ang maong mga carbon dioxide emission. Mga init ni Panahon karon, muna, tagsa-tagsa ang daan na ito. Pilataka pamilya, pilataka bubong, kung doon na tayo imuong sa multinous trip lang din, ha? Sa kaadlaw, tanong tayo sa ka, karong adlaw is the family trip planting activity. O ano, ano mong palibot? But everybody is doing it. Diga na ka, tanong mga kaisun, ang imuong ma, isok. Nakuha lang ikatabang, katampos kanyahan. Parang kining kainit sa panahon, nasubad-subad na ito mga kaisunan. Warang tayo yung panahon. Mabalik, takamalan yung pagkakapinom doon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang paggamot sa anumang uri ng...
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan. DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
18: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
20: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
21: Para sa Senet Manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Kasyawin na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
24: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
0: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang ating paminaw yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala ko mas tagmaing adlong be your nest ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 4, 2026. Dahil suwatan po na usabang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Andy. When you stand by Andy, alang sa imong suwat, of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Andy, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

O sa ko sa suki ni Monti Paminaw, ate. Taga din Hirakos, Mindanao. O gitago sa pangalan nga Andy. Dini ko sa Mindanao, di panganak. Dini nagdako. Dini nag-eskwela. O nagkapamilya, ate. Wa ko makatapos sa college, apan nakabaton kog maayong trabaho sa Misamis Oriental. Magkapareho rami og baryo sa kong asawa, nga si Marie. Schoolmate pod mi sa eskwelahan at first year high school pa mi ate. Daan ako nga dunay gusto nga tukaniya. Apan wa ko'y tumang katakos para musulti sa kupagbati nga tukaniya. Ate, base na tingala ka nganong gitago ko nga akong lugar. Medyo sensitibo ang ako mga pangutan ng anak kanimo. Kanhi daghan ang nangulitaw kang Marie. Apan wa siya gisugot. Dili mi managhigala. Apan mapahiyumon siya nga rikan ako. Matag magkita mi na ay mga higayon nga masapnan ako siyang magtanaw ka nako. Nagtuo ko nga wala lang. Apan sa dihang niundang ko sa kong pag-eskwela para manarbaho sa Misamis Oriental. Nay nakasulti ka nako nga nangita kuno ka nako si Marie. Kung asa na kuno ko, kay dili naman kuno ko niya makita sa eskwelahan o sa among baryo. Igo na lamang kong mukatawa ate. Apan sa tinuod lang, may bukad akong kasing-kasing sa kunasairan. Unang sweldo na ako, may pauli din ko sa amo. Sabado sa hapon, di ko malimot. Daghan kong dalang ang mga pagkaon para sa kong pamilya. Kasagara, wa pa nila natilawan. Kanang sa syudad, ragid makita ng mga pagkaon. Naglain kong para kang Marie ate. Gituyo na ako nga mulabay sa ilahang balay. Nakita na ko si Marie sa gawas kauban niya mga igsuon. Naglakas loob ko nga ihatag ang akong pasalubong ato kaniya. Nakita na ko ang kalipay ni Marie ate. Iya ko gipasulod sa ilang balay o gipailaila sa yamang ginikanan, Ate R.

kadto ang sinugdanan nga formal kong nangulitaw nga to kaniya. Matagpauli na ako mamisita ko nga to kaniya, ade. Apan naodlot ang ako papaulitaw kay milarga man ko sa Visayas para manarbaho. Kay mas nindot man ang opportunity nga ako nakita nga to. Kinahinungdan nga wa na ako nakaduaw pag-usab kang Marie. Dili pun mahiligon o sulat-sulat, ade. Busa na hunong yun ang among komunikasyon ni Marie. Hapit o sa katuig po ay nakaduaw sa kumaginikanan. Nasayra na ako nga nakabato na si Marie o laing hinigugma. Busa o napod ko manghilabot kaniya. Sayang. Lima ko katuig nga nanarbaho sa Visayas, ate. Dili na ko ikahimakak nga nakabaton ko hinigugma nga to. Apan sa diha may pauli ko sa among probinsya, wa na pod may komunikasyon sa kong nahimong hinigugma sa Visayas. At ang panahon na, wa pa'y mga cellphone. Pinaagi ra sa sulat o long distance call ang pamaagi sa komunikasyon. Uso pa ang mga love letters. Apan dili ko mahiligon magsulat og wa pod mi telepono. Busa na wad-an mi komunikasyon sa kong girlfriend, ate. Pag uli na ko sa among probinsya, nasayra na ko nga single paghihapon si Marie og why boyfriend. Busa gipadayon na ko ang naudlot na kong papangulitaw nga ito kaniya. Dati gayon na iya nagyong gisugot, ate. Mibalik kong trabaho sa Miss Orr o nakasulog ko sa usaka kumpanya, isip usaka checker, ate. Kapoy ang trabaho apan sakto ang sweldo. Sakto ang benepisyo. Weekly ko gauli sa among lugar para makauban o mabisita na ako ang akong pamilya. Ingon man si Marie. Ang kuno na ko at idaghan na ang mga higayon nga dunay nahitabo tali kanamang duha. Hangtod sa kaadlaw sa akong pagpauli, gitagbo ko ni Marie og maayong balita. Buntis ko na siya. Ati araw ako makasabot sa akong kaugalingon. Nalipay ko nga nabalaka og nahatlok. Apan wa ako'y gisayang nga oras na malayi dayon ko, ate. Sa laktod gitakda gilayon ang among kasal. Human sa among kasal, gidala na ko si Marie sa Miss Orr, ate. Og dito naghimugso ang among anak, si Marco. Ate, sa pagpanglabay sa makatuigan, napaeskwela na mo ang among anak. Gani, ate, gifocus na mo among panahon ngadto kaniya. Hangtod, paspas milabay ang makatuigan. Natapos ni Marco ang college sa kurso ng engineering. Mi-retire ko pag humas ang graduation, ate. Siya na amipuli ka na ako sa kumpanya na akong itrabahuan. Isa siya sa mga engineers sa among kumpanya, ate. May balik namin ni Marie sa among probinsya kaysa among pangidaron magusto na namang mupuyo sa probinsya. Mananom na lamang mi aron makasimhot og presko nga hangin. Wa namin nahimong problema kay naanapod mi kaugalingong balay og yuta nga napundar. Naghulat na lamang mi nga maminyo ang among anak og makabaton og mga apo. Nagnegosyo mi ginagmay ni Marie, ate, para nga doon na milingaw. Dili pod makalimot ang among anak ang magpadala og kwarta kanamo. Ilabi na og naa mi mga importanteng panginahanglanon sa iyang mama. Proud kay ko sa akong anak, ate. Kay nagdako kini nga buutan, mapinanggaon, nga rika nako. Og sa among 30 years kapag panag-uban ni Marie, wagid ko nagbasol bisan ka usa. Nga siya ako na asawa og nga wa ko nagmahin niyang isa ra among anak. Kay siya nakakompleto sa among pamilya. Sa tinuod lang nagplano unta mi nga dungagan si Marco apan kaduha na nga na ectopic pregnancy ang akong asawa. Og alang ka na ko, ate. Enough na kaayo nga naa si Marco at ER.

okay na nga nahatagan kog anak. Nagtrabaho ko sulod sa daghang katuigan. Matagbuntag bisan kapoy mabangon ko. Matagabi bisan gi kapoy na ang lawas mo pauli ko. Ang akong sweldo halos tanan para sa among pamilya. Bayad sa balay, pagkaon, tuition ni Marco, iyang mga libro, iyang mga panginahanglanon. Wa ko reklamo kay matagigayon nga makita na ko si Marie nga malipayon o si Marco nga nagdako nga tarong. Mura kong nakadawat o ganti sa tanan na akong kakapoy. Mao ka nang akong nahimong kinabuhi ate. Sulod sa daghang katuigan, kami ni Marie. Dili man perpekto, adunay mga panaglalis, adunay mga gabi nga dili mi magistorya tungod sa gamay nga kasuko. Adunay mga gayon nga lahi among gusto apan wa gid nawala ang respeto sa usag-usa. Wala mawala ang pag-atiman ug labaw sa tanan wala gid mawala ang among gugma sa usag-usa. Apan usa ka kamatuoran ang kalit ka na nuktok sa kong kasing-kasing. Nagsugod ang tanan sa dihang nagkasakit si Marie, ate. Daghan ang mga minor nga sintomas. Abi namo tungod lang sa edad. Nagsige na siya sakit-sakit. Nagpa-check up me. Dito namo na sayran. Nga adunay pancreatic cancer ang akong asawa. Ate, ang labing sakit. Milagro na lang ang makaayo kaniya. Murag kalit kami ho ng akong kalibutan. Wa ko masayod o si angay kong buhatan at higayon na. Si Marie Hilom. Apa nakita na ko ang kahadlok o kabalaka sa iyang mga mata. Hugot na akong gikuptan iyang kamot. Gignan na ko siya nga laban lang. Among gihimo ang tanan ate, check up, tambal, hospital, mga konsultasyon. Bisan unsa pa ang gasto, among pakita ag paagi ni Marco. Bisan unsa pa kalisod, okay lang. Kay dili pa mi andam nga mawala si Marie ate. 30 ka tuig. Nakauban ko siya. Ang babae nga akong gipakaslan, ang inahan sa akong anak. Ang tao nga akong gikauban sa tanang kapakyasan ug kalampusan. Di na kong mahanduraw ang kinabuhi kung mawala siya ate. Hapala doon ay mga butang nga dili nato mapugngan. Nahinay ang iyang lawas, nahinay ang iyang kusog. Ate. Hanay mong klaro para ka namo. Nga hapit agad siya mabiya ng kalibutan na. Gatanaw ka niya ang tanap ka at iman. Wa ako mihawa sa iyang kiliran ate. Kumatulog siya, mulingkod ko dapit sa iyang higdaanan. Magtanaw ka niya. Muhangyo sa Ginoo. Naunta, lugwayan ang iyang kinabuhi. Gusto pa na ako siya makauban. Apan di manginato, mapugan ang kinabuhi ate. Sa laktod, samtang naglingkod ko sa iyang kilaran, gitawag ko niya ate. Ugmatod niya kanako. Doon na siya isulti. Ate. Mitulo. Ang iyang mga luha. Kilid sa iyang mga mata. Matod niya. Wa ko nun niya tuyo ang nahitabo ang tanan. Dili ako ang amahan ni Marco. Miho at akong dugan ate. 30 katuig. 30 katuig nga gifocus ko akong pagmahal o pagpangga. Gato kang Marco. Akong giilang nga akong kaugalingong anak. Ang tanang pagmahal. Gipangutan ako siya. Kinsa ang tinuod nga amahan ni ini. Akong giignan.
ayang kanhing hinigugma. Iyang gibiyaan, tungod ka na ako.

ate. Ako kuno iyang gipili. Kay mas mahal ko niya. Nakasala man siya. Apan iya kining gibuhat kay gusto niya nga ako iya makauban. Apan nasayod ko na siya. Nga dili mapapha ang sayop ko iyang buhat. Pila ka oras na lang ate. Nakoma si Marie. Hangtod, hingpit na siya may panaw sa laing kalibutan. Mihagulhol kong murag buang ate. Grabe kasakit. Nagdumili ko sa pagtuo. Paano ako'y mahimo? Gusto ko nun niyang mabiya nga way baggage sa iyang kasing-kasing. May pawa na lang ko niya sultihi, ate. Samtang si Margo akong itawagan. Hilaban niyang hilak. Pagkasayod nga wa na iyang mama. Tuod man, ate. Human na lubong si Marie. Gignan ko sa akong anak nga, mauban na lang niya sa syudad. Apan, nagpabili na lamang ko sa pabensya. Matun niya mabalaka ko na siya kanako. Apan, gipasali ko nga to kanya nga okay ra ko. Ate, so kanawala iyang mama, matagkaroon og unya, kapanawagan ako si Marco. Wa siya kalibutan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule,

0: UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og NANS and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag NANS and UAID na. Ang NANS Corn Coffee, NANS Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, Andy, sa imong papadangat ni mo sa watang po ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Nisakit pa akong dughan, oy. Lameng ka nga. 30 katuig bi apod nga nag-antos si Andy na ningkamo, takiglaban. Pero buta na naon bitaw. Di ba na to parinti atong kapikas, no? O kung diligid ikaw ang amahan sa bata, wag na kailabot nilang duha. Ayun ako, anyways. Of course, kao pa na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Cap Junos na ito mga suking. Tiksu, bye-bye.
0: And kini, ang atong URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ang adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs, kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Andy na anang tanan, si Andy, grabe ang kabalaka sa iyang papa kay kanabang siya nalang isa, ubanan niya sa syudad, di siya mo uban kay syempre na siya murabag reservations kay of course, di niya tinuod nga anak niya. Pero mawala ba ang pagbati sa usa ka anak sa amahan kung masayra niya nga dili siya tinuod nga amahan? Of course, mangita siya sa tinuod niyang papa, di ba? Anyway, sige lang dito. Nagalibog ko sa kumpata na. Kung ikaw, ako pa kutanon, ikaw si Andy, unsa ba ni muhang desisyon?
1: Kung ako si Andy, ma'am, iha na lang sutian si Marco sa tinuod. Kay tiguan naman si Marco, no? 30
0: plus na siya.
1: 30 plus na siya. So, para na ako...
0: 30 years nilang gauban. So, maybe Marco is 29.
1: Oh, almost 30. Mga
0: almost
1: yana.
0: 30. Oh.
1: So, para na ako, murag deserve ni Marco ang tinuod. At the same time...
0: Pero puri ako lang, no? Wala naman gini si Marie. Nalanta niya gidala sa yan. Gidala nalanta niya sa lubngana ng tanan.
1: Murag reaction sa kuna-una. Mga nga, nawa mani mo gidala ng bagidya sa...
0: Hantos kamatayo na lang, di ba?
1: Wala lang ta ka lang kuha. Nagbilin-bilin.
0: Pero ingon mag sila, Dejinovs. Dili ko na mahimutang sa kakalag kung doon mga tinaguan nga pa niya nasulti before siya mo
1: magkundinar iyang kalag. So, daghang yung mga himat yun nun nga. Diha na mga ipasaylo, diha na mga, ano ba?
0: Mayntang
1: diha na
0: mutukaan. Mayntang nga, anak, ang akong kabtangan.
1: O, ano ang ta?
0: Niya ang yabi. Morin ko apo.
1: Ay, nako. Pero, malagi.
0: Ano mo silan? Anyways.
1: So, kung ako si Andy, para bitong mawala iyang awkwardness. Kaya maroon mo siya ba-awkward nga ka nang di siya mukuyog kang Marco. Kaya maulaw siya. Kaya dili din siya tinood nga papa.
0: Lahino.
1: Pero para nako, kinahanglan niyang i-heart-to-heart talk si Marco. Kaya, miskantod, inga na ang realidad nga gibilin.
0: Pero dili man mawala ang pagkaamahan.
1: Pero, kaya siya mag-yud. Actually, siya gid ang amahan. Kaya siya may naana for...
0: Siya pilang kaayo ang revelation.
1: Yes. Kaya lang, unexpected kaayo ang plot twist sa ilang story ba nga imagine palangga kay ni Andy si Marco at the same time si Marco pod grabe ang pagpangga sa iyang amahan.
0: Yes.
1: Pero it turns out dili sila magkaano-ano. So ana kapait pag yun ani kay Kabalod ay ang tinuod nga papa nga ga-exist si Marco.
0: Yes. Exist si Marco
1: niya. Diba?
0: Nisod mo kaayo na kay
1: grabe. Kaya nang unfair para sa ilahang duha.
0: Or pwede na lang nanala siya yung self-denial. Dinala niya sulit si Marco. Isipin na yun. Wala siya kabalo.
1: Pero dili na mahimo ma'am kay ma, no. Medyo matandog yun na siya. Pero kung ako lang, sa ako lang ha, deserve bang ni Koango, ni Marco ang kamaturan. Masayot siya.
0: Basing mauyab na yung isuon, no? Listen po.
1: Oh, kinahanglan lang siya magkabalo. Kay Aron, si Andy ba, napod siya ikuan, baka nang makahungaw po bito siya nga, ila bito ma-rebuild ilang relationship nga magkuan na lang sila kanang ila bito ang dawaton kung unsang kamaturan.
0: So, di na ko ma-imagine ang ibati ni Andy sa dihang
1: diba?
0: Misulti siya kang gisulti siya ni Marie nga dili kang pasaylo ako.
1: Dili ikaw ang di amahan. Oh, aray ko.
0: Niya. Kana bang gimahal gipangga nimo ko sa kabata nga nagtuo kang imo.
1: Grabe mo paningkamot.
0: Oh, niya ba murag tibok nimo kinabuhi imong gidedicate para ani pamilya ha. And then diba? Mo naging mga di kay ni. Sa tinuod lang, kung di ko makasal, di mo parinti ni mo ang kapikas. O niya, kung dili ikaw kamahan sa anak, so, stranger gid mo.
1: Yes. Pero ingon pa nila, di man yun na mag-matter na gid sa dugo, ma'am. Labi na ka ng...
0: Na may emotion nga, emotional
1: kuan ba? Siyempre, di kada ikaw gid ang gidak an ana. So, para na kumar, di na mag-matter kung kadugo ba sila or dili. Kay for sure, nabati man na ni Marco ang pagkaamahan gid ni Andy. So, dili na niya i-mind nga, masuko pa siya. Kaya di man siya pwede masuko kang Andy. Siya mama siya dapat masuko. Pero mo lagi, wa naman yang mama. Murag, ilan na lang, kinahanglan na lang nilang dawaton ang kuan ba nga, gibili ni nga kamatuuran sa iyang mama. Kaya mahilo na ang iyang kalag
0: unless,
1: siyang kamatayon.
0: Unless nga, ipalapos na lang ni Andy sa
1: yes, if kaya nun, yes, iyang kaugalingon.
0: Yan na lang, para wala na'y mausap sila pero feeling ko di dili kaya ilo oh, eh.
1: Kaya matingala man na si Marco nga ano man akong papa murag nalahi man ang kuan di ba so para once and for all nga makasabot si Marco di yan na lasutian
0: maguba mag ang relasyon after niya masairan murag dagi gamay na nga wall no
1: murag yes. Anay awkward oh, na siguro dili yeah. Wall murag awkward sila ba sa
0: pwede
1: sa
0: usa kay kada bang murag lahi murag na nagibabag gamay yes. Na murag kada bang yes. Dili na pareha sa dating anak. Lahi gyud, di ba? Lahi na gyud anyway.
1: Siyempre, ma-broken heart man gyud ka. Labi na kang Andy nga part nga grabe yung pagmahal kang Margo. But mo lagi, kinanglan sila mo settle anak nga reality. At the same time, siguro, gibili na nga kung anong gisulti gyud na sa mama ni Marco. Kaya aron, kana bang si Marco pod masabta niya ba or kanang makabalo pod si Marco mo siguro gituyo siguro din na
0: oh
1: pero mahilo na pod ang kalag sa iyang mama nga nakabalo
0: no? For 30 years pa niya nga hilo mang tanan
1: grabe ah
0: sakto bang pod na no matud pa kinahanglay mga butang magpabili na lang tinaguan para sa kalinaw sa tanan kay ko iya tong gisultan early possible lagbulag sila ni Andy
1: yes
0: mausab ang pagtagad ni Andy kang Marco
1: so, pero grabe no imagine na kuan ako man baka na medyo weird lang ang story ni kantong kisaning mama gay nila nga
0: si Marie
1: nga gibyaan niya yang uya oh, yes. Para kang Andy
0: kay mas love din niya si Andy
1: to think ka buros na siya ha
0: oh.
1: And the believe pud ko sa lalaki nga wala pud siya nagukod-gukod gyud kang Marie nga naa sila anak
0: correct
1: diba so
0: sa unang panahon mo din anak ka kuan bro dili in anak ka
1: big deal
0: oh I mean depende kay siguro sa gugma oh. Kay wala gaihap ba kung balay ta 1 month siya buntis.
1: Di na kayo mag-matter sa una.
0: Di na kayo.
1: Di ba ko nauso sa una? So, karon kayo medyo mag-matter. Nag-sya kayo ba? Hindi ni ako. Nana may DNA. Gun mo lang.
0: Oh, maulagi.
1: Mag-matter na karon sa una. Wa sila ipakian na eh. Kung ikaw ang ipaangkor, hala ikaw yun. Kung giningon ang babae. Ang babae na gawin masayod. No? Babae na gawin masayod. Kasi amahan.
0: Oh, mag-yod. Pasilan. Okay. Delita's opinion.
1: Naglingo-lingo na raban ni siya, ma'am.
0: Delita's opinion sa itong retired playboy. Kap Junjun di Asis.
2: Yes, ate. Gaot akong dugan na minaw ninyong duwa.
0: Agay. Ano man?
2: Sakit kay.
0: Sakit na naon-naon.
2: Engineer, ayaw ka bala ka, engineer.
0: Napagaw na lagi ni siya.
1: Pagaw na siya. Ay. Ara ka din na concert.
2: Lain kayo paminawon ba nga? Kanang, every story manggut sa every tao na istorya no.
0: Oh yes, na kanya-kanyang
2: istorya.
0: Oo.
2: Pero pansin ko lang ba sa sulod sa isa ka semana na tong nagpadalag sulat tampo. Grabe mo mga girls no. Grabe gid mo makapasakit sa laki ay.
0: Ngano man,
2: kung dili ninyo pahigog baon after may gugma bulagan.
0: Ang lalaki ra may mapasakit, ang mga babae magpalami na sila sa mga lalaki.
2: Kadan naman gud gibutang inyong konsensya kamo mga Imagine ha. Kaayo ning mga laki karong panahona, Andy. Katarong ang pagkalalaki ng trabaho.
0: Di in fairness, buutan si Andy. Nahitabo lang nga nahigugma si Maria.
2: Sus, grabe ka.
0: Di ani magod kap. Ang nakita na ko nga issue.
2: Grabe ka mga hila din mga babae karong panahona, engineer.
0: In love si Marie kang Andy. Di siya gusto nga may baos si Andy nga buntis siya 1 month or something.
2: In love. Nga nung nagpaila po at magkasalaing laki.
0: Wa pa bang ni uli ato si Andy? Wapa ni
1: iba sa ato.
0: Oh, na siya uyam ni uli siya.
2: Mao gani ang akong point ya. Kamo dai mga babae di gid masaligan ni mga babae.
0: Dili ang gugma mo gutoy ni patigbabaw.
2: Sakit gid akong dugan kay.
1: Pero somehow selfishness po sa side ni Marie.
2: Angkon gud mo girls. Angkon na lang gid mo.
0: Ni angkon gani siya before siya namatay.
2: Angkon dili angkon gid mo ba nga kanang dili gid mo kagwanta og wala inyong partner sa inyong pani man suspect pare ani oh
0: dili oy ako pito na sabtan kani si Marie Mangod love gid niya si Andy
2: I love
0: siya uyab
2: nganong
0: pag uli ni Andy nagbalik sila niya iya yung gipili si Andy nga mahimo niyang bana so napakasal sila
2: dayon dapat itugan ka pa tuwa naman dito sa
1: selfish gani siya ato nga panahon
2: anyway Andy pagabot sa kaitasaan igsuon na nagyapon mo ato Marie. Akong advice ni mo, Andy.
0: Pasailuan na lang.
2: Akong advice ni mo, kadang, ayaw na puto ka na yung mga anak. E, usap yun na ang inyong relasyon.
0: Mm-hmm.
2: Masugot lang sa dili, pag itog-anan ni mo yung anak,
0: nga dili siya
2: ang amahan. Nga dili ikaw ang amahan, mausap yun inyong relasyon. Anyway, balag dili ikaw ang biological father.
0: Pero sakitan niya siya
2: bata, na,
0: no?
1: True.
2: Kadang, luwa sa imuha, ikaw raman ang nagkabalo o katong papa lugar niya.
0: Mm-hmm.
2: Karon, kung masulti ito ang iyang tinuod niya amahan sa iya, dili mo gitutuuhan.
1: Eh, mo lagi dabig maunhan siya, may pagsgika na lang mismo sa iya ha.
2: Magpakarugin nun sa ngawa sa kabalo. Sultian ni mo imong anak, kanang kabat yun nun napod ka. At least.
0: Mukha, eh.
2: Nakaya ka na sa mga sawa nga gisulti ka ng kamatyuno na.
0: Sa ato pa, inig, before ka mamatay itong agtinuan.
2: Kung gano'n na pwede mong tinuan.
1: Kabati po na, huwag tularan si Marie. Ayaw pag-inga na. Dili, so, samtang napo mo'y tayo nyo makabawi.
2: O sa ikorek, ana nga.
0: Ikorek ang mali, ikorek ang daan.
1: So di kay di na mo kabawi, namatay na mo, wala na. Anong
2: ikorek, manako na nga na'y posibilidad niya mausab ang pagpangga sa kung anak sa ko ah.
0: Dili man.
2: Nga maumaoy anak nako nga pagtiguwang nako maunay magamping nako.
1: Yeah, I don't dili na mausab lagi ka.
2: Dili ni mo masiguro.
1: Sa pagpangga kay ngano, wala may sala si Andy. Ay pa pud biya siya kabalo.
0: Yes.
2: Pero nay what if? What if mausab?
0: What dili. If dili?
2: What if? Pero what if mausab? Pero kung dili ni mo tuganan, walay what if? Magpabili na inyong relasyon
1: niya. Pero ikaw na po yung nagtago hinunog sekreto.
0: O, naka sekreto.
1: Pero nasusama natago, na po ka kang kuwan.
2: Natago ano isang mga asawa nga makasasala?
1: O, malagi, maawat po lugar ka magpakasala.
0: Hindi naman tayo makaingon nga makasasala.
2: Ah, hindi, magkasasala. Hindi mga babae atin.
0: Hindi,
2: sa'yo lang ka, anak nga.
0: Ato di siyang failan o kuwan. Personalan grata sa mga babae nga kuwan. Organizations.
2: Wala ko yung ikwala na kay magpabili na lang yun kung ang sinumar na ko engineer ipa
1: magpabili na ko kung ito. Pila ko kayo matroba na sa mga babae.
2: Ako, I hit girls kid kay kanina.
1: Yeah. I hit girls daw.
2: Higugbaho ni mo, panggaho ni mo, magyapon pasakitan, magyapon ka.
0: Lugar woman hater na lugar ka karon.
2: Wala, sorry kay mga palangga. Kay,
1: so, okay.
2: Imagine, kini katarong ni Andy. Mm. Oh, kitaguan ni mo 30 katuig. Inya, itolerate pa ninyo nga makapisaran ng mga kababayanan? Mingon pa mga
0: dili oy na may mga higayon nga ang gugma magpadayon kung dunay mga tinaguan nga magpabili na lang tinaguan kung gisulti ni Marie as early as siguro sayo pa
1: nabiyang
0: I'm sure base nung nagbulag sila ni Andy hindi siya ka afford nga mawala si Andy kay dahil gugma siya
2: 30 yes. Katuig nga gitaguan nimo ang lakwi
0: pasalamat na lang
2: 30 katuig nga pastilan
0: pasalamat na lang gani ang papa ni Andy oh no ay ang papa ni Marco nawa gid siya ni Samok
1: diba?
0: Kang Marie diba?
1: Kaya pong gidawat ang kamatuoran
2: kay ba? Kung kining asawa kung kini si Marie pod wa nagpahilabot og lain
0: ay di lagi kay ni abot si Marco gikasana narbaho yes. Sa layo
1: so wala siya nag expect mang good cap nga mobalik pa si Andy
0: oh kay sila gid ang meant
2: for di each other kay kabalo sa nga nahilabtan siya.
1: Nangita siyang paagi yun nga magsila yun ni Andy.
2: Kamula, kay kwan kayo mo mga bayi nga. Maglagot ikaw, engineer. Maglagot ikaw nila.
0: Mungkin nang mo, mungkin nang mag-uran ka. Na ang babae na ginasayod kasi amahan sa ilang anak.
2: Mga bitaw. Busa, Andy. Take my advice.
0: Uh-huh.
2: Ayaw na lang ginasulti si Marco. Kay engineer na rabato.
0: Agoy.
2: Ingnan na lang ang tagay ko. Alote ka na bulan na. At least mabibawi ang 30 katuig. Ha ha ha ha. 30 ka tuig nga.
0: Pero abinin mo.
1: Ay, nako.
0: Abinin mo, Kap. The more nga sultian ni Andy, mas ma-appreciate siya ni Marco.
1: Diba?
0: The more
1: kesa
0: nga
1: naman sakitan. Na,
0: The more sakitan si Marco nga. Imagine ha, dili ka takat dito papagi palangga, gimahal ko ni mo, labaw pa sa tinuod nga anak. Diba?
1: Toon man masakitan si Marco, pero eventually, iyan na ma-realize good
2: dili nga. Dili na, what Mu-an if ba? Mausab ang pagtanaw sa ni Marco sa iya.
0: What if musamot ang pagdayag ni Marco niya?
2: Dili naman nato presyonon ang pagpangga ni Marco ngadto kang Andy kay kontento naman dayan si Andy sa pagmahal sa iyang anak sa iya.
1: Pero mo lagi kontento
2: ang ako lang is what if mausab.
1: Si an mo ganing kinala niya surtian kay aron si Andy di na siya ma-awkward kang Marco.
2: Samot
1: ko man siya ulog tago siya sekreto di maulaw gid siya kang Marco kay naman siya ginataguan.
2: Samot maulaw kayo may bakabalo si Marco nga.
1: Dili oy.
2: Karon dili niya tinud anay nga amahan ikaw manaha naka magmanya sa imong anak kay nakabalo na ba ng bata nga dili ikaw ang biological father.
1: Kay kung ako si Marco mas ma-appreciate pero ako salamat sa pagstoryag tinuod at least karon ba nga kabalo sila duha sa kamatuoran.
0: And buutan si Marco. Kalo na ako kung masairan niya ang kamatuoran, the more niya i-appreciate si Andy. The
2: what
0: more
2: if, niya
0: kasalamatan nga.
2: What if, mausap ang iyong pangunahuna? Unsa, advice niyo karo niya tukanan.
1: Masuko din siya kang Andy. Dili man na, imposible nga masuko siya kang
0: Andy. Hindi man si Andy diri.
2: Dili siya masuko, pero what if mausap? Mulay lo gamay, kay simpre dili ba tinuod niya mahan. Loy kayo siya, hindi 30 katuig nga ang iyang tinigo, may iyang kahago, gibubo ni Ana. What
0: pero
2: if,
0: na-establish mo dili lang
1: yes,
0: relasyon.
1: Yes, maayoy lang relasyon.
0: Relasyon so, na dili, basta-basta gubon.
1: Dili na maguba.
2: Para na ko, hindi, pakabungol na lang yun. Ngawa kayo na nunggan, bunga lang to sa kamatyunon niya. Kuhan nga, naka-istorya, bisag unsa na lang, unuunahan na lang, Ana.
1: Unuunahan na lang, Ana, kuhan na to, nag-galusinate na to.
2: Basic, ikaw dahi ang amahan gitunod na itong bata, ah. nya nagduwa-duwa ra to ang imong asawa nya.
0: Nang kanang himatyon na mamakak pa na kap.
2: Pagdamay na lang ba?
1: Di na mamakak ang himatyon non kap.
0: Gani.
1: Mo na man ilang last chance sa musultik tinuod.
0: Mitugan siya kay di siya gusto baggage. Nga sa iyang pagpana gusto niya gaan.
1: Yes.
2: Mm. Malagi na ka ba mga babae kundi po mga matay di po mo.
0: Saya ang ang buhaton. So tiyan ba ni Andy ang yang anak nga dili siya tin nga mahani ini or magpabili na lang tinaguan hangtod sa hangtod. Balik ka man lamang sa Pigas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: kaabangan syempre ato sa timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Wow, nakita ni nako si Ate Arlene sa Ona Radyo na taka madungog from Mamira Gwyneth.
1: Ate si Ate Arlene nagdi mong giminsan ako wala.
2: Hi Ate Arlene, shout out ko mga kapatid ko sa Bulacan, Santa Maria, Sisyo, Rowena Opano, Robert Opano, Raquel Opano, Ayade from UPC Raquel Opano.
0: Ayan, from Marvin Lagasca of Tabugon, Cebu. Shout out ko Ate Arlene sa akong loving wife nga si Maricel Lagasca. O sa mga anak ka sila Zion Miguel o Kayla May Lagasca. Permigid Ming, nagsunod sa inyong programa nga. Sincerely, Ate Arlene, kay lahi ragin ang feeling basta makaduwag sa mga istorya nga inyong ginabasa, labi na sa imong heartfelt nga paghatag o emosyon sa matag letter. Ayan, thank you.
2: From Angeli Biatingo Mora, hello Ate R, DJ Nova o Capjo, nalingaw yun ko ninyo na minaw from Binay Negros Oriental.
0: Mawan niya mong paboritong kaoban samtang nagpahuway o nagtrabaho kay makakatawa, realize o makakuha ming leksyon nga madalas among adlaw-adlaw ang kinabuhi. More power sa inyong programa. Ate Arlene de Genova and Cap June, ambing ganunay o ginaot nga padayon pa mo nga mamahimong inspirasyon sa tanang listeners from Geraldine Maranon.
2: Mayong hapon, ate, pa shoutout ko sa kong papa na asa Bukidnon Sumilaw, Armelio, and Liston, dili gid na makumpleto yung adlaw o di siya makapamina o sincerely Ate Arlene. From Miansky Alit and Liston.
0: Hi to Jemar Sarbalion, Iking Pilandas, watching from San Canan.
2: From Michelle Magtagad, mayong hapon Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Ganahan dyan ko sa inyong tandem tulo kay naay kontrabida usa. Iyang extra kay dili ko gwapo pero mapagmahal ako. I'm your avid silent listener through DYJL Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Ayan. Shout out to Eliza Abascar watching from Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental.
2: From Nora Mingaray Dumadag, mayong hapon Ate Arlene, Ate Nova and Capjun. Salamat sa inyong maanindot kayo ng programa matag hapon. Diin makuhaan og mga maayong pagtulunan sa mga tigpaminawan kanunay. God bless us all sa Pilais Claveria, Misamis Oriental.
0: Mayong hapon Ate Arlene, watching from Banga, South Cotabato, always nga paminaw ako Mama Ophelia Tabugan from Junard Tabugan.
2: From Lorna Beltran of Hinunangan, Southern Lake. Maayong adlaw Ate Arlene, kada hapon gid ko nagpaabot sa inyong programa kay murag tambal sa kakapoy. Lingaw kay ko sa inyong mga istorya o mga tambag nila DJ Nova o Capjun. Daghan salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gipaambit amping kanunay.
0: Shout out from Arlene. Sorry. From Margie Camlok Lancisco. Ayan. From Polomolok, South Cotabato. Okay, DJ Nov, sa imo hanggang final nga advice para kay Andy.
2: Again, Andy, para nako, kinahanglan ni mong isulti kang Marco. Kay, para fair ba sa bata? Kay, deserve man na sa bata ang kamatuoran. Dili man na siya para magubain yung relasyon. Kung dili, para ikaw po di po ka magkargo o bagahe sa imong kaugalingon. Kay, sa akong lantaw, Andy, tingali, gisulti ni Marie ang kamatuoran. Kay, para bitaw nga, iyang makuan ba kanang mahilo na pud siya, so para nako iya nang gisulti para ikaw pon imong matug-an kang Marco ang kamatuoran kay aron siya magmalinawon sa iyang pagpahulay sa dayon. So para nako di kaangay mahadlok nga mausab ang iyang pagtagad o ang pagtagad ni Marco sa imuha. Kay again, palangga man ninyo ang usag-usa, maayo ang inyong relasyon sulod sa pila ka dekada nga ka ikaw gid ang nagmatutuan ng bataa. So for sure dili man gyud siya makuano mausab. Kay once ang connection sa kanabitawng ginikanan og anak, dili na siya magmatter kung kadugo mabuo o dili. Sa ngalan nga ikaw naghatag og pagmahal sa iya, ikaw ginayang lantawon nga amahan. Tuod man ma-curious siya kinsa tinuod ka niya nga amahan, pwede man na niya mabalaan, but dilibot pasabot nga iya kang kalimtan isip amahan. Ang ako alang gid ani nga kanabitong ayaw awata si Marie nga iya pong gikargo na pila ka dekada na nga sekreto. Ayaw awata iyang gibuhat. Kaya again, lahi ra gid ang kinabuhi kung kanabitong makabawi pa bitaw ka. Yes. Ayaw na paabutan ang kamatyunon ka, ayaw pa kamutog ang tinuod. Kay di na ni mo ma-redeem ang imong mga sala, di na ni mo ma-redeem ang imong kaugalingon kung ayaw pa kamutugan nga wa na kay chance sa makabawi pa. So samtang karon Andy nga kanabitong ayaw pa ka nakabalo, silti igid si Marco kay aron makarecover pong pa mo ba? Daghan pa mong time nga ka nang madawat, masettle sa kamatuoran nga dili mo kadugo. But it doesn't mean nga dili mo mag-ama. Mag-ama gihapon mo. It's just that di lang gid mo kadugo. So sa karon nga panahon, mo na importante nga bahala na lang di mo kadugo. Basta kaya inyong pagtrato sa usag-usa naa ba ang respeto pagmahal na diha kanunay. So adi na naangay ninyo lang tawon kung ikaw ba ang yang biological father or dili. Ang importante ra diha nga matug-an nimo kang Marco aron limpyo imong konsensya si Marco pod ma kuan ang gyud siya nga makabalo siya siyang identity.
0: Ayan.
2: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor, Kap Junjun. Imong final para kay Andy.
1: Yes, pinali nga advice sa mga kababayenan, no? Sa mga gapalamati karong panahon na please tug-an na mo tinuod sa inyong mga bana karon kung kinsay amahani ng inyong kamagulangan.
0: Hoy!
1: O sa mga lalaki po nga gapaminaw karong panahon na leksyon, pagkuha na mo picture sa inyong anak o inyong picture, itandi-tandi na. Kung kulot ang buhok, way kulot sa inyo ha, pagduda na.
0: Pagtigong na mo pang DNA.
1: Kay karon ato na pamatudan ati nga alkansi gid ang mga lalaki karong panahon na. Yeah. Oy, kung gapaminaw man galing ka, please tugarin ni taon imong anak.
2: Samuka.
1: Nga samuka. Ang amahan niya nara didto. No? Kay para makabawi pang amahan niya, ayaw pagtugan katong tiguwang na nga di natakabawi.
0: Bastila.
1: Sa mga tigpalaminaw karon,
0: siguro tanan oy nagkataon lang amo ni yung problema.
1: Leksyon gyud ni nga kaning mga babae man kusog di nagiko pati nga ni nga kanang kusog kaayo magpasakit sa mga lalaki karon pa.
0: Mapalamas tabason kas mga kababayen-an.
1: Pero girls, kay na kasulat man sa balaga sa lot, kasulatan nga kinahanglan ta magpasaylo, gipasaylo ta namong tanan. Andi ang akong advice nimo, ayaw na lang tugaan ni ang imong anak para walay mahimo nga problema. Kay busugot kag sa dili pagitugadan nimo si Marco, emosyonal nga kasakit na agina. Emosyonal nga struggle niya. Mas maayo nga tug-an na lang pud ka kung kamatyonon ka na. Sa gyapon kini si Kuya Kap, ngon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot og mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunung City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat kanimo DJ Nova. Thank you so much Cap June. Thank you Andy. Say mo papadangat imo swatan po ni aton tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Lili lalim. Sayod ko sakit. Pero face the reality. Ingon ana gid kinabuhi, dili na to matag-an no. Unsay mga kadabang posible, pero kini lang importante. Congratulations. Usa ka katarong nga binuhat, usa ka katarong nga bana, usa ka katarong nga amahan. And about kay Marco. Para nako deserve niya nga masayran ang kamaturan Pero, doon ay saktong panahon para ni Ana. Ayaw siya shulti, kundili pa ka ready emotionally. I-plaster sa imong kaugalingon. Kalabang, ready na ka nga mudawat sa kamatuuran. Kay doon na may mga panahon sa tanang butang. And I know, nga pag-abot sa saktong panahon, kaya na nimo isulti nga to kang Marco. Ayaw lang sa pagdali-dali. Kanabang, kondisyon na daan imong kaugalingon, accepted na nimo nga, kaya na nimo isulti nga to kaniya. Kanasayod ko. Pagmasayod si Marco, dako kayo ng adjustments iyang kinabuhi. Di man siya mausap sa iyang pagkaamahan, pero sakit na para sa usa ka anak nga masayod nga di niya papa ang tao nga iyang giila nga amahan, gikan sa pagkabata. Usbon ko, dun ay saktong timing para sa tanan. If ready ka na, emotionally, pwede ni masultihan kay deserve pod ni Marco nga masayod sa kamatuuran. Andi. Thank you so much. Sa imo pagpadangat imo sa watahan po, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand back, karoon taod-taod, alas na itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye! I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
12: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung sabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, radyo ngayon ang trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
11: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati RM Doc Jan, maing hapon, di-atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga bukton o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o babalik na akong kusog. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend, maatugis sila sa doktor, katagaan silang maintenance para sa high blood.
1: Yes, Ati Arlene. Oo, okay. So, isa po na siya noon na mga immediate action na to. After...
0: Remember, ha, daghan kayo ang mga nay high blood nga tukod kay wa sila ga maintain og tarong sa ilang tambal nangamala hinoon. Pero kaning everyday kag inom sa imong maintenance okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko dunay gihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo, ha. Well, i-take na ninyo kay again usbo nako. The moment nga mag-maintain mo kung taas inyong blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay kana, and of course dakong tabang atong NANS and the UAID para sa kay heart magid na siya og sa kuan sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong kay siya tabang para nga ma-minimize og mabalik sa normal. But again, kung dunay gihatag na ang doktor, mas maayo nga dili gid niyo ignore.
1: Yes, at Arlene. So din ato ikadinay mga kanans, no, sa datos sa Pilipinas man o sa tibuok kalibutan. Ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one sa mortality rate o sa mga morbidity rate. If you see morbidity rate, mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate, hinungdan sa pagkamatay sa usa ka tao. So, kumbaga, yung mga cardiovascular, usagi na siya sa mga top nga no kalit-kalit na nawala ang usa ka tao, mga kanans. Okay, unsa ba ang mga symptoms pag nagkakaroon na tayo ng problema sa ato ang kasing-kasing? Of course, na yung mga abnormal palpitations sa ato ang kasing-kasing, no? Na bisan nung galingkod na bitaw ta, magsigig buto-buto. And then, kalit lang mawala po kana siya. Ikaduwa, mga pamuy-puy, hawoy ang imong kalawasan. Medyo dali nakakapuyon, dali nakakaluya imong lawas, murag lami iraperminti ikatulog. So kana siya is yung mga early signs sa ato ang na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. Doon sa subjective cues, mga kanans, no? Moto naman, makitaan din nato yung mga iyang BP, makitaan sa iyang mga laboratory na naay mga pag-increase na gyud siya. Kung kalit ni atake ang imuhang kasing-kasing or nagkaroon ng mga cardiac arrest. So, ang immediate action nato, mga kanans, no, kung conscious pa yung tao, kumbaga matapos siya ba, ipapahulay siya.
0: Napailimuot.
1: O, napailimuot, mga kanans, no, ipapahulay siya. Then, iparelax, i-encourage sa iya yung inhale, exhale, kay para mo kalma. Okay? And then, kung pwede, paimna din siya og maligamgam na tubig, mga kanans. Okay, paimna siya maligamgam na tubig. And then, kung magsigi pagitsakit ang iyahang dughan, kung naay sili, ipapaak siya og sili, mga kanans. So, makapaluwar na siya. And then, kung naasay tambal sa high blood, ipaimna siya dayon, mga kanans. Kung anaasay, ano daan, na ginabalon-balon, kumbaga ba. And then, kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa NANS Herba capsule. So, right away. And then, if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon, mga kanans, kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga root cause, mga kanans. Then common po dayon now na mabatsyagan dayon sa mga pasyente, no, Duk. After bitaw gyud na pag-atake nako, Duk, luya gyud kayo ako ang lawas na siya. Okay. Ngano ni luya imong lawas? So naay tendency ni taas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba, or yung sugar. Muna siya, pag naan mo sa hospital, i-run dayon ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha dayon na siya, ipalaboratory dayon na siya. Kaya ang epekto mangod ato, mga kanans, when that time na nilapot ang imuang dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, nikusog. Kusog yung pressure ba? Take note, biya, sticky biya kay imuang dugo. Din taas imong cholesterol, uric acid ba, or sugar. Muna siya, magasgas ang lining sa ato ang mga kaugatan, sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba, o sa ato ang brain, mga kanans. Kung sa ato ang brain, magasgas siya. So, na tendency na pwede magka-stroke ang usa ka pasyente. Dun sa iyang mga kamot, umatiil mo na siya puy-puy, hawoy kaayo ang iyang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation ng hubag ang mga kaugatan sa iyang lawas. Muno siya na bugat, hawoy ang iyang paminaw sa iyang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung asay mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na pod, sa iyang mga herbal na angay niya pag-imnon, nindot ang non-herbal capsule and then UID herbal capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric o sa imong sugar. At the same time, ang UID herbal capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. Din maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay kaibalo ko makanans, after bitaw niyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan yun kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talag sa medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinaagi sa pag-inom sa non-herbal capsule o UID, ma-protection na nato ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede nimo isabay ang non-herbal capsule 3 times a day, din UID, 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, daghan mo tayo mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herbal capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pa ang patangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
3: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
2: Okay.
3: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans.
2: And syempre ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
3: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
5: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninjang tanan mga kurimaw? Welcome na sa Abdelis program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Ah, kumusta og manginaot lang ta? Nga naamo sa kadasig o kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Bernis ba? O September 4, 2026. Paspasa kayo. Ah, arang ka dyan, paspasa. Atong tigmo, 500. Gidoot ang Y-Prol, napikas ang flood control. Why basto saya? Pabot na sa batong giandam kung adlaw nga nasayod baga mo. Atong unang lingaw-lingaw numero 2. Pabot na may gala ang duha para makumpleto. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

I'm on it, bruh. Oh, Uncle Naomi, bruh. Mag hobog da, bruh. Hobog porwal. Aga padayo sa saligan dire sa tuang pag panaguban aga gi gituklod ang way purol na pikas ang flood control way bastusay aga akong tumaglong langka sa kuryente o gikan daw kang Nero o sa Cebu. Tubag ko lang, tubag ko sa imong tigmo, haman, wa mandiha, muang. Og lang, tubag na ko anak kay Switch. Gikan daw kang Inday sa Bohol. Kumusta mang Bohol day? Og relay na balong. Gikan daw kang Tutos Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay Negros Oriental? Yuto! Aga good day. Good day po. Aga onya ang akong tumaglong anang imuhang digmo break sa sakyanan o gikan daw kang Irish may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Nang tubag si muntik mo kay tao na nga nag LBM lito ng Balamban si mo. Kumusta di alitos Balamban? Aga tubag kay

0: Yan along London ng Toledo City. Kumusta mga taga? At Toledo, nang tubag si mutig mo kay tao na nga nangiti paghubo sa purol na buak ang sampot lito ng Balamban. Ikaw ito lito, mayroon kang sampot lito. Ito silingan na sampot. Nang tubag si mutig mo kay Sinso sa kahoy lito sa Balamban. Aga balong, tubag si mutig mo kay nagkaon og lambay ni Dubagkos ng Buanoy, Piyuto. Lami ako na nido. Ha? Panghatag po ni muhang lambay na nido. Lang tubag si mutig mo kay nagkaon og mani ni Duboy. Uy ka, mukaon gyapon ko na bay. Kanang mani bay. Oga, tubag tigmo lang ko manok lagi. Apas nga ni Duboy ng Buanoy. Sige Bran, out there long. Buanoy, sakop na si Buno. Sige Bran, out. Na, oga, di abiyod. Long, ako ang at tubag anang imuhang tigmo. Nabuang ni Skwa, no? Ipamintin niya, nigawas na. Oh, kinibuang, kinisya, kining it-nine-it. Ha? Ah, nine-it-nine ba siya? Oh, muhata huwag hearing, mintin ko nung katunang gawas na bag-ula. Lahog tubag, nag-ismiring hoy. Berto sa Sagbang, Valencia Negros. Kumusta diya? Ismiring hoy lang mo ganyan diya. Bangka o kanang pagbugsay sa bangka. Ang tubag ang imutig mo kibalong kay ang bangka way purul o kinigituklod sa o samtang nagdagan ang bangka ang tubig mabuag o napika sa agin ini kuya o Jerry Bandiala taga Malabang Lanao del Sur dari sa Mindanao o katabok-tabok na to signal no Bisayas programa na to. Gabot na. Long tubag tigmo kay agahin mo og irrigation para basakan. Gikan daw kang 952. Wa ay pagyapon dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang charity sa Buhol.
1: Nay, unsa man balong? Nagkabantay ka atong viral nga babae gibunalag helmet, nay?
2: Oo. Viral ba kito?
1: O, mga tanak ko, nay.
2: Unsa man?
1: Unsa may hinungdan nga nang gipusposa man to siya gilmit?
2: Ah, katodong?
1: Ah,
2: kuan dong?
1: Unsa?
2: Gipunalan siya gilmit kay nahilog man siya gilmit-hilmit.
1: Paita. Gamay kay gilmit yung banda yung ang bana pero ang helmet gibunal niya por tindako. Ganse.
2: Wala ko kailan yung bana. Pero nag-ismiring, huwi mi.
1: Hello. Okay, panayon tamigala din sa tuang. Pag pinag-uban, balaw ang tubag, utig mo kay Kabaw na. Nagdaro kay ang Kabaw, di mo na magpurol. O niya inagdaro, mapika sa yuta si Angelica Nilong. Sa Toledo City, Cebu, Piyoto. Kita po ni kay Kabaw, nagpurol. It's a gay poor man. Nagpurol, ipajakit, ni mugmaong. Lang tubag sa yung tig mo Kabaw kay sa lilabay kay wala gid ni puro lagi. Lang ako tubag yung tig mo kay Alho og Nosong Alfredo Cosi Poblacion Tabuilan Cebu. Kumusta ni Alfredo? Ah, Poblacion Tabuilan. Og balong ako ang tubag. Anang tig mo ni mo kay Durnab na lang. Inigduot ni Mos Durnab nga way purul, mapikas kay mabable ang pultahan. O gikan daw kang siya.

0: Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tumaglong anang imong tigmo nagpikas og kawayan kompyuto. Dapagyod nag-add-add og bani saging og ikan daw may gala kang titi sa buhol. Kumusta man dito? Asa may buhol te? Bahagi te? Ha? Pagsabang ay sabaw na sabaw ti ayaw. Pagbahog di ate. Ayaw. O sa mga isga at isda ate. Danggi te. Ayaw. Ayaw. Long ako. At tubag anang tigmo ni mo kay. Blood control na. Agadi abriod. Ang akong tubag lang kay irrigation o gikan daw kang atata sa bugo. Kumusta mga taga bugo? O akong tubag lang nag-able o kandado o gikan daw kang ching buhol. Kumusta mga taga buhol? Kompyuto! Wa ay pagyapon og long jealousy na long og ikan daw kang nining tunghaan. Kumusta di aning sa may tunghaan di pagyod long nagabli og Biblia. Oh, alang ka pagsabot ang Biblia, buang ka ba? Oh, kay porti man daghan ng pasumbingay ko. Ang uban lahi ang pasabot, ang uban lahi pud pasabot. Pero ang Biblia binuhat ron sa tao ba? Og balong ang akong tubag anang imong tigmo kay baha or nagbaha. Og ikan daw kang jing sa may bugo. Kumusta mga taga bugo? Og ang akong tubag balong anang imuhang tigmo gate giablihan o dudu dos mabinay. Og yadi pagyod nagbuag og durian gikan daw kang pimpim tanhay. Kumusta mga taga tanhay? Computer. Og gituli. Unsa nang tuli? Pratong tigawa. Eh, paagi agad kanyang yobe. Kaya mutan ako kung unsa nang tuli doon. Nagpabulabog lagi kalong episode pa kalong. O, na may libreng tuli may gala dito sa gym. Bebe, paagi asa ko ninyo be. Kanaw kang usan ng tuli. Siyalan ng tuli. Long akong tubag nagbulkit og ligid. Gikan daw kang Julius Buhol. Kumusta man niya Julius sa may buhol? Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak kay Alperil. Nagpanit og saging balong bibot buhol. Wa ay pagyapon mga kurima. Og balaw tubag na ko na nagpikas og watermelon. Yuto watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, banana, banana, bibingka. Murag lahi ng fruit salad ba? Kaya may bibingka. Long akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag anang kay nagdaro. computer. Wap agi hapon. Og onsa ni? Lang tubag na ko ng tigmo kay Onod Subulang Hoy Gilong Ag Muliki Manalong. Abi sa gani din ng agon, galiki ang gani. Ha? Na, magani di galong agon, pero galiki ang gani. Og balaw ako ang at tubag anang imo ang tigmo kay ang tubag lang Olo Gibunala. Nganong Gibunalan po na? Nganong Gibunalan man? Gahe di ay. Pero may nga ka namin doon yung kagahe ni mong ulo. O, pasalamat kayo kakagay o humog pa na. O, sige nagkapakog, hagbaran ni Pusgay. So, pasalamat na kagahe tag ulo, di ba? Kay humog pa ako. Deep e gamay, Pusgay. Okay, dirita may galas, line pang pasiyaw. Gikan daw kang Juan may galas Bohol. Kinis balo nga may adto ilahin re.
1: Ah, kanang hin?
0: Oh, pasensya na gid kay bay. Wag ikaw laing maduulan ang iyong problema bay. Unsa mo na?
1: Pwede pahol mong takag 5 million bay?
0: Unsa?
1: Pwede pahol mong takag 5 million?
0: Ay, sorry gid kay bay. Mabalibaran na gid ka na. Kay galain na mga ikong ginawa. Giluod na mga ikong baos kwarto, dris kwarto. Oh, pernagana. Ay!
1: Sana
0: oh. Oh, gato ang kipahol mo 5 million. Ay, mabalibaran na ika na bay. Pasinsya ka kayo. Oh, galain mo yung ginhawa na kung aning baho, aning kwartas kwarto, as kong naghana. Oh, gikan daw kang Juan, may galas Bohol. Oh, ako'y pahol mo di Juan, bay. Ha? Ato lang interesan o 150. Pila-pila? 150. Okay, ikaduang ligaw-liga may gala numero 6. Number 6 og pabutang usa para magkumplito. Pabutang usa may gala para magkumplito ko rin. Lang akong atubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang akong tubag anang balong kay nagutan og bungas kamunggay. Gikan daw kang tunet Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubaglong anang imuhang tigmo kay okay, tubaglong kay

Akong tubaglong anang imuhang digmo. Nag-ad-ad og bani saging computer. Wap agemot.

akong tubag. Balong sa imuang adig mo. Kay nagbuag og lobi kompyuto. Wapagid niya po ba? Look, akong tubag lang kay doktor nga nag-opera sa pasyente. Gikan daw kang Jaime Buhol. Kumusta man Jaime Dias Buhol? Computer. Og onsa ni ang akong tubag long ana sa imuhang digmo. Onsa ni ayan tubag ana kay billiard. Computer. Wap agad yapon na. Ha? Wap agad yapon na ka. Asag tog tubag. Dirita may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw kang amor sa Buhol. Kini si Balong Banang Tikla. Pag uli niya may galagi kang trabaho, nasapun niya iyang parehendri og Tikla nga nag-ismiring huy. Pagli-li niya sa kwarto kay ismiring huy may gala. Inihila siya atos kusina, kuwag balde, butang tubig. Taod-taod, iyang gisikaran ang pultaan, gisabligan ang duha. Kurog-kurog iyang parehin ni dagan. Singitan niya, pre. Tubag niya, oh, manang itawag, pre, og. Pasmos kusog.

Ana imong tigmo kay handbrake. Handbrake daw computer. Handbrake or handbrake. Og balong tubag na ko ana. Imo ang tigmo kay sampot na lang. Flood control. Wa pagigyapon masaligan. Balong tubag na ko anang imuhang digma. Ang tubag anak ay butong. Kay pagpikas na may tubig, mura magbaha, flood control. Og balong tubag na ko anang imong digmo kay irrigation. Computer. Irrigation. Ang sige kuha ni mo naday. Education. Ang ako ba yung anak ba'y kitulog ka buo kurso ba'y? Isa man. Maestra. Education. Teacher pa yun. Ako pwede yung kuruga. Tulog ka buo kurso. Isa? Maestra. Education. Teacher. Long akong tubag ana imo ang tigmo. Ang tubag ana kay butong.

jitski na balaw. Wa manay purol og imong padagano sa tubig kay mapikas ang tubig. Piotor. Wa pagyapon mga salingan. Aga lang ang ako ang at tubag anang imong tigmo kay. Okay, tubag ana lang sa imong tigmo. Ad-ad yung saging. Bitong ko ng baboy mo na. Oh, kanang bitong baboy pinagkaog inad-ad ng saging. Dako lang tiyan pinag-ihaw ay sulo. Oh, puro panit na may galagbong. Akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Mm.

og tubag. Lolong Melon. Melon Amoy. Lolong Sipper na. Gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Og di apod. Ang tubag, ana, balong ta. Nagdaro gamit ang kabaw. Kompyuto. Why, pag-apoy. Burger na long. O, gikan daw kang lab-lab buhol. Pyotor. Why, pag-apoy. Ha? Wa, ay bigya, pon ba? Dirito may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Unsang binuhat ang iyang ipon na asyang tiyan? O sulod siyang tiyan? O ang iyakunong ipon may gala na sulod siyang tiyan? Matod pa din he, mao kuno ang lobster.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bibi mo saka di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man tayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so wala kini ang giminsin og dagan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Dianoset at kayo ko din sa Purok Do Yes, Poblasyon Gidawi Bukid Nun.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jilin Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalihara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my galander sa ito ang pagpunagumal. Lang tubag na ko anang imuhang digmo. Okay, tubag na ko anang tigmo kay naglala og banig. Hello. Okay. Katus balong may gala nga. Ah, katus balong nga. Nagbinuang. Nangabit niya yung asawa. Niuli silang balay siyang tatay. Yadto yung tatay may gala sa ang balong. Balong, tay. Uso man nila sa pool man daw kanitikla. Lagi tay. Tuas balay, di may tsurang daw. Sa tay? Di may tsurang daw. Ay daan naman na tay. Ang si daan? Daan naman na yung daw. Nga di may tsura. Mau nga ni nangabit ko tay kay daan ang limit sura yung naong tuntog. Pagkatunto gini mo. Akong tubaglong, anang imuang ating mo? Nagbuak o kawayan, kompiyuto. Wap agi mo. Og hasan eh, flood control na lang. Flood control nga ni Piotr. Og lang akong tubag, anang imong tigmo kay nagtudling computer. Nagtudling sa mga garay. Piotr. Katapos ang ibili Megalas Curimao numero 4, number 4. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita.

0: Hello mga MX3 Believers! Ako si Reynalyn Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
10: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
12: doctor. Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan.
13: Uy, what ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
15: DTX 500.
16: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
19: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
20: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
21: Boom, boom.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
3: Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
9: Palingaw mo lihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
8: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
9: Unilab yan!
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
19: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
19: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
19: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol.
12: Kasaligan mo.
7: Balita o impormasyon, gikabinaw sa katawang bulanon.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang among nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
15: Number 1.

0: nagi-cover sa buhatan ni Vice Governor Nick Besa sila bina sa iyang mga lakaw pod karong adlaw mga kaigsoonan isip pa usa sa mga trabaho no sa sangguniang panalawigan sa atong Vice Governor Nick Besa sa mga kaigsoonan. So pag-usab no, welcome sa atong tulumanon og maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw unsa inyong gihimo karong mga orasa ning mainiton nga kahaponon mga higala ambing kanunay no sa atong mga suking tigpaminaw. Ang atong sangguniang panalawigan sa Bohol nga gidumala sa atong Vice Governor Nick Besa, inubanan usab sa iyang mga kaubanan no sa mga board members sa First District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo sa Second District, board member Jessel Ray Mentado Villamor, board member Tomas Abapo o board member Fernando Iping Estabilla sa atong mga bukal sa Third District, gipanguluhan sa naginusarang babay, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala o board member Nathaniel Binlod. Sa tulo usab nato ka mga ex officio member ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Liga ng mga Barangay, board member Romulo Cipidosa o presidente usab sa Sangguniang Kabataan, board member Lawrence Sembier Angkla. Sa atong makugihon ng abtikaw nun ay ang SP Secretary Sir Bonnie Kirog o sa tanang mga staff, legislative staff assistant o sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office sa mga buhatan sa mga board members. Welcome no sa pag-usab sa itong programa karong mga orasa takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Update no sa itong giingon ang mga gimuhaton sa itong Vice Governor Nick Besa sa ito sa mga gisundan karong adlaw diin usa ka dakong activity nga nahitabo dinis itong lalawigan sa Bohol. Usaon na usab kini ka milestone mga gaigsunan o usaw na usab ka timailhan nga nagpadayon ang kauswagan sa atong probinsya sa Bohol ubos sa pagbala sa dong gobernador Aris Mintado inabagan sa sangguniang panalawigan ubos ni Vice sa pagpangulo ni Vice Governor Nick Besas kining kabahin sa ekonomikanhong kalihukan mga higala, investment nga nanulo din sa itong probinsya sa Bohol. Gipamatud-an mga kaigsunan ang mga saad sa liderato sa gobernador nga way pihig-pihig no sa tanang mga investor nga musulod din sa itong lalawigan sa Bohol dawaton gyud no sa itong mga katauhan sa Bulaanon para usab makahatag ng dugang oportunidad no para sa kauswagan sa ekonomiya sa probinsya, dugang panginabuyan ug trabaho sa atong mga Bulaanon mga kaigsoonan. Diin karong adlaw official nga gibuksan no ang Robinson's supermarket no pinakaunang investment sa Robinson dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga gituko diha sa lungsod sa Panglao mga higala no karong adlaw Biyernes mao ang opisyal nga pag-abli sa Robinson's super market mga kaigsoonan. Kay baot ang kining Robinson's or Universal Robina Corporation mga kaigsoonan dako ni nga kumpanya ilado ni nga kumpanya sa tibuok Pilipinas no diin kung muadto tag mga dagkong mga syudad sama sa Cebu, Metro Manila, dito sa Mindanao, sa Davao City, Cagayan de Oro City, uban pa mga dagkong syudad dili gyud mawala ning pangalan nga Robinson's mga higala. Unya naabot dinhi sa atong probinsya sa Bohol no og sa panahon no sa pagdumala ni Gobernador Aris Mintado og ni Vice Governor Nick Besas nga nagpamatuod nga ang kalambuan mga kaigsoonan nadala no sa atong mga leader dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan. Ang mga katawhang bulanon na dugay nang nagpangita o asar ning mga pangalana, no, nga wa mani manu dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So sa pagkakaroon, na pamatud-an nga tinuod gyud ang gisaad sa itong mga leader ni sa aumentado besas administration mga higala nga dadon ang mga investment na kalinlaing investment din sa probinsya sa Bohol para sa dugang oportunidad sa kalambuan sa ekonomiya, pagpabibo sa kalihukan mga higala. O syempre, naguna diha ang kining ni ang panginabuyan sa itong mga katawhang mga bulanon. Sa iyang mensahe no, sa pagbukas sa First Robinson Supermarket sa lungsod sa Panglao, gikalipay og dako ni Vice Governor Nick Besas ang personal nga makatambong o makasaksi sa opisyal nga ribbon cutting and grand opening sa labing unang Robinson Supermarket sa Bohol nga nahimutang sa Bilmar Lifestyle Center diha sa Barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Nagpasalamat si Vice Governor Nick Besas sa malampuson nga pag-abli ni ining maong establishmento kauban ang Robinson's Retail Holdings Inc. Chairman of the Board Robina Gokongwei Pe o President and CEO Stanley C. Co. Mitambong usab sila si Congressman Babayap o Panglao Mayor Boy Arcay. Ang presensya sa atong mga kaubang leader nagpakita sa lamang sa hiniusang tinguha o suporta alang sa dugang kalambuan sa Bohol. Ang pag-abot sa Robinson Supermarket matud sa Vice Gobernador sa lungsod sa Panglao usa ka tin-aw nga timailhan nga ang ekonomiya ug turismo padayon nga nagbadagsigon og nagpabiling ligon dili lang kini usa ka bag-ong suruyanan o pabalitan kun dili usa usab kini kadakong tuburan sa bag-ong oportunidad nga trabaho alang sa mga kaigsoonang bulanon nga naghatag og mas di kalidad, presko og barato nga mga paliliton sa tanan. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang tibuok management sa Robinson's Retail Holdings sa dakong pagsalig og pagpili sa pinalanggang probinsya sa Bohol. Mao na mahigala ang tipik sa pamahayag ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsoonan sa maong opening. So congratulations no sa atoang mga katawhan diha sa lungsod sa Panglao o sa mga bulanon. Gawas aning Robinsons mga higala do na pay umaabot no ang kining gikahinaman usab nga Showmart or SM no nagsugod na usab sila og kining ni ang trabaho diha sa luyo sa New Capitol Building. So ato lang pong paabuton kay daghan ang nagkuan po, daghan po ang mga usahay, mahimong katawanan sa uban kung asar ko ng SM. No? Pero inguna na magina, basta pribado nga negosyo mga higala, ang gobyerno, why control? No? Ang gobyerno, igo lang nga mo dawat no sa mga investment nga musud sa probinsya pero why control mahigala in terms of kanus-a sila magsugod og anus-a nila ablihan ang ilang negosyo basta ang importante nga na sila no ang ilang presensya nga nagpakita nga interesado sila nga mubugbog puhunan din sa itong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan. Nagatusong oras, doon na tayo 12 minutos yung milabay sa alas 4 sa kapunon. Inipuntuhan mga kaisunan at usap mga hatagan ng pagtagad, no, pagpaminaw, ang mga panghitabo atol sa gipahigayon nga press conference sa pamunuan sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, ubos sa pagdumala sa presidente, board member Dr. Joanna Cabalitinitay kagahapong adlawa, labot sa activity sa PCL Week diin. Usa sa mga programa nga gitutukan sa PCL Bohol mao ang paghatag og igong pagtagad ngadto sa itong mga bulanong overseas Filipino workers kon OFW mga kaigsoonan no kay sayod ta nga daghan kaayo og atong ihapon di maihap no ang ato ang mga OFW ang taga Bohol nga naa nagkatag sa lain-laing dapit sa kalibutan mga higala no diin ang tema usab sa PCL Week mga kaigsoonan nag-uluhan og anchoring local governance on global resilience, protecting Filipinos across borders. So, gihatagan og igong pagtagad sa PCL, sa pamunuan sa PCL, ang atong mga overseas Filipino workers. Uban sa mong press conference, maigala ang hepe sa Bohol Employment and Placement Office na si Ms. Bilma Yurong, mga kaigsunan, nga nagpasabot usab no na nga unsa ka mahinungdanon ang atong mga OFW diin dunay mga programa pud nila ang gobyerno, ang provincial government dunay programa para sa itong mga OFW wala nga nagpatabang pod og disseminate ang bepo peso no sa mga sakop sa media dinhi sa probinsya sa Bohol para pod mahibaw ang atong mga pamilya pod sa mga OFW nga duna di ay mga programa. Unya ang usas mga concern ang pagpanguha og datos, ha? Kumpletong listahan sa mga OFW sanglit sa kadaghan mga OFW dinhi sa probinsya sa Bohol wala makumpleto ang listahan sa bepo peso sa ilang datos nga gikinahanglan sanglit matod pa ni Ms. Bilma Yurong nga daghan ang mga pamilya sa OFW nga murag hesitant nga mohatag sa mga information detalye. Siguro ang uban matod pa nga nahadlok nga kuan kono solicitan, no? Pero dili na may purpose mga higala sa gobyerno sa pagpanguha og pangan sa mga OFW kundi matabangan, dili lang sila kundi ang ilang pamilya mga higala. So ninipuntuha atong hatagan ng pagtagad, pagpaminaw ang mga pangitabo sa press conference sa PCL week ubos sa pagdumala sa presidente sakop sa sangguniang panalawigan PCL Bohol President Board Member Joanna Cabalitinitay mga higala. Aniya atong paminawon.
1: May hapon ka na itong tanan. We would like
0: okay,
1: also
0: bye.
1: To acknowledge the presence of our VP Internal, Consihal Fausto Budlong of Tagalog City. Arita sa tubangan, Cons. The Philippine Councilors League Bohol Chapter enthusiastically joins the national leadership of PCL in celebrating the PCL Week with the theme Anchoring Local Governance on Global

0: we are. Ang atong mga OFWs, wala lamang nakatabang usab sila sa pagpalig-on sa atong nasudnon nga sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya, kundili nakatabang usab sa atong pagligon sa atong nasudnon ekonomiya. Pinaagi sa dollar remittances, kung wala pa ang mga OFWs, ang dolyar, ang dollar reserve nato could hardly meet the threshold to maintain a balanced economy. Kining ato gihimong press conference, ato sa pagsaulog sa PCL week, atong ipalawon ang role of local governance, especially on the aspect of policy making to ensure systematic support to our OFWs. In times of disaster or emergency, our local government units must establish a communication link between the OFW and their respective families, at least to connect them. Sa ingon ni ini nga pamaagi, makuhaan ang kaguol sa og kamingaw sa atong mga kaigsuunan nga ang ilang pamilya, ang ilang mga breadwinners to asa gawas sa nasod. We are amplifying the commitment to support the initiative of the national leadership and take cognizance of the necessity to institutionalize an OFW connectivity program in the LGUs in their level through local legislation. Finally, I would like to thank our partners in the media. Kamo nga mga nasa media karon, different media outlets in the province of Bohol who are with us today. You are our partners in disseminating our programs and services for the OFWs. Let us continue to be with our noble career in telling the truth and educate our people on the true meaning in the use of mass communication as a tool to liberate our people from the bondage of ignorance. Kini ang inyong ubos nga igsuon, inyong board member ang nagdala sa tingod sa Philippine Councilors League kon liga ng mga konsehal ng Pilipinas, Bohol Chapter, Dr. Joanna Cabalit Initay, ngayon, padayon lang sa pag-abante para mo asenso. Kumbate, anytime, mga kaigsunan kong Bulanon. Thank you very much and more power to all Boholanos. And once again, good afternoon.
1: Okay, salamat kayo, President Joanna Initay, Board Member Joanna, sa imuhang klaro, mainiton, o mapasigarbuhon na pagpakita sa imuhang suporta o sa imuhang pagpakita nga no nga niata din hikaroon and why we are having this kind of activity. And as you've said, it is part of our celebration of our PCL week. And for the information of everybody also, karong simanaha na doon natin ihimo nga medical, dental, and optical mission sa duha ka lungsod sa Trinidad o sa Luon. Kaghapon sa Luon ni ang PCL and then hugma pohon at tupod sa Trinidad. And this is part also of the celebration of the PCL week. Well, that is why we are having this PCL press conference. Okay, so sa gikaingon, klaro man sa gikaingon ni board member nga dako kayo papel ang mga konsehal. In fact, kung atog yung puy-an ang inyohang PCL him, may tawag ang ito yan, no? Kato inyong PCL him. Nga, giklaro yun, gibalik-balik yun nga ang liga ng mga konsehal kabalikat sa pagtataguyod ng isang matatag na republika. So I hope everybody as members of the Councilors League, I hope you will live by it, not just because mulingkod na mo dito sa inyong tagsa-tagsa kalungsod and then proud of being called a councilor and then in fact, kamo mismo sa inyong kaugalingon, you are doing something nga kanang na makapausog sa hulagway sa atong panggobyerno. And then this time, I guess we have to move on to our the main purpose why we are here.

0: Okay. We would like first to request Councilor Architect Gabalanog to join us in front. And then at this juncture, akong ihatag ang mikropono sa atong magsilbing moderator sa atong himuon nga press conference. We would like to give a round of applause to again the former Vice Mayor and former Councilor Alan Paloso. Round of applause, please.
1: Maraming salamat, Concejal Arnel. Ngayong hapon atong tanan, no? Especially sa atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, the dazzling beauty and brain of PCL Bohol, Board Member Joanna Cabalit Initay, and equally dazzling beauty this afternoon is our panelist, Madam Vilma Yurong, para sa kasayuran sa tanan, single pa ni. Okay? Ako sa liptan. Thank you, thank you. Okay. Padol ko rin guwapa. Okay? So, this part of our activity is the panel discussion, and I would like to remind everybody to observe proper decorum, no? As we always practice this in the session hall and anywhere we have a gathering, formal gathering like this. So once somebody has the floor, everybody is expected to observe and listen, and that's all about decorum, diba? So, okay, you know, the theme is anchoring local governance and on local global resilience, protecting Filipino across borders. This is the central idea of this event, no? So I guess we will hear first from the panelists on sa ilhang mga saloobin, kumbaga, sa Tagalog pa. Una, arita sa atong department head sa Bohol Employment and Placement Office, Ma'am Vilma Yurong, taga na itong masipang palapakan.
2: Magandang gayon. Salamat, Sir Lalan. Mayong hapon kanatong tanan, especially to our PCL family headed by our President Honorable Joanna Cabalit Initay. Marag, hindi ko kahibaw kung sa'yo akong ikasulti. Malipay ko ako. Marag, sa mga panelists, marag ka ng sa team, marag more or less ako mo ay kanang mga pangutanaan yun kanunay ani, especially kay Park magini sa mo ang trabaho. Hopefully will this press con in time of the PCL Week 2026 unsay mga ma-share or unsay mga kalabuan na ma-tuki karong adlawa, makatabang sa PCL o sa amo ang opisina in terms of legislations or crafting policies or budget allocation, especially for our migrants and OFWs. Kay basing o mauni usap pud sa makatabang nga ma-eliminate nato or ma-lessen ang illegal recruitment kay through you as PCL members representing each LGUs, maka-advocate mo, maka-partner mo namong mga peso managers kay ba naman siguro tangtanan nga ang peso karon is an institutionalized department through Republic Act 10691. Ang hinaot po ko nga through PCL masuportaan po ni nga Republic Act nga institutionalized na to ang ato ang mga peso sa ato mga kalungsuran kay naapoy civil service memorandum circular nga gipagawas nga ang peso gi-categorized siya as a mandatory office sa tanang lungsod na ay kanang Republic Act na IRR po gipagawas ang LOLE na ay civil service nga memorandum circular katong primero nga nigawas katong gi mga qualification standards na nadito gipang identify na on sa mga position na para sa peso. Then maoto latest na nigawas katong memorandum circular na categorizing peso as a mandatory department in the LGUs. Plus, ipahinguskan pag yun is sa DILG kaysa seal of good local governance criteria ang peso. Dapat ang LGU institutionalized yun ang Osaka peso. So, siguro nakitaan sa atong pangagamhanan nga institutionalized yun ang peso kaya ang role sa peso dako yun kayo. Okay. Sa tulo ka core functions, mao man itong referral and placement, labor market information, o katong career guidance advocacy. Then, ikaw pa na mo nga mandato is katong help desk. Kay additional po niya siya katong latest na SGLG na to before na stop, i-additional lang na ang LGUs na agits niya ay OFW help desk. Kay ipatutukan po gani ang DMW kasi pareki na siya nga department na karon din niya siya under sa Department of Labor and Employment tungod kay niya tagan yun o dagong importansya nga to ang mga OFWs.
1: Thank you kayo, Ma'am Wilma. A round of applause for the very informative part aga ng opening statement pa ito, Ma'am, di ba? Okay. Then, ang ato mga panelists, puro yun ni mga kargado, yun ni o mga advocacies and mga kwan, panglantaw sama sa i-share ni Ma'am Wilma na dako yun kayong role ang peso public employment sa tanang peso, Ma'am? Public Employment Service Office, okay? Then, gikan sa BIPO, arita mo patiguhog sa Osaka bitiranong designer, architect by profession, but a public servant by choice. Atong ihatag ko nung si architect konsehal Ronnie Malano. Deputy Secretary na ito niya.
3: Thank you, Sir Lalan. By the way, akong pangyukbo dahil sa itong presidente sa itong liga ng mga konsehal sa Pilipinas, both chapter, BM, Initay. Kung sa mga kaubang konsehalis o mga officers sa itong PCL both chapter o sa mga membro sa itong mga media. May ang palis ka na itong tanan. By the way, ako din si Konsehal Ronnie Malanog, first time mayor pa ng konsehal sa lungsod sa Corelia. Mura mag nakuratan kung ang i-appel kong si Lalan mang palingko diri sa Tubangan. Anyway, with our team, anchoring local governance on local resilience protecting Filipinos across borders. In our LGU, we already adapted the help desk and the peso as mentioned by Ma'am Euro. On my part, as a legislator, I nag-una-una kung in the issue ones of barangay certifications. Siguro before may issue mga barangay certifications na binag ma-apply og abroad, siguro ato siguro pong i-appeal ng specific kung asa nga country so that in times of kanang parang itabo sa Nepal na dali ra pag-locate mga members of our community who are working abroad. Dali ra nato ma-monitor, ma-locate kung kinsay membro sa itong community nga tua sa mga affected areas. Not just in example sa itong mga natural calamities but also human-induced. For example, kanang magira sa Iran, nanay mga seaman nga nangamatay doon kay gibumbahan ng ilang tanker. So, dali na nato masiguro masubay kung kinsay membro sa itong community as part of protecting or as part of the services of our LGU na matagaan na yun itong action kung doon na may mga pangitabo. So, mo po na nasun sa kung nauna as advocating our services to our constituent with regards to Filipino migrant workers and overseas workers. So, mo sa po rin isa sa mga nasa muna una, sir.
1: Daghan kayong salamat sa imong pamahayag, sa imong statement, Konsehal Malano. O nakakita yung tagkulagway po no, on support ang mahimog yung diay sa Osaka magbabalaon sa lungsod. No? Sa ingon ni aning panginhanglan sa atong mga kaigsunan. So, move on ta. Ang sunod na to si but mausahay mag-advance kung ano ba mag-advance scenario ko ba ang akong masipyan niya kung introduce ni board member haraw ang tapon na bitaw ang kina the most dynamic and most active member of the sanggunihang panglungsod of the city of Tagbilaran and kay Bob Dugong naghanpon niya siya og experience pagtabang sa mga OFWs because he was once the OFW before stepping into the arena of politics. Okay, so dito maglanan mga kaigsunan ako ihatag ninyo ang usa ka banggitan nga magpabalaod karon sa Katbayan sa Tagbilaran, Konsehal Bibot Budlok. Okay.
4: Daghang salamat Bro Lalan. Maayong hapon ka na tong tanan. Ako din pagtahod sa atong presidente no sa Board Chapter PCL, Board Member Joanna Kabalit Initay, ako pong igagaw ang atong guest na to si Ma'am Vilma Yurong na itong mga kaubanan diri sa officers and BOD sa Philippine Councilors League. Kana itong tanang usbong ko mayong hapon. Ako siguro ang pinakadugay nga OFW ninyong tanan. For 18 and a half years nag-OFW ko. 14 years sa Saudi Arabia, 4 years sa Brunei Darussalam, and 6 months sa South Korea. So, taas kayo ang mga pag-antos, no? Being an OFW. Kay kami, way back 1985, mo ipaglarga na ko. Unya, di untata mo larga o di pa ang atong mga kapitos din sa Pilipinas, di ba? So, kudos to those OFW na tuwa pa sa gawas, atong mga seamen, atong land base, kay land base mo ko, kuan kayo magpasalamaton kayo tanila kay as our board member said they are the modern day heroes kamo ni nagtabang sa ekonomiya nato sa Pilipinas. So ako lang i-say-say nga ang atong mga OFW dalay gun kayo kay ang unang rason nila o namo sa ako pay OFW na bisar kung sa takat bigas diri muhilag kun tag maabot sa gawas no akong giingon sa akong pamilya nga LB only 2 years sa Saudi Arabia, kuring abog ko 14 katuig. After sa 14 years, himbiya ko sa Saudi Arabia, hingabot na po ko Brunei. So nga na ba, tungod kaya naningkamota para sa itong pamilya. So sakit kayo paminaon, unta, ang atong mga katawhan na Pilipinhon na maglangyaw. Kay other countries, katong mga dato ng mga nasod, wa man manglangyaw, marabaho ng ilang mga kuwan, mga katawhan. Kita ra sa Pilipinas, gawas ang mga third countries na like Bangladesh, Sri Lanka, and all others. Pero ang Pilipinas, yun nga, maupig yan ngayon sa mga foreign na countries, other countries, kay kamauta mo in English, maupo na advantage na to. So, kining pagka-OFW, sa ako nang ingon, sakripisyo ni, no? Sa itong mga pamilya, kay layo ka sa pamilya, niya kanyad to sa ako pa OFW, wa pa cellphone. Puro pa voice tape, mag-tape me, ipada mismo ang tape, o diba magsuwat, numerohan, number one, hantot sa, muabot na o mga 50 ka-kuhan sa usa ka tuig, kas wapay labot voice tape. So yung nga umutawag may telepono sa Pilipinas, kanyan to, kantong kuhan sa kuhan, sa Saudi, kuhan, telepono, ihog sa telepono ang kuhan. Mahurot, paspas kayo, para lang madungog ni mo himong pamilya. So sakit paminaw, pero maulagi na, sakripisyo man na. So ako magpasalamat ko na kining atong mga OFW, tagaan ko pagtagaan sa mga LGUs, dapat dunay database kaysa naptan may ugira sa ako dito sa Saudi, katong Desert Storm, naptan magyo ko dito, kaya diha man ko sa airport magtrabaho. Giisiwahan namin sa airport o mga mask kay bumbahan ko noong Jeddah. So, fire extinguisher o mga mask ang giisiw na mo. Sa kaya namin na print sa runway ra sa airport, magpuyo mga staff sa airport. No? So, ang ato lang yun, nga iampo na to ang mga OFW, suportaan na to ang ilang mga pamilya. Kaya daghang mga OFW nga kuan kanang mura o mag-away-away na gani tungod sa kalayo. Unya dunay mga kuan, dunay mga katahap, dunay mga pagduda sa pamilya, mo na nga aton gyud suportahan daghang mga bisis nga miadto nako nagpatambak unsa nga ibuhaton. So ato gyud ang gihimo. Bisan pa sa kapitan pa ko for 9 years, kagawad for 3 years, 12 years ko sa barangay, and this is my second term sa as kuan. Konsyang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Atong i-congratulate ang atong mga OFW nga land-based man na or sa Juan, mga seamen nga naa sa mga barko. Gani, last night I saw nga nabasa na to sa CNN, duha ka Filipino nga mga sailors nga namatay in town sa tanker nga gibumbahan. So mao na sakto tong gingon ni Konsyal Malanog sa Korilya nga dapat dunay database. Kaysa amo sa Jida pa ko, ga-organize ta og Buhulano Community of Jida during the war sa Iran og kuan kadtong sa Desert Storm Iraq to Kuwait nga gera, no? So atong gi-organize, apil ang mga taga Bohol, tagalaing lungsod sa Bohol, atong gi-organize to dito kay hingabot naman ang bomba dito sa Riyadh. Ang Jeddah wa pa mubahay mo tong ang from Riyadh nangabot na sila sa Jeddah. Mo tong atong gi-organize. Mao na unta atong minungduman ang mga LGUs. Do na unta sila yung mga kuan ba, mga missions nga imuon, like kani maghimo og database kung asa na siya nga dapit, nga aron matabangan dayon in case nga ang atong mga OFW na sa distress na sila sa mga pang mga sitwasyon nga dili na maayo.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nganong watay sugaron?
4: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
3: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
4: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
3: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our values formation program. Unya, kada weekend pod naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sa ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diay ni sir.
2: Mutana lang ko.
3: Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola.
11: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX 500!
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy! What ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Buhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
14: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
16: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
5: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
6: Engineering Prosperity, Dennis, sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC, right? Sir.
8: DTX 500. Highly recommended.
14: Sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulog na butikis sa yung gat.

0: Alas sa 5.21 o karon sa detalye sa tong mga balita sa Pinta Consolidated Bank FCB. Mga balita sa kauluhan, gikatakda nga si Kupon karong mga orasas by sa President Sara Duterte uman nga nalutsan o warrant of arrest sa kasong grave threats ang pwersa sa katulisan na karon sa usa ka korte sa Quezon City na andam dakpon ang Vice Presidente. Ano ang dugang detalye sa ANC?
1: Back here at home, we have this just in a Quezon City court.

0: has issued an arrest warrant against Vice President Sara Duterte. That's according to her lawyer. The case stemmed from the vice president's statement in an online briefing in November 2024 that she had arranged for President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez to be killed should she be assassinated first. She has since said her remarks were taken out of context. Duterte's lawyer says the VP has no intention of evading the law and will continue to exercise all her legal remedies. And now a look at the local corporate headlines we are watching today. We begin with SP New Energy Corp. MTerra Solar Phase 1 has officially declared commercial operations for 600 megawatts alternating current mid-merit capacity under its power supply agreement with Meralco. This follows confirmation that the facility has met the necessary requirements to safely and reliably connect and operate 950 megawatts alternating currents of solar capacity and 825 megawatts of battery energy storage system within the national grid. Another 250 megawatts alternating current capacity to be fulfilled under the same PSA is set to be brought into commercial operations in the coming months. MTerra Solar is a joint investment of Meralco's MGen and Actis. It forms a key part of MGen's growing RE portfolio. The project is expected to deliver 3,500 megawatt peak of solar photovoltaic capacity paired with 4,500 megawatt hours of battery energy storage system. Well, the $600 million investment made by Actis represents the Philippines' largest foreign direct investment for a greenfield infrastructure project to date. And now an update on Halcon Prospect located in Service Contract 80 in the Sulu Sea. PXP Energy says its partner, Tetragon Energy, has declared significant increase in the prospective resources of one of its key exploration prospects here in the Philippines, tripling the gross mid-case prospective gas resource estimate for the Halcon Prospect to 8 TCF, while the geological chance of success has also improved from 18% to 24%. Tetragon Energy holds a 37.5% interest and is operator of permits for service contracts 80 and 81 with partners Sunda Energy, Philodrill, and PXP Energy in the Philippines. Still in energy, ACEN has executed an up to 6 billion peso loan agreement with wholly owned subsidiary Sunmar Solar for the construction of the latter's 500 megawatt over 1,000 megawatt hour Sunmar battery energy storage system project in Zambales. Well, it also executed another short-term loan agreement, this time with Giga Ace 8 for up to 3.2 billion pesos. Proceeds are intended to support the construction of the latter's 300 megawatt direct current Palawig 2 solar transmission line and substation project, also located in Zambales.
1: Alas 5:25, sumpay sa balita, ganabot sa itatagdang pag-sikop ni Vice President Sara Duterte, ang tuntarong mga oras, wapakini ni Pakimaw sa Torte, Quezon City, alang sa pag duso sa iyahang bail o piyansa kalabot sa gatubang kasong grade threats subay sa gini sa pagbahad ngadto kang presidente Bongbong Marcos o First Lady Liza Araneta Marcos, mainganman ngadto kang ex-House Speaker Martin Romualdez. Alas sa 5:26 sa laing abahin sa itong mga balita, gipagawas na sa Sandigan Bayan gikan sa prisuhan ang kanhi Secretary sa Department of Public Works and Highways Manuel Bonoan, dugang detalye sa UNTV.
2: Leia, anong oras nakalabas sa ospital si former Secretary Bonoan?
3: Magkatantang hali sa iyo, Ella. 10:35 ng umaga na makalabas ng Philippine National Police General Hospital, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, makalipas nga ang mahigit sa 2 buwan na pananatili sa ospital. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Liagi, naisilbi na nila sa PNPGH ang release order mula sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Ang kalihim ay sinundo ng kanyang pamilya para sa proper turnover. Pero bago ito, sinabi ni Colonel Liagi na ikinailalim muna nila sa medical check-up ang dating kalihim para matiyak na maayos ang kondisyon nito bago ilabas ang ospital. Dahil wala na itong kinakaharap na kaso, wala na itong escort na pulis palabas ng ospital. Maaari na rin tao magtungo ang dating kalihim kung saan ito gusto dahil wala na ito sa kustudiya ng PNP.
4: Meron siyang arraignment ng second division ng 130. Ang doon is via Zoom. So kausap ko siya kanina, sabi ko sa kanya, pwede naman nang i-release namin siya kasi wala nang legal grounds for him to be under the custody of CIDG. So sabi ko, pwede naman yang gawin niyon sa kung saan siya papunta, maybe sa hospital or sa private hospital or sa kanilang residence.
3: Sibunuan dahil sa 570 million pesos flood control anomaly. Pero imbis na sa kulungan sa PNP General Hospital, ito din nila, bunsod na pagtaas sa 192 over 100 ang kanyang blood pressure. June 2, inilipat sa pribadong paggamutan si Bunuan para sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. June 5, pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hirit ng kampo ni Bunuan na hospital arrest. Kaya naman, noong June 8, ibinalik sa pangangalaga ng PNPTH ang dating kalihim kung saan siya nanatili hanggang sa makalabas kaninang umaga. Ella?
2: Maraming salamat, Lea Ilagan.
1: Alas 5.25 sa laing abangin sa itong mga balita, gigisa sa Senado ang Department of Health kalabot sa gipangayo nga pundok para sa sunod tuig. Dugang detalye sa GMA News.
5: Nagisa ng ilang senador ang mga taga-Department of Health kaugnay sa proposed budget ng ahensya para sa 2027. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
6: Yes, Connie, sa pagsisimula pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Finance patungkol sa 2027 proposed budget ng DOH na abot sa 354 billion pesos, binakbakan agad ni Senador Raffy Tulfo sa kanyang statement. Ang ukol sa mga nag-expire na gamot na ibinabaon pa daw, dapat daw may managot. Ipinakita pa nga ni Tulfo ang larawan na ibinabaon sa lupa sa Tala, Caloocan ang mga expired na gamot. Sabi ni Tulfo, may mga source siya na nagsabing kickback ang dahilan kung bakit ito nangyayari at nakakabili ng pa-expire na gamot ang kagawaran. Sabi ni Secretary Edwin Mercado, noong 2025, nasa mahigit 200 million pesos ang nag-expire na gamot. Ginagawa naman daw ang lahat para hindi na ito mangyari. Pero nais paimbestigahan ni Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee ang usapin. Inusisa ni Tulfo ang gamot sa leptospirosis. Aminado si Mercado na marami pa ang nasa stocks nila. At sabi ni Tulfo, bakit daw hindi pa ipamahagi sa lahat para pakinabangan ng mga nagkakasakit ngayong laging nagkakaroon ng pagbaha. Galit din si Tulfo sa pagkakatalaga bilang OIC ni Franklin Tabakin sa FDA na tauhan o malapit umano na sa dating direktor na si Paulo Teston. Si Teston daw ang nagbitbit kay Tabakin na na-appoint kahit may kaso sa ombudsman. Mali raw ang appointment na ito. Ayon naman kay Tabakin, may kaso nga siya sa ombudsman pero yun daw yung nangyari in the past at wala siyang kinalaman. Pero sabi ni Tulfo, hindi deserve ni Tabakin ang pwesto dahil marami pang mas mahuhusay sa kanya sa FDA. Inusisa ni Meron Senador Ping Lacson ang implementasyon ng universal healthcare. Aminado si Health Secretary Edwin Mercado na hindi pa nga ganap ang implementasyon dahil sa pandemya, pero miyembro na raw ang bawat Pilipino. Ngunit ang i-improve pa ay kung paano may bababas mga ospital ang marami pang programa. Koni, hanggang sa mga sandaling ito, ipapatuloy pa rin ang deliberasyon at pagdinig patungkol sa budget ng DOH dito sa Senado. Yan ang latest. Parisay, Koni.
5: Maraming salamat, Ian Cruz.
1: Alas 5.31, Atangi. Iduso ni Senador Miguel Zubiri na kinhanglang paubsan ang makabutar aron ma-convict si Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhans.
4: Kainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka. Tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rogue's hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh,

0: Alas 5.37, oras 1.35, sa Imini Plus, traditional herbal drink, ang Imini Plus, gihimo, para sa inadaan ko nga pag-inom, isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatabang kini sa pagsuporta, sa imong all wellness, o sa imong paagi, aromatima, ng imong minanlaw, matanda, panglawas. May giniim nun, uman o sa taas ng kapoy sa biyahe, trabaho, o uman pang mga gimbuhat nun. Para sa inyong adlaw nga wellness, girekomenda ang usangat ko sa duha ka sa shame at ang adlaw. San pa unsang imong lifestyle, business, trabaho, perming naa sa gawas, active mo sa sports o pag-ersisyo, i-appeal ang Imini Plus sa adlaw-adlaw nga routine. Sa alay nga bahin sa itong mga balita, isugyot ni Senador Mig Zubiri na ubsan ang ihap sa mga makabutar aron makonvict si Vice President Sara Duterte. Ano nga dugang detalye sa GMA News?
1: Napag-usapan ulit ng Senator Judges na ibaba ang bilang ng boto na kailangan para sa hatol kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Mig Zubiri. Ayon sa konstitusyon, 2/3 o 16 mula sa 24 na senador ang kailangan para makonvict ang bise. Yan din ang sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa unang araw ng impeachment trial noong July 6. Pero dahil kulang ang mga senator judge na nakakadalo sa impeachment trial, maaaring mas kaunti rin ang botong kailangan para sa hatol. Nakakulong sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta. Nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa na wanted ang International Criminal Court. Naka-medical leave naman si Senador Loren de Garda simula pa August 3. Sabi ni Zubiri, posibleng tapos na sa Disyembre ang impeachment trial. Buong araw anya ang trial sa October 1 at 2, October 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15. Bukod sa impeachment trial, nagsimula na rin ang mga pagdinig para sa 2027 national budget at iba pang pagdinig at pulong para pag-usapan ng mga panukalang batas. Sa dami ng dapat gawin, nilinaw ni Zubiri ang kanyang naunang pahayag na pagod na siya.
2: Sa totoo lang, Mr. President, Mr. Presiding Officer, pagod na ako. 12-hour days po tayo dito. From 9 to 9, nandito po tayo.
3: So San, you're pero, not complaining, sir. You're no, just being honest.
2: Yeah, I'm being honest. It doesn't matter kung pagod na pagod ako. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang senador at impeachment court judges. If we have to work 24/7, gagawin namin 24/7.
0: Alas 5.40 sa laing abahin sa itong mga balita. Bagyo o low pressure area gawa sa nasod, padayon nga gibatayan sa pag-asa. Dugan Italia sa News Talk.
4: Mga kapatid, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang isang bagyo at isang low pressure area sa labas ng ating bansa. Samantala, habagat pa rin po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin.
5: Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Maulang umaga nga tayo dito ngayon sa Metro Manila at gaya nga ng inaasahan, dahil yan, lumawak yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon at magpapatuloy pa yan bukas. Ha? Alamin natin kung bakit lumalawak yung ating habagat. Ha? Sa ngayon, meron pa rin tayong mga binabantayan mga sama ng panahon na nakapalibot sa ating bansa. Unahin na natin itong walang direktang epekto sa atin. Ang dating bagyong Saudel, naglandfall na nga yan dito sa southeastern China at yan po ay inaasahan natin ang tuluyang panghihina. Ito ay isang low pressure area na ngayon at posible pang humina yan. Ha? Samantalang, yung dating bagyong Pilandok ay nasa labas na ng information domain ng pag-asa. Pero meron tayong pinatawag na monsoon, Ger. Pag-usapan natin yan mamaya. Yun po ay nakapaloob dyan. At mas malawak po yan. At ngayon, yung low pressure area naman dito sa eastern section ng ating bansa ay isa ng ganap na tropical depression o isang ganap na pong bagyo. Yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbuksong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito naman po ay napakalayo sa anumang bahagi ng ating bansa at huling namataan ng pag-asa sa layong 1,770 kilometers east ng extreme northern Luzon. Pero yan po ay kumikilos sa Mahilagang, Kanluran, posibleng makapasok sa ating area of responsibility ngayong weekend. If ever makapasok na po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Fini. Itong ang tatlong sama ng panahon na ito ay nandun sa tinatawag nating monsoon gyre. Ang monsoon gyre po ay isang malawak na sirkulasyon kapag panahon ng southwest monsoon o habagat na kung saan higit 2,500 kilometers po yan. Ito po yung kabuuang sirkulasyon na yan. Mahuhulog po doon yung dating bagyong Pilando kaya hindi po siya kumikilos dito sa ibabaw na habahagi ng ating bansa at sasama pa doon. Ito namang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Na kung saan ito po ay isang malaking sirkulasyon at dahil nga mas malaki po yung sirkulasyon natin ngayon o yung ating tinatawag na monsoon gyre setup na hindi naman didikit sa ating bansa pero dahil mas malawak na rin po yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Nakaka-apekto po yan dito sa western section ng Northern Luzon, Central Luzon, Mimaropa at ngayon maabot pa po yan dito sa ilang bahagi ng Visayas. At dahil nga sa ating habagat, mas madalas pa rin po at mas malalakas yung ating mga pag-ulan dito sa areas ng Zambales at Bataan. At ngayong umaga nga, posible rin yung ating mga paminsan-minsan pag-ulan. May kalakasan po yan kapag meron tayong thunderstorms dito sa Metro Manila, including Rizal, mga karating lugar nito, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite at Batangas. Ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon, maulap po yung panahon natin at posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan. At may kalakasan din po yan kapag meron tayong thunderstorms. Ganun din po ang mga panahong aasahan natin dito sa area sa mga kabundukan ng Cordillera, including Benguet at Abra, kasama na rin po dyan ang Baguio City at La Trinidad. Ilocos Region, meron pa rin tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan dyan. Apektado rin ang habagat, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at nag-extend pa nga yan dito sa areas nga ng Western Visayas, dyan sa may isla ng Panay, lalong-lalo na sa area ng Antique. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon dyan, ang malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao, may kainitan pa po dyan sa tanghali at matataas po yung ating heat index, hindi po apektado yan ng habagat. Kaya mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon. At dito nga sa Metro Manila, ngayong araw na ito, huwag po nating kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil mas madalas po yung ating mga pag-ulan. Although tumitigil naman po yan, posible po yung ating malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Bago na po ang ating araw ay malapit ng sumikat, mamaya po yan, 5:44 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:06 ng gabi. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Balikan natin itong habagat mamaya. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa inyo.
0: Alas 5:44, panayin pa sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Sa laing bahin sa itong mga balita, medical for loan ni Senador Rodante Marcoleta giaprobahan sa Sandigan Bayan. Dugang detalye sa News 5.

0: Nayagan ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta na makalabas ng isang araw sa kulungan para yan sa kanyang medical checkup na isasagawa sa Medical City sa Pasig sa September 7. Ito ay upang makapagpagamot ang senador sa isang specialized care hospital para sa kanyang iniindang hypertension, dyslipidemia at prostate enlargement. Naharap siya sa kasong plunder kaugnay ng umunay pagtanggap sa undeclared campaign donation noong eleksyon.
1: Alas 5:45 sa alaing bahin sa itong mga balita. Mihagba ang rating sa Senado itandi sa Kongreso. Dugang detalye sa Net 25.
2: Kuya, ako personally nagulat ako, no? Dahil sa mga recently na nilabas po ng mga datos, na ba, nakalamang ang House of Representatives pagdating po sa tiwala ng taong bayan over the Senate?
3: Mm-hmm.
2: Paki-explain ka nga po.
3: Ano po ang rason? Mm-hmm. Bakit ganito ang takbo ng isip po ng ating mga kababayan?
4: Yes, and this is based on Okta Research Survey conducted noong July 2026. So, ang period of coverage nito, first week of July. So, alam natin, marami nangyayari noong panahon na yun sa Senate at sa House. Well, sa House of Representatives, actually, relatively, wala masyadong nangyayari. Or wala masyadong ganap, parang ano. Nasa Senate yung action, kumbaga, yung pelikula yun. And actually, mas mataas pa rin yung tiwala sa Senate kaysa sa House of Representatives. Pero pababa yung tiwala sa Senate, bumaba siya. Whereas sa, so kunyari, tiwala sa Senate bumaba from 44 to 41. Sa ano naman, House of Representatives tumaas from 36 to 38. So mas mataas pa rin yung sa Senate, pero tumaas ng bahagya yung sa Congress at bumaba yung sa Senate. Yeah, so and ano yung dahilan nito? Well, of course, medyo nagkagulo-gulo sa Senate. Alam naman natin, di ba? May mga habulan, may mga putukan.
3: Yes, Senate Flix na tinatawag,
4: Netflix.
3: Doc.
4: Yes, so ang daming nangyari. Kaya, ano, siguro na, you know, na-affect yung tiwala ng mga ating mga kababayan, kaya nag-reflect ito doon sa survey data.
2: Kailan po ba nagginawa ito specifically? Kasi kaya po mahalaga ang cellphone habang tayo po ay on air, kasi di-double check po natin, no? Sabi nyo nga po, mga first datas. Week of July. So nasili po natin from July 1 to 7, 2026, ayun po yung opening ng vice ng impeachment trial ni VP Sara. July 1 to 5, Senate prepares for trial. But first of all, Doc, what was the exact time frame po nung isinagawa itong survey para po makita po natin yung galawan sa Senado?
4: Yes, July 4 to 11, nationwide survey, 1,200 respondents face-to-face.
2: So ito nga po, I think the most significant na pangyayari po dyan sa Senado ay yung pagbubukas nga po ng impeachment trial ni VP Sara. So ibig sababin, wala na sa kamay ng Kongreso, na mababang kapulungan ng Kongreso itong trial. Ano po ang ibig sabihin ito? What does it imply sa pag-iisip po ng tao pagdating po sa impeachment trial ni VP Sara?
4: Well, may isa kaming survey na ginawa, yung Okta Research, na actually may patagal natin. I think noong March pa yata or April. Na tinanong kung sa tingin nila ay ano, yung mga senator judges natin ay magiging evidence-based or will they be politically motivated? I don't have the exact data in front of me, pero sa pag-alala ko, para mas lamang yung ano, sa palagay nila ay politically motivated. So kaya siguro nagiging ganyan yung ano, yung effect sa tiwala, sa confidence na sa ating Senate, dahil baka tingin nila nagiging politically motivated itong impeachment trial. I mean, kabilang ito dun sa mga ano, concerns ng ating mga kababayan.
1: Alas 5:49 sa Lainga Bahin, Ombudsman Libutyag na hapit na gyud mapasagaan og gasto si Congressman Martin Romualdez, dugang detalye sa Net 25.
5: Tiniyak naman po ni Ombudsman Crispin Remulla na malapit ng sampahan ng kaso. Patong-patong na kaso daw po. Dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw din po ni Remulla na hindi siya nag-a-apply bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar?
6: We're not stopping and we have not stopped and we have been working hard and it will come out very soon.
7: Malapit na raw matapos ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa mga nakahaing reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ni Romualdez ang plunder, graft, direct and indirect bribery at money laundering kaugnay sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal.
6: Andiyan na tayo. Marami lang kailangan talagang tapusin at kumpunahin para maganda ang pagkakagawa ng kaso. Hindi kasi pwedeng mag-file dyan na mahinang kaso. Sobrang daming pera niya. Sobrang daming pera. Sobrang daming abogado. Kita nyo naman ang kanilang payroll sa lahat. Lahat nasa payroll na eh. Mga abogado, ang dami na nagsasalita. Alam nyo naman yun eh. You know that. Diba? I will not be surprised kung sinubukan nila kayong meron dyan, naglalako ng kung ano. I won't be surprised. That's the way things are done in this country.
7: Sabi ni Remulla, walang epekto ang recantation o pagbawi sa salaysay ng mga naunang witness laban kay Romualdez. Kabilang na rito ang ilang kasamahan ng mga dating Marines na umamin noon kaugnay sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. At ang paglabas kamakailan ng bagong affidavit ni retired Master Sergeant Orly Gutesa na una nang nagbunyag ng delivery ng pera na tinawag nilang basura.
6: Hindi, wala yung recantation. Yung recantation, smokescreen lang nila yan para mawala yung init sa kanila. Eh, that's only a small part of the case. Wala yan. Siyempre, biniplay up yan ng mga abogado niya. Eh, ganun talaga yan eh. Kayo ginagamit. Media is being used.
8: May target mo ba kung isang pa-certified isang pa yung kay Romualdez before the year?
6: Basta marami yan. Andiyan na yan. Hindi ko ayoko magbigay ng specific answer dyan. Basta makikita nyo na lang, andiyan na yan.
8: Ibig sabihin, sir, certain?
6: Oo. Bakit dapat hindi? Andun eh.
7: Samantala, nilinaw din ni Remulla na hindi siya nag-a-apply bilang susunod na Supreme Court Chief Justice. Sa harap yan ang nalalapit na mandatory retirement ni Chief Justice Alexander Resmundo sa November 6, 2026, kasabay ng kanyang 70 taong kaarawan.
6: I'm not applying.
9: You're not applying.
7: Mar Gabriel, para sa 100% balita.
1: Alas 5:53, ihap sa mga nangamatay gumikan sa leptospirosis. May abot na og 378 samtang ingong sakit dili lamang makuha gumikan sa tubig baha dugang detalye sa DNC.
10: Halos 400 na ang namamatay sa sakit na leptospirosis. Kaya naman plano ng MMDA na pagmultahin na ang mga nagtatambak ng basura na isaring sanhi ng mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
11: 6,253 na ang nagkaka-leptospirosis sa buong bansa mula January hanggang August 2026. 378 ang namamatay. Sa briefing ng MMDA at DOH kanina, sinabing posibleng dumami pa ang bilang ng kaso. Kasi simula pa lang daw kasi ng incubation period ng Leptospira bacteria sa ikalawang bugso ng pagbabaha noong August 29. Bukod dito, may inaasahan pang mga bagyo na darating. Ayon din sa DOH, hindi lang sa paglubog sa baha nakukuha ang leptospirosis, maging sa putik na mula sa baha, sa tubig mula sa alulod na pinamumugaran ng mga daga, at maging sa kontaminadong pagkain o tubig na nakaimbak sa bahay. Dagdag ng mga eksperto, di lang sa mga sugat pumapasok ang Leptospira bacteria, maari rin sa mga mata, sa bibig at masiselang bahagi ng katawan. Isa si Alma Rufuera sa tinamaan ng leptospirosis infection. Naglaba lamang daw siya sa labas ng kanilang bahay, paalang niya ang nababad, pero makalipas lang ng 2 araw ay sobra nang sumama ang kanyang pakiramdam.
12: Natatakot ako kasi sabi nila ano daw, bihira na daw mabuhay ng ganun na sakit.
11: Isang linggo ring tumagal si Alma sa NKTI at nakapag-dialysis na siya. Hinihintay na lang niya ngayon ang kanyang discharge order. Ayaw ng DOH na mag-self-medicate ang mga pasyente, lalo't mas accessible na ngayon ang prophylactic medicine at doxycycline.
9: Gusto nating maiwasan yung resistance sa mga antibiotic. Antibiotic ko kasi ito. So, hindi pwedeng left and right we take it kasi pag naging resistant na tayo dyan, because lagi natin nagtitake kahit walang reseta or kahit walang advice ng doktor o health worker, naging resistant tayo, hindi na uubra sa atin yung antibiotic na yan. Oh, so kailangan mas mataas na ng antibiotics na mas mahal. Okay, so ulitin ko, no, ang doxycycline kasi is an antibiotic, so it is a prescription drug.
11: Sa parte naman ng MMDA, pinagpaplanuhan na nila ang pagpapataw ng parusa sa mga nagtatambak ng basura na isa ring sanhi ng pagbabaha.
13: Sa aming palagay, ang mas epektibo kisa sa penalty ay yung lifestyle change. Yung pong pagbabago ng mentality ng ating mga kababayan na responsibility mo rin yung basura.
11: Dagdag ni Artes, matatapos na ang feasibility study sa gagawing rain catchment and detention basins. Ito ay inaasahang sasalo sa tubig ulan para makabawas sa pagbabaha. 39 ang identified areas pero 5 muna ang priority na agad tatapusin. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Alas 5:56, gitawag ni Senador Alan Peter Cayetano na demolition job ang mga pamahayag o pamasangil ni Senador Ping Lacson Matugnia, dugang detalye sa BNC.
14: Patuloy ang bangayan ni Senador Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, wala siyang galit sa kapwa senador kahit meron ito umanong demolition job sa kanya. Para naman kay Lacson, tuloy ang kaso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
15: Yes, tahasang kung sinasabi na si Senator Panfilo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job na isang trial by publicity at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig.
16: Humirit na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson kaugnay ng mga alegasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Hindi raw makatarungang iugnay sa kanya at sa Taguig ang lahat ng proyekto at land titles na ngayon ay kinikwestiyon.
15: It's not only po unfair, but simple lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin, but love the sinner. So wala pong galit, wala pong hate akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue. Pero yun po, tuloy natin inanayahan kayong lahat.
16: Muling dinepensahan ni Cayetano ang mga lakeshore development sa Taguig at malaki raw ang naitulong nito para mabawasan ang matinding pagbaha sa lungsod. Sinabi naman ng senador na isa-isa niyang sasagutin ang mga paratang sa tamang venue, pero hindi umatras si Lacson. Pathetic kung ituring ng senador ang anyay, quote, quacking ni Cayetano sa Facebook Live. Akusahan man daw siya ni Cayetano ng politically motivated witch hunt, fake news at trial by publicity. Tila quaking in his boots na raw ang minority leader tuwing may ebidensyang lumilitaw kaugnay ng issue. Marami na raw na ipadalang testimonial at documentary evidence ang kampo ni Lacson sa ombudsman. Kabilang dito ang records mula sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA, Land Registration Authority at mga General Appropriations Act. Una nang sinabi ni Lacson na hindi bababa sa 3.7 billion pesos ang nasayang na public funds sa mga proyektong nasa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na iniuugnay niya sa umano'y illegal reclamation. Hiwalay pa raw dito ang kinikwestiyon niyang slope protection at flood mitigation projects sa Taguig River na iniuugnay naman niya sa double appropriations at umano'y ghost projects. Sa bahagi ng ombudsman, wala pa raw sila sa fact-finding stage. Vina-validate pa lang nila ang mga impormasyon isinumite sa kanila kasama ang legal, historical at technical aspects ng mga kinikwestiyong proyekto.
17: Legal reclamation is something that's being done in our country by many people and matigas talaga ulo, it, this have to be reverted to the national patrimony. Kasi ang dagat, dagat yan. Pag tinambakan yan, ang tingin pa rin dyan, para sa taong bayan pa rin yan. Hindi pwedeng ariin ng tao yan. Kaya it has to be reverted. Basta illegal reclamation, dapat dyan reversion lang talaga yan. Dapat dyan bumalik yan sa republika at hindi pwedeng ariin ng mga tao yan.
16: Ang naunang sabina na inilabas daw ng kanyang tanggapan ay para sa validation ng impormasyon. Hindi pa raw pwedeng sumugod ng sumugod sa ngayon, ayon kay Remulla. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Bago ito naglanggong sa itong mga balita, garong adlaw na Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Ang sa sunod na higayon, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Cyrus the Virus, si Dan Eric, Pinisi Allen Doidora, and Friend Mo Forever.
18: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: D-Y-R-D Kinaham Kanunay.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon ug walay lapos registered. Ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
10: Yes, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilanan, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang busy mayor vice mayor attorney Adam Rilson Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16th Sangguni ang panlungsod, city councilors, at mga kaubanan, at mga city hall employees, at pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, at mga department heads and office heads, ilabi na usab sa ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko to rin sa biyatan ito ang ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ug siyempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala. Ang ato ang mga 15 kakapitanes, 15 ka mga barangay usab niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. So mga Tagbilaranon, hello, hello, maayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa si DJ Cyrus Divirus nga mo'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi naka-air ang ito ang programa mga higala sa DYRD station. Huwag namin na usab sa ito ang Facebook page kundi usab naka-live no ang ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9, yes, no? Nga sa ito ang cable, cable TV mga higala, no? So, yes, no, kagalingon channel na ito sa DYRD. So, mga nang taro lang ito mga higala, no? Sa ito, may dadai ang mga stream na ito, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no, ang ataan channel 9. Hello sa tibuok Bolanos na to. Nga naminaw sa itong programa, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no, mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang tagagahapon. But now, live ta mismo sa ito ang programa, mga higala. It's a new month. Bear month na mga higala, no, pagkapaspas sa panahon na feel na ako ang buwan sa Pasko. Char, sa iyo ay. Yes, og madungog na sa nato ang ato ang mga ano, kanta, no, nagpakita na ba si Marie Chan? Or si nagpakita na jud, no? So usahay kay katunga raman ito makitaan sa Facebook, no, karon iyan na jud ibuhok lawas atong makita dili na jud wala na yung mga silip-silip moment kundi li, na jud nyo no pakita na jud si Jose Marichan o si Maria Carey, no, nga mao jud ito ang basating abli na sa buwan sa kining bear month mga higala. So yes, nilipan natin panghatod mga higala nga ito mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, naguti sa ako, no, later station lang tanong kay ito ang mga news beats sa itong ihatod diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran o gilaibin na usab mga higala sa ito ang mga dadaiyang mga updates, mga katigaran. Labi na usab sa itong special guest, no, nga ito ang mahinabi sa itong programa, no, before nato ihatod ang ito ang news beats, ang ito ang buhatan sa Human Resource and Development Office, no, ang ato ang City Government or Assistant Department Head nato sa HRMDO nga si Ma'am Karina May Uy Bukoy ang atong mahinabi atong programa. But before that, no, tugutis ako sa pagpangumusta ng atong mga kaigsunan natong mga Tagbilaranons, Boholanons, so asa man himutang ang or asa man ato ang maabot ng ato ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta ninyong tibok adlaw? I hope you're all good. You're all fine. Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw, kumagawas man ganita sa itong mga tag sa Kampani Malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ay itong mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas, laban sa dina tumatan siya nga dagan sa panahon. Katong panahon, mga higala, usahay mo uwan, init, kaayo. So, don't forget, no, to drink 8 glasses of water a day or more pa siguro, no, kagrabe kainit sa panahon mga higala. And let's stay hydrated. Plus, don't forget, no, nga mag-take putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat, no? Kay maaudyo niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit, mga higala. Pero ako po di siya upuruhan, no? Nga ka ng mga to, mga pangpanerbisyo sa itong mga tagsatatag sa kang matrabaho, pangtrabahoan. Mga po yung makaingon po, no? Nga maka-absent sa so, manang dapat kung mahimo, stay healthy lang dyan matag-adlaw mga higala na akong mga tigpaminaw niya to ang programa. Yes, so sa dili na ito magdugay, no, sa ato ng mahinabi, ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office, mga higala, walay lain ang atong aptik nga Assistant Department Head, walay lain kani si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw ug welcome sa ato ang programa, imong mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Kar?
11: Hello, maayong buntag Kim and sa tanan na itong mga tigpaminaw sa ato ang radio program and happy Wednesday to everyone.
10: Yes, happy Wednesday, ma'am. And I know karon ang karong buwana, no, sa Setyembre aduna tay gisaulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony. Ma'am, pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa, mga activities nga ato ang giselebrar karong adlaw, ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang celebration karong buwan sa Setyembre, Ma'am Karina?
11: Yes, thank you. Ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
10: Mm-hmm.
11: So, whole Philippine team ang mag-celebrate aninya. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang handig na nga mo participate and initiate pero mga activities for our employees. So, our team for the whole month of September is the same lang for the JCC Civil Service Commission, which is Puso, Dungal, at Galing para sa bayan. So, muna'y nag-guide po sa ato ang mga activities for the whole month of September. And napag yung ma-expand the month for October, one of our major activities for October, which is the recognition of our employees.
10: Wow. Yes. Yes, ma'am, kayo sa itong mga different activities na ito na naka-line up o nakapahiluna diha sa itong buhatnan sa ito ang HRMD o ma'am Car?
11: Yes, so gahapon, we started with flag ceremony na nag-highlight it to start sa itong whole month celebration. So, a message was given by Mayor J. Yap and through Sir Alvin Acosar, our administrator, to welcome and inform the employees na maon yung ang whole month celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So ato man din ng himo lang din na mga tradition din na to sa City Hall, no, nga magpasalamat din sa ato ang mga gasya nga nadawat.
10: Yes.
11: So we have our Holy Mass on Friday. And then for September 11, we will have our opening sa ito ang Palarong Lingkod Bayani. So, this is an interdepartmental na sports fest activity. So, daghan kita ang mga duwa. Basketball. We even have a pickleball tournament for our employees. So, daghan kita ang mga sports activities. Is mga kuansad game. Itong mga Filipino game.
10: Wow.
11: Like, magkukukul sa baboy, basi ganahan ka mo, apin ka na. Kadang-kadang, other games pag-get. And, i-accumulate na ang tanang points para we will come up with a champion, the second placer, and third placer para Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga activities, we will have our on September 14, ang itong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more of a wellness lounge na employees can visit there anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that.
10: Wow.
11: Since moment siya launching, so naapotin sa free coffee and nga time. So, mga employees can visit the care center. So September 16 to 18 will be our employees there. So last year, Kim, gitugan na to ni siya nga one day lang.
10: Mm-hmm.
11: We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since mag-giting gitaw ang one day, sinimol na siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung kante ng mga businesses, no? Mm-hmm. It's also one way of supporting them kay mura dili ko tanan anak hibaw nga ay kani di siya na maligya din siya cake gift din siya na din siya ay gamay nga shop diri aning Dapita, so at least na expose pod ang ilang mga businesses. And then on September 30 we will have our HR symposium.
10: Mm-hmm.
11: And then on October 14 mo na ni

0: nga specific area na to nga ibutang ang ato ang ato ang care center, ma'am.
1: Ang care center na to again is currently located sa second floor doon sa HR na office. So pagkakaroon medyo kuan pa siya, wala kami siya mag i-open kung officially launch man. Very simple lang gyud siya nga safe food, but it's a space where employees can go there. Tingin lang mo na burn out sila or na-stress pa sila sa ilang work sa pwede sila nag-mograt and then they can stay there. At lang ask ko ano lang yun, ma-inform lang po sa ilang department head na break sa ako pag yun sa officer and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge from care center.
0: So nabatag-alawa na ma'am o pila lang ka minutes, no? Like 15, just to relax, papawala lang sa ito ang kung na-stress ta, sa tong buhatan, na ba yung mga kuan lang ma'am, like time limit for that? Yeah. Kaya basta pagdaghan mga na, ma'am.
1: Technically, wala kayo siya yung mga time limit, pero hindi lang po ta mga whole afternoon. Yeah. Okay. So, okay, hindi na po ta productive time na.
0: True.
1: So, siguro mga 30 minutes, inalil na break or two.
0: Yeah.
1: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then ibalik mo mas energetic na kasi mo work.
0: True. Baga nice, ma'am, no? At least na i-avenue sa to mga City Hall employees just in case kung nakuanan sila, stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipang buhat, at least na sila time, no, to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon. And after ana, another battle na po, no, nga humanun dyan dapat ang usaka trabaho. So at least natay time, ma'am, no, nga at least ma-relax ang ato ang mind. And ma'am, regarding sa ato ang usapod sa ato ang mga activities ang imong gimension, no, kinato ang show showcase nato nga mga businesses nato nga mga gikan sa ato mga City Hall employees nato kay, no, nga usaka adlaw atong pag last year bitin sa uban, ma'am, no, tungod kay ninyot na unta siya kay naarad mismo diha sa atong City Hall atrium ditsurat na muna usap po di siya nga makahatag na to nga pamparelax, no, labi na ang pagkaon. So usap po di siya makatabang sa to ang mental health, no, mga makawala po din basta pagkaon, ma'am. Unsa man to ang mga gina-expect nga mga baligya, ma'am, diha sa to ang para sa to ang showcase i-showcase nga mga businesses na to sa gikan sa to mga City Hall employees, ma'am.
1: Yes, Kim. Murag, sakto gusto nang giingon na pampawala ng stress ang pagkaon. Most of ang mga products yung na-display is pagkaon dyan.
0: Wow.
1: Ang ato po mga employees, ang nila po mga side hustle din po na involved o dating or cooking.
0: Wow.
1: So, makuha nito ani. Murag, manambok yung kapat panipay ka.
0: Mabawa to dahit na ani, ma'am. Murag, kung kung kada buwan natay nga ni, no, so sakto ra pud nga kada September lang ka at least makontrol po nato atong kaon.
1: Correct.
0: Yeah, ma'am, napabatagi hapon ng every Tuesday ba to, ma'am, nga na do natay ka ng mga suuton?
1: Yes, ma'am. So this one is mag one of the shop is as simple as it is, but it's one way na ma-remind ato mga employees na ato ang public service values, which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality. So, balik-balik yun na ni civil service and emphasize ning kaya nang upat sa buo kay a public servant, marag makita on saan na marag ma-inulit or ma-show din na ito siya ng mga values, no? So, one way na pag-remind ng mga employees na mo na ito mga public service values is mag-wear pa o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, suotun game. And then, muna, ito na sila sa way na ma-discuss dito sa side ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suotun, ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
0: Yes.
1: Sa gamay lang na moment with their office. Kay we encourage them to have a photo man ni post ko sa mga official na Facebook page. Para po makaingon po ang ubang mga tao na nga, ay, sabi man yung mga taga, like, let's say, city treasurer's office, kay, family po ni sila, no? Mga school po ni sila, kayo, hindi nga po ni sila mag-seryoso, kayo, mura, very approachable, gide ni sila, anak, accommodating. So, makita po sa mga pagdilaranan sa tao nga, we are employees nga, hindi lang din na work, work, work, work, but naagi time na for

0: definitely station po.
1: Yes, that's true, ma'am. No. And in addition po, ma'am, no, it's part po nga, kaiba po ng mga katawan nga, mo niya ang people behind aning mga, aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kini di ay si Kuan, kailan ko ani, nade ni siya sa treasury, di ay nabutang, or nade ni siya sa bako, or nade ni siya sa HR, at least aware sila nga, ah, kaiba po na ko, og asa ni siya connected nga opisina. So, di ba? Usa po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa dyan ko mag-hinabi ni mo, ma'am, daghan pa dyan tag, dapat istoryaan, kaiba po nga, daghan pa tag mga activity. And kay bo ko nga daghan pud mo nga gipahiluna kadun ma'am alang sa tong kasaulugan sa tibuok buwan sa Setyembre, ma'am, mga ina lang ko mga pahinapos nga mga mensahe ilabi na sa to ang mga City Hall employees nato no nga naminaw sa tong matag adlaw nga programa, ma'am Karina, imong mga mensahe.
0: Yes, thank you kayo Kim for the opportunity to share sa mga activities po sa HR no, especially karon September nga Civil Service Month. And I would also like to thank of course ang all-out support din kanunay sa ito ang mayor, si Mayor Vinya, together with her husband, si Kong Babayap, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, our city administrator, Sir Alvin Acuzar, and of course, ang pinaka-active na department head si HR, si Ma'am Cathy Torremocha, for all the support and guidance na ginahatagin in all the activities na ito sa September, and hindi lang sa September, but all throughout
1: the year.
0: Ang paalang pong message for employees is padayon sa sa ato ang pagpaningkamot, padayon sa sa ato ang pagtimbisyo sa syudad at Tagbilaran. Okay. Hindi tanano ang ato ang mahatag. Hindi lamang po ni para ato alang, but it's for the entire Tagbilaran City. And dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Tagbilaran City, ako gitag contribution na ako'y part natin, nakatag na contribution for that. So, I hope na magpadayon ta o niya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong tatagsang sinabuhi sa atong trabaho.
1: Yes, daghan kayong salamat Ma'am Karina and of course to Ma'am Cathy Torremocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan no karasimana nga mga activities just to ensure sa to mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities and of course sa pag-equip no sa to mga kadiriyang mga employees nato no gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare and of course sa mga lalaing mga kahilihukan just to ensure lang nga matagaan jud og sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much Ma'am Karina og sa inyong team sa HRMDO and to Ma'am Cathy Torremocha nga ato ang department head sa HRMDO. Thank you Ma'am Karina.
0: Thank you, Kim. Good morning,
1: Tanan. Yes, mga higala, maugad to ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang at si Ma'am or Dr. Karina May Uy Bukoy. Yes, so galing punto ang mga higala. Arinaw sa kita sa ato ang pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlong natawhan karong adlawa, September 2, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuag, Linedes, Gabi, Elena Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumaha. Taga-barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Linedes Busnon, Antolina Humawan, and Maria Lelabert Castillo. And also to Nunita Boron. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Taga-barangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akmar Leonides Abukay. And barangay Ubuhan, happy birthday to Leonides Delin. Taga-barangay Talota, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chodora Larawan and Lorna Edkilang. Taga-barangay Kugon, happy birthday ni Philadelphia Lumantas Calextra Jolagon Leonides Del Yonida Del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patenya, Antolin Cunyado, Maria Emma Danila, Lourdes Kagampang, Aileen Ramirez, Lenalyn Colientes, and Mary Umos. Taga-Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Nedes Ampit, Barangay Poblacion 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga-Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Antolin Briones and Antolin Castino. Taga-Barangay Mansasa, happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Autorias Florencia Sarabia, Unida Recio Elma Thakwer, and Barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alaba Linedes De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nasis, and to our City Councilor Linedes L. Borja, and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilara. At sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo. Nga nagsaulog sa ang adlong natawan karong adlawa. Happy birthday nila ni Lord Nilampagos Marapaw the Fourth o ni Atty. Jonas Orasyon Maglahos Mary Lethley Adoliadas Licong Mayanita Balakit Unida Del Puerto at inid sa pibirthday Pedro Suarez Jr. Jose Berdados Unida Gamutan Daisy Sabania Torillo Clien Siroy Membreve Maxima Israel Salisid Jose Victoriano Samson and of course ato ang duha ka city councilors nga nagsaulog sa langadlang natawan karong adlawa. Happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Butalid or Sir Tim Butalid de Loco Consihal, happy birthday, and to Leonides Lagoya Borja or Sir Ide Borja, happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa itong mga sunni paminaw, nga nang sa ulo gusto sa anong natawahan karong adlawa, nga wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet, no, ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, itong mga sundi paminaw, daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban, o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uman-uman ang sa kita mga higala, o mga adlaw sa mga takna ng sitasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o serbisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all and of course to our Chief of Staff Ma'am Kathleen Teremocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
2: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab ya.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, kunsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo. Nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bali!

0: tumulta ika 126 na kasaulugan sa Civil Service Month. Ang Civil Service Month pagka sa ulugon ining buwan sa Setyembre. Sanglit Setyembre man kita karon, mao ni nga magsaulog ta sa ika 126 nga Civil Service Month. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol Corps para nga maangkot, maangkon ang mga tumong ug tinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa malungtaron nga pagpangalagad, sustainable governance o smart development. Kining maong nga Civil Service Month, ang Bohol naghatag og tribute ngadto sa matag usa ka mga kawani sa gobyerno kansang serbisyo nakatabang sa pagtukod o pagmugna og ligong komunidad og more responsive government, mga higala. Ang ato mga guest speakers karon mao sila si Ma'am Katrina Maria Ritutal, ang head sa Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office, og si Sir Lloyd Peter Istumata, Division Head Human Resource Development Section, Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office. Okay, so sa atong mga guest speaker, ato silang hatagag usa ka minuto para sa opening statement or introduction. Atong unahon ato si Ma'am Katrina Maria Ritutal.
1: Daghang salamat, Sir Atoy. Mayong buntag sa tanang naminaw and who are watching live sa atoang The Capital Reports. Thank you, Sir Atoy, Sir Mark Pernia, and the whole PAIMO team for inviting us over to be the resource persons for this morning. And first, I would like to greet all our civil servants. Happy 126th Philippine Civil Service Anniversary. So this September was declared the Civil Service Month under Presidential Proclamation Number 1050 Series of 1997. So every September, atong tagaan o pasidungog ang ato ang mga empleyado who are instrumental in the success of all of our PPAs in the provincial government. So as PHRMDO, we are preparing for this celebration to honor the strong men and women behind all of our successes. So okay. Thank you so much.
0: Salamat kayo, Ma'am Ritutal. Arita ni Sir Lloyd Peter Istumata.
2: May buntag sa tanang daghang salamat, Sir Atoy, for the introduction pod no. Karong buwan sa Setyembre ato adyong pasidunggan ang ato ang mga empleyado nga nahimong naka-contribute og dako no sa ato ang mga ginabuhat, mga efforts nato, mga deliver sa ato ang mga programs, projects and activities para sa ato ang katawhang bulaanon. So dako kaayo ang ato ang dako kaayo ni siya nga oportunidad ba nga maka ma-recognize ang mga civil servants nga maoy dako kaayo og kabahin sa tanan overall nato nga mga gibuhat para sa mga katawhan. Dili ni siya mahimong successful ang atong mga programa, ang atong mga activities o ato ang mga projects kung wala ang mga government employees. So karon nga buwan, daghan kaayo ta og mga activities pod no nga mga gipang prepare, gipang andam para sa ato ang mga empleyado og usab para pod ma-boost ang ilahang confidence isip mga empleyado sa gobyerno aron serbisyo pa sila sa ato ang mga katawhan sa kinasingkasing o adunay kalipay, no? Dili lang sa ilahang makadawat silang sweldo, kundili ma-appreciate po ang ilang kahago isip mga empleyado sa gobyerno. Ang salamat.
0: Salamat kayo, Sir Lloyd. Sa atong mga kauban sa media, ari na ta sa atong mga pangutana o tubag sa atong mga guest speakers karong butaga. Atong unahon sa pagpasupot sa pangutana si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
3: May muntag, Ma'am Katrina and Sir Lloyd.
2: May muntag, Sir.
1: Okay, morning, Sir.
3: Maganda pa kayo sa umaga, Ma'am.
1: Thank you, Sir.
3: Hopefully, maging maganda umaga natin. Okay. Have you heard about this budget hearing recently ni Representative Nasal? if you were aware with Representative Nasal, siya yung party list ng bagong henerasyon. And siya yung lumalaban. Just let me know if I cross the line, ha? Kasi it has something to do with the civil service celebration. And according to him, no, na yung mga JOs and COs over 10 years na in service is parang walang assurance. Recently sa budget hearing nila for the Civil Service Commission, and syempre kamo ang nasa HR, so it's like proper na i-address ko sa inyo. Do you have any idea about this? Ano yung magiging future ng JOs and COs na sobra na for 10 years? Is there any chance na ma-plantilya sila or what?
2: Sa ato ang mga JOs, job orders and contract of service personnel, kana sila nga mga empleyado nato, wala gyud na sila employer-employee relationship. Kung ang ilang engagement diri sa ato ang provincial government, wala gyud na sila employer-employee relationship. But wala nagpasabot nga wala employer-employee relationship, wala sila benefit, no, nga makuha. Daghan sila benefit makuha, especially as to experience and as to likelihood sa ilahang pag-appoint is a permanent employees or casual at the very least casual plantilla nga empleyado nato. So kani sila mga sa giingon ni sir ganina, no, nga gipangutanan niya nga naka-serve nag 10 years and more. Ang atong Civil Service Commission na siya ay bag-ong gi-release nga guidelines nga nag-grant sa ato ang mga GOs or sa atong mga COS nga mga empleyado, kung ning-take sila og civil service exam, especially ang ilahang professional level or sa professional level, kung 10 years na sila sa ilahang pagpanerbisyo nga dili pa permanent, tagaan sila og kung makaabot sila 70% ang ilang rate sa ilang exam, for example, 80% man ang atong kinahanglan para mo pasar sa civil service exam. So, ang kung 70 ilaha or 71 or 79, tagaan sila og 10 points, no, nga tagaan sila 10 points sa atong civil service para mahimo silang eligible. Kung eligible na ang usa ka JO or usa ka contract of service, dako kay siya likelihood nga ma-appoint sa permanent position. So dili gud siya ingon nga wala gyud siya assurance. Wala siya employer-employee relationship, pero dako siya assurance nga mahimong preferred, no, preferred nga ma-appoint sa position tungod kay naka-earn man siya experience, naka-earn siya 10 points nga plus, o may preference pod sa ato ang mga department heads nga maoy i-appoint to the position kay nakahibalo na sa trabaho.
1: Sir, in answer to your concern, sir, no, as head of the recruitment selection and placement under the administration of GovAri, sir, ubay-ubay na gyud pod ang atong napahiluna nga job orders and contract of service. Kay as what Sir Lloyd has said, during our screening, sir, we give priority to those nga dugay-dugay na gyud nagserbisyo sa ato ang provincial government. Just this year, sir, no, daghan more than 100 na ang ato ang na-appoint to certain positions. So naa dili nagi opportunity for them because we are giving them equal employment opportunities. Thank you, sir.
3: Okay. Nakamutag din rin, no, yung benefits. What are those? Aside from may chance na ma-regular, landed on a spot, ano pa yung mga benefits na pwedeng ma-acquire ng ano? Ng JOs and COs?
2: Mm-hmm. Ang mga JOs and COs, wala man yun siya'y benefits nga sama sa atong mga permanent, coterminous o casual plantilla. But ang ato ang national government na grant o ginatawag na to o gratuity pay to our COS and JOs or job order workers. Kani siya, dili ko masayop, mga 5,000 every December na siya. So, okay. Naagihapon sila benefit, although no employer-employee relationship, the national government is still granting them gratuity pay.
3: Okay, so every December, expected yes. Na gratuity pay. Yes. All right. So how are you going to empower yung JOs and COs? How are you going to uplift their pagkatao na forever na lang ba akong JO, forever na lang ba akong COs?
2: Sa ato ang opisina, kay naman tayong mga nagadaayong opisina, no, pwede man tayong mag-implement og rewards and recognition initiatives.
3: Okay.
2: Dili lang man ang ato ang rewards and recognition is intended to mga permanent. So, as way of recognizing them for their hard work, nga naghagot gyud sila, dako kay sila contribution, bisag dili sila permanent, sa atong mga opisina, pwede ta maggama gyud og mechanism or guidelines on rewards and recognition without prejudice, no? Or walay kanabitang biases on status.
3: Okay.
1: In addition, sir, we continually encourage them to apply for vacant positions, sir, kaning atong mga JOs and COs, and not to lose hope kay daghan-daghan man tag mga bakante nga position, sir. And priority gina sila sa ato ang hiring po, sir, to permanent positions.
3: Okay. Last na lang. Maraming ang vacancy sa plantilla. Paano yon? How are you going to do with it?
1: Are you talking of permanent position, sir, or the casual plantilla? Okay, naman tayo casual plantilla. Casual plantilla.
3: Kasi marami pang mga kulang na plantilla, according to Dakuan.
1: The casual plantilla is under the governor's office, man, sir, na NPDRMO, and na-limited na siya na atay 120 ka slots for GO and 36 for PDRMO. So,
3: pwede na tumaksa sa GOs, 100?
1: Sa governor's, for casual plantilla, sir. Uh-huh. But when you say permanent positions, almost 300 na sir, all throughout across our departments and offices.
3: So, entire, 300 entire?
1: Yes.
3: Okay, sige.
1: And we are continually, right now, sir, now we are conducting the budget hearing. So we are reviewing the organizational structures of the department. So they are requested to create positions nga aligned sa ilahang function sa department. So with this, next year na po tayo madugang mga positions. So there will be more opportunities for our job orders and COS.
3: Well, that's good.
1: Nga mahilo na.
3: Okay, thank you.
1: Maraming thank
3: salamat.
1: You, sir.
3: Maganda na umaga
0: natin. Okay, salamat kayo. Bob Goodman, arita ni Sir Luloy Tutas. Pagasunda ni Bruce Zabala.

0: May buntag sa tanan, katawang bulanon, may buntag. Mga opisyalis din sa lalawigan, may buntag. Kalungsuran ng mga opisyalis, may buntag sa... Kaninyong duha, sir o ma'am, may buntag? Ang akong pangutana, ang akong pangutana, akong ipaabot ni mo, ma'am, Ma'am Cristina Maria Ritutal sa Human Resource Management. Ma'am, ang akong pangutana na ay pagka-personal related sa atong tema. Dunay naghatag nako o naghangyo nako nga patabang og trabaho. Ang iyang kalibre eligible ang kurso banking and finance, wa lang makatrabaho kaysa private, unya sa private medyo wa makalahutay ang gitrabahoan na hunong. Kun dawaton nako ang iyang application letter, ma'am, unsay ikatabang sa Civil Service Commission o sa inyong opisina kay naagyot graduado sa huli name o niya kumplito o papel sama sa akong ginalito kay wa po din tao'y trabaho, ma'am. Naghangyo lang sa ako. Matod ko may pagka-personal, relevant, may kadugtungan yapon sa atong hinabi. Unsay ikatabang para niya, ma'am. She is eligible.
1: Daghan salamat, sir, no? You are kaning imuha, sir, aplikante ni siya og trabaho, sir, no?
0: Yes, ma'am.
1: Naatay mga gipang publish nga positions karon, makita nato sa ato ang CSC job portal sa careers. Since eligible man na siya, sir, daghan siya pwede nga option kanang mga eligible nato are qualified for entry level position sa officer. Or pwede pod siya, sir, nga mo submit og application, i-attach ang iyahang personal data sheet sa ato ang opisinahan, so we can refer it to the proper office. And if ganahan gyud siya mo trabaho, sir, naa man tay job order nga or COS nga pwede natong i-offer sa iya based on the screening pod, sir. So pwede siya job order or COS, pwede pod siya mo apply sa ato ang mga permanent nga vacant position, sir. So every month mangyuta, sir, natay ipang publish na tong portal nga mga bakante nga position. So mo undergo siya sa ato ang screening, sir, natay written exam, then napod tay interview. Inga na ka transparent ang atong proseso sa ato ang recruitment, selection and placement.
0: Salamat diyan dapita, ma'am. Sunod na kong pagutana. Kabahin sa mga empleyado kay ato mang pasidunggan tanan. Kumusta man po? Unsaon man pagpasidungog katong top 10 ng mga maayog yun og i-port? Kay pasidunggan man tanan. So, dili top 10 kay tanan man. O kadto na yung top 10, ma'am. Unsaon na to sila sa pagpasidungog, sir? Sir Peter?
2: Ang ato ang mga empleyado yun, kung wala, ang top 10 man good is appeal gihapon yun na siya sa ato ang rewards and recognition nga initiatives sa ato ang PHRMDO, no? Kay every, actually dili gyud siya top 10, sir. Sa ato ang praise committee, namatay ginatawag nga praise committee nga maoy ni siya nga committee ang mag-come up og mga guidelines, mag-come up og mga possibly nato nga i-award sa itong mga empleyado. So natay ginatawag nga model employee of the month. So kaning mga model employee of the month, ginatagaan nato ni sila og recognition such as bugas usa ka kuan, usa ka sako nga bugas. Ginatagaan po nato na sila og certificate or plaque of appreciation para sa ilahang gibuhat or ilang contribution sa ato ang provincial government. So atong basis ana is ilahang yung performance sa ilahang trabaho. So atong basihan ang ilahang individual performance commitment review ng mga documents, atong basihan ang ilahang punctuality sa opisina, kung dili ba siya, sige ba siya ka-late or early ba siya, ato po gina-assess ang iyaha pong batasan, no, sa ilang opisina, kung maayo ba siya batasan, maayo ba ang iyang treatment ngadto sa iyang mga co-workers, sa iyang mga supervisors. And we also assess po ang kanang ilaha bitong in general, ang ilahang kamauhan, ang ilang skill, no? So, pero dili na siya limited lang sa overall, nga top 10 gyud sa overall sa opisina, kay ang kada opisina napud sila ilahang rewards and recognition initiatives nga pwede sila mag-award sama sa ato na lang example no, ang ato ang provincial budget and management office naa gyud na sila monthly nga kanang initiative bang rewards and recognition na sila employee of the month. So mao to ilahang inig assess nato sa ato ang pang kinatibuk-an, mao na to siya basis nila nga kinsa ilang i-recommend para sa kinatibuk-an nga katong ginaingon nimo nga top 10 pero model employee of the month to siya nga kinatibuk-an. So gina-award nato na sila usually September or second semester sa ato ang tuig. So naagya po recognition sila, sir.
0: Pareho ba?
1: In addition, sir, no, gina-encourage po natong atong mga departments nga muhatag og bisag mga ginagmay nga award sa ilang mga empleyado. For example, katong dili ma-late or wala siya late for the whole month, mga little things, sir, ba nga ma-acknowledge ang ilang mga efforts sa pagpanarbaho. And that way, kay ma-boost mo po na ilang moral and ma-motivate sila kapunay to do good sa ilang mga tasks. Thank you, sir.
0: Salamat ka sa inyong mga tubag. Unya, katapusang bahin, ako lang, ma'am. Katong giingonin mo, sa sunod semana, makita tantulo, ma'am. Kaya akong dadundere. Salamat kayo.
1: Okay, sir. Thank you, sir.
3: Salamat kayo. Bro Zabala.
4: Good morning to our panelists. Ma'am Kat.
2: Good morning, sir.
4: Actually, na ako itulog ka questions, pero i-reserve lang ako ang third question sa next round. Hopefully, kay medyo madugo ginang third question. So my first question is, aside from the usual annual capacity development trainings, does the PGBH have in the pipeline new CAFDEB trainings or for PGBH personnel? Aside from the usual annual nga kuanbito trainings, na ba mo i-reserve or gilinya nga mga additional captive development trainings nga wa ma-implement sa previous years?
2: Sa pagkakaroon, sir, ang ato arag yung gina-offer sa ato mga empleyado every year is katong mga generic nga mga training, ang capacity development interventions. Kay kita sa HR, dili manggod ta maka-provide tanan because sa mga opisina na sila yung mga technical ba nga mga functions. Kung may ngontag technical, like for example, OPA, kami sa HR, dili gud mi maka-provide nila nga kami ang mo sponsor, no? Or kami ang magandak og agriculture-related nga mga training. So, ang atong buhaton, ana, katong mga opisina nga nag-need gud ana nga mga trainings based sa ato ang training needs assessment, ato ana silang ginatagaan og chance or gina-recommend sa atong mga opisina nga pa-attendi ron sila og mga trainings outside sa Kapitulyo. So, kanang atong mga usual nato nga mga trainings diri, mga generic nga trainings nga pwede ma-provide nato sa mga empleyado kay tungod kay tanang opisina naa-ana. Like for example, moingon tag records management training, technical writing training, mag-provide yun taana every year tungod kay generic man siya. Pero mga training nga dili siya generic, kundi dili mas specific siya, mas technical siya, atuan na silang ginasend sa outside sa atong sa Bohol. Napoy uban nga mo requesta o speaker lang gikan sa gawas, diri ra ang venue sa ato ang sa Tagbilaran, pwede gihapon nato na ginabuhat. So to answer your question, sir, ang ato ang maorang gihap usually ang ato ang nakalinya every year is more likely same, pero nagihapo yung mga usahay gidugang nato nga pwede ra dai nato ika-provide karon nga year.
1: Sir Bruce, from the budget hearing, no, na ay common request from our hospitals ang basic customer skill. So we are lining that up for next year kay mao may common nila nga need unya ato apong gina encourage or gina direct ang atong mga department heads nga muri echo sa ilang mga training sa ilang mga empleyado, like mga mahimo siyang in-house nga training ba within the office katong naay usa ka empleyado example nga ilang gisend sa training outside of Bohol, sila na ang mo release sa ilang mga kauban. Kay if they will be given the chance nga makapaminaw sa ilahang mga na-learn sa ilang mga trainings, naapod sila yung ma-acquire nga credit sa ilahang PDS, mag-consider na siya nga training credits if na ay mag-re-echo within the office. Thank you, sir.
4: Karon lang nung nisalta pa sa ako ulo. We been conducting kung ano kanang generic trainings ka from the PACE or MDO. But all these years I've noticed mga murag nindot unta no o kanang naay random bitaw nga murag assessment ang PACE or MDO no kada office random assessment kalit lamok ato sa inyong mga offices under the PG base and then i-test ninyo kung katong gipang train ila bagyong kanang na-absorb o na-internalize itong mga na-kuan nga training no nga gi-conduct nino kay nindot gyud po na nga ma-assess nimo ninyo dang kung kaya kung aron hibawan ba nga what needs to be improved or do we really need to retrain this kuan. So my second question is this no. There was a proposal to lower the age of retirement to I think 55 for the aside from the military and the others kuan kaning services no. So unsay nahibaw-an ninyo nga status ato niya gi still under deliberation ba or put on hold ba or gi scrap na lang gyud to siya nga kuan proposal.
2: Sa atong paato ang nahibaw-an no wala pa siya gingon gi entirely nga gi scrap gyud or okay. Entirely nga gi deny gyud. Still subject for further study gyud siya kay ang umingon magugka og mo retire og earlier. Luoy po itong uban nga katong gamay pa ang iyahang years of service. Mag-retire na siya, 55. Pero good for those nga nagsayo o dugay na or sayo na sulod sa provincial capital or sa provincial government for that matter. So, for example, 20 years old siya, nakasulod, inig 55 niya, he or she is just 25 years in service. Mm. So dili man niya ma-kumpleto ang kung gusto gyud siya og 90% sa iyang rate no sa ato ang GSIS nga benefits, dili niya makuha to kung 55 siya mo retire. Mm. Pero kung 65 siya mo retire, kuha gyud kay niya ang 36 years.
4: Okay, thank you. Ako nang reserve ang third question sa next one. Thank you.
3: Okay, salamat kayo Bruce. Padayon ko muna paminaw din sa atong tulumanon, the capital reports. Di na nga itong episode karong buntaga mga higala, mag-sentro sa mga pangutana, may tungod sa itong 126 katuig nga pag-celebrar kung pagsaulog sa Civil Service Month. Ang musunod nga mo pasupot sa pangutana, mga municipal councilor sa lungsod sa Baclayon, Sen Gingging.
5: Thank you, Paring Atoy. Good morning sa tanan, ilabi na sa itong mga panelist. Kining akong pangutana regarding ni sa plantilya bitaw. Unsa may diferensya sa GU o plantilya? Kini bang plantilya? Covered ba ni sa gitawag na kanang coterminos?
1: Good morning, sir. Ang job orders, no, and COS, as said by Sir Lloyd, walay employee-employee relationship and dili po siya pareho benefits sa ato ang mga permanent employees. But kaning casual man siya, sir, casual plantilya, equivalent ang ilang benefits sa ato ang mga permanent employees, sir. So kung unsay madawat sa ato ang mga regular man kasagaan atong tawag aning mga permanent employees, maupay madawat sa atong casual plantilya. Entitled po sila o leave credits, mga tanang atong madawat ng mga bonuses, and clothing allowance. Same ragyud siya, sir, sa regular, but for a period of time. And renewable po siya, sir. Unlike sa permanent, nga kutob retirement na siya, sir. So magdepende siya sa atoang appointing authority og i-renew ba ang casual plantilya or not. Thank you, sir.
2: And to add po, sir, gingon gyud mo ganina coterminos. Si coterminos og si casual plantilya is different ang ilang status. Si coterminos is ang status niya is kuan siya within the trust and confidence nga aspect no sa ato ang politicians. For example, if ma-expire ang term or ma-butang na to, og nahumana ang term sa gobernador, wala na pod siya. So kani sila mga coterminos are likely kanang tag-as nga posisyon nga does not need any eligibility. No, kay kuan man lagi siya, ang iyang nature is trust and confidence man, confidential in nature. Si Casual Plantilla, kinahanglan ang iyaha is dili siya co-term gap dagap pon siya term, pero dili siya parehas og kana bitawng aspect sa ato ang mga coterminos. Kay si Casual Plantilla is casual gyapon na sila, ang ilaha lang serbisyo is counted lang siya as government service niya. Dili siya necessary nga trust and confidence ang iyang gi-enjoy, no, nga sa iyang pagka-Casual Plantilla. So mao na difference nila, sir. Si coterminos is more on confidential in nature ang iyang trabaho.
1: So to answer that, make it simple, kaning coterminos, sir, it goes with the term. So kas-ara ni sila na to gam-ano appointment, so og 3 years ang term sa ato ang appointing authority, 3 years pod iyang term, but kaning Casual Plantilla 6 months ang ato ang term ani nila, sir. So every 6 months magama na pod tag appointments for them.
5: So kini bang Casual Plantilla automatic ba ni sa ato ang annual budget na kargang ilang salary and wages?
1: Yes, sir. Naka-embed na ni siya, sir, sa budget na to. Sir, tanan ang benefits parehas sa permanent Plantilla positions na to.
5: So kining Plantilla position, kung continuous kintay ang iyang serbisyo, bisan pa man nga bag-o kintay ang gobernador, mayor, once nga mo retired siya, doon naman siya po yung madawat nga retirement?
1: Yes, sir. Kaning atuang casual Plantilla are entitled to government service, sir. So counted yun ni siya ang ilang servisyo. Maka-benefit ni sila when they retire, maka-dawat po sila ang GSIS or mga pension if maabot po sila sa 15 years in service.
5: Sige, thank you, ma'am.
1: Thank you, sir.
3: Salamat kayo, Councilor Sin Gingging. Arita sa laing pangutana gikan ni Bob Goodman. Si Bro Edwin Sarong murag ihatag lang kuno iyang higayon ato ni Bob Goodman.
6: Second time around, going out to Ma'am Katrina. Ma'am, you mentioned a while back, depende sa approving authority. What do you mean by that?
1: Okay, so for our
6: can you be specific about it? Depende sa approving authority.
1: Of course, our appointing authority is the head of the agency, sir. So, sila gimo pirma sa atong mga appointments.
6: Head of the agency.
1: Yes.
6: Right.
1: For example, sa legislative, it's the vice governor, and for the executive, it's the governor.
6: Okay. Salamat.
1: Thank
6: Let's
1: you,
6: go
1: sir.
6: To the lighter note, pede. Lighter note tayo, kay murag. What are the activities lined up for this 126?
1: Allow me to present the activities for
6: yes,
1: our
6: please.
1: 126 Philippine Civil Service Anniversary. So I'll start with the theme. This year's theme is Bawat Kawani Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing Para sa Bayan. So last August 20, we started with our ball games to promote a healthy lifestyle. So among these games are basketball, like pickleball, and we also have chess and e-games. So naatay tournament for our employees, sir, and we are divided into 7 clusters. As we all know, kuan nata almost 6,000 ang empleyado sa atong Kapitolyo, and we have 7 clusters. Our DevAd. Okay, la sir, akong ipang-mention ang mga
6: sure.
1: comments.
6: Actually, question ni Sir Mark yun eh.
1: Okay.
6: Yung activities daw.
1: Okay, for DevAd, it's composed of the Governor's Office, the Provincial Administrator's Office, the Provincial Planning and Development Office, PLO, PAIMO, BDJ, PPMU, and PSF. Our legislative cluster is composed of our Vice Governor's Office, SP Secretariat, and our Bohol Provincial Library. Finance cluster is composed of our provincial accounting office, provincial assessor, PBMO or budget management office, provincial internal audit office, and the provincial treasury office. Economic cluster, BEPO, BIDEPO, our provincial tourism office, our office of provincial agriculturist, office of the provincial veterinarian, PCDO, PIMO, Cafe Caloy. Our health cluster, of course, ang atoang provincial health office and our 10 province-owned hospitals. And we also have our social environmental cluster, BIPEMO, SICAD, ET Center, OPSWD, PDRMO, PYDO, BIMENRO, and our infrastructure cluster, BICTO, PEO, PMPO, and PGSO. So, mauto siya, sir, last August, nagsugod na ta sa itong mga ball games to promote, of course, camaraderie and to give our employees a break too and to showcase their skills, no, and talents. For September, we opened the month with a walk for a cause and katong proceeds ato will be was turned over to the Civil Service Commission for their Pamanang Lingkod Bayani. These are civil servants who died in line of duty. Then we were joined by the CSC field office last September 1 during the kickoff, wherein our clusters also showcased their sangsanyas and naapot time is PGBH, sir. Then for next week, nagpadayon gyapon di ayang ato ang mga activities this week, sir, kay tungod sa kadaghan bitaw natong clusters napadayon ang atong mga ball games every 3 o'clock sa Friday. Then this week also naata free medical and dental check-ups for our employees na sa Capitol Lobby. Gipangunayan yun sa ato ang PHO and our chief of hospitals and their dental team. Next week, aduna po kita'y doble kara contest, still at the Capitol Lobby. September 8, naagihapon tayo basketball games and pickleball tournament for our employees, of course. Then September 10, naapot tayo, your face sounds familiar. It's a contest. Then September 11, magpadayon gihapon ang atong physical fitness and wellness activities. On September 15, naapot tayo lecture or seminar on health issues and concerns for ato ang mga employees. Ang topics na to, dengue prevention, mental health awareness, prevention and the effects of El Nino, breast cancer awareness, cervical cancer awareness, and chronic kidney disease. So, September 16, naapot tayo Battle of the Bands among the clusters represented by our clusters. And September 17, we are also gonna witness an exhibition game sa ato ang Team Abante versus our Team Clergy and sa Team Sagaliares. And this is initiated by BM Balite po. For September 17, our talent competition for Miss PGBH 2026 will be conducted. And ang atong most awaited is ang September 18, ang ato ang PGBH Family Day, wherein naapot tayo feature ng hip-hop dance competition, ang Q&A sa ato ang Miss PGBH, and we will also be awarding winners. This will gather all our employees as one PGBH family. Kaning ato ang Family Day.
6: Where is the venue?
1: As of today, sir, sa Bantawan na ang ato ang venue sa ato ang PGBH Family Day, sir. Right. And for week 4, naubay-ubay gid ang atong activities, sir.
6: Excuse me lang, ano? Kasi last year, inulan eh, di ba?
1: Yes,
6: are we ready for the same scenario, just in case, sa Bantawal?
1: Yes, sir. We are constantly coordinating with our cluster coordinators, sir, and our kanang offices who are involved in the preparation sa family day. Pero dili nahitabo tong unsay nahitabo last year.
6: Yeah, oh, gilupad ang mga kuwarta.
1: And naanatay, we are requesting also TDRMO for a weather forecast. Maiman ni manigurado tadaan, sir.
6: Mm-hmm.
1: And so far, ang pinaka-perfect nga venue for the family day is Nabantawan. We already conducted an ocular
6: inspection.
1: Inspection.
6: Okay, kasi according to PAGASA, talagang September, we're going to experience scattered rain showers. So it's pretty nice to know that you are, prepared.
1: Yeah, we should always have a plan B or C sa tanan atong mga activities.
6: Tama yan. Just in case na hindi makuha yung plan A, we go to the plan B.
1: Yes,
6: maraming
1: sir.
6: Salamat, Mama.
1: Thank you, sir.
3: Okay, salamat kayo. May tuibo siyang kamot si Sir Loloy Tuta sa lang siya yung laing pangutana. Warogado na po yung laing pangutana siguro si Bruce Samala. Inighuman ni Sir Loloy Tutas.
0: Naghisgot man kaganina nga pasidunggan kinsa kadtong angay pasidunggan, binulan man o dili, ang pangutana kaninyo sa kinsalay palihog mutubag ninyo, Sir, Ma'am. Sa kumite o sa bahan nga muila nga kanang tawhana angayan pasidunggan, salamat anandapita. Bahin sa head of office nga maugi nga suhito kung kanang tawhana Juan de la Cruz, Panalitan, angayan bang pasidunggan, pila ka porsinto o matampo parang mapasidunggan ang usa ka kawani gikan sa head of office. Kay siya man yun ang nasuhito sa tao, kay siya man ang head. Pila ka porsinto, Panalitan, 80% tanan. Sa 80%, pila ang ikatampo agig recommendatory officer ang head of office. Palihog ninyo duha, sir.
2: Wala tayo definite nga porsyento, sir, no? Pero wala tayo definite good nga porsyento kung pila ang makontribute, no, sa ato ang department head as to sa kung ma-declare ba ng empleyado nga model employee. Pero dako good kayo na siya o kahimuan, sir, kay naman tayo ginatawag nga recommendation, no? Ang hipi mang yun sa opisina ang nakahibaw god sa trabaho sa iyang empleyado. So kami sa ato ang ginatawag nga praise committee, amuag yun ang gina-value. We always consult with our mga department heads kung kani bang inyohang girecommend ang ngayon bag yun. No, dili lang siya based ra sa documents, no? Amo pong i-assess if tinuod bag yun ni nga angayan ba yun ni siya? Amo pong gina sito it nga ang recommendation sa department head, mumatter yun siya sa ato ang overall nga assessment sa ilahang pagka-model employee. So, dako gid siya kahimuan, sir, dako gid siya porsyento. Dili lang yun siguro na ako ma-definite nga 50%, 80%, pero dako gid siya o kahimuan ang recommendation sa department head.
0: Katapusan pangutana, sir. Okay, ma'am.
1: Maadlang ko, sir, no. In addition, sir, no,

0: Utana, sir. Kung mahitabo na krusyal ang recommendation, buti pa sabot, lain ang nakita sa committee, lain po ang nakita sa head of office. Kinsay tumanon, ang head of office or ang committee?
1: Ang ato agyong mo reveal, sir, ang committee, good sir. Kaya ang committee man ato is ang ato amang provincial man siya nga praise committee. So, kung naamang galing ambiguity or confusion as to kinsay ma-follow, it should always be the provincial praise committee.
0: May mo prevail.
1: May mo prevail.
0: Dili na ang nasuhitong head of office.
1: Dili po siya ingon nga dili gyud. Naagyud, mumatter gyud gihapon, sir. Mumatter gyud gihapon ang opinion sa department head. Pero as to decision making, ang final say gyud is ang ato ang praise committee.
0: Salamat, sir. Salamat kayo.
1: Thank you.
2: Bro Sabala.
3: Third question o niya, medyo madugo gini, no? Duha ni actually, pero kani siya, iyon na lang ako niya. Ang naman tayo follow nga pala siya, no, employee-employer relationship for job orders and COS. The previous years, kaning atong mga JOs, wa ni sila magkuhan og kanang day off, ito? Wa nila, wa gi-implement tong day off except aning specifically atong i-classify na kuno kaning mga service providers sa security services, kaning sa health services, kaning mga opisina bang ang operate 24 hours, no? Sa una wa ni sila gi practice nga day off, and then lately gi implement na ang day off. So daghan yun, doon ako, mga na ba? Nganong ingani naman ni sir, di mata ko lawyer or HR, whatever. Maglisod ko o pasabot nila, ako po mismo personally, galibok po ko nga nganong gi-implement naman na nato ng day off, nga di man ni supposedly sila under, maklasified as under sa civil service. So nganong mang gi-implement man ni siyang na day off kay, I mean, masayang, no? Let's say, 500 ang ilang rate. Sa once a week lang once a week lang a day off for the whole month, makuhaan og 2000 to 2005 ang ilang rate, ang ilang salary. Samot na kung 5 days a week sila, no? So please help me out kung unsaon nako nila pagpasabot nga why is it nga ingani naman atong gipraktis ng nana naman yung video kaysa o nagot, especially sa BDJ, no? Whole month yun ng ilang kuan, whole month ng ilang kuan, ilang salary. So, help me out to how I will explain to them nga nung ingani na ang sistema.
1: Ang ato ag yung nagitay rule and sir, civil service rules on government working hours. So, kita nga mga empleyado sa gobyerno, regardless of status, nagyutay ginatawag na to nga mo render ta og services nga 40 hours per week. Okay? So, ang empleyado, dapat yun siya mo render og 40 hours at the very least. No? Anything nga mula pa sa 40 hours is already overtime. Pero, ang kuan manggod, ang issue nga imong gi-raise is nganong naanay day off? O ngano na nay day off, kuan maguna sir, ang atoa is gawas sa ato ang sweldo, no? Kinahanglan po nato unahunaon ang health sa ato ang mga empleyado. That is why sa usa ka semana dili jo dapat mulapas og dili ko masayop duha ka adlaw, no, ang ato ang overtime. So dapat naagi bisag usa ka adlaw sa usa ka semana nga naka-day off ka. Kay health, kuan man na concern man na, sir. Kung naara ka tibuok adlaw sa imuhang trabahuan, wala na kay sakto nga kanabitang, dili na nimo, wala na kay work-life balance. No? Kay tulo man na siya, dili na lang na siya work-life balance ron. Tulo na siya, work-life-og-fit. No? Work-life-og-fit. So dili na siya, kung imuha siyang i-dutihan tanan, tibuok 30 days sa usa ka buwan,

0: Wala na tong fit nimo, maluya na kaadto. Kung maluya ang usa ka empleyado, unsaon pa man niya pagka-productive sa iyang trabaho kung luya na siya? So, well, siguro beneficial kay na isweldo, pero unsaon man nato na motong nabi tatay saying nga paanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? So, kinahanglan ginato protektahan gihapon ang welfare, ang health sa tuang empleyado regardless sa iyang status, bisa pag job order na siya, bisa pag contract of service ra na siya. I mean, dili siya permanent, no? Kinahanglan gihapon nga naa gihapon siya wellness sa iyang pagpanarbaho. So, mauna nga natay day off. So, minimum 40 hours per week, kung ma-extend man gani, overtime na siya. Okay? So, dili siya pwedeng mulapas yun or tibuok buwan yun ka mong trabaho. Kay wa na kay panahon sa imong pamilya, ana. Wa na kay panahon sa imong kaugalingon.
1: In general, no, maunay akong typical nga i-answer nila, pero malagi na. Muingon man sila din, 8 oras bitaw ng among trabaho, napagod may pila ka oras, so kaya pa na mong wipe Hawaii. Pero anyway, sakto mo po ng punto. No? So I will go to my second question. It's been 5 years nung sige kong attempt o kaneng upgrade sa akong civil service eligibility from sub-prof to prof. I know nga ginukdanay ng pag-submit kay online naman. O makalusot manggaling ko, ari ko ilabay pa examon ko is either region 9 or region 11. I mean, mga dlawon ko kung inatang ana nga makasud ko, pero I'm just asking for, no, kada murag somehow ang atong PHRMDO makatabang-tabang atong wa gyud maka na naabtan na cut off bitaw nga somehow nga murag mahangyo na to ang civil service nga murag hatagan tag kuno kanang slot sa kaning atong mga gusto mo upgrade or as well as kumukuha gyud og civil service nga maka maski kan mura lang hatagan lang ta og murag gamay nga what you call this murag a certain quota no sa pananglit daghan gyud nang exam murag hatagan tag slot og quota ang atong provincial government nga kinsa pa tong additional nga magusto gyud mag take sa exam nga hangyoon ta ninyo ang civil service nga hopefully mahatagan tag slot nga di puta mga nang tagkadlawon mangmuan nang tumutan and yet is either ato ta sa laing region pa examon or di na gyud ta exam wala na ako nga. Thank you.
2: Okay, sir. Well noted, sir. Atong hanyuon ang civil service. If na, but sila islats makatag. But so far, karon ginukdan na yun na siya, sir. And sa online, yun na. Kay, tungod sa kadaghan, laging gusto mo take sa exam. But ato lang, so yan po, sir. Og hanyo.
3: Okay, salamat kayo. No? Nakahuman na pasupot sa pangutan na ato ang mga kauban sa media. Arita sa mga ilang mga tinakupan ng mga pamahayo kung closing statements. Atong unahon na to si Sir Lloyd Peter Istumata.
0: Okay, salamat kay Sir. So, as closing statement, daghan kayong salamat no, unang-una po sa ato ang Provincial Information and Media Office for inviting us karong buntaga para mo share no sa amo ang nahibaw-an, mo share sa amo ang trabaho isip mga HR diri sa Provincial Government of Bohol. So, karon nga month sa atong Civil Service Month of September, amuag yung gilauman no, nga pinaagi aning atong mga activities, maka-feel ang ato, maka-bati ang ato mga empleyado nga na-recognize ang ilang kahago. So, dili lang siguro ingon nga limited sa atong mga activities, kundili sa mga pang-adlaw-adlaw nato nga mga sitwasyon sa opisina, atuag yun silang tagaan o pasidungog because they deserve that. Pero again, bisan og sometimes dili ta makahatag nila og recognition sa opisina, we always manpod give them the due nila ng mga bonuses. I think that's also one of the kanabitaong matawag na to nga pinakamaayo or pinaka maayong balita no nga ilang madawat every twice a year na siya no, so naatay sa mid year og sa year end. So dili gyud ingon nga ang atong mga empleyado wala gyud silay recognition, kanang bonus pa lang daan, it's enough recognition for their hard work isip mga empleyado sa gobyerno. So ang ato alang buhaton as HR gyud no, ato agyong i i-uplift, ato ang itabangan sila sa ato ang makaya, no, nga mas mo develop pa ang ilahang nahibaw-an through sending them to trainings, ato ang i-assess ang ilang mga performance and reward them kung deserve nila nga i-recognize. So mo na siguro to for me.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
14: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
17: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
18: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
19: Engineering ko si Rida, then Sir Tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood pod ko. Nya masulib ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo. Nya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pod ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gyud siya. Dito X500 umay TC red jud nga akong ginainom, sir.
1: DTX 500
6: highly recommended
1: sa mga eksperto.

0: dako nga mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome na sa Big Like Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo, nining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ka mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Aldia, ako na lang langkubon ang akong mga mainiton nga pagpanimbaya sa tanang katawhang Bulanon kay doon ako'y bisita nining orasas kahaponon ang atong hipe sa Provincial Health Office and the presence of Doktora M.M. Uy nga din ato siyang kuhaan og habig klaro tinaw nga mga pagpasabot explikasyon kalabot nining lakang karon sa Provincial Government of Bohol nga ang Maribohok Community Hospital giplanuhan nga i-convert kini into a rehabilitation center. So mayo ni kaniag yon si Doktora M.M. Uy bisan sa kabisin ni Doktora M. Nalipay yung ko nga nahatagan taniya og panahon karong adlawah kay pila kadlaw nagpaabot ko ni Doktora M. Labihan yon intawong bisiha ang schedule ni Doktora M. Ga kuros-kuros intaw nahibauta nga ang trabaho ni Doktora M. Di yun in town lalim. Why paglangan ni Anas Picas Linya ang atong hipe sa PHO, Doktora M.M. Uy. Doktora M., maayong hapon. Welcome ning atong tulumanon Plastada, imong amigo sa kanunay Weng Lagura. Imusang mga mainiton nga pagpanimbaya o pagpangumusta sa tanang katawhang Bulanon, labi pa nga itong mga suking tigpaminaw.
4: Mayong hapon, Sir Weng, no? Mayong hapon sa tanan nga tigpaminaw nining mga programa. Unya, salamat, Sir Weng, sa imbitasyon. Pasensya nga murag duha ka adlaw jud ko waka attender sa imong request, no? Because sama sa imong giingon murag na busy gyud ta kayo sa ato ang kwan, but I made sure na as soon as na available ako ang schedule moto ni tawag ning message ko nimo nga okay na ko. So, salamat sa opportunity nga makapaabot ta og unsay mga impormasyon bahin sa kalambuan sa Provincial Health Office dire sa pinaagi niining ato ang programa.
3: Yes, Doktora M, salamat gyud kayo pag-usab, no? Niining kahigayonan nga gihatag nimo. Now, Doktora M, na ako gyud kang gipaningkamutan nga makauban ka dinhi sa atong tulumanon kay ang katawhan nagpaabot yun og tinud-anay nga pagpasabot explikasyon kalabot ining lakang karon sa provincial government nga ang Maribohok Community Hospital giplanuhan nga i-convert into a rehabilitation center. Now, Doktora M, niining nga plano pa lang karon gani ang amahan sa lungsod sa Maribohok mi-oppose yun, dili siya pabor niining lakang apan sa di pa kumusugod og pangutana. Akong klarohon nga ang Maribohok Community Hospital run by provincial government. Now, Doktora M, ngano nga ang Maribohok Community Hospital maoy nakit-an nga posible giplanuhan nga maoy himuon nga rehabilitation center ang iyang area, pasado ba ang maong lugar? Unsay assurance nga ikahatag nato ngadto sa katawhan kay ang number one concern nila murag dunay kahadlok ang katawhan ilabi pang maghisgot ta og rehabilitation center.
4: Okay, salamat Sir Reno. Yes, dinood na nga kanang in one of our meetings, no, nakauban nato ang mayor sa Maribohok o ang kapitan sa Barangay Bayakabak kung
3: yes.
4: diin ang hospital na located. No, so narito, although wa gyud moingon si mayor o si kapitan na kanang hard and fast gyud sila nga oppose, but nipadayag sila sa ilang mga concerns, no, mga kahadlok o mga apprehensions, pananglitan o ipadayon nga ang Maribuho Community Hospital i-convert into a rehabilitation center. So, atong iklaro nga, initially, atong hunahuna was a drug rehabilitation center, but eventually ni-evolve ta nga, it's a rehabilitation center for all kinds of addiction, dili lang necessary nga drug. Like for example, ay gaming addiction ba, no? Or alcohol addiction ba?
3: Yes.
4: So, it's murag general rehabilitation facility, no? Dili lang physical rehab, no? So, except physical rehab. So, na huna-hunaan na to ni tungod kay ang Maribuho Hospital manggood for many years kanang ang iyang bed occupancy rate is dili gyud kaayo daghan, no?
3: Mm-mm.
4: So kanang makaingon ta ba nga as to cost effectiveness nga magranta og anang hospital unya kanang even before pa nga wa pa na himugso, wa pa na himo ang Cortes, no, Galliares Cortes unya ang Luon Hospital pud adto nga time kay dili pa kanang ingana nga gipadak-an na bitaw na to, gipanindot
3: yes.
4: na.
3: Uh-uh.
4: O mubo gihapon ang ato ang utilization or bed occupancy rate sa Maribuho Hospital. So mauto nga, especially with nga naanay ning-evolve ng Luon Hospital, actually nindot naman ang facility and then naanata karon sa process nga ma-level 1 na po siya balik.
3: Uh-huh.
4: No, kay naubos, naus-us man siya after sa linog niya, dugay
3: yes.
4: bitang wa na
3: pagkipon. Oo, no, tinood. So, yeah.
4: O niya, naanapod ang Cortes Hospital.
3: Uh-huh.
4: So, ang Maribuho, mura yun siya na sandwich. No?
3: Yeah. Mm-hmm.
4: So, oh, so nakuan man niya, the need for a rehabilitation facility diri sa Bohol, taas yun. For mga lots of years back, sir, bata-bata pa ko ato, nakabisita ta dito sa Argao nga TRC, no?
3: Yes, yes.
4: Nakahinabi na to dito ang ilahang kanang medical center chief, naingon good siya nga, ang ina dyan mo magtukod sa Bohol kay daghan ang mga kanang na-confine dito nga mga bulanon.
3: Uh-huh.
4: So, mauna nga, makita man nato no nga kanang especially naglihok po nga to ang pag-implementar no sa pagsumpo ani nga kanang atong problema sa addiction nagkinahanglan jud ta og sa ka facility. So mura ba og ang initial natong nahunahunaan is naana ang building sa hospital unya ato na lang gamay nga tweak no gamay nga renovations para mo shot siya sa panginhanglan as a rehab facility. So mao ni ato ang kuan gihunahuna unya as to the kanang budget unya as to the personnel kay syempre maghunahuna po tano nga unsaon na lang ang mga personnel na ma-displace.
3: Yes.
4: Ato na ning giplanuhan tanan sir nga dili na sila ma-displace, so definitely dili na sila manglutaw or kalit nga mawad-an og trabaho.
3: Aha.
4: Kaya to na nang ipahilo na.
3: So Doktora M, kanang dapita og ma-realize kanang maong plano kay lagi di man pod kanunay puno ang atong mga kwarto diha, mao na nga mao na hunahunaan unya. Lagi na naa naman ang Luon na hinahinay na pod nato og atiman mobalik na siya sa level 1, dini ana pod ang atong Galliares multi-specialty center sa Cortes. Uh-huh. Doktora M, kanang napita, posible ba nga kung mahimo na na siya nga rehabilitation center, dili lang ingon nga naka-focus lang sa mga drug addiction, kundi naasal, alcohol, sugal, daghan ang classes addiction. Butangan ba na
5: og
3: og kanang pader, habugan ba ang iyang mga kural ni ana Dr. M aron pagsiguro nga ang atong mga na-admit o na-confine din ha nga mga patient dili gyud ingon nga manglayas kay mauni usas mga apprehension sa mga katawhan nga ang ilang magong perception nga ug moingog rehabilitation center ang nas ilang una-una Dr. M mga buang hindi pamutang dihan dapita.
4: Sir, no, is ang atog yung primary nga consideration before na to na during or sa planning sa conversion anang hospital into a rehab facility is ang security jud pod sa community.
3: Yes.
4: No, nga o sa barangay nga kung asa labi na kadang mga households nga naglibot din ha, sa hospital. Definitely ato jud na siyang kuralon, ato jud i-secure nga dili maka so na dili maka-iskapo ang ato ang mga ma-confine din ha. Unya ang atong mga processes no gawa sa physical nga structure nga atong establish nga dili gid sila basta-basta makalayas jud ha.
3: Mm-hmm.
4: Ang ato po mga processes as to the comings in and out sa facility kanang ato po nang siguro. Unya uh-huh. Ang before put me ana sir nag benchmark po ta no. So
3: yes.
4: Pag ato na to sa kaning Argao nga rehab facility ato makita nga na dyan siya taliwa sa kabalayan. Daghan
3: yes,
4: na
3: yes, yes. Oh, nakaanto ko dito. Nakabisita ta.
4: Kaanto ka, sir.
3: Yeah.
4: Oh. And then there's a facility in Davao City nga maugi hapon. Naagi hapon siya sa, in the middle sa kabalayan. And then yung add to me sa New Corellia, Davao.
3: Davao, yeah.
4: So, nahimama to daghang bulanon dito, sir. Kay
3: toy daghan.
4: Murajub Corellia. Murajub Corellia. Ito mga tinido po dito.
3: Yes.
4: Oh, so kanang pag-adto na mo, siya mo'y pinakaduol nga kanang maingon na to kung unsay ato ang gi-invasion sa Maribuhok Hospital. No? Kay ang Argao magod nga TRC is a very big facility. Daghan good kaayo sila.
3: Yeah.
4: Sila ka-100 na sila.
3: Mm-mm.
4: Ang kita, naarata sa 50 beds. So manageable kaayo.
3: Yes, manageable.
4: Kunya, kadtong naa sa Corellia po, sir, kanang napod gihapon yung mga kabalayan. Unya, ang ijahang moingon kag ang iyang kural, dili gyud makaingon ta og nagbuntaog siya nga mahadlok. Mura bitaw, hadlok tanawon nga kanang murag murajod o piniriso kung kanang
3: mura og ang kural dito sa munting lupa nga habog kayo ang pader unya naapag yung mga barbed wire dito sa ibabaw.
4: Oh, dili jud nga na sir unya ang sa among nakita na I've been there 2 times kay atong sa niaging administration previous administrations no.
3: Yeah.
4: Dili katong niagi pa katong previous didto may kay atong panahon na nagunahuna na mampod no magtukod og drug rehab wala lang ma-realize.
3: Yeah.
4: So oh so ning adto na pud ko balik kay tungod kay province owned manggood pud siya.
3: Yeah.
4: Unya 50 beds pud siya pareha sa atong gi-invasion diri. Unya ma-amaze ka sir kay ang mga tao nga naa dito no kay mura yung mga borders kalma kayo sila. Unya wa sila gikural nga perting habuga. Unya kung na-amaze gani may kay ang magprepare sa ilahang pagkaon sa ilang kitchen kay ang ilaharap pong mga kuan dito kadtong na admit no. mga o unya moingon nga ala katong mga staff dito no at ang katong administrators ang ato ang house parents nakaila man ato kanang dili hadlok ma'am nga magunit baya sila kutsilyo kay maghiwa baya dili naman kay kung atong buto na unaon kani bayang under sa influenza drugs dili makontrolar ang ilahang mga actions
3: yes.
4: Or actuations or ang ilang paghunahuna that time nga under sila sa influenza drugs
3: yes. Diba?
4: Dili man ni oh di man ni sila ingon nga the whole time murag giingon ta nga na nangaliso or nangalain na jud yung mga utok ani.
3: Mm-mm.
4: It is only during that time nga nag-exert og influence ang drug
3: yes.
4: So part sa rehabilitation is naay first few weeks ana is kadto yung detoxification. So wadon yun ang duga sa ilahang
3: lawas.
4: Lawas.
3: Yeah.
4: And then different levels man sir no, so
3: yes, yes.
4: Na ay level nga kanang kana nga under gyud sila kuan sa doktor nga mag-detox sila.
3: Mm-mm.
4: And then eventually wa na ang drug sa ilahang lawas. Ianam na po na sila nga maka-circulate na sila, no? Mm-hmm. So it will be kung madayon, it will be both for males and females, but naay division nga dili maka-interact ang
3: di magkaduol,
4: males ug ang female. Uh-huh. Dili magkaduol.
3: Uh-huh. Doktora, so, pila ba ka doktor ang posibleng mag-atiman sa atong mga patient gawa sa atong administrative officer, apil ang iyang mga staff sa medical side nga maogyoy mag-monitor, mag-atiman sa atong mga patient puhon? Pila ka doktor yun ang gikinahanglan nga naagyo din ha, nga mag-duty?
4: Okay. Under sa licensing tool, sir, usara yun ka doktor.
3: Okay.
4: Kay nga magkuan nila sa ilang physical.
3: Uh-huh.
4: No? But naaman tayo sa psychiatrist.
3: Yes.
4: Maupoy mag-atiman po sa ilahang mental na panginahanglan.
3: Uh-huh.
4: And then there is one center chief or kanang administrator nga it could be a doctor or pwedeng dili but trained on about drugs, no? So kanang especially on the management of drug rehab facilities or addiction facilities. So naa na experience, so naapoy administrator and then ay doctor, natay psychiatrist, natay psychologist, and naay nurses po na to.
3: Uh-huh.
4: Unya, pero ang mahibilin yun nila, no, kay kani, ang mahibilin din ha, will be the nurses nga mag-duty o ang house parents.
3: Mm-hmm.
4: O of course, ang security personnel, no? So, kanang maunay naa din ha. Ang atong physician, dili necessary nga naagyod 24 hours kay dili naman ta hospital.
3: Yeah.
4: Actually, kana sila are well persons, no? So, kanang dili necessary nga naay doctor. But every day, naagyod physician.
3: Yes.
4: Dili lang 24 hours.
3: Aha. So, Doc M, ang gika, kuanan magod, mihatag og reaksyon ang mga katawhan kay parihaan ng dunay mga emergency pananglitan, dunay pagsaka sa blood pressure, dunay mga ubo, hilanat, onya dunay mga emergency nga dunay mga ginagmay lang gud pod kinta nga mga minor injuries labi pa sa mga disgrasya ng motor, layo na kuno daganan ang Luon og Ares Cortes while ang Maribuhok unay, pero niingon ko nila sa akong explanation og ang provincial government of Bohol kay maumay tag-iya, maumay gapadagan aning hospital. Kung desidido na gyud ang provincial government nga makamupabarog tag atong kaugalingon nga rehabilitation center kay aron makuha-kuhaan na puntong Argao kay daghan na po itong mga igsoon nga tuwa po dito, at least doon na natay kaugalingon. I think, correct me if I'm wrong, Doktora M, ha? Ang LGU, even ang barangay, o ang probinsya desidido na gyud ipatuma na gyud ang political will kay gitan-aw ang kaayuhan sa tanan, I don't think so, o do na pa ba kahay mahimong remedyo o pamaagi nga mapugnan sa LGU ang lakang sa provincial government of Bohol.
4: Okay. Kani sir, ang ato karon is mga plano lang, murag kuan na siya ang mga plano, no, murag ligon na mga plano, but muagi sa gita sa proseso, so we will,
3: yes,
4: be doing public consultation nga municipal level, no, so nagpahilo na ta ana karon nga makuan ang katawhan. So in fact nag-assign na mi like kinsay mo talk, let's say sa pagpadagan sa operation, like ako sa operation,
3: yes,
4: o sa drug rehab.
3: Uh-huh.
4: And then sa security, sa engineering nga kadtong
3: pagkuan
4: sa mga kulal,
3: yes,
4: ang ato. Uh-huh. Ang GSO o ang provincial engineer.
3: Mm-hmm.
4: So ang legal na apod, no, so kanang ato jud na siyang giplanuhan, but of course dili na siya mokalit og tubo din ha nga without the public consultation,
3: yes,
4: sa barangay o sa munisipyo.
3: Uh-huh.
4: Unya kanang ilang ingon sir nga apprehension nga wala sila kadaganan ang Maribuhok, na ay nadawat na super health center, unya nindot po jod even without na super health center pa sa kanang gikan sa DOH nindot naman jod ang ilahang primary care facility kanang RHU sa una ba primary care facility na may ngan ana no kaning upgrade naman sa ilahang services.
3: Uh-huh.
4: Unya part sa plano sa province is since kung mag-pull out sa hospital murag na man jud gamay na anam jud maapektuhan no, with regards to the kanang healthcare services ang atuang uban nga mga equipment nga ibili na to sa Maribok, ihatag na to sa Maribuhok. Unya ang uban na tong mga personnel will be deployed to augment the staff sa ilahang primary care facility. So kanang para kung naay mga kasagaran magusto kay ang avail gyud pod nga mga services no is ang kung naay maghilanat ug naay mag LBM na mag UTI so mga ingana naman ang good. Unya in fact ang kung may kag motor vehicular accident sa atong statistics is dili kay ta makakita nga ilang iso dito kay ang Maribok Hospital familiar man siguro ka sir no.
3: Yes.
4: Mga tudlon nun pa siya.
3: Mm-hmm.
4: Which is kung naay makuan sa ato ang national road kaysa iso didto unya gamay siyang hospital kasagaran ang tendency gyud is idagan na lang siya sa Tagbilaran.
3: Yeah.
4: Unya especially kay Nanay Cortez unya nanatoy Luon. So mas didto na lang kay it's not only the vicinity nga ato ang i-consider no but also the services nga pwede ma kanang hatag. Ang Maribok Hospital is only a primary care facility. So ang iyang services ana ra pud din hakutob.
3: Limited, ang,
4: limited. Uh-huh. Yes.
3: Go ahead Dr. M.
4: Oh, so mauna sir atong gi kuanan na siya tanan. Of course, I hope nga kanang dili lang masabtan na to ang apprehension sa katawhan, apprehension sa community. But rest assured nga ang provincial government will not be implementing og mga lakang kanang half thought or wa hunahunaa or wa planuhig tarong. So ato jud ni siyang giplanuhan unya kanang gawas pa sa imong giun ganihan no nga ma-decongest ang Argao ang nindot pud ani kung naa na tay drug rehab or any addiction kind of addiction rehab facility diri sa Bohol. Ang ilahang mga pamilya or ilahang mga hinigugma dali na makabisita.
3: Yes.
4: Sa atong giadto sa kanang New Corellia Serweng.
3: Mm-hmm.
4: Na makita gyud nga first na kung adto was nakita ko nga ang mga pasyente ang mga pamilya kay ning bisita unya mura sila mag-picnic diha sa ground.
3: Yeah.
4: No? Unya the second time nga didto ko, uy mo ipagpanguli ni lagi ka nangaligog dagat. Ingana wow. Na sila ka ingana ka binahin sir na ang duha ra ka baka nang house parents ang ning uban bitaw.
3: Mm-hmm.
4: Nya. Munang niingon mi nga, dili gi pud mo mahadlok mo nga di man. Eh behave man kayo sila, manguli ra pod.
3: Aha.
4: So ingana actually ma-amaze ka ba nga ha gipagawas ninyo sila kay nangaligog mo dagat. Ing ana ba?
3: Kung so ano man po dok, sige ingon na nimo nga ni hinahinay na og lugdang kawala ang unsay nakapa adik kinta sa usa ka tawo tungod kay giatiman naman sila no kung ana baga di na sila like sa drugs di na sila under influence of drugs limpyo na ilang hunahuna wa na silay mga unsay mga hallucination nilang gibate unya nauban na nila ilang pamilya so ang ila diha nga makabuot nila ang ilang gustong himuon kabuton sa ilang pamilya nga mabalik into normal ang ilang kinabuhi mabalik na sa hustong dalan ang ilang kinabuhi kay to be honest with you doc sayon tantanan nga daghan nga pamilya ang nangabungkag daghan ang mga career nga nga bungkag nga daot tungod sa addiction dili lang sa drugs ibaw ta daghang pamilyang nagkayagaw.
4: Yes.
3: Nagiaway ang pamilya. Oh. Kay ang bana na hungog sa sugal di ay palahubo di ay drugs daghan man gud ang klase sa addiction so para nako dako na kung kalipay nga sa kadugayng panahon, sa kadaghang nangaging leader sa probinsya sa Bohol, ang pamunuan pa ni Governor Arez Omintado ang mipakita og tinuod nga atensyon kalabot ni ini, no? Pero mo ni giingon nimo nga dili maguol ang katawhan, dili maguol ang lungsod nga ratsadahon mo diha-diha dayon ipatindog ni kun dili subayon gyud ang hustong proseso, formal and proper public consultation, ipasabot ang tanan aron ang katawhan kampante sila nga inigsugod sa trabaho hangtod sa pag-operate na nato dinha ang katawhan wa nay kabalaka nga moabot dihas ilang tagsa-tagsag ka mga dughan.
4: Tinuod, sir. So mao na atong paninghuaon nga masabtan gyud sa katawhan kay kanang makasabot man pud tanong nga kanang naa joy stigma ang addiction. Yeah. So kana moy ato ang ipasabot no nga dili necessary nga ang kaning mga addicts nato are di na gyud sila ma-control. So siguro sama sa tong giingon kay ganiha na ay period nga kinanglan niya. Kani nga period is mauni siya intensive, mauni siya dili gyud ni sila pwede maglakaw-lakaw pa, sir. Kana bitong inigdaad dito nga under pa sila sa influence.
3: Yes.
4: Ingana. So i-detox gyud ni sila sa, and then once nga bawa na ang kanang effect sa druga, so dili na ni sila kuan makasabot na pud ni oyon niya maka,
3: yes,
4: maka-control na ni sila sa ilang behavior.
3: Mm-mm. O niya ikaduha na man pud ang atong security personnel nga kanunay nga monitor na agyod kanunay aron gyud pagsiguro nga walay mga problema nga maabot.
4: Oh, tinuod na naadyo'y mga security personnel, no? O niya, naay mga process na nakuha na nato, na natay tanan ani ko ang ilang ato ang mga procedures o gunsaon. So, dili na sila makatago. Even ang ilang CR, dili na sila pwede nga ka ng nailock ang ilang mga CR, no?
3: Yes.
4: So,
3: o niya, CCTV, kuan yun, Doc, 24/7 ang atong mga CCTV cameras.
4: Yes, 24/7,
3: yes,
4: ang ato ang CCTV gyud. So definitely punon gyud na nato og kanang security kuan nga naa mag-roving, naa mag-star gyud,
3: yes,
4: no, kaning mustay gyud na kaning ato mga house parents, unya kaning both roving and non-roving security personnel kani pong mga CCTV,
3: yes,
4: no, para ma-monitor gyud ang movement sa ato ang naang na enroll sa SOD.
3: Aha. Now Doc M, kining atong rehabilitation center pohon run by provincial government.
4: Yes, sir, run by provincial government.
3: Okay.
4: Mm. So dili ni siya laktod nga pohon, no, kung ma-realize ni.
3: Uh-huh.
4: Dili ni siya laktod nga libre pod, but kuan siya
3: minimal
4: pareha sa gi implement dito sa kuan, sir, sa New Corellia, which,
3: yeah,
4: is also a province run pod nga facility.
3: Mm-hmm.
4: Kanang ang ilahang bayad magdepende pod sa ilahang economic class.
3: Okay.
4: No, so naay libre. Oh, so naay libre, naay mga discount lang, naapoy katong katong ka-afford good pod is we'll have to pay in full, but definitely ang rates nato kinadako ang diferensya kaysa kung adto sa private,
3: yes,
4: ipa-admit.
3: Aha. Doc, oh, magamit ba sa mga pananglitan dunay mga ma-confirm?
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o DT Excite Mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan ka pina. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko, nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, gipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa kami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the regio ko believe.

0: 500 Health Alert.
1: Lourdes Pantay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma lang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl na at palit na akong sama DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX ida akong gimintin oi lain.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat nga mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin, raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan paginta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, musamot ang atong problema. Or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira. Mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu. Kasi sundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na gyud kung ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat unsaon nato pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba usa ka hiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: TTX 500!
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
3: Ito,
4: 7 years na ito nga nagkato ko din sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days sa ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man, tapos ang pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba nag-iwasan ko na. Wala ganit mga 1 year, guru. Tapos doon, babakod na yan ako. Tapos doon, na po yung nakulba ibala. Kasi ito, doon, firme ako nakulbaan. Nakulba ako, hindi ba?
3: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, MITC?
4: Naya, sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakal ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga MITC, kag 10 nga DTX, 1 week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Basta, 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Uy, pare! Uy, ta naman ka, oy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Ah, oh, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
6: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
6: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
5: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is a generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh.

0: TJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: Igala ko po sa ngayong gabi, kabisaya nag Mindanao. Welcome sa lain na sub ng edisyon din sa itong tulumunon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinatibuk ang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department.
1: Tagpilaran by night.
0: Kinis earn pahayahay makiguban ka ninyo din sa itong tulumunon. Kumusta kamuntanan din sa itong pagpanaguban at itong ipadangat na kaninyo ang mga uluhan sa itong mga balita. Mga panghitabo din sa itong lalawigan, mga isyo nga ngayon na tumadungog. Dinhisto ang pagparaguban sa itong tulumanon. Dito maglangan, diretso ganito sa uluhang atudling sa itong mga balita. Padayong ni padayag og yangongo ang mga konsumidor sa kuryente din sa lalawigan sa Bohol sa barayon karong rotational brownout nga nasinati sa nakadaiyang dapit sa lalawigan. Samtang padayon nga giimbestigar sa kapulisan ang hinungdan sa pagkasunog sa usa ka balay nga baguhay lang na turnover gikan sa libreng alagad og balay o balay sa paglaom sa magtiayong Gobernador Aris o Kongreswoman Banban Aumentado dito sa lungsod sa Ubay. Ulahan sa ito pagkabalita gikan Alerto June Gutierrez. June!
2: Yes, sorry, salamat, Ern. May gabi, magabi sa mga suki na huminaw na sunod ganun ay tuntulong naon tagbilaran by night. Nasa critical nga kahimtang o sa kabatang babae nga 6 anyos. O magkinigi pa ako ga banakun diya sa lunsod sa loon. Mga kompleto ni Talis, ito magbalik.
0: Samtang usa ka grass fire gingong na hitabo sa lungsod sa Carmen at mismo sa Chocolate Hills. Uluhan sa itong mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador Cell.
3: Okay, dagang salamat Kuya Arn at itong mga panimbaya pangumusta madyong gabi at madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. Suking pagpaminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa tagbilaran by night worldwide. Dito sa lungsod sa Valenciagi, Silbihan, o restaurant ang 37 anyos nga lalaki. Uman kini malambigit sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tanukat gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang balita gikan sa kauluhan, si Vice Presidente Inday Sara Duterte nalutsag warrant of arrest sa kasong grave threats. Bago ito mag-auluhan sa itong pagkabalita, ang kompletong detalye sa itong pagbalik dinhilang sa itong tulumanon TBN.
1: Tagpilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD. Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Balik tayo na rin itong pagpadaguban sa itong tulumanon. Una gilayon na itong i-follow up. Kining reklamo sa usa ka pasahero sa tricycle nga gingong adunay body number 2689 nga gingong sakay sa Antolonia ka mga anak gikan sa Sacred Heart Day Daycare Kugon padung sa tip-tip.

0: officer sa Maxim Bohol. Si Sir Vic Mainga BE, Sir Vic Tangana. Sir?
1: Good evening po sa ating tanan. Good evening po.
0: Yes po. Salamat sa... makasabot na kagbisi gamay, sir, no?
1: Yes po, yes po, sir.
0: Okay. Salamat sa pagsagot, ha? Sa pagtubag sa tawag na to. Sir, oo. Naireklamo sa usa ka pasahero, sa usa ka ginikanan, diin
1: yes,
0: yung pasahero is anak niya. And nabook po niya sa Maxim na yes, tricycle po. Or TVS. Yes, and registered kasi tinanggap, inaccept ng driver.
1: Yes po.
0: And nakalagay sa contract nila or sa plite sa pamasahe is 99 pesos. From yes, Sacred Heart, the Daycare Kugon, patungong tip-tip. Pero sa as per allegation ng ina, nag-ask pa ng 30 pesos additional yung driver. Yes, sir, yes, itong mga ganito mga pangyayari, marami ba kayong natatanggap na report?
1: Actually po, may natatanggap po kami na ganyan na report. Bali, ang ano po kasi sa management nito is dapat po yung nag-book is mag-feedback sa mismong apps.
0: Mm-hmm.
1: Para if ever po is ma-call po namin yung attention ni rider and makuha po namin yung side niya.
0: No? Okay.
1: Bali, based po sa naitabo kasi is ganito po yung scenario po niyan. Yung booking po is for that area lang. Then mm-hmm. nagpa-add po ng location.
0: Okay.
1: So, ang maximum po kasi is point to point lang po siya.
0: Okay. So, in fairness sa driver, valid din yung reason niya kasi may additional na area or...
1: Address po. Yes
0: po. Okay. Anyway, yes, sa mga ganito mga cases, sa Maxim, dito lang sa Tagbilaran alone,
1: yes po.
0: Meron ba mga natatanggap kayong report or feedback sa mga pasahero?
1: Meron naman po, sir. And thanks God po is nagagawa naman po namin ang paraan. Kasi po, if ever mag-feedback po sila, meron po kaming supporting na ITs para mm-hmm. mag-monitor sa ilang booking.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga po, if ever may lapses po si rider, naibabalik po yung overcharge amount na tinatawag natin.
0: Pero yung sinasabi mong overcharge, kahit hindi yun nakatransact,
1: yes po, naibabalik uh-huh. po kay
0: passenger.
1: As long as meron pong feedback sa mismong apps.
0: Ah, ganun ba? So it means yes, kahit yung transaction nila is only for 104 pesos and mm-hmm. yung driver nagpa-additional ng 50.
1: Yes,
0: nag-feedback ang passenger doon sa app na bakit yes, nag-additional yung driver. So under investigation or verification sa Maxim Philippines, yes, ibabalik kapag mapapatunayan na...
1: Yes po.
0: Ah, okay.
1: As per investigation po,
0: mm-hmm.
1: yung napatunayan po natin is may babalik naman po.
0: Yung mga ganyan na kaso, sir, kasi marami, until now, yung City Traffic Management Office, eh,
1: yes,
0: kung ang pasahero magre-report lang dun sa City Traffic, hindi sa Maxim app,
1: Medyo mahirap po kasi if ever dun lang po sila mag-report. Kasi paano po malalaman ng management ang Maxim na may nangyari na pong ganyan if dun lang po sila mag-report sa city management lang po.
0: Okay. So kailangan talaga mag-feedback sa app.
1: Opo. Yun po yung oo, nagagawa ng ating apps for customers safety procedures na rin po.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Hindi lang po regarding sa pricing and even kung may iba po silang reklamo is pwede pa rin naman po dun.
0: Pero kapag ganyan, ang kaso, doon lang sila magre-report sa City Traffic Management Office, eh, makokol pa rin po ba yung atensyon ng driver doon sa City Traffic? Eh, transaksyon nila, Maxim?
1: Yes po, pwede pa rin naman po ipatawag. Pero mas maganda po is doon pa rin po tayo kung saan po nahitabo yung incident of booking po.
0: Mm-hmm.
1: Kay hindi po kasi malalaman nga ng ating mga admins or kung ano kasi hindi lang naman po kasi ito yung ginagawa ng admins.
0: Okay.
1: So, mas madali pong ma-address po to if ever doon po sa apps pa rin.
0: Kayong taga...

0: Yung taga Maxim, makakapasok ba kapag magbubok pasahero ng vapor, barko o fast craft diyan sa loob ng Tagbilaran City Port? Makapasok ba yung ano, makapasok ba yung for pick up yung Maxim?
1: As for now, hindi po makakapasok yung for pick up ng Maxim sa port.
0: Aha. Pero hindi kayo gumawa ng paraan.
1: Nag-try naman pero under negotiation pa po.
0: Aha. Anong feedback? Positive ba? May percentage ba na possibility makapasok sa pantalan? Kasi ang dami naman ng mga problema. Nakadungog ba ang tingali ka sa mga reklamo, sab, di ba?
1: Yes po. Yes po. Bali, sa ngayon po kasi wala po ko sa lugar para po.
0: Okay, ako sige lang. Anyway, hopeful kami na baka makapasok na yung Maxim dyan.
1: Sana po, sana po.
0: Oo, sana. And, sir, ganito, yung app natin, may nag-book. Tapos, yung driver, motorcycle lang, hindi TVS, hindi tricycle. Ang binook niya is from place of origin. Tapos, inaccept ng Maxim driver. Mga siguro, for example, sa cathedral yung origin, pero ang nag-accept is doon sa barangay Dao. Yung doon sa may market, central market. Pag-accept niya, eh makikita naman, mamomonitor naman, di ba, kung mapunta na yung rider.
1: Yes,
0: eh biglang nag-cancel, sir. Kasi tumawag, sir, pwede ba i-cancel mo na lang yung order, yung ano mo, booking mo, kasi ang akong anak or wapakakuan ako ang misis na emergency.
1: Yes po.
0: Oo. I share this, sir, kasi twice akong na ganito dyan sa may pantalan sa labas ng gate, book ng Maxim. Sabi, tumawag, sir, nangapi pa man ko, sir. Pwede magpa-cancel lang sa ko, sir, kay gahilab gyud konti yan, sir. Oh, mga ganyan, sir. Ano yung mga nare-report din o natatanggap niyo ng mga feedback na ganyan?
1: Meron din naman po, sir.
0: Mm-hmm. Pero anong anong action taken sa ganyang mga cases?
1: For clarification po, ang nag-cancel po is rider, tama ba?
0: Rider. Inutusan ako ng mag-cancel. Rider na ipa-cancel.
1: Opo.
0: Oo, mag-book ng iba.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi na ako nag-feedback kasi kawawa naman yung tao eh. I-report mo pa. Di ba?
1: Opo. Ganito po kasi yan sa motorcycle po. May dalawa po kasing option niya. May auto-accept. And may not auto-accept sa part po ng rider. May tendency po kasi na ganito yung rider po is nakalimutan niya lang mag-turn off ng auto.
0: Ah, okay.
1: So, kasi yung case na nangangapi siya, nakalimutan niya pong maglagay, ma-off yung auto. May tendency po kasi sa kanya dumaretso rin yung auto. Pero by the orientation ko po sa mga riders, make sure dapat nila na i-off na lang yung auto once na hindi sila mag-booking or kumuha ng biyahe.
0: Oo, kasi yung isa tumawag, sir, naghigda pa man ko, sir, nagtulog pa siya ba? Kawawa naman, mga alas dos ng madaling araw, alas tres, galing ako ng Cebu. So anyway, so yung mga ganyan, meron pala, no?
1: Meron to.
0: Oo. Anyway, siguro, remind mo na lang yung mga riders mo na yes, oo na wag i-auto accept yung mga bookings.
1: Yes po, na always reminding naman po sa mga riders
0: here. As of now, ilang riders here in Tagbilaran or in Bohol ang naka-activate sa inyo?
1: As of now, nasa 1,000 ganyan po, 1,000 to 1,100 po.
0: So marami na pala ang Maxim rider dito ngayon, ano?
1: Yes po, sir.
0: Uh-huh. Tapos yung iba din yung sa food delivery.
1: Almost the same lang po sila kasi all in one apps naman po siya.
0: Ah, okay. Sige. Sir, hindi na kita, di na ka nakudugayon ha, kaya alam ko, busy ka. Message mo na lang sa mga Bulanon, particularly sa mga Maxim mga customer or mga ano nyo, Sir Vic.
1: Apo. So, yun, sa aming valued customer sa Maxim, salamat po sa pagtangkilik sa aming apps. And asahan nyo po na ayusin pa po namin ng yung aming apps ng for up mas magaganda pa yung for service sa aming apps po.
0: Mm-mm. Sige, Sir Vic. Sir Vic, ay, last question. May nakapasok ba ditong Move It? Wala pa ano?
1: Wala pa po.
0: Solo pa sa Maxim?
1: Opo.
0: At saka sa PD app, di ba?
1: Yes po, sir.
0: Sige, thank you. Magandang gabi sa iyo, ha? At salamat sa pag-sagot sa aming tawag, sir. Maying gabi.
1: Maraming salamat po, sir. And good evening pa.
2: Tagpilaran by night.
0: Salamat kayo, no? So, ang nag-postro ba sa tricycle, ni viral ba ya? Daghan kayo ang ning share, ning istorya, mga di na mao. I hope nga mahatagan po itong side unta. No? Gipost-post nyo na di sa Facebook. Yan, nagpa-additional man din mo laing location. So, siyempre, mo additional po siya bayan kay origin to destination man ang inyong sinabutan through sa app sa Maxim. So I hope, ha, salamat kayo og maayong gabi sa ato ang mga tigpaminaw nga kanunay nagsunod inhin ya nagmonitor sa Facebook. Wala sa tay live sa DYRD Bohol ang kasaligan kay napay technical problem. Gisusi pa ning Edwin niya ari sa taston DYRD balita, no, Facebook account nga live karong gabi.
2: Tagpilaran by night.
0: Atong isunod ang Ubay Municipal Police Station. Human gigataho nga nasunog ang libreng alaga og balay o balay sa paglaom. Gritos barangay Tipulo. No. Okay, ato ang gipacheck ang ato ang Ubay Municipal Police Station. So, may gabiin ninyo diha. Ito na istorya ang hepe nga si Police Major Neon Francis Alvarez. Matod pa niya, iyahat ang hihatagan sa usa ka numero. Kana mo itawagi, sir, kay Moni nag-gunit sa mong kaso. Okay? Natutot man. Mm-hmm. So, ay ko nun ang ilahang municipal linya kagawad. Okay, so while waiting mga kaigsunan, may gabi is to mga viewers, salamat kayo. Nagpahibalukos kama tayo ni Rebecca Binting Cartagenas ni atong adlaw nga ni atong adlaw Agosto 29. Amisa Rikim himuon alas 2 sa hapon diha sa Barangay Buol o Buol Chapel. Ilubong siya sa Dampa Cemetery karong Domingo Pizza Size sa Setyembre. Okay.
3: Telemon Station, ma'am sir. Good evening, KCCO Series Officer. Sa teka lagad.
0: Ubay na eh. Ubay eh, Talibon.
3: Talibon, sir.
0: Ah, Talibon din eh. Pasensya kay Chief, ha. Okay. Ato ay pa... Okay, contact pag lain, ha. Maayong gabi eh, sa Barangay Bingag Dawis, Lagbina, ni Kagawad Aking Tawason o ni Kagawad Romy Puguso o si Kagawad Roseville o si Kagawad Junior Gimbalinya. Salamat kayo sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon. Niya, di apa? Aha. Sir, maayong gabi eh, naunsa raman si Inday Sara, sir, na giserban bagyod o gidakop bagyod, sir. Na, ato ana check karon tatao na. Maayong gabi ini mo diha Capricorn. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya nag maayong gabi isab sa ato ang mga tigpaminaw. Diha sa lungsod sa Dawis. Okay. Now, while waiting po, no? Nagpahimang no di ay ang ato ang provincial government. Okay. Mayong gabi eh, sir. Kumusta ang lakat sa eleksyon sa barangay? Madayon ba ba ni? Or dili na? Kay dako na kog na gasto. Ayay. Ha? Dako nagnagasto. Oh. Sige lang. Ito ang hisgutan po. Dapa, may gabi eh. Namina minimo karon sir sa imong tulumanon sa TBN. biya sa among radio nga karaan, no, na statics nanay naminaw diri while naghanday-handay na diri sa Lagwirta. Ayay. Man natin ning kaon. Salamat kay ninyo tay nagnanay ha. Unya da pa. Okay. Sir, kumusta man ang opening sa mo, sorry? Opening sa supermarket dito sa Panglao. Daghan ko nung buy one take one. Mm-hmm. Dito mi sir. Unya akong gibalik sir oy. Kay taas kayang pila sa kahira. Na na-alcance kasi mong buy one take one ato. Ha? Kay taas man ang pila unya imong gibalik ang imuhang oras itog barog-barog por bida. Daghan gyud ning kwarta ning mga bulanon ba, ha? Salamat sa Ginoo kay naay grasya gyud sa kanunay, ha? Da pa. Mayong gabi, sir. Kusog kay ang TBN diri sa okay. Diri sa Barangay Luok, Panglao.

Okay. Ay, pahimang no day ha. Tangin ninyong balita karon ta taon. Nahintay bata na po, napaakag banakon. Karon nga tingin eh, tinggawas rons banakon. Masin ka to, mo o abi kay mingaw, kayo'y mga sana, istorya. Matod pa dito sa loon man tingalini, huwag ko masayap karong tataon ha. Sir, good evening. Na naminaminimo sa imuhan tulumanon. Taga-emig feedback sa hitabo ni Inday Sara Duterte karon. Actually, napagawas og statement si Inday Sara, niyang i-confirm nga naa, nalutsan siya warrant awares. 120,000 ang bail, grave threats. Mauna, batok man ni Presidente Bongbong Marcos o siyang asawa o ni House Speaker man tingal eh. Unya, murag wapa. Wapa masilbi ang mga arrest warrant nga gi-issue sa Quezon City RTC. Ang NBI, nagkapagkapagrupangita ni Inday Sara, ang botog nakakuha botog kopya, kaya gisiradaan sila alas 5 sa hapon sa maong korte. Unya, di pa? Okay. Mayong gabi eh, Sir Ern, naunsa mo na yung itong kuryente. Magsige, magpaong-paong aktuloy. Galagot ko itong maging gabi eh, porbida. Nakuha ang gichatan ato ang taga-NGCP, atong amigo Sir Mike Ligalig. Okay. Kining rotational burnout ba? Yeah. Mataiming man po gabi eh, good. Niya kining natay mga gagmayng bata, isus patagbaw tag kabkab niya naana og aircon. No? Kabkab ay alimuot be in town. Ha? Alimuot kayo. Na mo nga nag sana di lang mo pud ako mo inireklamo. Asa si Dawis Mayor Miriam Sumailo, reklamo siya kay kining rotational basin. Ha? Maoy nakaguba sa mga makinas tubig sa ilang lungsod. As per Mayor Miriam. Na po'y mga nag-post sa Facebook, kanimbahin sa rotational, nga ilan na sinati, nga mukalit lagapaong twice a day, o sa high once a day. Mauni ang, okay, mauni ilahang na sinati, mga kaigsunan, no? Nya, na po'y sa ubang baryo, usahay, potol, usahay na ah.

0: Oke. Okay. Dapa. Ayong gabi ini Capricorn. Mhm. Kuso kayo ang TBN Sir Earn. Sir, kumusta ang mga nabiktima sa sunog sa Luon? Ay, salamat gyud pod mi no sa Sidlak Kasilak Eagles Club. Dito nang hatag ang ato ang mga kuya no sa grupo. Unya nang hatag og relief item niya ang ato ang pong gobernador. Nagdapo dito og hinabang hasta ang DYRD no. Niabot nang kapin sa 300,000 pesos nga cash ang dawat diri pinagi sa Operation Tabang sa nasunog sa Luon. No, salamat guys kanunay ninyong pagsuporta sa DYRD sa The Bohol Chronicle Radio Corporation. Na sa kanunay gayon kamo nagpaluyo sa ato ang ingon ini, no? Nga mga kalihukan, pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan, mga kaigsuonan. Okay? So lisod makontak dito ta si Tapi ko no. Jer, kay naapo ko no isunog dito Jer. Ato ang kontakon ang Hitapi Fire na lang diretso. No? Aron ato masairan. Okay. Mayong gabi sir. Nagpaminaw minimo karon diri sa Kugon. Okay, salamat kayo ninyo diha ha. Labi na CPG North Avenue. Okay, na speakers linya ang Ubay Fire? Yes. Ubay Police Station, may gabi eh.
1: May gabi sir.
0: Live tas DYRD, tagbilaran by night. Nakunta kay mini Chief Major Neon Francis Alvarez. Niya, ako, gitagaan ko niya o pagtugot nga makatawag da sa inyo ha. Live tas DYRD, tagbilaran by night, radio station, tagbilaran Chief. Kinsa galito ni Chief?
2: Police Staff Sergeant John
0: Diaparisi, sir. Okay. Police Staff Sergeant?
2: John Diaparisi, sir.
0: Aparisi?
2: Police Staff Sergeant John Diaparisi, sir. Deputy
0: Dis Officer. Dis Officer. Okay. Chief, si Earn Pahayahay na, Chief. Salamat kayo sa pagtubag. Unsa na may estado sa investigation? Nabay update sir? O unsa'y hinungdan atong sunog sa libreng alaga dog balay-balay paglaom nga giturn over dito sa Tipolo Ubay Chief.
2: Karon sir, ongoing patrol investigation sa taga fire sir.
0: Mhm.
2: Eh late na maguto na report ng sunog sir. Pagpatawag nila alas 5 na ugdaw na.
0: Aha.
2: Naitabo to alas 2 sa mga naitabo sir sa hapon niya. Para po sila po katawag ito, busy mo na tayo mga foundation day man to sa Ubay.
0: Mm-hmm.
2: September, September
0: 1. Mm-hmm. September 1, alas 2 sa hapon.
2: To, so, pag sunog na ito, ito po, possibility, dalit, okay, sir, makuha sir.
0: Oo, kay made of light materials man po ito, no?
2: Light materials mo, sir.
0: Mm-hmm. O niya, how, okay. How true, Chief, nga na ay, mga istorya maning nanggawas, may nang kamog, ikan mismo sa inyo hang migikan mismo sa Ubay Police Station. Unsa ka tinuod nga adunay nagbinuang sa mong panimay?
2: Ano sir?
0: Unsa ka tinuod nga adunay gabinuang aron masunog ang mong balay?
2: Dili po ta maka kumikita sa kay under one.
0: Pero inyo nang gilantaw karon.
2: Oh, diri man to sir.
0: Okay. Unya unsa man ikan nang ugdaw gyud ang tibuok balay?
2: Sir,
0: na ugdaw gyud ang tibuok balay at na wa gyud na bilin.
2: Nagdaw.
0: Hasta mga gamit sa mga bata? Hasta gamit sa beneficiary? Ha?
3: eskwela itong ba't mga kamat ko, mga buhok, wala ko yung siguro ka naman ang dalawas na ito, mga siguro ka naman dyan.
0: Aha. Okay. Pero ang mga gamit sa mga bata, hurot po doon kasunog?
3: Bak nga, mga anak na siguro, pero
0: hindi
3: ka naman itong tayo, ma.
0: Sa may plano sa... Okay, unsa may plano sa Ubay PNP? Motukod og utro sa Panimay atong benepisyaryo?
3: Sir,
0: unsa may plano sa Ubay PNP? Mo plano ba mo nga magtukod og utro sa ugbalay para gihapon sa biktima?
3: Sa mga dito sa Congress, sa mga opisyales, sir.
0: Aha. Asa naman ron ang mga bata? Kato mga benepisyaryo ani?
3: Ano to sa ilang iyaan, sir?
0: Ilang iyaan?
3: Oo, maaaring sa pagkakulitin na ilang iyaan.
0: Pero, ang istorya nga ning gawas, aduna kunoy gaaway, nagkaaway, banas, maguwang anang mga bata. How true is this, Chief?
3: Mga rin natin di kandak ang pinag sa Gizir, o kaya
0: Okay. Anyway, ongoing pa man ang investigation. Manawag lang niya po may balik. Kung alam po niyang kontakon si Chief Alvarez, aron makakuha niya po may update. Salamat kayo, Police Staff Sergeant. Aparisi Chief.
3: Yes, sir.
0: Oo, salamat kayo. May gabiin ninyo sa Ubay Police Station. Okay. Sa Hitafe ta, ito ay sunog ko na po dito. Abi ninyo na feel bitaw na to, no? Grabe kayong kainit. Pero ato mga nangaging adlaw, dahil kainit nga daw landong ba? Tungod ko nung dito sa wildfire nga hitabo sa Indonesia, naabot diri sa tuwa haze. Ha? Unsafe or unhealthy nga air, mga kaigsoonan, o hangin nga ito mahanggab. Mao na nga gipahimangnuan nga magsulob sa og face mask nga labi na kanang gitaw og KN95. Mao man na ang gikuan sa taga health department nga mo'y ipasulob, mo'y ipagamit. O niya, labi na karong panahuna nga abot ko din Bohol, naabot sa dito Cebu ang maong haze. Na ay video nga ning gawas po nga gauan. Nagtalig si aga bunok uwan ba? Pero ang uwan, hugaw. Ato sa ng putlon, ha? Arita sa Hitafe Municipal Fire Station? Hitafe Fire Station? Hitafe Police Station, may gabi eh.
4: Yes sir, good evening sir.
0: Live does DYRD, Tagbilaran by Night Chief, si Earn Pahayahin ni Chief.
4: Yes sir.
0: Okay, confirmation lang ng amuan Chief. Unsa ka tinuod, nga doon ay nahintabong sunog nga na-record o natala diya sa lungsod sa Hitafe?
4: Sir, di pa ko di ko kahatag og information sir kay.
0: Adi confirmation lang ako, wa ko mangayog information. Confirm wala. Kay akong tawagan si Colonel Birondo aron makahatag siya og information resto ah. Naka sa police station na blatter di wa.
4: Ako sa tanawon sa among blatter.
0: Ah, palihog ko ba. Kinsa galito ni Chief? Atong gipatan-aw. Pa-confirm lang og nabay sunog or wa og naa. Og makasumpay sa atong pangutana og di katubag okay ra gud, di ba? Oh, ato ay pangutana ni Chief. Sige. To ako nang gi ato ipa-check sab ato ang kuan.

0: Okay. Nag-susi pa no ang ato ang police personnel. Oo. Dito si Taffy. Okay. Urag nag-check pa pero sa to na siren ugwa ko masayob napasagdan man tingali nga gidauban nga kahoy nga uga ugwa ko masayob pa sa atong information. Oh, balay ni siya. Hello, sir. Okay, ito balikan ang Hitapi Police kay Orbida. Gibutang.
1: Tagpilaran by night.
0: Oh, Hitapi Police ah. Tawa. Dihat na daw ba si tawag ani? Git-arrange na rin ba nila ni Bro Juning ato ang mga police precision? Ha? Kisay, okay. Si Police John Lindbert Kiango. May hipid ya, Police Major. Ha? Okay. Fire station sa Hitafe, may gabi eh.
2: Yes, sir.
0: Live does the way RD, tagbilaran by night, Chief.
2: Yes, sir.
0: Si Earn Pahayahay ni Chief. Kinsa galito ni Chief?
2: SFO 3 Bartolata, sir.
0: SFO 3 Bartolata?
2: Yes, sir.
0: Okay. Chief, naalang ko'y gamay pangutana bahin sa sunog na nahitabo dito sa usaka panimay. Unsa na may resulta sa inyong investigation ini, Chief? Unsa na may resulta sa inyong investigation, Chief? Anong panimayang nasunog dito sa barangay Poblasyon na ito na Kalabayang Adlaw?
2: Kuhan, sir, na nami napandak ka na nanood, nagamahan na investigation report na mo, sir. Ang going pa mo ang, wala kami final na kuhan ka na, sir. Pero, sa possible nga source nga mo nakita nga doon sa sunog, itong ilahang daob sa ilang palibot.
0: Mm-hmm. Na ay dauban? Na ay daob?
2: Oo. Oh, na ay dako kayo nga kahoy, sir, nga karami taong ginagbas nga, murang bigyan ay nagako, sugat, isugat kung duha ka tao niya. Ilahag itong ilahang gihalingan ba?
0: Ay. Ay, nakaingon.
2: Oo, niya. Atong time, walang kusog ang hangin, napatagdaan nila. Boy, mga sa posibilidad yun nga sa hangin ito.
0: Yeah, made of light. Made of light material sa ilang panimay, no?
2: Oo, sir. Mga kuhan na po, sir. O, lagi yung taon, hindi ka na bang mga balay nga, walang karami taong pinag-pipansi, karami taong mga
0: luoyan no.
2: Mga plywood, mga yan, ara po ba?
0: Mm-mm.
2: Ingon nga. Lo, ito naging tagiyar eh. Mga kuan na po sila, o mga sila yung mapunit, o mga mapangayo, makakad yung mga kuan ba? Sa mga sing na to?
0: Mm-hmm.
2: O, mga kuan na po sir, maurag mga scrap, ito ang ilang hinay-hinay po.
0: Kuan, tap, tap.
2: Ito po yung aram sila, ito na agot.
0: Buwa nga, no?
2: O, gamay rin siya kayo nga bahay sir. O, ano na sa mga 6-4 minutes sir. Manang niya hanggang sa unit ay payag na.
0: Payag
2: bahay
0: rin yun.
2: Ito para nila payag na nakauman ka naon.
0: Yeah, asa naman so, niron sila, Chief? Kining mga biktima? O kining pamilya?
2: Naarap po sila nga po sir. Mga silingan na po sila. Ito, no, pagka balay na sila nga po, naarap silingan na po sila.
0: Aha.
2: O.
0: Okay. So, as ingon ini Chief, labing kamo may naa sa fire department. Di na lang po ka nako dugayon pa kay kabaw kong busy po mo diha. Imuha nila mensahe sa mga namati na turon, labi na kay ting ini Chief. Ining panahon na?
2: O, lagi sir, karoon yung panahon na sir, mag-amping ito, sa mga grabe ang pagdaobla, o magiging kaya ang niya. Higil kalikayan po sa akin, kanilaging patakaglambay sa upo sa sigarilyo sa akin, nakatandaan na daob niya. Grabe na kagaay ang atong kuangol niya. Ustarabong ko na sa problema, karong panahon na kay ang tubig po, nagkahingay na po, nihit na po bitaw, ang isang mga taon ta nga, na na mga tabay nga, mga na tubig niya. Nihubas na maro panahon na, manang, magbito na yun, hinaubo-ubo, ibis pa, gamay pa nga kayo, manang itabo nga. Yung tanawag sa bumbero, itabo sa pagdako na.
0: Patay, wala na eh, kwan, wala na eh. Hugdaw na.
2: Oo, oh, makapuan na. Nga, usapod nga problema, kanilagi pong, mauna lagi ang pag-video kaysa pag-tanawag.
0: Tinood na.
2: Oo. Oo. Oo. Dako na ang kuhan. Oo. Oh. Kung karoon po kinang lagi mag-amping nga, kumahin mo, o mag-daob mga ganit, higit kalikayan. Sabkayan, yun, hindi pasandaan. Nagin sa kay gaay na kayo. Kung kuhan ron, kay grabe, kay init, sabukul.
0: Tinood na, no?
2: Oo.
0: Okay. Huwag. Mm-mm. Labi na karoon panahon na nga, in town, init, no? Lisod na.
2: O grabe ka init kung parang lagi doon niya. Kuhan na, timing magunturon nga ang mga sagbot kay murag labong na siya niya. Laya, di gali, lagi siya pasigahon.
0: Correct.
2: O niya. O matupagid kayong hangin.
0: Tinood na niya. Dapat sa hangin, gamay lang silab tingali, wala. Ulbo na.
2: O gamay siya, sir, kay nalagay yung baga na gamay niya. Masigig kayo tayo sa hangin niya. Diay kayo, madako dyan.
0: Okay, Chief. Salamat kayo. If is Fire Officer 3 Barbaluta.
2: Salamat, sir. Salamat.
0: Maayong gabi ini mo da.
1: Bilaran by
0: night. Alas 9:55. No? Ato ang palutson na ato ang mga alagad field reporter nga naka-standby sa lantag sa tag sa ka-area of responsibility. Unya, unahon, tingali na to itong day bata nga napaakan og banakon. Kasi, pastilan ko. No? Luoy kayong bata na ang taon na urag ugwa ko masayob. Gitabang paghihapon hantun karon. No? Ana, speaker sa linya. Ang ato ang alagad field reporter nga na sa Governor Silisino Galeris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez.
3: Ginali og daghang dress ng Glarus Medical Center ang usa ka 6 anyos nga batang babae o magkinigipaak og banakon dito sa lungsod sa Luon. Ang 6 anyos nga bata ang lumad ng taga barangay Kanmaag sa lungsod sa Luon sa tuwan na sayran base usab sa asoy sa inahan nga kining si Dominga Joy Lasco nga gininang alas 3 sa sayo nga kapunan nga kining bata kuyog usab kining iyang inahan nagkaos kini sapa sa ubos nga bahin si Langipuyan. Afan sa pagtabok sa bata sa sapa kay mukabo na unta og tubig. Karit lang nga naay mi paak sa maywa nga bahin sa nga paa. O sa pagtanaw pa naay has nga abuhon ang kulor nga matupas sa inahan, banakon. Ung may nakadagan pa ning bata padulong sila Gipuy-an. Afan tungod naging nga medyo naluya na ang bata, gidali nila og dagan. Diha sa atong hospital sa lungsod sa Luon, afan tungod kay medyo mananagoy maglihok ning bata, gidali usab og dali og transfer. Adres sa itong Galeris Medical Center o karoon nga mga oras sa atuan nga nasairan nga naakni sa critical nga kimtanginit, nagbatang kini nga bata o pala sa pinigatiman sa atuan mga doktor na katong nga iyahang pinakan diyas may huwa nga bahay siya nga pa atuan nga nasairan nga kini nga atuan mga doktor na brag natirahan na kini o anti-venom para malibre pa ni nga bata nga babae.
0: Okay, sa ito pa bro na injeksyonan na ni anti-venom.
3: Yes, ano ato ang nakuha na una nga nagsisunan na tirahanan ni Ugante Vinom. Mao na pagkakaroon, kaning bata, nagbatang kini, no? Kaya tungkol lagi ng laning banakon, anaasawa nga bahay siyang pa.
0: Bro, unsa orasa ni nahitabo?
3: Alas 3 sa hapon.
0: Alas 3, unya, unsa orasa ni naabot sa hospital?
3: Pagdaan nito sa Luon, mga alas 4 na kapin, na pag-abot nito, mga hapit na alas 6.
0: Uy, dugaya kaayo. Ano man, asa pa man gikan ang bata, human na uli silang palimay?
3: Dito pa, ila pa nang unong-uno, murag tanaw pa, observahan, kaya walang magtuong inahan, nga medyo latong mga banakon, agatong has, nga nakapaak, kapan nakapantay sila, nga banakon to nakapaak, ilan nang hatod, diha sa mga silingan, nga naay murag mo tilaw sa iyo mo albalaryo, nga mo tuwal, ang tawal.
0: Tawal.
3: o motawal pan bragdi na og imada kay na lumoy na ang bata mao tigi dali og dagan diha sa tong ospital sa Luon.
0: Unya pag-abot sa Luon,
3: pag-abot sa Luon, pag first aid sa Luon nga mga pila ra ka mga minuto gidali og ras og transfer diri sa tong Galiares ospital.
0: Pero alas 6 sila ni abot diri.
3: Ah, mao ni ato nga sa iran basi usab sa ato aso no sa inang bana-bana sa mga oras.
0: Sa ato pa dakog possibility alas 4:30 to alas 5 mo'y pagbiyahe gikan sa Luon.
3: Mao na gitungod lagi kay first aid bag yataman pag bata pa dito sa Luon ospital pa mao lagi na tungod kay banako na ang ilang natira. Na atong gitan-aw gani ang bata pagkaron di na sa maglihok na yang ginawa niya wala mo kan man mo gibulit gi banga gi tubuhan man ning bata pan dapat sa pulso no kompleto pa yang pulso tungod lagi kining biktima ta pinakaghas mo sticky mo gunang dugo brag mo brag kang mo blanco tanan nimo nga kuan.
0: Mhm. Okay, sa to pa kung sana sa itawag na ma sticky ang dugo sa pinatungod sa pinakan.
3: Yes. So, mao na mo sticky na mao tong mutirahan sa antibino nga mao po na la mga lamo po ng antibino mao to'y mo pa mupatay po sa mo ikwintro atong nagdugo nga sticky.
0: Mhm.
3: Mga di makasaka ng sticky murag mo kuha ng dugo musaka sa heart mao na nga ato na dito nga mo delikado ang tao kung ato na sa heart ang lasa bitin kaya ato naman naman dito mo putos sa kasing.
0: Pala yung edad bata bro?
3: Size anyos.
0: Yes. Yeah. Asa to barangay ila ha?
3: Kanmag.
0: Asa man ang Kanmag dapit bro?
3: Sa Luon na dapit marag sa Bukid-Bukid na.
0: Bukid-Bukid no?
3: Mm-hmm.
0: Okay, sapa man ka na sa ato pa.
3: Sapa, nang ilang bayan, hindi babaw gamay. Nabarag inlakaw ang bata. Mm. Marag nakuratan siguro to pag akso niya tabok sapa. Kaya mo kabo na utang tubig, nakurat tong manakon. Dito kituhak.
0: Sige bro.
3: Okay, ato lang lang iampo no nga maka-recover ang kaning bata nga size anyos. Gika lang din sa tangan sa Galiares Medical Center kasi leto sa good service ang friend mo forever. Basta balita DYRD kasi bigan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez yung mga live report na katod sa itong oras untop alas 10 din itong pagpanag-uban sa itong Tolumanon na TBN
1: Pilaran by night.
0: Ngayon sa itong atos balita gikan sa kalungsuran paminaunta ang update gikan ni The Barker Cell Remulador.
4: Okay, dagan salamat ko yar na sa lungsod sa Valencia gisilbihan sa kapulisan sa Valencia o arrest warrant ang 37 anyos nga lalaki nung lupyo ni sa barangay Canduao Occidental sa lungsod sa Valencia. Bitbit sa tracker team ang arrest warrant nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Amila Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 na nakabase sa lungsod sa Luay, Pinitsahan, Agosto 27, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165. Kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O kabase sa taho, gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa mga akusado nga kasamtangang aras sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Valencia. Kuna lang panimbaya o happy birthday ni Mark Vincent Ramasula na nagsaulog sa iyang birthday karon. Happy birthday Mark. O shout out usab ni Agaw Yoyon o Ramasula uban sa iyang pamilya dito sa Canada. Narukagikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Atong oras alas 10:05.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng kabligya sa mga construction o home finishing materials sa mas

0: o aduna sa sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies, nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Tagbilaran by night.

0: pesos. Sa tulok accounts nga giatubang ang abogado ni Vice President Indaysara Duterte, miingon nga nadawat na nila ang warrant o ilang tuyo nga magpost og bail sa labing dali nga panahon. Mauna nga mauna'y pinaka ulahi nga update, no? Magdaghan po ng atana ang Vice President siya, immune ba siya sa kaso? Mausab kini ang usa sa mga pangutana karon magakaigsoonan nga ang kampo ni Vice President ni Sara Duterte kaniadto misangat og motion na question sa restriction og nangatarungan mahitungod sa procedural immunity og sa impeachable officer ubo sa 1987 na constitution. Apan ang korte wala mo dawat sa iyang hangyo nga ipahunong o i-recall ang warrant og may padayon sa finding nga adunay probable cause aron siya mo atubang sa trial. Og mao kini ang pinaka ulahing update. Moingon sila, political persecution man. Dili kita angay magdali og konklusyon, no? Ang political persecution kini, kung political persecution mga kaigsoonan, kinahanglan na doon ay ebidensya ang mga proseso gigamit aron siya dauton, no? Ang aron niya sa iyang dauton ang usa ka tawo. Magdaghan kayo kung Duterte supporter ka, dili pasabot nga automatic political persecution. Kung Marcos supporter ka, dili sa pasabot nga automatic nga sakto ang tanang kaso batok sa Duterte nga kampo. So magbase gina sa ebidensya, no? Mao'y karon na estado sa politikanhon landscape sa tuang nasod mga kaigsoonan. Ang nagamoingon nga kinahanglan paungon kay kuno abogado Duterte, no? Aron wala na yung problema, ha? Ang administrasyon matod pa suban, ha? Oh. Hinoon na sa mga gikaingon na sa mga tigpaniid sa politika, katong naimuingon nga sa political opinion nila kung literal nga paungon nga pasabot wadun sa politika, daghan po mo ingon nga kung magpabilin si Sara, wa gining mga tao sa administrasyon. No. Mauni ang humot lang. Ha? Grabe ang mga lihok ron sa political landscape sa atong nasod. Bag-uhay lang o karong hapon lang, filean o kaso si Juan. Leandro Lebiste, anak ni Senator Ligarda, tungod sa gingong pagpamugaw ngadto kang Executive Secretary Ralph Recto, mga kaigsoonan, no? So baos-baos gini sila ron. Pero daghan po nuingon nga naunsa naman yung itong politika, ay, ha? Okay. Arita sumaga nagpadangat og mensahe atong basahon ni eh. Happy birthday to Giovanni Bulot. Happy birthday, ha. Salamat kayo ninyo, bro. Boss Christoph Manigke, mayong gabi. Mayong gabi, Mayor Mera Rocha, galanog-ladog ang TBN responsor Maribuhok, timbaya ko. Sa kong agaw nga si Aster Doy Samas. Mayor Mer, konsyal, kumusta naman ka? Titi, tata, diyan sa Poblasyon Korte, si Buni Bun. Diya sa Tangnan, ha? Si Nangkulay. Gabriela Magbanwa. Kuya, greet lang ko sa kong mama nga Susan o sa kong papang Sbibot, sa kong amo si Ate Nita o si Uncle Francisco Insindensya. Si Gabriela Magbanwa da ini sa Aligway, Maribuhok. Kristan Yat, Vigula, may gabi. Ni Junril Masana, Albor Vice Mayor Dandan Samar, Mayor Dundon Buatis, ya, sa Albor, Aster Doy Sabas. May gabi, Des Lubok, ni Arnie Bojungan. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Diya sa lungsod sa Lubok, mga kaigsoonan. Okay. Diya pa. Happy birthday to Tata Bansag diha sa Barangay Dao. Happy birthday ni mo diha Tata Bansag.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Gikan ni Kagawan Jerry Kahis. Baga timbaya diha kaninyo. Sir, kumusta man ang eleksyon? Unsa na may update kay gusto ko mo kandidato? Naglibog ko o musuroy na ba ko? Or dili? Ayay. Ha? Dako, madakaan ka gasto yun. Ha? Madakaan ka gasto. Paminiid sa dia. Ha? Paniid sa dia. Aron na di ka madaka gasto. Ha? Yaning barangay, di rabagay ka pwede o di ka mo ngisi. Di ka pwede o di ka mo tingsi. Pakita ganay mong yellow corn nga ngipon. Aron ma, ha? Kaingon ng tao nga, pati ko yawa ganyan itong kandidato. Bisag pangag, ha? Mungisi yun. Ang pinakaulahing update, ha? Gilalisan gyud maayo, gibasa na dito sa Senado ang pag-fix sa termino. Sa kang Senator Cheese Escudero nga tenor sa iyang Senate Bill sa BSKA, mga kaigsoonan. Mauni ang sa to nakuha nga impormasyon sa kang Senator Cheese Escudero na nagibasa na sa Senado ang pinakaulahing update, development. Senate Joint Committees Local Government and Finance ni rekomenda nga i-postpone yun ang November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan election ngadto na second Monday of the month sa November. Kauban ini ang proposal nga himuon og 5 katuig ang fixed term sa barangay SK official. Si Senator Cheese Escudero mo'y chairman karon na sa Committee on Local Government, mao ang nag-sponsor sa measure sa plenaryo nga nawagan nga paspasan ang pag-aproba niini. So sa iyang argumento, mas klaro nga fixed 5-year cycle makatabang sa continuity sa barangay programs niya. Anda kong issue ani, continuity o governance, o continuity of governance ba, o katungod sa katawhan nga makapili na karong 2026. Adunay mga senador nga supak sa postponement, like Senator Senate President Vicente Tito Soto, kanhibi Senate President. Pananangitan, mingon nga pag-postpone, mahimong makalapas sa right to vote o naghatag og importansya to accountable no, sa barangay opisyal. Busa, dili pa close case ang BSKA 2026, ha? Ang Senate Committees nakapabor sa reset ngadto sa 2028, apan kinahanglan pa kini nga moagi sa legislative process og mahimong subject sa deliberation og approval sa Senado og sa House og sa presidential action aron mahimong balaod. So pinakasimple nga update para sa mga namati nato karon, ha, nga gustong mo kandidato sa barangay. Sa pagkakaron, November 2, 2026 pagihapon ang legal schedule sa barangay og SK election. Apan ang Senate Committees, ubos sa pag-sponsor ni Senator Cheese Escudero, may pabor sa proposal nga i-reset ang BSKA ngadto sa November 2028 og himuong 5 katuig ang termino sa barangay SK official. Proposal paghihapon kini, wa paghihapon kini ma-final nga nahimong balaod. Mao kinay update. So si PBBM ning pagawas naman og niingon siya nga he will sign it No? He will sign if naay postponement. Kay unahon gyud ang BARM. Kay first time in the history ang BARM nga mag-eleksyon. Priority karon ang BARM mga kaeksyonan September 14 ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa Kalinaw. As per information, naagi official nga record, nasulti man to sa presidente, nga andam siyang firmas postponement. Tungod kay panginahanglan nga mahatagan og igo nga focus og resources ang unang BARM parliamentary election. Ang palasyo kaniadto may pasabot nga pagdumala sa duha ka dagkong election exercise, mahimo makapabug-at sa komelek og kadaybit sa resources. Gi-emphasize po na mga kaigsuna no sab ni Presidente Bongbong Marcos nga ang kapakyasan sa BARM election mahimong dakong setback sa peace process sa Mindanao. Apan ang importante ang timeline, ang karon nga BARM parliamentary election scheduled na himutang na sa September 14, 2026 human sa postponement o legislative changes. No? Mauni ang kuan unya na narabay nagsugod na raba dito kagubot, no? As per information ang ang PCO mismo na itong August 2025, no? Nang pagawas na daan sila og pahibaw labot sa BARM election. Ang Presidential Communications Office. Ang sitwasyon karon laom kayo, no? Dito sa BARM. Nagpagawas og pamahayag si Commander Bravo sa ilahang grupo ni sa administrasyon sa BARM government sa chief minister nga kung mapilde sila karon di gud sila makadawat og andam gud sila kunong musukol sa gobyerno. Kuyaw kay pamahayag oy gani pa man mukuan gid sila kung mapilde sila mga kaigsuonan. Lisod kayo dito mga Muslim, mga kaigsuonan nato nga Muslim, no? As per information dugay nang matod pa ni Commander Bravo dugay na kuno sila nagpakahilom, dugay na sab sila naghulat sa tingog kuno nila. Di gusto nila nga mubarog ang mga tao. Unya, kung matikas, laging gi-mindset nga kung mapildi sila, gitikasan sila. Dako kay ni lantawonon sa gobyerno. Di ba? Ang sani nga party, no, grupo sa chief minister sa administration sa BARM karon dito. Nya appointed ben as mga Duterte. Ha? Appointed na as mga Duterte. So maybe kanang grupo nila sa kang sa administration sa BARM ang opposition ana way lain. Ha? Kang Presidente Bongbong Marcos nga alay na, di ba? O na nga nipagawas ko sila istorya nga kung mapilde sila magubot yung Mindanao. So I hope nga di unta na mahintabo kay hapit na ba next week Lunes pitsa 14 mag-eleksyon na sila dito. Mag-eleksyon na sila dito. Nya ibawa naman kita og ma-pi ang ning peace process nga nag-ongoing gihapon hantud karon diha. based sa monitoring, mga kaigsoonan, daghan gihapon mga armadong grupo diha sa Mindanao, di ba? So, hinaot, kinigyot tutukan sa PNP. Di lang PNP, lakip na sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Ato mo dito deploy. Ha? Kaya di, basta-basta ng eleksyon na mga kaigsoonan. Unang ipanaganaan ni Presidente Bongbong Marcos og ma-field. Ha? Mahagba. Di, mahimong kagubot, failure ang eleksyon. Lisod ko nung kaya mo na nga, ready siya to sign. The BSKA will be postponed. Niya, biyahang pirmahan. Ha? So, I hope nga namoy nakuha nga gamayng impormasyon kanang gusto mo kandidato dia. Gusto mo kandidato dia sa barangay. Oh. So, ayaw sa lang mo gasto, ha? Ayaw sa lang mo soroy. Ha, mahubog lang po ka kanunay unya. Magaan pa ka gasto, ha? Oh, money kuan. Pero ang as of now, kumilay nag-prepare gihapon mga kaigsuunan, ha? Aning legal nga balaod base sa nakalatid nga November 2 ang eleksyon sa barangay.

0: Okay, may gabi, sir. Namay na minimodere sa Barangay Kugon. Kada ganun na ko kayo pagkakagawad, Sir Ernoy. Kada ganun na ko kayo pagkakagawad, Sir Ernoy. Gusto ko nga ako na pod mo servisyo pagkakagawad. Sir, pwede ba magpa-advertise ko pohon? Ha? Kanang gusto mo kandidato, text mo daan or text mo kanunay dere sa ato ang hotline. Niya, comment mo sa comment section sa Facebook. Kaya ako na basahan mo, mintras libre. Kaya mabot na nang ha? Mabot na ang sa itawag na panahon nga campaign period na pabayro na mas 2RD, ha? Kasi katuo mo og mayon nga greet ko sa akong amigo nga kumabot kagawad ay bayad na, bayad na. Sir Ern, wa kay plano mo dagan pagkagawad or any position? Hawa na ko din ako mo appeal og politika, ha? Din ako mag-appeal. Kamo na dia. Kini pagpanerbisyos barangay di gid lalim. Ako bitaw gikan ko kagawad nya karon barangay secretary ko. Di man sa pag unsa trabaho tanan muna-muna gyan, ha? Muna nga kani mga secretary na minaw karon sa mga barangay, puro gyud pinahiluna ang tanang mga kalihukan. No? Lisod man kayo mag-jama-jama ka diha. Okay. Arita sa atong panapos ng balita. Ipadangat gikan dito sa kalungsuran. Paminawon ta detalye ni Da Marker, Sel Remorador, Kuya.
1: Okay, dekan salamat Kuya Aaron dito sa lungsod sa Gindulman, Gisilbihan o ka bench warrant. Ang usa ka 46 anyos nga construction worker na nagpuyo sa Purok 5 sa Barangay Kansiwang, lungsod sa Gindulman. Bitbit sa kapulisan ang bench warrant nga gipagawas ni Executive Presiding Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luay, pinitsahan Agosto 18, 2026, batok sa maong lalaki. Ang pagsilbi sa mga bench warrant kalambigitan kini sa usa ka criminal case, People versus Samuel Balaba sa kasong murder. Ato nga dugang shoutout ni Doc Romy o Ima Romero diya sa lungsod sa Luay. Ingon man ni RJ o kang Elina, kang Jaja o kang Dane Granada, ingon man ni Inso dito sa Melbourne, Australia. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Okay, sir, may gabi eh. Naminaw minimo karon diri sa Barangay Bingag. Oy. Daghan pod gusto mo dagan diri, sir. Daghan oy. Daghan ta nadunggan nga gusto ko pong manerbisyo. Katungod manas daw. Katungod manas daw mga kaigsoonan. So kung interesado gyud nga namang di, di ba? Basta mindset lang, tambag inamigo. Sa mga gusto mo kandidato, una-una nga di lang sa imong kabuutan. Number one, kapag kabuutan nimo, mao na imong ipasulabi, butaran kay gastaw. Ha? Pero di lang sa pagkabuutan, kinahanglan ka mao ka mo balanse sa desisyon. Dili kay panod-anod lang ka. Laing punto, kamao baka mohimo bisan lamang 3 paragraphs. Sa resolusyon mag-drop-drop ka diha sa inyo na namin high-tech naman ron na na cellphone pwede ka mangita og sample ordinansa nga gusto ni mong ipatuman sa inyong barangay, so mahimo kag drop diha pak ang trabaho secretary mo na toy mo dok-dok ha sa ipa-final birbor basahon pabasa sa author ingon na di ba una nga plus kinanglan mo anha ang kag barangay ni kay mo anha ra kag musisyon mo anha ra kag kobra kobra honorarium mo na nakalisod ha Inig adto ka sa imong porok assignment. Inig adto nimo basin imong porok bisag nagtulingi ng porok house nimo, porok center. Mohanapon ibaya-baya, ha? So, money ang uban. Pangitaon nimo ang problema aron ikay tigsulbad. Una di kay moingon nga atong kap ihatag ni kap. Ha? Kay kini pagkakagawad mga kaigsuunan di gyud lalim, dili na basta-basta. Aron lang sa ingon ana nga kining pagpanerbisyo mga kaigsuunan nga mokalit ra kag desisyon diha nga mo kandidato ko, ha? Naay kuan? Kining take sa dawat ato, sir, mayong gabi. Si Mayor Altax Takulad nag-post sa iyang Facebook, sir, nga naay AX ipanghatag ngadto sa mga Marites chismosa nga walay nahimo sa ilaha apan naay na himong pagpamantay sa uban. O di ako nabasa bitaw. AX nga sa to, tagpila to, tapasahon ha. Matod pa ni Mayor Altax. Ito ang basahon ba. Si Altax Takulad. Al Takulad mga kaigsuunan ha. Matod pang Mayor Al. Good news Friday, nanawagan ko sa tanang libakira, chismosa, reklamador o hilabtanon nga naglisod. Kamo mo'y akong hatagan aning AX assistance. Hala, ayaw mo sa paulahi, mga taga-Duiro. Pero na ako'y verification nga himoon matag aplikante. Ingat si Mayor Altax sa Duiro. Hilabtanon nga naglisod, libakira nga naglisod, chismusa nga naglisod, o reklamador nga naglisod. Mga buutan pagpuyo usa mo kay kini sa atong hatagan sa AX karon. Ang AX sa 3000 ba na payout na ha. Na puslan pud ang tawo ning uban ani ug mao ni. Ha? I-screenshot ang proof, prueba sa inyong pagkalibakira, hilabtanon chismosa, reklamador kay subject for validation as soon as possible as per Mayor Al Cadorniga Takulad sa lungsod sa Duiro. First time po rin nahita po nga ang mahatagan ini kining mga mga CCTV sa inyo ha. Mayor Altax, may gabi ini mo bro. Diha sa lungsod sa Duiro. Ang pundo gikan ni Senator Tito Soto, AX assistance worth 500,000 for the town of Duiro. Congratulations niya. Congratulations po sa gilantaw nga mahimong beneficiary, ha? Pero, orbida. At oras, alas, wala tayo igong panahon sa itong pagpanag-uban sa ito ang programa TBN. Sa nga nalas, kinitibukan para sa DYRD News and Public Affairs Department. Kinis Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: Cloney Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulo tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. DYRD. Kinaham. Kanuna.

ang Tacna a las 5:15.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Kainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Na ano koy na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gi-epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DYRD. Kinaham.
4: Kanuna.
5: Alas 5.20 sa DYRD.
6: You are a waitress, my dear.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD nang una sa mga balita. DYRD weather report.

0: pake. Mabago pa din ka mo sa akon.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: Ang takna, alas 5:45.

0: 5:50 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Sa di pa nako sugda niya kung hamubo lang awali, muhangyo ko ninyo, lingia ang inyo mga tapad, unya pangutan-a. Iasa man ang panit nga puti kun ang imong kasing-kasing dili putli. Oh, sige. Please. For what is a fair skin if the heart is not pure? Nakabantay ko karong panahuna, nagkadaghan baya ang mga guwapo o guwapa? O lagmi na kay mga panit, puti na kay mga aping, pula-pulasad. Taliutin na mga ilong, ang mga pilok, mga baog na. Oh. Pero, I'm sure, nakabantay sad mo. Dili lang guwapo o guwapa ang midaghan, midaghan pod ang dili maayo o batasan. Amen? Adakua sa amin, oy. Makalipay nga mudaghan ang mga guwapo o guwapa, pero unta, mudaghan pod ang mga maayo o batasan. Nahilom lagi mo diha. Iasa man ang puti nga panit kon itom ang kasing-kasing. Mabalaka taan eh, tungod kay daghan man sa ato, God. Mabisita sa atong purma sa gawas. Mana mangartigid ta no? Pero ang problema, if we spend much time and effort attending our external appearances, we will lose time taking good care of our interior life. Kung mabisita kaayo sa gawas, dakupuruhan, malimta nato ang sulod. Mauni, dako nga hagit sa kapistahan sa atong mahal nga patrona, ang putli nga kasing-kasing ni Maria. The Immaculate Heart of Mary. O ginaot, kitang tanan madasig ba? Nga maghupot sad ta o kasing-kasing nga sama kang Maria. I don't know if you notice it. Diya sa Ebanghelyo, wala man i-describe ang purma ni Maria. Wala man hisguti ang katas-on sa iyang buhok. Samot na ang katas-on sa iyang ilong. Wala man hisguti kung hamis ba siya or itumon ba siya o panit. Wala man istoryahi gani ang iyang height. Sa mga mata sa Ginoo, dili ang purma sa gawas maoy importante, kundili ang kaanyag sa sulod. That is the point there. Ngayon, diya sa Ebanghelyo, ato na sabtan nga si Maria duol sa kasing-kasing sa Diyos tungod sa tulo kabutang. Punyamaw ni atong sundon, aron matagusan nato, makabaton sa duog putli nga kasing-kasing. Ang labing una, ato na sayran, si Maria naminaw sa Diyos. Si Maria naminaw sa mensahe sa Diyos. Nagipadayag kaniya, pinaagi sa usa ka anghel. Karon daghan ka nato, di na kaayo maka paminaw og tarong. Ngano man, tungod kay saba ra kaayo ang kalibutan. Mga igsoon, ang tao nga di maminaw sa Diyos, dakupuruhan, mawala sa sakto nga dalan. So this is important, an invitation to all of us, especially to young people, no? Please let us be like Mary. We listen first to God. Before listening to people, before listening to our friends, we listen first to God. Ikaduha, like Mary, we should continue to trust in the Lord. Even if we don't understand fully yet the will of God. Si Maria, pagsulti sa anghel, nakapangutana siya. How can this be? No? When I do not know man. Kung saan pagkahitabuan ni nga wamang ko'y relasyon sa usa ka lalaki? Wa siya makasabot, pero wa siya mawad-iog pagsalig. Mga nagpadayon siya sa pagpaminaw. Mga igsoon, daghan mahitabo sa atong kinabuhi, di man ta makasabot dayon. Si Maria, wapas ka siya kay balong, unsay may tabo, inigsabak niya, inigpanganag niya sa bata, wapas kay balong nga, iniguman, kinahanglan siya nga, mukagyo nga to sa laing nasod. Daghang kasakit nga mabot siyang kinabuhi, wapas siya kabalo, but she continued to trust in the Lord. Day, sa atong kinabuhi, daghan muabot, daghan may tabo, di na tumasabtan. Pero, ang hagit, musalig ta sa Ginoo. Padayon ta nga musalig nga di kita niya pasagdan kay pinanggatang mga anak sa Diyos. Amen? Debita akong pagumangkon. Nagpaampo siya na ako, bakay mo take mag-board examination. Ampo kukulbi. Tingko, iampo takaday, pero pagtuon sa diha. Tuon man, board exam siya. Hagbong siya. Oy. Hilak siya tamantaman. Lisod sabto niya nga naningkamot siya, nagpaampo pagid sa siya angkol nga pare, hagbong pagid siya. Pero, abi ninyo, wadam ha, nakauyab siya, naminyo siya, naka-abroad. Unya, ning take dito state board exam, ning pasar. Uwa na kayo magpaampo na ako. Ning pasar. Lain day ang plano sa Ginoo. Mga igsoon, kana hagit naton tanan, we continue to trust because God will make things beautiful in His time. Sa katapusan, hinautsama kang Maria, we do not forget to serve. Si Maria, atong Reyna, giisip nato nga Reyna sa langit ug yuta. Magunaw ta tag Reyna sus privilege, position, nay corona, nay mga kapa, naglingkod sa trono. Pero namina mo sa Ebanghelyo, wa man ni isguti ni mga butanga. Giginan ta, si Maria, humansulti sa anghel, mitubag, sulugoon ako sa Diyos. Matuman unta din ni kanako ang imong gisulti. What a paradox. What we honor as queen considered herself a servant. Mga igsoon, daghan sa kalibutan magdasig nato, magpataas sa kaugalingon. Butang ang kaugalingon sa posisyon mo na mag-ilog ta. Ang uban manggiaway kay mag-ilog diya sa pribilehiyong posisyon sa katilingban. Pero, hinaot kita karon mapahinumduman. Kung magpaubos ta sa atong kaugalingon, mga lagad ta sa tinarong, sama kang Maria, isipon ta sa langit nga hari ug Reyna. Happy Piyesta kaninyong tanan.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Nagtinguha sa Department of Energy Secretary Sharon Garin nga magbutang og dugang battery storage og power barges aron mapunan ang kakuwang sa supply sa kuryente dinhi sa Bohol. Kini magitutukan sa report ni Alin Didora. Alin, go!
1: Ang kanunay nga red o yellow alert sa Visayas grid nga padayong naka-apekto nga nakapabalaka sa mga konsumidor sa Bohol tungod sa kakuwang sa reserbang supply sa kuryente. Tungod niini gitinguha sa Department of Energy kun DOE nga mapalig-on ang supply sa Visayas ug magunhuran kun dili man hingpit malikayan ang kanunay nga power supply alert sa dili pa moabot ang Pasko. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ipaabot nga makadugang og hangtod 250 megawatts nga kapasidad ang mga battery energy storage system nga ipasulod sa operasyon sa mga musunod nga buwan. Iplano usab sa DOE ang pagkuha og floating diesel power barge isip temporaryong dugang nga tinubdan sa elektrisidad. Gilauman ni Garin nga magkunhod ang sub-sub nga pagdeklara og power alerts sa dihang musulod na ang dugang kapasidad.
2: So red and yellow alerts in our simulation, if we don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So once we fix na yan on the long term, and then from today up to 2027, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
1: Apan iyang gipatinaw nga dili pa garantiya nga hingpit mawala ang kakuwangon sa kuryente. Importante kini alang sa Bohol tungod kay kabahin ang probinsya sa Visayas grid nga balik-balik nang nakasinati og yellow o red alert. Gipaniguro usab sa DOE nga papadubagon ang mga operator sa mga power plants aron masiguro ang kasaligan ng operasyon og balikayan ang dugang epekto sa kakuwangon sa kuryente ngadto sa mga konsumidor. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Okay, lagi mo abot ang kakuwang sa supplies kuryente o sa popon mo kunahuna ana, mapaipanagang o maigo na lagi. Alas 6:14 ang atong oras sa kabuntagon. Atong paminawon ang lakas tong panahon kon asa naman tong gibantayan nga daotang hangin sa pag-asa. Makadaba ka itong pag-uwan-uwan din sa ato. Kay perte ng pangliki sa mga kabasakan. Oy. Sir Leonard, kumusta nga itong lakas panahon garon?
3: Maayong buntag, ani akin ang pinakauneng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nga doon na tagi-monitor o gibantayan nga bagyo nga naa sa east-northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana sa tanang available nga mga data, ang tropical depression nga nasa gawas sa PAR nga naa kini mahimutang sa 1,685 km east-northeast of extreme northern Luzon o naa kini sa coordinate nga 24.7 degrees north, 137.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusko ng mukabat nga doon na sa 55 km matagtakda doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtakna. O kinig ng kairog sa direksyon, northward or paingon na to sa Amihanan, nga doon nagikuskon sa pagirog 35 km matagtak na. Base usap sa pagmanabana, wala gyapon na to. Wad ang posibleng gyapon nga makasud sa Philippine Responsibility or FAR kining moong bagyo. Kung makasulod siya sa FAR, diha sa may east-northeast of extreme northern Luzon, pagkanganlan siya o tropical depression nga si Kuwene. Pus sa pagkakaroon na bisan pa man og dili makasod or makasod siya, layo lagi hapon ang iyang layo lagi hapon ang iyang location sa kayutaan diri sa ato asa nasod ug wala sa kini direct epekto diri sa ato asa nasod. Kun dili ang habagat padayon yapon nga enhance ning maong bagyo. Samtang sa pagkakaroon, padayon yapon nga nakapikto kining gitawag southeast monsoon o habagat. Kining mong weather system nakapikto kini sa Luzon o ingon man sab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang western Visayas o nakip na sab ditong napita sa may northern summer Karong adlaw makasinati kining mga lugar og mga dag-umon nga kalangitan undoy katag nga mapag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kanungsuran ug nakmens tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas sa laman sa mga pupanagsang pagpanag-um ug ngadto na sa usahay dun madugom ng kalangitan ug ginabadal sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bahin, usab dito na pita sa Mindanao, makasinati laman usab mong mapupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay doon na madugumon ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, o ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa Batangasagpan, nga mawin mo pasalabi sa Western Visayas, o samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug paingon ngadto sa patang kasagpan nga may mopsalabi usab sa diri sa Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab sa Eastern Visayas ug ingon man usab sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 27, pataas nga ito na sa 35 degrees centigrado. At daw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, ug musalop sa kinin sa may alas 5.50 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kinilagikan sa Radio City Pag-asa, Albuquerque, Borda Radio Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Nagasalamat, Sir Leonard Samar. Mga balita gikan sa rehiyon. Gipaubo sa heightened alert ang Department of Health Regional Office Region 7 tungod sa nasinating haze sa Central Visayas. Kini mo'y gitutukan sa GMA Balitang Bisdag.
5: Gipaubo sa heightened alert ang Department of Health Region 7 taliwa sa katandugon sa hangin nga gihanggap karon dili lang sa Metro Cebu ug sa ubang dapit sa Cebu apan sa mga silingang lalawigan usab. Si Femari Dumabok sa report.
6: Pabiling accurately and healthy o delikado ang kalidad sa hangin nga gihanggap dinhi sa Central Visayas. Kini ang gipahibaw sa Environmental Management Bureau o EMB7. Sa gipagawas ng Air Quality Index Update sa EMB7 alas 7 ganihang buntag, anaa sa 202 kung pabiling accurately and healthy ang air quality level o pabiling risgo sa mga sensitive group nga makahanggap sa hangin karun. Subay ni ini, gipahibaw ni Dr. Jeanette Pauline Arellano Cortez, Head sa Environmental and Occupational Health Section sa DOH-7, nga mapagawa sila og regional circular nga nagpaubo sa tanang DOH Hospital, Provincial Hospital, o sa uban pa mga hospital nga gipadagan sa mga local government unit sa Cebu ug Bohol, nga heightened alert na. Gitumong kini aron makapangandap ang mga tambalanan sa posibleng pagsaka sa gidaghanon sa mga adunay sakit nga may kalambigitan sa respiratory illnesses. Iyang giawhag nga ang anaa sa vulnerable groups magpabilin lang unta sa mga panimay ug likayan ang paggawas-gawas. Naglakip kini sa senior citizen, kabataan nga ubos sa 5 anyos ang edad, mga nagsabak ug ilabi na sa adunay gipamati sa lawas. Apan kung gikinahanglang mo gawas man, mas maayong magsulob og face mask nga N95 o kaha ang surgical mask nga dublihon lang.
7: Kung moingon ta og acutely unhealthy, ang buti pasabot ani, delikado na ang hangin para sa tanan, no? Especially our sensitive group or vulnerable population, our children under 5, our elderly or senior citizens or pregnant women, and those na ay mga pre-existing conditions such as katong mga sakit sa kasing-kasing o sakit sa baga.
6: Samtang matunod sabi Dr. Van Philip Baton, Head sa Local Health Support Division sa DOH-7, nga aduna na surveillance system ang ilang buhatan alang sa respiratory illnesses. Lakip na ang influenza-like illnesses o severe acute respiratory infection. Tungod sa haze, higpit karong gipabantayan sa mga health authority ang posibleng pagsaka sa mga kaso sa non-infectious respiratory conditions. Lakip sa namiligro karon, midugang si Baton ang mga tao nga nanginabuhi sa kadalanan nga makahanggap og hangin sa taas nga panahon, sama sa mga jeepney o tricycle driver.
8: After sa atong heightened alert, you will have code white. This would be preparation. And then that will entail nga all our healthcare personnel would be advised to remain in the areas of jurisdiction for possible recall of their orders. No?
6: Hinuunso kadalas 4 kagahapon sa hapon gipaibawa sa mga opisyal sa DOH-7 atol sa virtual press conference nga wala paslay nadawat nga mga taho nga may nadala sa tambalanan tungod sa nasinating haze karon. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabo, Balitang Bisdak.
0: Alas 6:22 sa atong oras sa kabuntagon na padayog dogta sa mga balita gikan sa kauluhan. Dili mayong balita ani. Dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, gihugon-hugon nga ipatuman sa musunod nga semana. Kini mo'y gitutukan sa GMA News.
9: Mga kapuso, may nakaambang big time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, 4 piso hanggang 4.50 piso ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel, higit 3 piso hanggang

0: President Sara Duterte dahil sa kasong grave threats. Ang kampo naman ng Bise, balak daw na magpiansa agad. Sa bisa ito ng warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98, nag-ugat ang kasong grave threat sa pagbabanta umano ni VP Sara noong 2024 kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kaya tatlong counts ang isinampa ng Department of Justice.
1: Bailable ang kaso na 120,000 pesos kada isang count. So in total, mga kapatid, 360,000 pesos ang kailangang piyansahan ni VP Sara. Bagay na ayon sa kampo ng Vice Presidente, handa silang magpiyansa agad-agad din at kinumpirma ng Vice Presidente ang inilabas na arrest warrant sa kanya. Sabi naman ng kanyang abogado, hindi rin tatakasan ng Vice Presidente ang batas. Yan ay kahit kinekwestiyon nila ang jurisdiksyon ng nasabing kaso.
0: Kung inyong matatandaan, kabilang din ang alegasyong grave threat sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Si Senator George Bongo na kailang malapit sa mga Duterte nagtataka raw sa tila timing ng paglabas ng arrest warrant laban sa Vice. Heto ang sinabi dyan ni Senator Go.
2: Bakit ngayon yung panahon na ongoing impeachment? Even before the impeachment, pwede namang ma-file yun. Bakit ngayon yung timing talaga na nagkatsama? Sanay naman po yun si Vice President sa mga ganang sitwasyon. Ongoing nga po yung impeachment.
3: So kaya niya? Kakayanin
2: niya? 100. I believe kaya naman po yun.
1: Sa panig naman ng DOJ, sinabi nito na binasura ng korte ang mosyon ng kampo ng Vice Presidente na ipagliban o ipawalang sala o ipawalang bisa ang arrest warrant. Nakitaan daw kasi ng QCRTC na sapat na basihan ang tatlong counts ng grave threats. Muli raw nilinaw ng Department of Justice na hindi sakop ng immunity ang Vice Presidente para lang daw ito sa Pangulo ng Bansa.
0: Sabi naman ni NBI Director Melvin Matibag, bagamat hindi pa raw nila nakikita ang arrest warrant, handa raw silang ipatupad ang anumang o anumang oras ang arrest warrant kay VP Sara.
4: If there's a valid warrant issued by a competent court, we have no options but to enforce the warrant. Ano? There's the possibility that the Vice President will voluntarily go to the court to post the needed bail for the temporary liberty.
0: Ang palasyo naman sinabing ginagalang nila ang anumang desisyon o kautusan ng korte.
1: At kanina mayan, mga kapatid, napalibutan din ng mga pulis ang labas ng Quezon City Hall of Justice. Nag-request kasi ang korte ng seguridad after nilang ilabas ang arrest warrant laban sa Bise. Pero pasado alas 6 ng gabi, abay umalis na rin ang mga ito.
5: Wala po kaming arestuhin at kaya po kami nandyan para po isecure yung court. Dahil po sa request ng kanilang building security. Wala naman pong arrest kasi wala naman pong dumating. At same time, kaya lang po kami nandito para sa security po ng court.
6: Sabi nga ni Bongo, no, timing na may ongoing impeachment. Mm-hmm. Ito bang arrest warrant may impact o epekto sa ongoing impeachment trial?
0: Well, hindi naman ako abogado to actually explain this, pero tingin ko wala kasi magkaiba eh. Impeachment court at yung naglabas ng arrest warrant ay RTC.
7: Sa laing abahin, gisaway ni Senador Tulfo ang Department of Health sa 217 milyones ka pesos nga gibanapan ang kantidad sa na-expired na nga mga tambal. Bongo nagreklamo sa pagdagsang sa mga ilaga sa opisina. At ang paminaw ng mga balita gikan sa Bilyonaryo News Channel.
8: Nabunyag din sa budget hearing ng DOH ang milyon-milyong pisong gamot na inaabot umano ng expiration. Naglapag pa ng resibo si Senador Raffy Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
9: Hindi nakaligtas si Senador Bongo sa perwisyong dulot ng daga sa pagdinig ng Finance Committee para sa proposed budget ng DOH para sa 2027. Sinabi ni Go na nabiktima na siya ng daga sa tinutuluyan niyang apartment dito sa Metro Manila matapos ngat-ngatin ang kanyang sapatos. Maging sa kanyang opisina sa Senado, meron din anyang daga na kanya nang pinahanting.
10: Hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli-huli yung daga. Pati dito sa opisina, araw-araw po ako

0: So, posible po yung kung meron nga rito, meron daga dito mismo sa Senado, sa GSIS building, sa opisina ko, may daga. Paano na lang po yung sa iba't ibang parte ng bansa, nakakalat po yung daga?
1: Ang ihi ng daga ang nagdadala ng bakterya na nakakasanhi ng leptospirosis. Tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot para sa leptospirosis. Sa kasalukuyan ay nasa 3.1 million capsules ng doxycycline daw ang naka-imbak sa central warehouse ng ahensya. Bukod pa rito, ang mga naipamahagi na sa mga rehiyon. Inungkat din sa budget hearing ang isyu ng pagsasayang ng pondo dahil sa mga gamot na inaabot na ng expiration dates.
2: Kasi nga, anong nangyari, bumibili kayo ng pinapaboran na supplier na mag-expire na, kaya murang-mura. And of course, magkakaroon ng kickback.
3: It's a systems kwan po siya, problem. Mag-umpisa ho kasi yan doon sa planning and forecasting from our mga program managers and then doon sa procurement, tapos yung sa supply chain and delivery.
1: Nitong 2025, aabot sa 217 million pesos na halaga ng mga gamot ang nag-expire na. 477 million pesos naman ang halaga ng mga malapit nang mag-expire. Kaya giniit ni Senator Tulfo na dapat may managot at makasuhan dahil sa mga nasasayang na pera ng taong bayan.
4: Nabuno ng tao'y daghan na kinahanglan o mga tambal. Why gikahatag na nga expired na inuna. Inyo nabati ang nang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Ahora sale 6:31.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Sa mga nagunang ulohang tudlay sa tumag balita karong adlawa, dili mausik kon masayang ang mga baluta. Bisan pa og dili madayon ang barangay Sangguniang Kabataan elections karong Nobyembre 2 nining tuiga matod sa COMELEC Tagbilaran. Dili masayang ni kay manual man no ipaagi man ang pagsuwat sa mga kandidato unya sa barangay SK elections kon og galing mauswag man ngadto sa sunod tuig. So balik na po tong kahon. Uno, dos, tres. Muingon itong uban. Nga nung hinighumag, uno, dos, tres kahon. Dili pa na magkahon, ganapay kwatro. So malangay ang pagpahigayon doon ng inihapay aning umabot ng barangay elections kay manual man eh. O pinaagi man sa pagsuwat. O ang pag-counting pod, no? Sa laing abahin sa Maran, ang usa ka 54 anyos nga lalaki, human na hit and run o sakyanan nga gimaniho sa usa ka langyaw kon foreigner. Driver nga nakabangga gipangita karon sa mga awtoridad. Abli na ang kinaunhang Robinson Supermarket dinhi sa Bohol nga nahimutang sa lungsod sa Panglao. Ang ano ang SM ano sa kani mag-abli? Mura pa may pagsugod o pang buldos. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigyan ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
8: Alas 6.39 ang atong oras. Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol. Kasaligan Facebook. Nelo Renoblas from Danau, Antequera. Tere Lasco Dalugdog Puhadas. Kauswagan Katigbian, Floriano Hinita. Hinita Compound, Kabulihan Tubigon. Good morning mo diha. Sa Barangay Kabulihan. Atong utol diha no si Felix, good morning uban siyang banay og sa tanan nga mga tagalungsos Tubigon. Good morning usab ngadto ni Perlita Perly Doysabas Remirata. Shout out ko sa akong mga kaliwat Nanay Udang Doysabas, always watching live from Sitio Baungay og Sitio Bugnaw Tinibgan Maribuhok. Villa Caballero, good morning. Rina Angko, good morning. Good morning po ni Kagawad Paul Pahang diha sa mansa sa ni Jonex Estalio Tampos live Angkay Bingag. Okay, good morning ni Kagawad Sabil Ringka des Buol, good morning. Gregorio Tinaha Jr. Erpat Capital Valley. Babeth Alparero Humarito watching from Kabawan District, shout out sa tanang naminaw dire sa Kabawan tungod kay naglanog-lanog jud ang imong programa dire sir Atoy. Salamat kayo ninyo diha no sa mga Humarito families ug sa tanan nga tagalong barangay Kabawan ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ug tanang nga nagpamati nato karon butaga mga higana. Atong oras karon alas 6:40 na.
9: Way palinay, DYRD kanunay.
10: Let's move, let's grow.
1: improve. Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
1: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
1: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
11: Blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Powder Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Powder Argo Capsule, napamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
12: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo!

Ika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.

Happy birthday nga to ni Dr. Lalaine De Los Santos nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. May pagpamati usab nga to ni Bradilu Araneta diha sa Katarman Dawis ug sa iyang mga silingan. Onya good morning usab nga to ni Councilor Idi Burhan nagpamati nato karon. Si Councilor Tim Butalid, good morning. Good morning usab nga to ni Sir Laulaw Bindiho, si Ma'am Lilian Candel ug si Maris Mante na ni sila sa clinic ni Dr. Kasan Baluyot. Mo'y gihimong orasan ni ato ang tulumanon mga higala. Ang Hayes Goodbrad gikan sa kalasangan dili mana peligro kay kasagaran sa mga albularyo adto man manguha og tambal sa lasang. Paasuhan man gani ang mapasmo, maimpatso, gipanuhot o guban pa. Ang peligro ang Hayes gikan sa chemicals. Pero nalang gihapoy musuhod mong sa baga, no? Kanang mga agianan sa hangin, kanang mga abog. No? Kanang pagdaob na to sa gawas, gawas makakuan mo na sa ato ang health po na to, o musuhod ang aso sa ato ang lawas. No? Kuy, gawa, labi na giyod kung gikan sa chemicals. No? Labi na giyod kung gikan sa chemicals. Pero kanang gikan sa dauban sa kuan, dili doon na pariha ka makadaot sa aligato or aso gikan sa mga chemicals mga higala. Good morning ato ni Marvin Pagod. Ingo man usab great ilabi na diha sa barangay Hagilanan Katigbian Pagod family gikan diri sa diri gikan diri sa Gauan gihapon sa Lubao Pampanga. Okay. Gabunok-bunok ditong uwan pero dire sa Bohol nang liki na rin nga to ang mga kabasakan rin tungod sa grabe nga kainit. John Mark Tiongson, Lubgob, Sibilya, Bohol, Porok, Ilaod, Junior, Canada, Dors Kaluyong. Okay. O gingo man usab nga to ni Kagawad Dania Biliana de sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Pigado iti na nga itong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag. Ganatong tanan.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Siete minutos pasado alas siete.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
3: Higala, maing buntag, kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong ginisa, maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giadam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang Friend Mo Forever.
6: O kinisiglo Orkolio ang Friend Mo Forever.
3: Ang buhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nagatinguha sa Department of Energy Secretary Sharon Garin na magbutang kinigdugang battery storage o power barges. Aron sa mapunaan ang kakuwang sa supply sa kuryente nganis atong lalawigan sa Bohol.
6: Samtang mga baluta dili masayang bisan pa og dili madayon, ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre ning duiga kini suma pa sa COMELEC tagbilaran.
3: Sa atoang police report, 54 anyos ang lalaki samdan gani human na hit and run. Og sakyanan nga gibaneho sa usa ka foreigner driver, nakabangga gipangita na karon sa mga otoridad.
6: Anaa sa kritikal nga kahimtang ang usa ka 6 anyos nga batang babay man gipaak og banakon dito sa lungsod sa Luon.
3: Sa paugnat sa kusog, Mark Magnifico magsayo mo away kini sa ring karong September 13 oras dinhes Pilipinas dito sa Las Vegas.
6: Magpahigay ng Special Passport Service ang DFA Tagbilaran alang sa mga empleyado sa gobyerno sa Bohol karong September 19.
3: Nanghatag ang City Hall og taga na po kakilong bugas sa tanang 1,068 ka mga magtutudlo atol kini sa Teachers Day Celebration kaghapong adlaw.
6: Sa balitang regional, dulaan sa kalibog ang mga tao na dakpan sa nagkalain-laing operasyon batok sa kriminalidad sa Central Visayas, sudlang sa buwan sa Agosto.
3: Samtang sa kauluhan, warrant of arrest ng tukang Vice President Sara gi-issue na sa Quezon City. Samtang lauman nga musaka na sa ng gasolina sa sunod simana. Dulan 5 pesos ang saka. Samtang sa gawas sa nasod, duha kuda 237 ka hektarya nga kalasangan ug yuta na sunog sa West Java.
6: Kusog, sa paugnat sa kusog, nagkasood na si Pinay tennis player Alex Iyala sa ikatulong round sa US Open. Samtang kumirmado na ang 11 ka mga magdudua sa Gilas, Pilipinas para sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, dito mao karon ng chika nga wa magtagad sila si Vice Ganda o Heart Evangelista ato sa konsyerto ni Yeng Constantino.
3: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, atubabin ng Leonard Samar, gikan sa lokal, gabutan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauneng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nga doon natin gimonitor, gibantayan nga bagyo nga naa sa east, northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana sa tanang available nga mga data, ang tropical depression nga nasa gawas sa PAR nga naa kini mahimutang sa 1,685 km east northeast of extreme northern Luzon o naa kini sa coordinate nga 24.7 degrees north 137.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusko ng mukabat nga doon nasa 55 km matagtakda doon sa sentro o nga doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukabat nga doon nasa 70 km matagtakna. O kini nagkairog sa direksyon northward or paingon na to sa amihanan nga doon nagikusko sa pagirong 35 km matagtakna. Base usap sa pagmanaabana, wala gyapon na to. Wad ang posibleng gyapon nga makasud sa Philippine Responsibility or FAR kining mo ang bagyo. Kung makasulod siya sa PAR diha sa may east northeast of extreme northern Luzon, pagkanganlan siya o tropical depression nga si Kuwene. Pero sa pagkakaroon na bisan pa man o dili makasod or makasod siya, layo lagi hapon ang iyang layo lagi hapon ang iyang location sa kayutaan diri sa ato asa nasod ug wala sa kini direct epekto diri sa ato asa nasod. Undili ang habagat padayon gyapon nga enhance ning maong bagyo. Samtang sa pagkaroon, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag og southeast monsoon o habagat, kining maong weather system nakapikto kini sa Luzon o ingon man sab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas og lakip na sab ditong lapitan sa may Northern Samar. Karong adlaw makasinati kining mga lugar og mga daghumon nga kalangitan undoy ay katag nga mapag-ulan, mga pagpanulupag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og lakmen sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dun ang madugumon ng kalangitan ug ginabadal sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bahin, usab dito na pita sa Mindanao, makasinati ilaman usab mong mapupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dun ang madugumon ng kalangitan ug ginabadal sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupag kilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga mao'y mopaslabi sa Western Visayas ug samtang karagatan ining mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug paingon ngadto sa Batangasagpan nga mao'y mopaslabi usab sa diri sa Central Visayas ug nakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og ingon mo sab sa Eastern Visayas, og ingon mo sab sa Mindanao. Og samtang kadagatan ini malograha, malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 35 degrees centigrado. At daw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Dewey City Pag-asa, Albuquerque, Borrero Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News, ito ganis may nga tinguha sa Island City Mall at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagang salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD nang una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 17 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: Duga mga balita. Ang United Arab Emirates ug ang Saudi Arabia interesado kani magatukod og mga pasilidad alang sa pagtipig og lana dinhi sa atong nasud. Kining dugang balita ang mabati humani ini.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Arita sa tondungan mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor nga nagtanaw kanatong karon live. Nagtanaw sila sa telebisyon sa tong mga balita no karong buntag. Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Albor, iyang pamilya. Salamat kay sa pagtanaw sa tong balita. Usab, good morning ni Dr. Rulag Inting Pumatong sa Dar Bohol. May buntag usab sa pamilya ni Kagawati Mutalid at Charles Kabalit. May buntag usab ni Inday Rusko. Rusko Family, Liling Mendez, Mio Almasa, good morning. Ang buntag usab ni Jinjin Mendez Almasa, Tata Mendez, Marites Mendez, good morning. Usab diha sa Tinago, Dawis, good morning ni Carlos Madura, Fida Araco Madura, Sinang Tilang Araco, good morning. Ug Araco Family, Juliet, Janice ug Jake Charot and family, good morning. May buntag usab ni nang Ruby Merkita, si Vitod Merkita, si Insilala, ating kunating Madura, si Ayan, si Kiki o si Ondoy Merkita, good morning. Mayang pagpaminausap ni Nanay Luloy, Tay Rumi, Neneng Makarayan, si Ninyo Makarayan at sa Hagna. Usab, good morning ni Paye, ni Uncle Dudong, ni Naknak. O good morning usab ni Ma'am Linda Pasco.

0: Ang baha, balikayan, kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
4: Para sa Shell Manalo.
3: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
0: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
2: Kining balita, Pilipinas, utog nato sa Tire Queen at Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran, nanawagan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa mga magbabalaod nga usbon ang SIM Card Registration Act. Matod ni PNP, Anti-Cybercrime Group Director Major General Wilson Casil Asueta, kadaghanan sa mga kaso sa cybercrime sa nasod naglambigit gihapon sa mga subscriber identity module kung SIM card. Kung napamatud-an kini, dili epektibo ang kasamtangang balaod. Busa kinanglan kaayo nga mo pasar ang mga magbabalaod og mas estrikto nga version sa mga balaod nun. Matod sa PNP Anti-Cybercrime Group, naglisod sila sa pagmonitor sa sitwasyon ubos sa kasamtangan mga balaod tungod sa nagkadaiyang mga kakuwang sa probisyon. Lakip na ni atong anaa sa SIM Card Registration Act. Lakip sa mga lakang na giduso sa PNP Anti-Cybercrime Group mo ang pag-verify sa identity o ang pag-activate sa mga SIM card human lamang mahuman ang proseso sa verification o ang registration.
3: Gisiguro sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga padayon ni ining bantayan ang epekto sa mga kalambuan dito sa Middle East o mga panghitabo sa panahon samtang nakatutok sa mga mugawas nga datos aron giyahan ang direksyon sa presyo sa mga panaliton sa nasod. Gipahayag sa BSP nga muhinay sa 6.1% ang headline inflation ning Agosto gikan sa 6.2% ni atong buwan sa Hulyo, humika na usaw sa mas ubos nga inflation sa pagkaon.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani.
4: Balita Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ako nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Yakusahan ni U.S. President Donald Trump ang mga Democrat nga naglaom nga mapilde ang Amerika sa panagbangi batok sa Iran. Matuniya gamiton sa mga Democrat na maong panagbangi aron sa pokanon ang Republican Party ang partido nga gisakupan usab ni Trump. Una nang nagpahayag si Donald Trump nga ang confrontation sa Iran dili angay tawgon nga gubat kundili usa ka panagbangi sa militar. Gamay usab niya ang kabug-aton sa posibleng panagbangi sa Iran o gipahayag usab nga dali ra nilang mapilde ang maong nasod nga dili kinahanglan nga adunay daghang kinabuhi sa mga Amerikanong makalas. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
3: Kompirmado na ang 11 ka mga magduduwa sa Gilas, Pilipinas para sa 2026 Asian Games dito ipahigayon sa Japan. Tumong sa Gilas, Pilipinas nga matipisahan ang gold medal nga ilang nakuha na itong 2023 Asian Games sa China. Ikasangka sa Gilas, Pilipinas, mao ang Bahrain karong September 11. Sa September 12 usab, ang ilang ikasangka mao ang Kazakhstan o sa China karong September 14. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
6: Sa tennis, sulod na sa third round si Filipina tennis superstar Alex Ayala human siya na rehistro og laing impresibong kadaugan sa ikaduhan niyang tahas batok ang Oleksandra Olikanova sa Ukraine size 1 size 4 kagahapon sa kadlawon oras sa Pilipinas sa US Open sa New York City. Nagsilbi kaning panimalos ni Iyala ngadto kang Olikanova kinsa nilupig kaniya sa round of 32 sa France netong Mayo ning tuiga. Ning higayuna tataw ang determinasyon ni Iyala nga makabawos ni Olikanova ug nakita kini dihang niratsada dayon siya sa first set 4-0 ug hingpit niyang naangkon ang kadaugan diin nahuman sulod lang sa usa ka oras ug 4 ka minutos.
7: You came out won the first 9 points against somebody who beat you the last time. Tactically speaking, what were you most happy with today?
8: I think my patience and the consistency of my focus, I think that was the key to winning the match today.
6: Maokini ang labing unang higayon nga nakaabot sa third round sa Iyala kinsa ni palukapa ni American Marie Estoyana size 1 size 2 sa primero niyang tahas. Sa third round sa Iyala kinsa WTA World number 18 o tournament number 17 seed makigharong sa iyang higala nga sa American Iva Jovic. Sa regular nga kompetisyon maokini katulong higayon nga mag-abot sila si Iyala o si Jovic. Gipasigarbo ni Iyala ang iyang gipresentar ang mga Pinoy nga grabe nga nagsuporta sa iyang karera.
8: You know, everybody represents something in their own way. I'm Filipino and I proudly represent that, and a lot of the crowd here today is Filipino, and I'm sure they share in that sentiment. Like Americans or like Ukrainians, like Oleksandra who played so amazingly today. So I think we all represent something, and yeah, I'm proud of what I represent.
6: Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit ang friend mo forever. Basta balita, DORD ang kasaligan sa balita.
3: Sa balitang artista, nito mao karon ang chika nga wa magtagad sila si Faiz Ganda o Heart Evangelista ato sa konsyerto ni Yeng Constantino nga tumiaging gabi eh. Ikatahong dunay nakabantay nga nakigbisibiso si Faiz sa pipila ka mga tao nga doon sa iyang nahimutangan. Bisan pa ang nagkita na silang duha ni Heart, wag yun magtagad ang duha. Posibleng politika ang rason sa wa nila pagtagdanay.
2: Bugti sa peso, itandes dulyano mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
3: Ang US dollar, 62 pesos o 49 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 57 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 97 centavos. Canadian dollar, 45 pesos o 29 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 34 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 98 centavos. Saudi real, 16 pesos o 64 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 1 centavos. Euro, 72 pesos o 66 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, thank you. First stop in first class at Tire Service. Dalan, Binancio Pinting Avenue.